tebari iya tashin hankali a duniya da kake tsammani na hasara to tana jin sa har ma wato gara ta haife shi da rai ya mutu da tebari domin wato bakin cikin yana da yawa a cikin ta shi yasa take murna an kai mata barka da tayi haihu take murna take jin dadi ba za ta manta ka ba idan tebari ka zo kai mata jaje tana murna da to amma shi uba shi ma yana jin dadin dan yana son sa amma musamman in yayi abin da duniya za ta burge to anan fa yake yin ihu yi murna a zuci ko in ya zama ta tsiya ya fi murna a irin waɗannan lokaci sanda uba yake wada bai kai sanda uwa take yi waɗanta ba kuma abin da yasa Allah ya haka saboda in ba wannan san in ta sha wahala haihuwa ko ta ga bakin cikin mijinta to ba za ta sake da kulata ba ba za ta sake da ba amma wannan san da jin dadin shi ne yake sa mata to amma kuma wanda Allah bai ba shi da ba ko ya zama ciwo ne ya hana shi ya samu da ko ya zama kaddara ce ta hada ya samu da to shi kuma ladan da yake samu na bakin ciki da takaici da damuwa girman wannan ladan ba shi da misali idan har ma ya yi haƙuri ya nutsu idan Allah ya tashi ba shi wani ɗa sai ba shi ɗan da ba mai irinsa kuma misali dubi ma musu yudi bai ma ya aure ba gaba ɗaya a tsawon shekarar da ya aduna shekara 70 amma waɗanda suka rayu da 'ya'ya ba a san su ba shi an san shi dubi bane taimiya tsawon rayuwar da ya shekara 60 amma da 'ya'yan da komai da mutane suka haifa shi bai auren ba ma amma dai ya fi waɗannan to 'ya'yan da Allah zai baka in baka haihu ba sai su zama sun fi 'ya'yan da ka haifa kowannen ma'anan komai haihuwar da kai kafin ka amfana da ɗan kaɗan wani ka amfana da shi kowannen ma'anan kafin ɗan kai ka amfana da shi to ɗan wani ka fara amfana da shi to don haka wannan rashin haihuwa ba hasara ba ce don ubangiji ce ya habu liman ya sha'u inasan wa ya habu liman ya sha'u zukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasan wa yaj'alu man yasha'u waqima inna rabbaka innahu alimun qadir cewa ubangiji yace alimun ne shi qadir mai tsara komai ne bai ce ala kulli shay'in qadir ba saboda ba shine ma'auni ba sai yace qadir komai yana tsara shi in ya tsara cewa kai ya baka ƴaƴa mata kai ya tsare baka ƴaƴa maza kai ya tsare baka maza da mata kai ya tsare hana ka haihuwa to tsarawa ce in ya riga ya tsara wannan bayan da za a yi kawai abin da za ka yi shine me mafita shine in samu ɗa me amfanin ɗa samu wani ka gina shi ya zama wannan ɗan kamar yadda za ka ga da yawa ko wasu mutanen kirki da ce ƴaƴan guci a ƴaƴan da Allah ya bani a duniya ai ba su da iyaka حدثنا بشير بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير عن أبيه قال جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما وترانا من زونا أوجم مقداد ابن الأسود ما سجن كراتو يا إشيسو حسي حكونشي سبو دا كراتن دا إشيسو masu jin cewa suna da ilimi har ilimi ya ba su dama su yi inda suke gani kaji mutum ya zo yana cewa mutum wai matarsa in ta ce kamar yanzu a ce wannan sunansa Ibrahim Khalil matarsa kuma sunanta Maryam idan ta zo ta ce sunanta Maryam Ibrahim Khalil ai tsalle a ce wai ba haka ba wai ya saba Allah saboda tsaba karatu da iyawa ko a ce ba daidai ba ko a ce ya yi ubangiji ya ce udu'uhum li'aba'ihim a ta ja maka aya irin wannan karatu da kuke kallo mun san ya fi ƙarfinmu tun da ba mu iya karatu kamar wannan amma ba shi da mahalli

0: wannan miƙidad, wannan aswad da aka ce ibnul aswad, ba mahaifinsa ba ne, tabbanni ne, kamar ka samu wani yaro ka ɗauko shi a gidan marayu ka zo ka riƙe shi, to tabbanninsa ya yi shi aswad ɗin ya yi tabbannin miƙidad ne, ba babansa ba ne. Amma kuma annabi ya ce da shi miƙidad bin aswad, sahabbai sun ce da shi miƙidad bin aswad, malaman addini sun ce da shi miƙidad bin aswad, kai saboda kafu kowa iya karatu ka ce laifi ne saboda ka jawo ayar Qur'ani. An fahimta, babu dalili. Dan matata ta zo ta ce ita sunanta Maryam ko sunanta Kande ko sunanta Asabe, Asabe Ibrahim Khalil, a zuwa ce da ni waiwai don mai waiwai da ta ce ita sunan babanta Jibo, Asabe Jibo. Wannan ba karatu ba ne, kawai tunani ne yadda mutum kawai idansa zai yi zafi kawai fahimci abu yadda ke tsammani. Wannan sahabi ne, shi ne mutum na hudu a zama musulmi. Amma ga shi yana ce da shi miƙidad bin aswad, kuma ba babansa ba ne. Da haka wajibi ne karatu na addini ya hau mizani. In za ka yi hukunci, za ka yi fatawa, babu laifi ka yi da abin da ga dama, amma ka yi shi a doron ilimi nan da malamai suka faɗe shi, ba a doron kawai ranka ya yi maka daidai ko ranka bai maka daidai ba. Bature na cewa sentiment, kawai idan ranka yana shirya maka wannan ba ka bane. Da haka ya kamata mutane su daina ruɗuwa da abubuwan da ba su da mizani, ba ma'auni da takaici irin. Famar rabihi rajulun, sai muna zaune wata ran sai wani mutum ya zo har shi ma aka zauna ana hirar da shi. Faƙala, ana cikin hira sai yake cewa da miƙidad, duba li hataini al'ainaini, waɗannan idanuwa naka guda biyu sun more sun ji daɗi. Allatayni ra'ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, waɗanda sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, ice wallahi, lawadinna anna ra'ayna ma ra'aita, ina ma mu ma mun ga manzon Allah, ina ma mu ma mun zo zamanin Allah mun gan shi. Wa shahidina ma shahita, yanda ka je yaƙi yaƙi na annabi sallallahu alaihi wasallam, aka je wurare daban-daban da kai, ina ma mu ma mun rayu mun zo mun samu wannan lokaci. Fastu gudiba, sai wannan ya fusata shi, shi miƙidad ɗin wannan kalmomin sai suka fusata shi. Faji altu a ajibu, sai na shiga mamaki, to me na fushi. Ma ƙala illa khairan, ai ba wani abu ya abu ya faɗa ba sai alheri. Sun ma aqbala alayhi, sai shi miƙidad ya dube shi, faƙala ya ce ma ya hamilu rajula, wa me yasa mutum ya dinga ala an ya tamanna ya dinga wani burin muhudaran gayyabahu Allahu anhu, yanayin da Allah ya ƙi ya kawo shi, shi kuma ya dinga burin ina ma Allah ya kai shi. Ka dinga burin wa ina ma ka zo zamanin annabi, Allah kuma shi ya san baka dace bai ƙi kaka, kai kuma kana tsallin wai sai an kawo ka zamanin annabi, shi ne karambani ko ina ma ni ma zamanin annabi na zo, karambanin tsiya. To da yawa sahabbai ba sa jin daɗin waɗannan kalmomi, ba sa so, naka sukan fusata in suka ji ka faɗa haka, dan baka san me Ubangiji yake faɗa maka. Ubangiji ya ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyar, Allah shi ne yake halitta abin da ya ga ya dace kuma a lokacin da ya dace ba tare da zaɓin wani ba. Duk cikin mu nan ba wanda ya zaɓi baban da zai haife shi ko baba da za ta haife shi ko ranar haihuwarsa ko watan haihuwarsa ko kuma garin da za a haife shi ko shekara ko wata, babu. To me naka na karambani, ka dinga ganin wato abinda Allah ya maka ina ma ba haka yi ba, kana tunanin wato kana da wani tunani mai kyau. Ita me dalilin da za ka dinga burin Allah ya kai ka lokacin da shi Allah ya kai ka wurin? La ya dari mutum bai sani ba, lau shahidahu, da zai zo zamanin annabin bai san kai fa yakunu fihi, shi a wani babi zai kasance ba? Cikin sunna su Abu Jahil zai kasance ko cikin sahabbai? Ya sani ko bai sani ba? wallahi ice na rantsi da Allah laqad hadara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqwamun wadansu mutane sun yi zamanin da annabi kabbahumullahu amma Allah ya kifa su ala manakhirihim akan hancin su fi jahannama cikin wutar jahannama Abu Jahal bai zamanin da annabi ba to Abu Lahab ga ma Abu Talib da shuran su ite lam yujibuhu basu amsa kiran annabi ba tare da sun san rayuwarsa da komai walam yusaddiquhu basu gazgata shi ba awala tahamaduna Allah azza wa jalla yanzu ku ba za ku gode wa Allah ba idza akhrajakum da Allah ya sa aka haife ku la ta'rifuna illa rabbukum Allah kuka sani ba ku shiga kafirci kun fito kun ga dinga rigima da ku da kafircin da musuluncin wanne fa ba wani yanzu aka waye garin tsautsayi yasa inda ajiyar ne zo mun annabin ne aka zo an ce shi kafirci yake aka san tsiyar da zai a yanzu ba ka ganin mutum za a zo a ce baka za ba daidai bane amma shiga rigima da shi ina musulmin ma a ce annabi ne faɗa ya dinga ganin da shaki da saki ko da shawara ko bai mu wataran a wannan masallacin da aka zo aka ce layi za a dinga yi sahu a wannan masallacin da muke zaune a nan aka ce wajen nan sahu za a dinga yi wani mutum ya zo da duma sai shimfiɗa aka ce ba haka sahun yake ba gashi inda yake ya fi shi ya ɗauki da duma sai tafi wani dan mewa sai an gaya masa ma yanda zai tsaya a sahun sallah to wannan ba ji kuma ga musulunci shi kwaso jikin sai ga kansa masallaci dubi yanda yi ya kwashi da duma sai kawai tafiya sa wai dan mewa za a zo a ce shi wani ga yanda ma zai aje da duma sa to ina kuma a zo a ce da shi abu kaza ba haka wani an fahimta da haka Allah shi ya zaɓan maka abin da ya fi dacewa da kai kamar ka zo kana jin haushin wannan ne zama babanka ko kana jin haushin wannan ta zama babanka Allah ya zaɓa ka ce bai maka ba kai za ka zaɓa ta wani ƙila da ka je ka zaɓo ɗin sai ka zaɓo wani kasar gumin kafiri ma wanda baka sani an fahimta to shi yasa wata ranar Huzaifa bin al-Yamani wani ce ai ko kun ji daɗin ku sahabba annabi kun ga annabi kun fi sanin ce kai na kaza ba haka al'amarin yake ba in Allah ya taimake ka ka zo yanzu kai an haife ka baka san kafirci ba musulunci ka sani uwarka musulma ubanka musulmi ka tashi ga ana sallah kai ma kana yi ka gode Allah da aka zo ghazwatul handaq ana tsananin sanyi an yi ruwa ga mu sahabbai ana zaune annabi ya ce wa zai je inda kun je san handaq shine wanda kafirai suka yi kungiyar kafirai na gari kaza suka haɗu suka ce kamata ya ajiye maganin musulmi gaba ɗayan su ya zama ba rago mutum ɗaya ba annabi ba sahabbai gaba ɗaya a huta mu daina jin ɗure wani abu sunansa musulunci da haka aka waye gari musulmi ba su da wata hanya da za su iya fita aka zo aka haƙa wannan rami da ake ce da shi ramin gwalalo aka zo aka sa mutane wanda har saboda aiki ya yi zafi ma aka waye gari aka yi azahar lokacin ta yi ba a san ma ta yi ba la'asar sai dab da magariba kuma ne zai ce ya rasu da Allah wata rarka ta yana ta shi ne har yanzu ban samu mun yi sallah ba sai yanzu na tuna a zuci ba ku tuna kuma sai yanzu muka tuna azahar aka ce ai zama garba ce take shirin yi ba azahar ba saboda halin da musulmi suka samu kansu bayan nan annabi ya ce to yanzu gashi an yi ruwa ga hadari ya yi sanyi annabi ce waye a cikinku zai je ya gano mana halin da kafirai suke ciki Huzaifa ya ce kowa ya yi shiru ya ce wane ne zai je inda kafirai nan suke zo mana da labari ya zama makocin annabi Ibrahim kowa ya yi shiru ya ce to wane ne zai je ya zo mana da labarin halin da suke ciki ya zama makoci na alahira nan ma kowa ya shiru abubakar ya ce ya rasulullahi tura Huzaifa ya ce Huzaifa zo je ka ya ce ya rasulullahi kada a je a kama ni a mai da ni fursuna annabi ya ce ba za su yi ma komai ba je ka ya ce to ku kuna ta tsallan cewa wai da ku ne a zamanin annabi to yanzu mu zamanin nan ba kun ji yadda ma wani lokacin mu ma muke samun kanmu to kai aka sani za ka samu kanka in Allah ya zaɓa maka wani yanayi ka haƙura da shi yaya za ka yi mu'amala da yanayin shi ne kawai an fahimta amma ka zo ka dinga wannan ba shi ne san annabi sallallahu alaihi wasallam san annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ka zama rayuwar ka irin wanda yake so
1: kaso al'umma sa kaso addinin sa shikenan ka fahimci addinin sa to shine abin da yake fada yace ku ku gode wa Allah mana da ubangiji yasa aka haife ku ba ku san kowa ba sai ubangiji
0: wato saddiquna bima jaa bihi nabiyyukum suka kuka zo kuna imani da abin da annabin ku yazo muku da shi ba rigima kada ku fitumul bala'u bighayrikum Allah ya riga ya muku magani duk wani tashin hankali da wasun ku an riga an yi musulunci an shiga addinin ku kun yi sa'a an haife ku musulmi rigimar da za a yi da kafirai ku ba kwana rigimar da za a yi da kuma ku zo musulmin ba kuma ba kwana bari a rigima da ku wallahi ice na rantsi da Allah laqad bu'isa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
1: Allah ya aiko annabi
0: ala ashaddi halin a yanayi wanda babu dadi bu'isa alaiha nabiyun qad ba a taba aiko na annabi a irin wannan halin ba fi fataratin na farko dai tsakanin annabta da zamanin da annabi ya zo lokaci ne mai tsaho shekara 600 an fahimta sannan kuma wajahiliyatun sannan ga jahiliya al'ada ta yi katutu san zuciya ya samu halli ya zauna ma ya rauna anna dinan afdhal min ibadati al-awsan
1: suna ganin ba wani addini da ya kai bauta gumaka suna ganin bautar gunki ya fi komai daraja
0: fa jaa yazo bi furqanin da alqur'ani da yake bambance jama'a mutane gida biyu wannan ya koma nan wannan ya koma nan farraqa bihi bainal haqqi wal ba'il aka bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya wa farraqa bihi bainal walidi wa waladahu aka raba tsakanin ɗa da uba dubi abu ubayda al-jarrah yana musulmi dubi babansa yana kafiri aka zo yakin badar uban idansa ya rufe so yake ya kashe abu ubaida abu ubaida yana guduwa har ya kulle shi ce babu ba na son mu haɗu da kai ne ba wai ba zan iya haɗuwa da kai ba ne ba na son abin da zai haɗa da kai ba wai don ba zan iya haɗuwa da kai ba ne
1: a ƙarshe dai suka gwamza ya kashe uban an fahimta
0: to o abubakar yana zaune babban ɗansa ya ga yanayin yadda babban ɗansa yake ɗansa bai musulunta ba a lokacin a yaƙin badar ya ga irin yadda yake kai sara cikin musulmi ya ce rasulullah ya barin jin maganin yaron can annabi ce ya haƙuri mu dinga ganin ka muna jin daɗi kana da amfani a wurinmu shi ji a fasace zai fita in tsautsayi ya sa kai baka taba ganin yanzu kamar wayannan da suke ganin su tsofaffi dogo a ɗayan su ya fusata sai ya gulle wani yaro ƙarami kuma ya fusata sai ya tashi an fahimta ko to ko baka ɗayan ku bai taba fusata ya ji shi ya yi kage ba to da aka yi fusata sai ya je kila ya je a samu tsautsayi da aka yi ce ya haƙuri yace mati ina bi nafsika ya ababakar bari mu dinga jin daɗi muna ganin ka ka wanzan mana da rayuwarka da haka waccan rayuwar rayuwa ce da Allah shi ya sani amr bin as da ya musulunta yace mu da mun ɗauka cewar wato su abu jahil sun gano wani abu wanda yake mu ba mu gano ba saboda hankalin abu jahil da tunaninsa
1: da yadda Allah ya bashi basira kamar yana duba haka muka ga cewa tun da ya ƙi yarda da annabtan nan ta annabi sallallahu alaihi wasallam da addinin nan akwai wani abu ya ga za ka ji abu jahil
0: aka zo ka ce mu ne ma shawarta mu ne shugabanni mun yi lalaba mu ga abin da ya gani har ya shi shiga mu muka ce ka ga mu je mu shiga kawai ka ne mun ɗauka to kaga illar idan kai rufe ka kama ɗan jagora ke in baka yi sa'a ba sai ka same ka cikin ruwa ice hatta in kana rajulu layara walidahu har ya kai inda mutum zai ga mahaifinsa aw waladahu ko ɗansa aw akhahu kafiran ko ya ga ɗan uwansa kafiri wa qad fataha Allahu qafala qalbahu bil iman shi kuma Allah ya bude zuciyarsa ya sa mata imani
1: wa ya'lamu annahu in halaka dakhala an-nar ya san in wancan ɗanansa ko babansa ko ɗan uwansa in ya mutu wuta zai shiga fala tuqirru aynahu sai ka ga yana jin ba daɗi wa huwa ya'lamu anna habibahu fi an-nar alhali yana ganin ubansa ko ɗansa zai shiga wuta baya jin daɗi ina jin zafi wa annaha lallati qala Allahu azza wa jalla wannan ne ubangiji yake cewa والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أبنجي أقول متانين كل متانين كيركي سنة الدعاء سنة الله كبامو يا يا دك ما تم ذريات دك يا أم لجيكو كم قرة أعين وان جزاس مدين جين دادن من جنس وجعل أيوس ودم أعماله دل أيوس الدنيا waja'alna lil muttaqina imama Allah ka sa mu zama shugabanni na masu tsoron Allah babun yace babi man da ali sahibihi wanda yayi wa abokinsa ko mutuminsa ko dan uwansa ko yayi wani mutum addu'a an akthir malahu Allah ya bashi dukiya mai yawa wa waladahu ya kuma bashi ayya domin ita dukiya mai yawa ai duk mai hankali na santa wawa ma yana san dukiya bari mai hankali annabi ya ce ni'mal malu salih inda rajulun salih ma zalla a samu dukiya mai kyau a hannun mutumin arziki kuma Sa'ad bin Ubada yana cewa ya rasulullahi ka roƙa mun Allah ya bani kuɗi da yawa domin ƙaranan kuɗi ba za su biya buƙatar alheri ba kuma haka ne ai babu abu mai daɗi a ce bukatunka da na 'ya'yanka da na matarka ba su kai ɗaya bisa ɗarin abin da ka mallaka ba ai daɗi ne da shi ko ba abin da ya kai wannan daɗi da farin ciki a kan ka zo kula rigima da bukatar da kai a rasa wani ne a zalimi a kubiya
0: to sannan kuma 'ya'ya amma dai 'ya'ya dai wannan kamar yadda wakilu ya faɗa 'ya'ya da biyar sun ishi mutum kuma Allah ya baka 'ya'ya goma ɗari hamsin sittin to Allah ya baka kuɗi masu yawa kuma don za su fi daɗi 'ya'ya da yawa ba kuɗi ai fitina ce da kai da uwansu da 'ya'yan sai ku zama duk abokan rigima da junanku duk laifin duniya yana kanka su kuma 'ya'yan ba sa kallon wani mutum da ƙima sai wanda suka san ya san su kai kuma kana ta rigima an fahimta suna fushi da kai akan laifin da kai ma haushin abin kake ji to kai kana jin haushi shi kuma yana jin haushin ka bai san tare da kai da shi ku jam'iyyar kuɗe wa cikin haushin amma haushin ka yake ji a lalle kai ma haushin abin da kake jin haushin yake jin haushi amma bai sani ba to shi yasa wakilu ya babi a cikin littafin sa kitabu zuhudi ɗaya biyu uku in yi tsamari biyar ka zauna lafiya to amma shi Anas ƴaƴansa ɗari kuma ya binne ƴaƴa ɗari to kaga amma fa shi mai kuɗin gaske ne yawwa mai kuɗin gaske ne amma kaga mutum ko da yake ita mace da mutane suka san Allah da dogara ce ai Allah ne yake azurta kowa gaskiya ne amma to kuma kun gane ki haddasana Musa bin Isma'il قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت هنا نفهم ثابت البناني وان ثابت البناني انا cewa wanda suka ganshi suna cewa ba su san wanda ya kai shi bin Allah ba wanda suke zamani da shi da safe ya karanta izu 30 da dare karanta izu 30 60 kenan kullun zai sauka kuma kullun azumi yake mutumin kirki ne a gaya wa sarki ya zauna tare da Anas shekara 40 yana tare da Anas ba sama da shi a cikin har ma wasu sun ɗauka ɗansa ne shi kansa Anas yana cewa ina son Sabit fiye da wasu daga cikin ƴaƴana an Anas radiyallahu anhu qala dakhaltu ala annabi sallallahu alaihi wa sallam yawman la shigo wajen annabi a wata rana ma'anarsa shine annabi ya zo gidanmu a wata rana shi ne daidai, amma wani lokaci mutum ya tashi magana yakan faɗi wani abu ga yadda yake a ruwayu sahihai sun nuna cewar annabi shi ya je kamar daga cikin Bukhari, amma anan kamar annabi ne ya zo ya same su kamar wato shi ya shiga gidan annabi ya samu annabi, a'a annabi ne ya zo gidansu. Amma dakhaltu ala annabi sallallahu alaihi wa sallam yawman, na shigo wajen annabi wata rana, ma'anarsa annabi ya shigo gidanmu ni kuma na shigo gidan na samu annabi. An gane? Wato annabi ya shigo gidansu shi baya nan sai ya shigo gidan ya samu annabi a gidansu. To shi yasa ya ce dakhaltu ala annabi sallallahu alaihi wa sallam yawman, na shiga wajen annabi wata rana, yana nufin yana gidansu, annabi yana kai ziyara gidan su Anas. Wa ma huwa, ba kowa a gidan illa Anas sai ni wa ummi da babata wa ummu haram da ummu haram, wacce mata da annabi yakan je gidanta, mata ma sukan je gidan abinda sahabbai sukan je gidanta musamman ran juma'a su dan ci abinci saboda a lokacin da talauci, amma an je gidanta duk juma'a idan an ji za a sha romo da dan nama da dan gurasa a dan ci. Duk Allah Allah ke juma'a ta yi dan an je gidanta akwai dan morewa. To khalati ita kuwa inna ta ce izi da khala alaina, sai annabi ya shigo wajenmu. Faƙala da na, sai annabi ya ce da mu ala usalli bikum, kuna so in muku sallah, a waɗansu wasu ruwayan kuma ya ce ku tashi in muku sallah. Wa za ka fi gairi wakati salatin, ba lokacin sallah ba ne na azahar ko la'asar ko magariba ko isha ko asuba. Faƙala rajulun min alƙaumi, sai wani a cikin mutanen da Anas yake musu wannan bayani ya ce fa aina ja'ala anasan minhu, yake tambayar ɗaya daga cikin masu karantar da shi wannan hadisin, ya ce to shi Anas a ina ya tsaya, ga babansa ga innansa ga annabi, to shi a ina ya tsaya da aka zo sallah. Faƙala sai ya ce ja'alahu an yaminihi, annabi ya sa shi a damansa. Summa sallabi, na yi mana sallah raka'a biyu. Summa da alana, sannan ya yi mana addu'a ahalul baiti, mu mutanen gidan, bi kulli khairin, duk wani abu da ka sani mutum zai buri na duniya, annabi ya roƙa mana shi min khairid duniya, na alherin duniya wal akhirah da lahir. To da annabi ya gama addu'a, ka san uwa da ɗa. Faqalat ummi, sai babata bayan fadi ya gama wannan addu'ar gaba ɗaya, ta ce ya rasulullah, koyi da muka ga ɗan yaron ka ne muka aikace aikace a gida, wacce addu'ar da ya fa, amma ka san san kai na uwa, ta ce ga ɗan yaron nan da yake ɗan muka aikace aikace, ai shi ba a masa addu'a. Udu'ullaha lahu, ka roƙa masa Allah shi ma. Fada ali bi kulli khairin, annabi ya yi min addu'a duk abin da ka sani na alheri, annabi ya yi min addu'a kansa. Kana fi akhiri du'a'ihi, bayan ya yi min addu'a a ƙarshe abin da ya faɗa an ƙala sai ce Allahumma ya Allah aksir malahu, ka ba shi dukiya mai yawa, kuma Allah ka ba mu. Wa waladahu, kuma ka ba shi 'ya'ya, na musin ishim. Wa baraka lahu, kuma Allah ka sa albarka a cikin 'ya'yan da dukiyar, wannan duk muna fata. An fahimta ko? Yawwa. To babun babi alwalidatu, uwa, uwa da kake ji da gani, rahimatun, duk inda uwa take mai rahama ce. Shi yasa ran da babarka ta mutu, Allah zai ce da kai to yanzu sai ka san yadda za ka yi, wanda nake maka afuwa saboda shi nake jin nauyin gaskiyar shi baya nan, sai ka san yadda za ka yi. Saboda idan babarka tana da rai, Allah ya maka ine maka afuwar da ba zai maka ba idan da ba ta da rai. Zai ji kanka akan abubuwa da yawa, zai tausaya maka akan abubuwa da yawa, zai maka rama akan abubuwa da yawa, wanda inda ba ta nan ba zai maka wannan ba. Dakaran da ta mutu, Ubangiji zai ce to yanzu sai ka san shirin da za ka yi, domin wanda nake maka afuwa a abubuwa da yawa saboda shi baya. Wato misali kamar kai ne kana cikin kango, da haka ba wanda ya san da kake ciki, sai kangwayen su rushe ka zauna a fili. Shi ne misalin idan babarka ta mutu. Masu yi ta su riƙe tasu da kyau. Haddasana Muslim bin Ibrahim ƙala haddasana Ibn Fadala, wannan Ibn Fadala ina daga cikin mutanen arziki, mutanen kirki, wanda har ma Sufyanu Sauri na cewa ni dai hankalina bai taɓa riya min akwai mutumin da na gani da ya fi shi nagarta ba wajen bin Allah. Hadisuna Bakar bin Abdullahi al-Muzani an Anas bin Malik radiyallahu anhu ja'at imra'atun wata mace ta zo ila Aisha radiyallahu anha qalat ha Aishatu thalathat tamratin sai Aisha ta ba wannan mata dabino guda uku da farko ta ba ta kwaya biyu sai ta ba danta daya dabino daya ta ba danta daya dabino idan mai Allah ta kwaya biyu ne ko ne ta ba shi dede to ya la suka cinye sai kuma ta mikawa uwar na ta kwaya daya sai ya la suke kallon uwar sai ta tsaga dabinin biyu ta ba wannan rabi ta ba wannan rabi ta hakura to shine fa adata Aishatu salasa tamratin Aisha ta ba ta dabino guda uku fa adat kullu sabiyin laha tamratin kowanne danata su biyun nan kowanne ta ba shi dabino daidai wa amsakat li nafsiha tamratin ita kuma ta rike dabino daya ba wani abu da Aisha ta imar ba a gidan sai wannan dabinon kwaya uku don haka kada ka raina alherin da za ka iya yi kada ka raina annabi ya ce la tahqiranna minal ma'ruf shay'an kada ka raina alherin da za ka yi kamar yadda kai kuma kada ka raina alherin da aka yi ma fa akala sibyan su waɗannan yara guda biyu suka ci a tamratin dabinon nan kwabi kowanne cinye nasa wa nazara ila ummahuma suka shiga kallon nata dabinon ka san yaro da hadama fa ammadat ila tamrati sai ta dauki wannan dabinon nata fa shaqqatha ta tsaga biyu fa adat kullu sabiyin nisfa tamratin ta ba kowane yaro rabin dabino Aisha tana kallon ikon Allah cewar irin yadda wannan mata ta yi wa 'ya'yan nan nata tana kallo fa ja'a annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya shigo gida fa akhbaratu Aisha radiyallahu anha sai Aisha ta bashi labari ka san mace da ba Allah ya tike mai gidanta ya zo ta bashi labari wani lokacin ka zo a gaje ka zo da farin ciki ka zo da bakin ciki ita dai ta yi maka bayani ka saurara kamar yaro ne karami in ka ki saurara ka yi laifi sai dai ka haƙura ka ta sauraro haka shikenan in ka gingidi kuma ka yi laifi shi ko ana maka bayani kana bacci to haka suke sai haƙuri ba mu daɗin zama kamar su faƙala annabi yake ci da Aisha wa ma yi ujibike min zalika me yake baki mamaki a ciki laqad rahimaha Allahu bi rahmatiha sibyaniha Allah sibiyaiha Allah ya mata rahama da jin kan da ta yayanta kaga uwa ta ji kan yayanta ma Allah ya ji kanta to ka gani wannan rahama irin ta Allah da haka yace wa rahmati wasi'at kulli shay'in rahama Allah ta yalci komai yadda ɗanta ne ta ji tausayinsa ta kyauta masa amma Allah ya mata rahama to wannan ubangiji imran sama da shi babu babun babi qublatus subyan shi yasa in ka ci da kanka ma akwai lada in ka ci da ɗanka akwai lada matarka ma akwai lada to sumbanta yaro ka ɗauki yaro ka sumbance shi a kumatu ko ka rungume shi ko ka yi masa wasa ya ji daɗi ka dai nuna cewar ka damu da shi domin abin da yaro yake bukata kenan shi yasa yanzu za ka je ka ɗauko yaro ɗan shekara uku ka zo ka ajiye shi a nan bacci zai saboda baya motsi ba wanda ya damu da shi in ko baccin bai zo bai fashe da kuka kawai saboda an watsar da shi an fahimta to haddasana Muhammad bin Yusuf قال حدثنا سفيان عن هشام عن أروة عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة تشي جاء عربي ونمتم قوي سننس أقراء بن حابس النبي نتشوى واوا دمتون دبوسي كيبون أمر ننسى بس شرمي بزني وتو متاني دبو زاسي يفشي سبو دفشي سبار ننسى ميزا يفشي بار shi kuma wawa ne an fahimta to kasa kan sami irin waɗannan ko wanda Allah yake ba su tsautsayi ko wanda mu a wurin mu su hikima ba Allah ne ya san hikima to to ja arabiyin wani mutumin kawai ya zo ilan nabi sallallahu alaihi wasallam waje annabi sai ya ga annabi yana sumbantar hasan ko kuma yana sumbantar hasan da husain faƙala sai yake cewa atuqabbiluna sibyanakum yanzu ku kuna sumbantar ƴaƴanku amma nuqabbiluhum mu kan ba ma sumbantar su domin shi yana ganin tunda shi shugaba ne akwai reni wato kuma mutane suke ganin in sun wasa da ƴaƴansu za su rena su ya zai ɗanka ya rena ka ko sun wasa da matansu za su rena su ta yaya to su ga cewar kamar shi ne ƙasaita shi ne girman kada su yi wasa da yaransu kada su yi wasa da matansu kada su ki fuska kada su yi nishaɗi kada su yi barkwanci wai kada a rena su an fahimta to akwai irin wannan tunanin to shi ma tunda shugaba ne a ƙauyensu yana ganin cewar wato kada bai gabata a ce kana wasa da yara ba kana wasa da jikokinka sai su rena ka Allah ya ka irin wannan kuma ba komai fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce awa amliku laka shin me zan iya maka kuma annaza Allahu min qalbika rahama idan ya zama da Allah ya cire rahama a zuciyarka domin shi yaro ai ba abin da yake nema irin rahama so da kauna da tausayi da nuna ka damu da shi amma a lokaci guda kuma in yayi ba daidai ba ya ji tsoranka kuma yau amma in yayi daidai ya san cewa kai da shi abu ɗaya ne da wasa da raha da nishaɗi amma da yayi laifi ya gane akwai boda tsakanin laifi da rashin laifi in yayi laifi ga boda da zai samu kansa in bai laifi ba ga inda zai samu kansa yau wannan shi yake bukata ga hadisin zai kawo shi a yanda yake حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن وأن أبو سلمة الماجرين ابن عباس الماجرين أبو هريرة أما سبو دي إلم بتانا نني ين كان كالنجي كو ين كذن لها سكن باسا شري سوشيد ابن عباس أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن ابن علي النبي ياسم بن حسن دان علي بن ابي طالب وعنده الاقرا بن حابس التميمي جاء اقرا بن حابس التميمي جالس هنا زونه شيني دي وانتم متومن قاويا هنا daga cikin مؤلفات قلوبهم ودنده ake a zamanin annabi ake musu kyauta a zakka wutar annabi ya bashi garki na kananan dabbobi to suna cikin waɗanda duk shekara an tara zakka za a ba su zakka kuma an kawo ganimu yake a ba su an yi musu alheri zamanin sayyidina abubakar waɗannan duk da ake cire su mu'allafatu qulubuhum din ana ba su ne dan siyasa kamar yanzu shi a qara'u bin habis ana ba shi ne dan siyasa saboda shi wawa ne amma Allah ya ba shi shugabanci ma'ana ya mutum dubu kamar na faɗa za su yi fushi shi sai su yi fushi ba ruwansu da su tambaye me yasa ya fushin a da hankali ya fushin ko akan shirmansa yi amma shi ga shi wawa kuma amma ga mutum dubu suna fushi saboda shi to saboda siyasa saboda a jawo hankalin sa shi kansa a kuma jawo hankalin mabiyansa to akwai ire-iren waɗannan da ake musu alheri kamar yadda kasan gwamnati kan yi toshe baki musamman gwamnatin soja ta fi toshe baki ita ta siyasa sai lokacin zaɓe ko bayan an gama zaɓe ita ko ta soja daman da ta gama juyin mulki yanzu za ta dinga toshe-toshen baki to amma a tsari na musulunci ba hana waɗannan abubuwan ba kan manufa mai kyau amma ba ta san zuciya ba to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan mu'allafatu qulubuhum ana ba su dukiya mai yawa saboda a kwantar musu da hankali su so addini a kwanta musu da hankali kada su hana mutane shiga addini a kwanta musu da hankali saboda tsatsiyansu ko saboda shirmansu da shirin abubuwa ha annabi sallallahu alaihi wasallam yau fati ana ba su har zamanin sayyidina abubakar to wata rana daman wanda yake bayar da wannan dukiya take hannunsa abu ubaida al-jarrah shi ne wanda yake rike da dukiya amma wanda za a je a kai wa takarda mai bambancin kashiya da tiredira ko wannan shi ne yake da kuɗi wannan kuma shi za a kai wa takarda ya sa hannu kudi su fita kamar dai ka je kanta ne a banki ka mika check ai kaga shi zai duba talan da rinin da code check dinka da me yaje kai inda za a duba a sa hannu sannan yaso aje inda za a ci to aje a fitar maka da abin da ka zo kake so ko to shi sayyidina Umar shine wanda shi za a kawo wa takarda idan halifa ya rubuta cewa a baka kudi to wajensa za a kai to shine zai duba sannan ya sa hannu ka tafi wajen Abu Ubaida al-Jarrah ya baka abin da aka ce a baka to waɗannan suka zo sun ji kudi sun zo suka zo Abubakar ya yi list kowa da kudin da za a bashi wannan a bashi kaza wannan a bashi kaza wannan a bashi kaza a ƙasa kuma ya buga hatim suka tafi ɗuu sai gaban Umar suka miƙa masa takarda wani lokacin ma har da izza-izza na jin cewar wato saboda suna ganin su yawwa suka miƙa ya gama karanta sai ya ga ya ce guje ba za a ba ku ba sai kuma wajen sayyidina Abubakar suka ce wai kai ne halifan ne kowace mutum kawai ka ga da ji ma ka ga ba mu nutsuwa a cikin lissafi ba kai ne halifa ne kowace mutumin ne ya ce wai fa suka ce Umar ita shi ma halifa ne insha Allah wata rana me aka yi to ka rubuta takarda kai ka rubuta takardar nan ka ce a bamu mun je kuma ma ba ma ya hana ba ya yaga ya ce shi kenan tunda ya yaga shi kenan sai ku hakura kaga ai suka dawo ce yi ya ce kenan ya ce a kira shi to ainihin mulki ba zai wulakanta ma'aikacinsa a gaban wani ba ba daidai ba ne bayan sun tafi ya ce a kira shi ya ce yaya ubangiji ya ce wal mu'allafatu qulubuhum a ba su zakka kuma annabi ya bayar kai kuma ka zo ka ce ba za a ba ne ka dogara da shi ka ce ba za a ba su ba kuma ka yaga takarda ya ce abin da ya sa ake ba su saboda muna da bukatar su saboda mu muna da bukatar kariya ko don jama'ar su ko don su kansu ko kaza yanzu ko ba ma bukatar su ko da su ko ba su ba wani abu za ka ma gaba mu dalili za dinga ba su muna da wanda yake wai kudin za mu ba su muna da za mu ba ya ce kai daidai je ka shi kenan zance ya kare daga nan aka rufe shi yasa wasu malamai ma suke ganin ba mu allafatu qulubuhum har abada a'a yana nan ya danganta da lokaci da zamani da yanayi da hali da mutane an fahimta to shi ya bin habis فقال الأقراء سي أقراء ويتي إن لي عشرة من الولد يا أنا قوم ما قبلت منهم أحد ما تبس بنت ديبا كما مثالي بيتبع لكم قوة ديبا ما هذا قول لما بحمك اللي أتشكي سيدي كو أتشي الله سليكي يو لنكا مبكي ولنكا دو تشمو يبكي وقصاشي أو يبكي واسادي شيبا بكي راحة دي شيبا يندك الله الله يكي أمبي غنك بيد يا غنك يمرنا أمكم بقوالا بيب غنك بيد غنيما كان إنا wata ran ba zai ba wata ran ina zuwa yin same ka ma a zaune kusa da kai ba zai iya zuwa ba ya gaji ce baka la su ba ko ka ba shi dama ya sake ranar da zai zo ba zai iya wannan ba za ta zo da yana ji yana gani ma ya zo sai ce baka la su ba in ya garan ka ma ya ɓaci ma shi ma ya gaiso ya sauri tashi don bai san me zai biyo baya ba ko a lokacin da dacin ya san lokacin da yake morewa amma in ya tafi shi ma ya dinga tunanin to me nayi me na aikata garin yaya in bai tambaya ba bayan kwan biyu kai ta wani malami ya rasu Allah ji kansa da kuma wani yaransa almajirinsa ne ya je masa laifi ya kakkane shi ɗansa ne ya kakkane shi kuma sai ya shiga fushi da baban baya zuwa ya gaida shi kwana ɗaya kwana biyu ca ina wani bana ganinsa ne aka ce ina nan ni kenan sai ya zo ya ce a kira shi ya zo ya zauna ya ce yanzu kai ka yi laifi an gaya maka kuskurenka an ce maka kyauta ba an maka faɗa kuma ka zo ka shiga gaba da ni don na gaya maka gaskiya ya yi tuba nake ya ce to gaishe ni ka tafi a to a yi shi kira ya zo ga shi ɗa tun da dama ba gaida shi ko ka ga to gaishe ni ka tafi kuma ya ce to abu kana su ba lafiya ya ce to da lafiya yi kenan to to da haka lalle ne iyaye su daure su saba su yi wasa da ƴaƴansu su yi raha su yi komai inda diyaran nan ya shekara ya girma da soyayyarka zai tafi zai girma har abada ba ta fita daga cikin sa ba in bai ganka ba zai damu in ya ganka zai murna in yazo lokacin da shi yazo ma kusa da kai ma ba zai iya zama ba sahun sallah ma sai ya zama tilo zai yi da kai saboda yana ganin bai dace da shi ba yayi kankanta yayi kuskure ko ga lokacin tun yana yaro kaji kuma da wannan lokaci ne za ka yaro ya zo makabarta shi alheri ya taho sai kai masa inda Umar yake can ganin abubuwa ha zuciyarsa zan ba taushi misali so yake kalla koma can da nan ba sahun ku bane ku koma can amma ka kore su kace su fita to in ya fita gobe kuma waye sahun naka ai zai yi zai zo sahun kuma addini ke so ya koya koma can baya ga Umar bin Khattab sai ya ce da yara nan ba wajen tsaya ku bane ku koma can ba kai su bai musu sahu kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zuwa inda yara suke wasa a zaura ya zo ya kawo musu ziyara salamu alaikum wa alaikum salam suna wasan kasar su yi musu sallama ya zauna gefe guda suna wasan kasar su shi kuma da gefe guda yana zaune yana kallon su wani lokaci ya banda kaza banda kaza wani lokacin kuma ma ya shiga ciki su yi wasa da shi wani lokacin kuma kawai gaida su ya zo ya ce su salamu alaikum wa alaikum salam kuma ya tafiya sa shi kenan daga lokaci ne a to yanzu ma dubban labari muke faɗa ba ma kowa har su yaran ƙananan ma su ma yanzu ba sa ne lokaci ne ba za a ce ba za ka yi wasa da ɗanka ba lallai ne ka yi wasa da shi lokaci lokaci ba za a ce koyaushe ba amma lokaci lokaci to ya ce fa nazara ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya dube shi sun maƙala ya ce man la yarham wanda baya jin tausayi la yurham shi ba za a ji tausayinsa ba alhamdulillah domin babban abin da yaro za ka ji tausaya masa shi ne ka sa masa wannan ruhin ka kyale yaro ya wasa ya yi tsalle-tsalle ya yi rigima ya yi fada shi sa shi ɗan hodo ya ce yaro aka yi masa kaciya ma yana kuka kada hana shi a bar shi kukansa ka yanke masa gaba aka ce ba zai kuka ba kai ma in ka zo ka karya kafa aka zo ɗora kai a za a yi da kai ihu za ka dinga yi in aka ce kada ka kuka ya za ka ce.
2: An saurari fasal littafin Al'alabin Mufrad daga bakin Sheikh Ibrahim Khalil daga nan gidan Radio Rahama farin cikin al'umma sai kuma ku mai zuwa in Allah ya kai mu za a ji mu da ci gaban shirin Nura boko mu sake cewa Allah ba mu ikon aiki da abin da muka ji amin summa amin.
3: Rahma Radio 97.3 FM
4: ya karance Imam Tirmidhi da Nasa'i da Abu Dawud ya dauko littafin Al-Hakim da na Tabarani duk ya haddace su idan aka zo mu'amala da shi ba shi da tausasawa wannan ba ahli sunna ba saboda baya bin annabi rasul wajen wannan ya ce da Aisha alayki bi rifqi fa innahu la yakunu fi shay'in illa sana la yunzu fi shay'in illa sha'a in wani abu ya faru wani ya kuskure a cikin jama'a ya kalubalance shi baya cikin ahli sunna da yawa mutun ya kuskure annabi sukan kira mu ne ce ku ga yawa na mana ko kuma ce me yasa mu mutane ne suke kaza amma ba zai faɗi sunan wanda yi ba amma mutun ya zo yayi wannan wani abu ya taso ba salama ga wani ya zo ya ce a masa izini ya zina amma ba a hantare shi ba a kyare shi ba aka dora shi akan hanya ga wani ya zo ya fitsari cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ba a kyare shi ba aka dora shi akan hanya ga wani annabi alaihi wasallam shi ke limancin ya dinga magana a sallah amma ba a kyare shi ba to ga duk malamin da yake yana wannan ba ahli sunnati bane san zuciyarsa yake in ba shi da rufku domin rufku yana cikin dabi'un annabi alaihi wasallam sannan duk mutumin da in ka bashi amana zai ci ba ahli sunna ba domin annabi shi mai rikon amana ne kuma ya umarni a rike amana duk mutumin da ba shi da gaskiya ba ahli sunnati bane duk mutumin da baya cika alkawari ba ahli sunnati bane sai ya cika wani shuwab la yace to wannan sune masu wannan sufa sune ahli sunna wanda mace ta zo ta zai yi zina da ita ji tsoron Allah ya ki wanda yake bin iyaye yake kyautata musu wanda idan kuɗi suka shigo hannunsa ba zai ci ba saboda haka nake son mu fahimci koyi da annabi sai wallahi ba saka wata irin riga bace ko kuma mutane su saka guri daya su dinga kiran su abu ne da gaske kuma sai kai imani da wannan abin sannan zaka yi shi shi yasa ubangiji sai amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbi annabi sai ya bada gaskiya da duk abin da aka saukar masa sai nace inna allaha amanar mu'minina bima amara bihi al-mursalin Allah umarci mu'mine da abin da ya umarci mursalai sai su mu'mina ce kulu min tayyibati ma razaqnakum su kuma mursalai kulu min tayyibati wa amalu salihan sura ka cin halak shine ra'asus sunna. Duk wanda yake neman tushen sunna to tabbas cin halalci ne.

0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Barka da safiya.
0: Barka dai, da fatan an tashi lafiya. To malam Bashir, ka ji maudu'in da muke tattaunawa?
1: Zahiri na ji maudu'in da muke tattaunawa.
0: Na'am. Yes.
1: A lokacin da ka dau wani abu mai muhimmanci ko kowa abu mai alkhairi kana yi.
0: Eh.
1: Wani shi kuma ba daidai kake yi.
0: Yes.
1: Saboda duk abin da kai wallahi ba za ka yi wa dan adam a ce fika. Ta fara ta mata ba.
0: Yes.
1: Yawa, abin da kake kin dai ka san a kan daidai kake da to in wani ya ce ya goge ki wani ya ce ba ma.
0: Yes.
1: Kawai abin da ka dauka in dai kake kin yi ba lallai sai kari suka kari a cikin wasu.
0: To malam Bashir, muna godiya.

0: Assalamu alaikum. To wannan layin ya katse da fatan za ku ƙara tuntuɓa da mu. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To wannan layin baya cin mu da fatan za ka ƙara tuntuɓar mu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Allah ma zara barka da safiya, barka da.
0: Barka dai da fatan mun tashi lafiya.
1: Lafiya alhamdulillah. Tare da baban nan dan gaba san gurba muna karɓar hukumar da wadatan gungun da mun ci a kafa yake.
0: To malam, da fatan an shigo lafiya.
1: Lafiya alhamdulillah, ni kika shigo da Allah insha Allah tashi lafiya. Na ji batu kuma da kika dauko.
0: Na'am.
1: Wanda yake a rayuwa ba yadda za a yi dama a ce ka farantawa kowa. Ba yadda za a ce mutum iya yin rayuwa ba tare da damuwa ba.
0: Dole
1: mutum sai ya rayu cikin farin ciki, sai ya rayu kuma cikin damuwa. Saboda haka dai ni a tunanin nazari na bari kowanne idan mutum ya tsinci kansa a ciki. To yi shi daidai yadda zai ba tare da na shiga har ya sabawa Allah ba sakamakon domin wani farin ciki yana iya jefa mutum kuma har ya zarce ya yi wani abu ma na zunubi. Kuma shi ma baƙin cikin da damuwa nan ma yana sa mutum ya ƙara yin wani zunubi. Fatan da nake lokacin da muka tsinci kanmu a cikin wani yanayi domin ba yadda za a yi mu kasance a cikin yanayi ɗaya. To bari Ubangiji Allah ya sa mu yi abin da ya dace.
0: Amin ya Allah. To malam baban Nuhu a sauka lafiya, muna gode. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam.
1: Barka
0: dai da fatan an tashi lafiya. Wa malam Usman ka ji maudu'in inda muka
1: tattauna. Alhamdulillah mai kin dauko maudu'i. Ina yana da mishimanci gaskiya.
0: Yesani.
1: Mani gaskiya shi na ran magana ta gaskiya a yanzu a wannan zamani kuma a rayuwa gaba
0: ɗaya. Eh.
1: Ba yadda za a ce ba kai abin da za ka faranta wa kowa.
0: Yesani.
1: Mun yi ta rayuwar nan gaskiya sai dai kai ka yi a iya abin da za ka iya. Domin shi kansa Allah subhanahu wataala idan ya yi abu za ki ga wasu ka sai za ka ga mutum. Wani ma ce ga ina neman uwa ɗi talar kan abin da yake ganin aiki sai ga uwa shi ba a yi masa daidai ba bayan shi Allah shi ya san mene a gurin mu shi yake zaɓa mana abin da mu ba mu san alkhairi ba ne sai daga baya muke ga ba alkhairi ne ko kuma aka
0: haka ne
1: shawara ta dai da ɗan uwa ba ku yi ɗaya abu ba ku yi tsakanin ka da Allah domin in ka san kuranta a wani sai ka ga ba ka ta masa. Ya ba da taɓa cewa inda yake cewa ɗan adam ajizi ne tun da yake mai cikin gungun wato ba za ka taɓa cika ku.
0: To malam mutanen Bunkore, muna godiya.
2: Al'ummar jihar Sokoto ta shirya.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullah. To
1: assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Malam Azara da yake da bana ji gaskiya ba billahi.
0: Eh.
1: Kamar amsan tambayar da na farko cewa mutum za ka yarda ma'a cikin farin ciki ba tare da ka faranta wa kowa ba.
0: Na'am.
1: Sai kika tambaya ta ce cewa shi ne za ka yarda ma'a za ka yi wa zai yi wata ce ka kowa da kowa.
0: Yesani.
1: Amsan shi tambayar da farko dai kin ga ba zai yi ba kamar an ce kana shi ne ka mallaki kuɗi kuma a ce ba wanda yake amfana da wannan kuɗin sai kai kare kin ga ba zai yi ba haka cikin ma zai mala a ce kai kaɗai ne kake cikin farin
0: ciki. Yesani.
1: Ba tare da ka faranta wa kowa ba. Kana cikin farin ciki ai ko magana ne da ji za ka iya gaya wani da zai shi ma in ka gaya mashi wannan magana a kai ka faranta mashi.
0: Gaskiya ne wannan.
1: Haka kuma misali ko ba zai yi ba kamar yadda masu saura suka faɗa ba cewa sai ka zauna ba tare da ka faranta wa kowa sai ba ka makanta wa kowa ba zai taɓa kawo ba.
0: Haka ne.
1: A jiya zaura a tashi sai dai ka bana saboda
0: matsalar. Eh to muna godiya.

Masu sauraro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da safiya da fatan mun wayi gari cikin koshin lafiya wannan rana ta juma'a dake zama 15 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijira daidai da 28 ga watan Agustan shekara ta 2026 miladiya kanin labaran aka ji yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun su tare da ni Fatima Yunusa Musa Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ce gwamnatin tarayya za ta hada gwiwa da gwamnatocin jihohi domin daukar matakin rage tsadar sufuri a fadin kasar nan. Tinubu ya bayyana hakan ne bayan wata ganawa da kungiyar gwamnonin Najeriya inda aka tattauna hanyoyin saukakawa 'yan kasa kudin tafiye-tafiye. Shugaban ya ce gwamnonin sun amince da daukar matakin rage kudin sufuri a jihohin su musamman ta hanyar kara amfani da motocin da ke aiki da iskar gas ta CNG da kuma motocin lantarki ya kara da cewa gwamnatin tarayya ma za ta zuba jari wajen sauyi tsarin makamashin sufuri domin rage dogaro da man fetur da kuma rage kudaden da 'yan Najeriya ke kashewa wajen zirga-zirga A cewar Tinubu shirin shugaban kasa na CNG ya taimaka wajen sauya motoci sama da 120,000 zuwa amfani da CNG yayin da ake shirin kammala wasu kayan sauya motocin sama da 100,000 ya ce gwamnati na kuma fadda cibiyoyin sauya motoci da wuraren da samun CNG domin tabbatar da saukin samun makamashin a sassa daban-daban na kasar Tinubu ya bayyana cewa ya bayar da umarnin samar da wasu sabbin tashoshin CNG guda 500 a fadin kasar baya ga tashoshin 500 da aka riga aka amince da samarwa tun farkon shekarar ya ce wannan mataki na daga cikin kokarin gwamnati na ƙara yawan wuraren da ake samun CNG da kuma rage matsin lambar da tsadar man fetur ke haifarwa ga harkokin sufuri Shugaban ya ce ana sa ran 'yan Najeriya za su fara ganin tasirin waɗannan matakai daga ranar 1 ga watan Oktoba musamman wajen samun saukin kuɗin sufuri ya kuma jaddada cewa gwamnatin tarayya da jihohi sun amince da fara aiwatar da shirin nan take bisa fahimtar cewa idan farashin man fetur ya ragu ya kamata hakan ya haifar da raguwar kuɗin sufuri Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya rantsar da Bill Anitan a matsayin sabon shugaban ma'aikatan gwamnatin tarayya. An gudanar da bikin rantsar ne a ranar Alhamis a fadar shugaban kasa da ke Abuja. Naɗin nasa ya biyo bayan ritaya da tsohuwar shugaban ma'aikatan gwamnati Didi Welsom Jack ta yi. Welsom Jack ta yi ritaya ne bayan da ta kai shekaru 60 a duniya inda daga nan aka gudanar da miƙa ragamar aiki ga sabon shugaban. A yayin bikin Welsom Jack da Anitan sun sanya hannu kan takardun aiki sannan tsohuwar shugabar ta miƙa wa magajinta rahoton kama aiki. Anitan wanda ya fito daga jihar Osun shine babban ma'aikacin gwamnati mai riƙe da makamin babban sakatare na dindindin kuma ya yi shekaru 7 da watanni 7 a wannan matsayi kafin naɗa shi. A nan kuma gwamnatin tarayya ta bayar da kungiyar gyaran cibiyoyin horas da 'yan sanda guda 13 a fadin kasar nan domin inganta su don fara gudanar da horaswa. Bayanan hakan ya fito ne a yayin taron majalisar tattalin arziki na kasa karo na 160 wanda mataimakin shugaban kasa Kashim Shettima mai jagoranta a Abuja. A cewar gwamnatin aikin gyaran cibiyoyin zai dauki tsawon makonni 3 domin samar da yanayin da ya dace da horas da jami'an 'yan sanda. A taron majalisar tattalin arziki ta ƙasa ta kuma amince da sabuwar manufar kare al'umma daga matsalolin tattalin arziki wadda za ta gudana daga shekara ta 2026 zuwa 2030 manufar ta tanadi kafa majalisar kula da tsare-tsaren kare al'umma wadda mataimakin shugaban ƙasa zai jagoranta yayin da Shettima ya buƙaci ci gaba da aiwatar da sauye-sauyen tattalin arziki har su haifar da ayyukan yi da kuma inganta rayuwar 'yan Najeriya Hukumar kula da filayen jiragen sama ta ƙasa ta musanta wasu takardun ɗaukar aiki na bogi da wasu mutane ke yaɗawa suna ƙirarin cewa hukumar ce ta bayar da su. PAN ta bayyana cewa halin yanzu ba ta gudanar da wani sabon ɗaukar ma'aikata ba kuma ba ta da alaƙa da takardun ko wasu tayin aiki da ake yaɗawa.
hukumar ta gargadi jama'a da kada su fadada tarkon wannan damfar daukar aiki tare da jan hankalin su da kada su biya kuɗi ko bayar da bayanan su ga waɗanda ke yada takardun panta kuma buƙaci jama'a da su rika tabbatar da sahihancin bayanan daukar aiki kafin su dauki wani mataki hukumar ta kuma ƙara jaddada cewa ya kamata jama'a su yi hatara da ta yin aiki daga waɗanda ba su da izini domin hakan na iya jefa su cikin asarar kuɗi ko satar da bayanan sirri Jami'an adawa sun hare ranar 31 ga watan Agustan shekarar nan ta 2026 domin hada kai da tattauna yadda za su tankare zaben shugaban kasa na shekarar ta 2027. Wani babban jigo a jami'an adawar Salihu Lukman ya bayyana hakan a cikin wata sanarwa a madadin kungiyar G100. Ya ce taron zai fara tattaunawa mai tsari kan shirida ka'idoji da tsarin hadin gwiwa tsakanin jami'an gabanin babban zaben shekara ta 2027 Lukman ya ce an dauki matakin ne bayan shafe makonni ana tattaunawa kai tsaye da shugabannin jami'an adawa guda shida jami'an da suka hada da ADC APM NDC PDP PRP da SDP waɗanda ke sa ran za su halarci taron domin tattauna yiwuwar hada karfi a siyasance Dakarun Operation Fencing ya masun ceto wasu mutane biyu da aka yi garkuwa da su tare da kwato dabbobi sama da 90 da hudu na sata a wasu ayyukan tsaro daban-daban a jihohin Kaduna da Kano a jihar Kaduna dakarun sector ta daya sun yi arangama da yan ta'adda yayin wani samami a karamar hukumar Kaciya inda suka tilasta musu tserewa tare da barin babur guda dakarun sun bi sauyin yan ta'addan tare da samun nasarar ceto wasu mata biyu da aka yi garkuwa da su waɗanda daga baya aka mayar da su ga iyalansu sai dai wani mutum da aka yi garkuwa da shi ya mutu a sakamakon raunin harfin bindiga da ya samu a jihar Kano kuma dakarun sun mayar da martani kan rahoton satar dabbobi da yan ta'adda suka yi a karamar hukumar Gwarzo inda suka bi sawun su tare da tunkarar su dakarun sun yi gaba da ayyukan bincike da fafatawar yan ta'addar yayin da aka samu nasarar kwato dabbobin sata guda 94 a cikin ayyukan da aka gudana a jihohin biyu Tare bangaren da tsaruwa nan marindinar yan sandan jihar Kano ta gargadi shugabannin jami'an siyasa da yan takara da su guji kalaman kiyayya yada labaran ƙarya tunzura jama'a da kuma daba a gabanin zaben shekara ta 2027 kamishinan yan sandan jihar Ibrahim Adamu Bakori ne yayin wannan gargadin yayin wata ganawa da shugabannin jami'an siyasa da yan takara a Kano Bakori ya ce an shirya ganawar ne domin tabbatar da cewa harkar siyasa da za su kai ga zaben shekara ta 2027 sun gudana cikin lumana kuma bisa tanadin doka ya buƙaci 'yan siyasa da su sanya zaman lafiya da tsaron jihar a gaba tare da jan hankulan su da su tabbatar da cewa magoya bayan su ba su aikata abin da zai kawo tashin hankula ko lalata dukiyoyi ba Kwamishinan ya kuma ce rundunar za ta karfafa tattara bayanan sirri da sintiri tare da kafa cibiyar kula da tsaron zaɓe da kuma ofishin karɓar ƙorafe-ƙorafe yayin da duk wanda ya karya doka za a kama shi kuma a gurfanar da shi a gaban kotu Ministan ayyuka injiniya Dave Umahi ya bayar da umarnin sanya kyamarorin tsaro na CCTV a gadar Neja ta farko domin daƙile satar karafuna da sauran muhimman kayan aikin gadar. Umahi ya bayar da umarnin ne yayin da yake duba gadar bayan an gano cewa wasu ɓata gari sun cire wasu kososhi da ƙarfe da sandunan ƙarafa da ke taimakawa gadar ta kasance cikin tsari. Ministan ya kuma duba gadar Neja ta biyu inda ya gano cewa zaizayar ƙasa ta lalata wani ɓangare na ginshiƙinta lamarin da ke iya jefa rayukan masu amfani da gadar cikin haɗari. Ya umarci jami'an kula da ayyukan ma'aikatar a jihar Anambra da ya gaggauta samo irin kososhin da aka cire tare da mayar da su wurinsu.
Umahi ya ce gwamnati ba za ta ci gaba da kashe kuɗi wajen gina ababen more rayuwa ba sannan bata gari su riga lalata su yana mai cewa sanya kyamarorin zai taimaka wajen gano tare da cipke masu aikata irin waɗannan laifuka Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya bayar da umarnin gudanar da cikakken gyara a tsarin hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya domin magance matsalolin da suka janyo gazawar ƙasar wajen samun gurbin manyan gasa ta duniya. Tinubu ya ce akwai wasu matsaloli na tsari a harkar ƙwallon ƙafa da ke hana Najeriya samun nasara duk da cewa wasu wasannin sun samu ci gaba tun bayan sake kafa hukumar kula da wasanni ta ƙasa. Ya umarci shugaban hukumar kula da wasanni ta ƙasa Shehu Dikko da ya yi aiki tare da hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya wajen gudanar da tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan gyaran tsarin. Shugaban ƙasar ya kuma buƙaci a tuntuɓi ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na duniya FIFA da CAF domin tabbatar da cewa matakan da za a ɗauka ba za su janyo wa Najeriya takunkumi ba. Umarnin ya zo ne bayan shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya Ibrahim Gusau da sakataren hukumar Muhammad Sunusi suka sanadar yin murabus daga mukamansu. Kuna sauraron labarin duniya ne kai tsaye daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan Rahma Radio Prince cikin al'umma. A dakacin mu labaran za su dora.

0: zuwa yanzu a shekarar nan ciki har da kallon mutane wato 29 da aka ce suna da alaka da zanga-zangar adawa da gwamnati da aka gudanar a watan Janairu. Director Gungiyar Mahmud Amiri Mukaddam ya ce yayin da hankalin duniya ya karkata a garkicin da ke tsakanin Amurka da Iran da kuma sake bude mashigar Hormuz ya baiwa gwamnatin Iran karin dama ci gaba da zartar da hukuncin kisa. Wange ta kuma ce akalla mata 16 na cikin waɗanda aka kashe yayin da wasu daga cikin waɗanda aka zato hukunci ke alaka da ƙungiyoyin adawa da aka haramta. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ƙasarsa ba ta neman yin wata ganawa ko yin wata tattaunawa da Iran. Trump ya bayyana kan ya fadar White House yayin da yake amsa tambayoyin 'yan jarida bayan ya sanya hannu kan wata doka ta soya sunan tafkin Ontario da ke tsakanin Amurka da Canada zuwa tafkin Amurka. Ya kuma sake jaddada cewa mashigar Hormuz a buɗe take inda yace Amurka na barin jiragen ruwa da dama su ratsa mashigar. Yace a kullum ana fitar da miliyoyin ganga na mai ta mashigar Hormuz kuma sauran kasashe sun san hakan. Trump ya kara da cewa a wasu lokuta ana jin harbe-harbe a yankin amma yace Amurka ta cire dukkanin nakiyoyin da aka sanya a mashigar Hormuz. Ya ce Amurka na amfani da rundunar sararin samaniyar ta wato Space Force wajen sa ido sosai kan yankin tekun Fasha da kuma mashigar Hormuz. 'Yan sanda a Zambia sun ce suna tsare da jagoran adawa Brian Matobile wanda ya zo na biyu a zaben shugaban kasar da aka gudana a watan wato a wannan wata bisa zargin cin amana kasa. An kama Mr. Mandovile da abokin takararsa Makebe Zulu a safiyar ranar Alhamis bayan da shugaba Hakainde ya matsa wa Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Lusaka lamba kan ta miƙa su ga jami'an tsaro. Tunda farko mutanen biyu sun nemi mafaka a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya bayan da jami'an tsaro suka kashe wani tsohon minista tare da kama wasu 'yan siyasa da dama a wani samami. Mr. Madovile ya musanta zargin gwamnatin cewa jam'iyyarsa na shirin bayar da bore wato tayar da bore. Yanzu kuma za mu je ga rahoton hasashen masana yanayin da ka iya faruwa a nan birnin Kano da kewaye har ma da wasu sassan jihohi da kasashen ƙetare a cikin wannan rahoto.
1: A juma'an nan da yaddar Allah, hasashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano Chief ya hada-hadar kasuwanci da Katsinan Dukko hasken rana tare da kadawar iska jefi-jefi za a iya samu a bisa ma'aunin yanayi 33. Fatteskum ta jihar Yobe yanayin ruwan sama da tsawa tare da kadawar iska za a iya samu a bisa ma'aunin yanayi na 33. Lafiya da ke jihar Nasarawa da babban birnin tarayya Abuja ruwan sama da tsawa tare da iska mai sanyi za a iya samu a bisa ma'aunin yanayi 29. Daga bisani yanayi ka iya komawa 21. Daga kudancin kasar nan kuwa Enugu da Ibadan ruwan sama da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi 28. Agege da ke jihar Lagos cikin yadda Allah ruwan sama da tsawa tare da kadawar iska za a iya samu a bisa ma'aunin yanayi 28. Daga ƙetare kuwa Malaɗi da ke jamhuriyar Nijar hasken rana za a samu lokaci-lokaci tare da iska za a samu a bisa ma'aunin yanayi 35. Akara da ke ƙasar Ghana makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi 29. Rabat da ke kasar Morocco hasken rana tare da kadawar iska za a samu akan ma'aunin yanayi 26. Za mu gaggari a sassan masana yanayin namu da kasa mai tsaki wato Maka inda yanayin zai kasance cikin zafin rana da kadawar iska jefi-jefi a bisa ma'aunin yanayi 41. Daga bisani yanayin ka iya komawa 30. Zarau Abdulrahman Indiyabawa a labaran rahama.
0: An gaida Zarawa Abdulrahman Indiyabawa da wannan rahoto kuma da shirin ne muka kawo ƙarshen labaran duniyar na wannan safiya. Sai dai kafin mu salama ga kaɗan daga muhimman kanin su da kwaji tun da farko. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya gana da gwamnonin jam'iyyar APC a fadarsa da ke Abuja yayin da gwamnatin tarayya ke shirin inganta cibiyoyin horas da 'yan sanda guda 13 a faɗin ƙasar nan. Jam'iyyar adawa a kasar nan za su tattauna yiwuwar kulla haɗin gwiwa a zaben da ke tafi na shekara ta 2027. Daga ƙetare ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ce Iran ta zartar da hukuncin kisa kan aƙalla mutane 500.

1 a shekarar 2026. Saƙon kimar wannan rana na cewa duk abin da ka sa a gaba yana buƙatar hakuri da juriya. Kada ka bari jinkiri ya karye kudurinka domin mai hakuri yana iya isa inda mai gaggawa ya kasa zuwa. Da fatan Allah ya samu dacewa, muna madadin sashin labaru da al'amuran yau da kullum na nan Rahama Radio Faran Cikin Al'umma da dukkanin waɗanda suka tallafa domin ganin labaran sun zo kunnuwanku, musamman Mubarak Hamza Adam wanda shine ya tattara labaran ya kuma tace su. Zara'u Abdulrahman inda bawa ce ta sama kon sada ni da ku. Ni kuma suna na Fatima Yunus Musa da na karanto nake fatan a ci gaba da sauraro lafiya. Jama'a bi salam.

0: zaɓi. Tabbas, lokaci ya yi da za su bayyana wa 'yan Najeriya dalla-dalla yadda za a aiwatar da manufofin Alhaji Atiku Abubakar, ciki har da batun yadda farashin man fetur zai kasance, wanda ake sa ran da zarar ya hau kujeran mulkin ƙasar nan za a samar domin ci gaban al'ummar ƙasa. Munso ya bayyana hakan ne a ranar Alhamis ɗin nan, a yayin da yake bayani kan shirin Atiku Abubakar na dawo da tallafin man fetur, inda ya ce Atiku zai yi wa al'ummar ƙasar nan cikakken bayani tun kafin ya hau kujerar shugabancin ƙasa, sa'an nan zai tabbatar da cewa ya cika dukkanin alƙawuran da ya yi wa 'yan Najeriya. A cewar tsohon shugaban jam'iyyar ADC Ralph Nso, don takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar tasa Atiku Abubakar zai rattaba hannu a kan yarjejeniyar nan ba da jimawa ba. Yana mai cewa yarjejeniyar za ta ƙunshi takamaiman alƙawura kan farashin man fetur da sauran manufofin tattalin arziki waɗanda za su kawo gagarumin sauyi wajen ci gaban wannan ƙasa. Jigo a jam'iyyar ADC Chief Nwosu ya bayyana cewa tawagar yakin neman zaben Atiku Abubakar tuni ta yi nisa wajen tsara shirin kwanaki 100 na farko na gwamnatinsa idan sun samu mulki, domin tabbatar da cewa dukkanin alƙawuran da ɗan takarar ya yi sun samu tsare-tsare managarta waɗanda zai aiwatar da su ga al'ummar ƙasa, da za su ga tabbataccen sauyi tsakanin gwamnatin shugaba Tinubu da tasa. A kan batun dawo da tallafin man fetur da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC Alhaji Atiku Abubakar ya yi alƙawari zai yi idan ya samu damar zama shugaban Najeriya. Mai hamayyar nan Comrade Aminu Muhammad Adam na jam'iyyar Labour ya ce zai tofa tasa, ko da yake ya kalubalanci gwamnatin APC mai mulkin ƙasa.
1: Shi tallafin man fetur abu ne da ya shafi 'yan ƙasa kai tsaye, kuma in an da tallafin man fetur man zai zama ne da sauki, kuma tsadar rayuwa za ta sauki. Duk da ita kanta abinda gwamnatin mai ci ta yi, ai kaga abu ne ran da aka rantsar da gwamnatin, shugaban ƙasa ko office bai shiga ba, yace janye tallafin man fetur. To tun daga sannan fa ƙasar ta shiga wani hali, komai ininka talaka na ƙasa abin ya kare a kansa. Kalubale ga ita gwamnatin tarayya, tun da kaga gwamnatin da ta gabata ƙarƙashin Buhari sun fitar da wasu billions of naira akan gyaran madatan man fetur da ta Kaduna da ta Wari. To shin ina aka kwana akan wannan magana? Ai har inda gaske ne, tunda an ce an fitar, an ce an yi gwaji, gashi kuma har yanzu man dai da kaje ake shigo da shi, tsarin gwamnatin bai da kyau, ai sai a bincika. A in kuma an yi irin yanda aka yi na wannan kamfanin jirgin sama da aka dauko haya jirgi ne aka yi mafenti, to kai ya kamata san da in kasa masana da suka dinga ba da shawara a janye tallafin man fetur, ai an ne domin kasar a daina ciwo mata bashi. To amma gashi kullun a bashin nan ake, sai jiga ta kawo yanzu bashin da aka labta wa kasar, Allah ne kadai ya san ran da za a iya biyan bashin.
2: Amma kana jefa suka ce sakamakon janye tallafin man fetur din nan an samu kudade a kasa wanda ake an tayowa gwamnonin jihohi, a baya akwai jihohin da ma ba sa iya biyan albashi, kuma gashi yanzu ana iya biya kuma ana yin ayyukan raya kasa. Ba ku ga wani sauyi ba kenan ku?
1: Shi tsarin mulki kowace kasa walwala 'yan kasa ake dubawa. Kamma a Najeriyance, an ka duba kundin tsarin mulki, wajibi ne a kare lafiyar 'yan ƙasa, a samu musu da walwala. Yanzu ka dauki harkar tsaron nan, sannan kuma ga rayuwar kullun tsada take yi, yanda zaka gane ƙasa ana cikin yanayi na rashin jin daɗi, kaga aikata laifi yana yawa. Yanzu kana bibiyar shafukan sada zumunta, haka zaka gani yara suna aikata laifi ta yanar gizo, hukumar EFCC tana gurfanar da su. Don haka sako ga 'yan ƙasa, idan Allah kai mishi kata 2027 lokacin zaɓe, su yi tsam su duba tsarin ya kamata su zaba, wanda ƙasar za ta zauna lafiya, kuma wannan kuncin rayuwar ya zama an kore shi. Mafita ku kori jam'iyyar APC, domin APC ta zame wa 'yan Najeriya dan zani mai bai daurawa.
0: Jagoran 'yan hamayya daga jam'iyyar Labour kenan, Comrade Aminu Muhammad Adam a nan Kano. To sai dai lamarin siyasar shan ko ka daukar rai ne, kowa da kiwon da ya karbe shi, wai makwabcin mai akuya ya sai kura. Domin daga dandamalin fagen sha'anin siyasar Bakan, ga abinda magoya bayan jam'iyyar APC irin su shugaban kungiyar tsaya da kafar ka saki mutum ka kama Allah Alhaji Sani Makale Kura mai tafiyar sa'a ke faɗi kan batun cire tallafin man fetur ɗin.
3: godewa dan takarar jam'iyyar NDC Peter Obi bisa yadda da yi da janye tallafin man fetur da Ahmadu Bola Ahmed Tinubu shugaban kasar Najeriya yi shine muka tabbatar da cewa injiniya Rabi Musa Kwankwaso dama hanya ce ta hada su babu wani blueprint da suka zauna da maganar cewa a'a idan sun ci zaben Najeriya ga irin gudunmuwar da zasu bawa Najeriya na ci gaba kawai an hada hanya ne kowa bukata ta kawo shi kai je kai shugaban kasa ni bara in je in mataimaki wannan abun wanda a baya yace ya girmi Peter Obi yafi iya siyasa amma saboda bukata yanzu iya da ito imam mataimaki shine muka tabbatar da cewa irin abubuwan da muke fitowa muke ga yawa mutane dama duk bakin su daya kamar inda shi Peter Obi muka ce aikin shugaban kasa yake shi ma Kwankwason aikin shugaban kasa yake yau gashi dai abin da muke ga yan Najeriya da mutanen jihar Kano ta tabbata wannan abun misali shi ya da janye tallafi shi kuma yazo ya ce a'a wani kaka bane akai kago ne shine muka tabbatar da cewa ba su da wani blueprint
2: menene yake nuna cewa sun yadda da tsarin ku ko kuma shugaba Bola Ahmed Tinubu suke yi wa aiki wace hujja zaka
3: kamar inda muka fada a zaben 2023 muka ce shi kansa wannan mutumin dan takarar jami'ar dan NPP dinnan aikin sa yake yi ta tabbata yau gashi abinda muke fada ta ƙara tabbata kana ji wani professor fa ifito yake magana cewa irin aikin da shi kansa engineer Rabi Musa Kwankwaso yake wa Ahmadu Bola Ahmed Tinubu ake maganar har ya karbo wani kafan alƙalami ana zargi ma dala miliyan 5 ya fara karba wannan abinda kullun muke ga mutane wallahi kwakura kuna kallon kullun yan siyasa suna fita suna barin mutumin nan suna dawowa jikin engineer Abba Kabir Yusuf kwakura ku tabbatar da cewa shi wancan mutumin dama kullun karan farauta ne
0: batutuwan na shugaban kungiyar tsaya da kafar ka saki mutum ka kama Allah Alhaji Sani Makale kura mai tafiyar sa'a na zuwa ne a yayin da dan takarar sanatan shiyar Kano ta tsakiya a jami'ar hamayya ta ADC barista Sama'il Abdullahi Muktar jakadan al'umma ke shaidawa mutan shiyar Kano ta tsakiya cewa ya gama kimtsawa tsab domin shiga lunguna da sako dan gabatar da manufofin sa gare su a cewar sa dai jami'ar ta su ita ce jirgin fitan yan Najeriya
4: da muka samu sahalewar INEC a shirye miki da mu shiga lungu sako domin mu gabatar da kudure-kudurenmu da tanade-tanadenmu da muke da shi ga al'umma kuma abin da zai farantawa al'umma a Kano Center da wannan kujerar ba taɓa yin dan takararta mai karantar shekaru na irin nawa ba da haka muke kira da babban murya ga matasa daga Kano Center wannan local government guda 15 da su fito su da kwarkwatar su su mara wa jam'iyyar mu baya ta ADC domin sabuwar tafiya ce wadda ta zo sababbin al'amura kuma ta zo da kudure-kudure na sauƙaƙawa al'umma rayuwa kowa ya san halin da ake ciki tsadar rayuwa rashin ilimi talauci matsalar tsaro wannan jam'iyya tamu ta zo da tsare-tsare da kudure-kudure da za ta kalli duka waɗannan abubuwa holistically ta samar da solution cikin ƙanƙanin lokaci insha Allah za mu haɗa ƙarfi da ƙarfi dan aka zabe mu da shugaban ƙasar mu bi iznin Allah Rajatiku Abubakar domin kawo canje-canje da gyare-gyare da tsare-tsare a arewa wacin Najeriya ba ma a Kano Center kawai ba yana daga cikin manufofin jam'iyyar ADC kawo sauyi da sauki a cikin rayuwar mutane kamar inda kuka ji Alhaji Atiku Abubakar ya fito kokuli ya tabbatar da al'umma zai janye wannan tallafi na mai zai dawo da shi wannan matsala ta tallafi da aka dauki dama ita ta sa talaka cikin halin haula'i kananan kamfanonuwa suka rirrife saboda tsadar masarufi mutane suka kasa hawa abubuwan hawan su su kananan kamfanonuwa ba su da option sai dai su kulle sakamakon wannan abun masrufi na fetur ya fi karfin mutane maganar tsaro is one of the cardinal issue da jam'iyyar ADC za ta kalla idan ta samu dama a wannan kakar zabe na 2027 ina kan batun sakan cewa finalists sun gwamnati ta kasa manage zai sai da su amma maganar tallafi ya tabbatar yana da yakini ba maganar siyasa bace zai dawo da tallafin mai domin sauƙaƙawa mutane rayuwa
0: Dan takarar sanatan shiyar Kano ta tsakiya a inuwar jam'iyyar hamayya ta ADC barista Sama'il Abdullahi Muktar na aika sako sai ga hadimi na musamman ga gwamna kan harkar al'amuran al'umma Honorable Ibrahim Mu'azzam Sanata ya shigo yana bayyana cewa tunda an bada damar fara yakin neman zabe zai so dan takarar sanatan shiyar Kano ta tsakiya na jam'iyyar NDC Dr. Nasir Yusuf Gawuna ya kafa tarihi wai ya janye takararsa ya bar wa sanata Dr. Malam Ibrahim shekarau ko me addalili ga Ibrahim Mu'azzam dai
5: A yanzu da aka fara yakin neman zabe, zan so dan takarar NDC na Kano Center Nasiru Yusuf Gawuna ya kafa tarihi. Malai Ibrahim Shekarau shine wanda ya dauke kai baka kantuma. Aka zo takarar chairman ya ƙara tsaye da kai. Aka zo ya ƙara nada ka kantuma. Engineer Abi Musa Konkosu ya dauko ka da kai da Sanata Barau Jibrin Maliya daga gidan Malai Ibrahim Shekarau ya ba ku komishinoni a gwamnatin sa saboda tasirin ku a wannan lokacin a gidan tafiyar Malai Shekarau. Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya dauke ka ya baka takarar mataimakin gwamna saboda saran da ake mutanen Shekarau za su zabe. Ashe kenan a siyasarka da abin da ka samu ne ta sanadiyar alaka kar shekaru me zai hana a wannan lokacin ka fito ka rama halacci da halacci ka gaya wa duniya cewa ka janye daga takarar sanata ka bi mai gidanka Malai Ibrahim Shekarau domin tabbatar da abin nan da wasu suke cewa ba hana ma ba da rago fata
6: me yasa kake da bukatar ya janye takara ku bari a karama alabashi al'umma sa yanke hukunci idan waccan alfarma ta shekaru ya shiga a gani ko
5: ai komai lalacewar zamani akwai kamala akwai mutunci akwai murua idan ka kalli Nasiru Yusuf Gawuna zaka yi masa zato na alkhairi daka idan ya fito yayin wannan to mutane za su kare cewa ai lalle mutumin nan ya san halacci amma yanzu a sa shi yazo ya shiga rigima da Malai Ibrahim Shekarau ya ja Malai Ibrahim Shekarau ya ja ina tabbatar maka Malai Shekarau kafin 12 rana ya kare shi sannan kuma nan gaba ba wanda zai kara amincewa da Nasiru Yusuf Gawuna ya takara kowace irici domin za a ce da mai gidansa ba ya buga daka ka ku kare yaddare shi ka ku kare bashi dama ya kalli abin da engineer Abba Kabiru su yi takarar sanata aka yaci ya janye ya bawo mai gidansa Rabi Musa Konkosu daga karshe sai Abba Kabiru su ya zama gwamna idan Nasiru Yusuf Gawuna yayi shekaru wannan halaccin ai gaba tafi bayewa bai san me zai zama ba wannan fanna so in gaya maka idan ya shiga daka ya kulle zai gane cewa bai taba samun musuyi mai gaya mai gaskiya iri na ba
6: amma kada ka manta shi gwamna engineer Abba Kabiru su lokacin da ya janye wa Konkosan ai suna jam'iyya yanzu daya amma shi yanzu jam'iyyar sa daban ta shekaru daban ko
5: to ai kaga ma inda ma za a fitin jinawa kenan a ce kai ga wannan nan lalle an jinjina masa ka gane cewa mu yan siyasa kullun ana mana suka da rashin halacci tilci juyawa iyayen gida baya to ya kamata a ce mutane masu kamala su ringa nuna wannan halaccin sai yasa nake so Nasiru Yusuf Gawuna ya zama zakaran gwajin dafi a wannan shekarar ta zabe domin kuma za a ringa tana shi har a littafin tarihin duniya sai a rubuta sunansa
0: Honorable Ibrahim Mu'azzam Sanata na Gusawa hadimi na musamman ga gwamna kan harkar ilimin makiyaya Fulani Honorable Sani Yelo Gurji Abun Kura ne zai furta nasa kalaman na siyasa Dangane da ziyarar aiki da gwamna injiniya Abba Kabiru Yusuf ya kai shiyar Kano ta Kudu. Yana mai cewa gwamnan har ya tura 'yan kwangila domin a ƙarasa musu aikin kilomita 5.
7: Mai girma zababban gwamnan jihar Kano Alhaji Engineer Abba Kabiru Yusuf gwamna mai imani gwamna mai adalci gwamna mai fade da cikawa yazo yayi zagaye a Kano ta Kudu nace ya gano matsalolin al'umar Kano ta Kudu mun godewa Allah muna godewa shi shugaban karamar hukumar Bunkure AB Mahmud baba mai gonar ofa shi ma mutun ne mai gaskiya da rikon amana mai kishin al'umar karamar hukumar Bunkure a zagayen nan na gwamna AB Mahmud ije I grupa ne a gaban Engineer Abba Kabiru Yusuf ice mai girma gwamna ka duba 5 kilometer karamar hukumar Bunkure taimakawa mutanen Bunkure so muke kafin nan kafin zabe mu ba mu zama ɗan birni mai girma gwamna ina komawa gida aka turo ɗan kwangila yanzu ka je karamar hukumar Bunkure ka gani ɗan kwangila suna nan suna aiki ba dare ba rana in Allah ya da kafin nan kafin zabe an gama wannan aiki saboda jajircewar shi shugaban karamar hukuma mutum ne mai kishin mutanen Bunkure shi aikin alheri irin wannan ba na ƴan jam'iyya bane na al'umma gari ne da wanda ya zabe APC da wanda bai zabe APC ba da wanda ma ba shi da jam'iyya wannan aiki ya shafe shi akwai kuma aikin ƴan jam'iyyar APC a jihar Kano mai girma Alhaji Engineer Abba Kabiru Yusuf ya dauko file local government 44 an karkade wannan na ƴan jam'iyya ne a ranar Bunkure Kibiya Kabiru Alasarin ya dauko file din ƴan jam'iyya an karkade a Kano ta Kudu local government 16 Sanata Honorable Abdulrahman Kawus Maila ya dauko file an karkade in Allah iya da nan ba da dadewa ba duk ɗan jam'iyyar APC a jihar Kano sai ya dara professor ya haya isa Bunkure ka zo mu hadu da mu da kai domin nasarar jam'iyyar APC a karamar hukumar Bunkure a taimaki ƴan jam'iyya idan ana san baure ba a tona cikin sa ba magana ake tawa isi ne kada ka sa'ada tirimu ba magana ake ta nasarar Kabiru Alasarin magana ake ta sanata Kawu Ismaila magana ake ta gwamnan jihar Kano Alhaji Engineer Abba Kabiru Yusuf
0: Honorable Sani Yelo Gurji Abun Kura na rufe baki muka karɓi bakuncin Engineer Husaini Aliyu Kabuga wanda ya dauko daren tallan bukatar mai neman kujerar majalisar dokokin jiha a karamar hukumar Nasarawa a jam'iyyar APC Honorable Muhammad MD Hassan a cewar sa dai duk cikin ƴan takarar da ke neman wannan kujira wai babu wanda ya kai shi cancanta
3: karamar hukumar Nasarawa su ne mutanen da suka yi datan dan takarar majalisar jiha mai girma Honorable Muhammad MD Hassan. Dan takara yana hawa kan drone ya fito wa al'ummar da ike so su bashi ƙuri'a alƙawari. Abubuwan da ke bani mamaki, wai a ina wannan MD Hassan din yake samo irin abubuwan ta goma shi da ifito yake yi a karamar hukumar Nasarawa? Shi fa ba kujerar nan yake akan ta ba, takarar nan ya fito yake nema. Yanzu a ce dan majalisar jiha da yake ci na karamar hukumar Nasarawa, yau ka zauna kai bacci, amma ayyukan Muhammad MD Hassan a karamar hukumar Nasarawa sun fito sun danne naka. To kaga kenan alƙalima sun nuna cewar a yadda al'ummar karamar hukumar Nasarawa suke da wayewa, babu yadda za a yi su zo su dauki ƙuri'a su fito su zabi mutumin da bai fito yayi musu abubuwan da suka fito suka kamata ba.
6: A lokacin da kake cewa yana bacci, su kuma wasu daga Nasarawa cewa suke 2027 din ma shi za su sake marawa baya domin sun gamsu da kamun ludayin sa.
3: Duk wanda ka ji yayi budan majalisar jiha na kai, to ba dan karamar hukumar Nasarawa bane ba, amma dukkanin al'ummar karamar hukumar Nasarawa sun san irin abubuwan alkhairi da mai girma Honorable Muhammad MD Hassan yake.
6: Ya za ka faɗa haka? Kai fa daga yankin Gwala kake, ƴan Nasarawan ne aka ce suna faɗi.
3: Ita siyasa ai a faranti take, duk daga inda kake a faɗin duniya zaka ga abubuwan alkhairi da mutumin nan yake yi. Kwanan nan matasa mutum 65 Honorable Muhammad MD Hassan yasa ake musu jarabawa zai fito ya dauki nauyin karatun su. Ka kawo mana dalibai guda biyu waɗanda dan majalisar jiha na kai mai ci ya fito ya tallafa musu. MD Hassan shine zai iya, shine mutumin da ya fito da kyawawan kudure-kudure wanda zai fito wa al'ummar karamar hukumar Nasarawa, kuma ina mai tabbatar maka da cewar shi za su dauki ƙuri'a su sibawa.
0: Injiniya Husaini Ali ka buga kenan dan jam'iyyar APC a nan Kano. Ku zo mu koma bangaren jam'iyyar Hamayya ta NDC, inda tsohon kansila na Sumaila Honorable Baban Naira Beta ke miƙa bukata ga gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf akan yayi wa Allah ya daure ya dubi yankin su domin a yi musu aikin wasu hanyoyi da ke ci musu tuwo a ƙwarya. Ko da dai to
8: kira ga gwamnatin jihar Kano ta kawo mana daukin gaggawa karamar hukumar Sumaila, domin yanzu damuna ta yi. Fargaban mu shine idan Allah ya sawa damuna albarka, bamu sanya zamu wajen fitowa da amfanin gonan mu ba. Kuma wannan hanyoyin da muke bukatar ayi mana su, tuni an ce an dade da yin budget da hanyoyin nan, an cire kudin su. Don haka muna kira ga duk wanda ya san cewa yana da alaki akan wannan hanyar da a taimaka ayi domin sauke haƙin talakawan karamar hukumar Sumaila ne, musamman hanyar da ta tashi daga Gani zuwa da Gora zuwa Beta. Wannan hanyar ta rade tana ciyo mutane rutuwa ƙwarya. Akwai hanya da ta tashi daga Rawul zuwa Gani zuwa Sitti zuwa Masu, wacce ta bige har Gomo har Dabarbaga iyakar mu da jihar Bauchi. Wannan hanyar ita ma a karamar hukumar Sumaila tana damun talakawan karamar hukumar Sumaila. Kuma mu al'ummar Kano ta Kudu muna sake kawo wani observation gurin gwamnatin jihar Kano. Allah ya albarkace mu da manyan kasuwanni musamman a Kano ta Kudu. Yanzu idan ka dauko ranar Laraba, akwai Laraba Zango wacce take ci ranar Laraba a karamar hukumar Ajingi, akwai kasuwar Darki wacce take ci ranar Alhamis a karamar hukumar Wudul, akwai kasuwar Wudul wacce take ci ranar Juma'a a karamar hukumar Wudul. Wayannan kasuwannin Allah ya sa masa albarka. To sai ka zo ka samu idan mutane suka je kasuwar nan suka dawo za su shigo cikin binni. Duk wayannan ranakun guda uku da na lissafa su, idan an zo tun daga farawa za ka samu cewa an hada wani gagarumin gosulo. Don haka al'umma sai suke yin dabara, suke zagayewa daga farawa sai su biyo ta titin mai allo, sai su shigo ta gidan Manchula, su dawo ta titin Rakat, su binne kwanar Sabo. To wannan hanyoyin guda biyu su ma a nan cikin birnin Kano ba inda suke sun kuma lalace. Abinda ya samu al'ummar Kano ta Kudu muke wannan maganar, idan mutanen mu sun ciyo kasuwa za su kawo cikin birni, zagaye suke yi saboda gosulo a wannan rawon na NNPC, sai su biyo wayannan hanyoyin. Don haka al'ummar wannan yankin da mu al'ummar Kano ta Kudu da in zamu shigo cikin birni muke yankewa muke biyo wannan hanyar, muna buƙatar ɗaukin gwamnati. Don haka muna kira da duk wanda ya san cewa wannan hanyar alhakin sa ce ya duba, to ya duba wa al'ummar jihar Kano, ya duba al'ummar Kano ta Kudu, ya duba wa al'ummar wayannan ƙananan hukumomi. Idan an yi an taimaki al'umma kuma ba za su manta ba.
0: Amma a daidai lokacin da Honorable Baban Naira Beta ke miƙa buƙata ga gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf bangaren jam'iyyar ta APC za mu koma, inda shi ma Honorable Bashir Salisu Gwangwaza wakilin talakawa ya shigo yana cewa akwai buƙatar su ankarar da gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf kan matsalar rashin ruwa da ake fama da ita a asibitin yara na Hasiya Bayero. Bashir Salisu ga fili ga kuma Maidoki, gare ka.
3: mai girma gwamna mun ji asibitin Rasu ya Bayero mun gani an gyara shi an duba kayan aiki a wannan asibiti amma mai girma gwamna an yi kitso da kwarkwata ko daga dan kwangila ne ko daga commissioner lafiya ne ko daga director ne na hospital management board kai wannan asibitin fa ana haifar da wani abu wanda mutanen jihar Kano ba sa jin dadi
6: menene yake faruwa
3: a ce asibiti yana cikin ƙwaryar birni kusa da gidan sarki a ce asibitin nan babu ruwa a ciki kuma akwai hakakkiyar bowl a wannan asibitin an zo an kashe asibiti sama da miliyan ɗaruruwa tabbatar maka in an kwantar da mutum a asibitin nan sai dai kaga mata da sassafe suna fitowa suna ɗiban ruwa hannu bibbi ga patient ga ɗiban ruwa da jiya zasu ji ko da ɗiban ruwa to mai girma gwamna in baka sani ba yau mun sanar maka mai girma commissioner lafiya in baka sani ba mun sanar maka mai girma DG na hospital management board in baka sani ba mun sanar maka idan ba za ku iya ba wala akan mu faɗa a gwamnati a jihar Kano gwamna ga baki ɗaya su wayannan mutanen dawa ba sa taimakon kowa ware duk awon gaba da kujerun su saboda ba yadda za a ringa yaudarar talaka a jihar Kano
6: amma kace masu jinya na fitowa su ɗibi ruwa kuma kace babu ruwa asibitin a ina suke zuwa ɗiban ruwa
3: ni ne ya shiga lunguna da sako na unguwanni sagagi inda bawa gongozo bakin rijiyoyi zaka ga mata ta zo tana cakuɗe ɗaniya da mutanen gari suna wanki a bakin rijiya wannan abun ba daidai bane
6: kunje kun kai korafi hukumar asibitin cewa ga abin da ake ciki ya kamata a dau mataki koko sai dai a rugo radio
3: yanzu mun fito mu ga mai girma gwamna wannan asibitin Rasu ya Bayero a ran sa yake in ka je asibitin nan fa sololin da aka sa asibitin nan da daddare in karfe 10 tai su ma kashe su suke yi patient din nan ga yanzu sauraye da ake yi ka zo asibiti kuma ƙara daukan wata rashin lafiyar wallahi tallahi ko a gyara wannan tsarin ko mu fito mu ci gaba da ga yawa mahukunta ga baki ɗin ko wannan mutanen so kuke ku rubdugu ku kayar da wannan jam'iyyar ta APC a jihar Kano mu kishin talakan jihar Kano muke yi kuma abin da muke so a yi na kishin talakawa a inganta musu lafiya a inganta musu ilimi a inganta tsaro a jihar Kano mai girma gwamna ya dauko dan ba amma kuna so ku kai mu rami to wallahi muna ga mu ko ma wanne ne aka hada tugu da shi kariyarsa ta sha ƙarya
0: da wannan ne shirin harshen ka alƙalin ka na wannan rana zai diga aya a madadin Abbas Salisu sauran dinki sai khadimin da kan yi tiri-tiri dan ganin shirin ya iske kuma bi inda wato Bashir Ali ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sa da

0: sauraron mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnen ku sha labari. Shirin da ya saba shiga sarkakkiyar lungu da sako na fadin duniyar nan ta sarki buwaye gagara misali. Domin zakulo muku rahotanni iri daban-daban. Al'umma mazauna garin godar dan Zariya sun roki gwamnan Kano da sauran mahukuntansu da su taimaka su kawo musu dauki garin nasu. Shin ko ya abin yake?
1: Idan ba su zo sun mana wannan makarantar ba, wallahi Allah zai tsiye su kuma zai tambaye su akan amana da Allah ya ba su.
2: Wata kuma hanyar nan ta hada da garin Kanwa da garin Kwankwaso, kasar Madobi kenan.
0: Wata saniya da mamallakinta sun zunduma sun fada cikin wata tsohuwar rijiya mai gaba dubu. Shin saniyar ce ta rasu ko kuma mai saniyar ne ya rasu?
3: Jami'anmu sun je wurin kuma sun samu nasara ciro saniyar da shi Badamasi Ibrahim.
0: Ya subhanallahi. Waɗannan rahotannin da ƙarin wasu masu fadakarwa da sanya nishaɗi duk a cikin angaren shirin namu na yau. Sunana Salisu Usain Usman, wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci. Ku biyo mu.
4: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
5: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
4: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
5: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store.
4: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gani da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
5: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantaccen doya ga masu safara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraya a cikin sa.
4: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
5: Uwar gida, ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goruba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
4: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
5: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika, za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0803644485 ko 0808723522.
4: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir Store.

0: Za ku iya samun Famous Laundry a unguwar Gandun Albasa kan titin Dankura Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0800 657 8 5 9.
1: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko ɗakin ƴar baba
2: ai sai je na je kai ɗakin amarya fa yayi kyau dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san tun yanda aka gungaje ta da katifar uniform
1: ai katifar uniform ita ce furar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mora sauki ga kuma ƙara lafiya
2: har da lafiya mai gida
1: kwarai kuwa domin bayar da ta'amari da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
2: to ni ma mai gida fa gaskiya
1: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
2: ina godiya mai gida
1: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan

0: tsakiya wa kana maskanuha fi baiti Usama ibn Zaid. Me ruwaya yace gidanta a gidan Usama, gidanta a gidan Usama dan Zaid yake, mana anan annabi ya aje ta ita ba tare da sauran matansa take a babban gidansa ba, ya kai ta wani gidacen a wata unguwa ta daban. To kaga wannan hadisin yana kunshe da abubuwa da yawa na fiqhu. Abu na farko, me itikafi ana kai masa ziyara, matarsa tana iya kai masa ziyara. Abinda baya halatta su yi shine mu'amala auratayya, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna bil masajid. Kar ku yi mu'amalar aure da mata in kuna itikafi. Da mutum ya sadu da matarsa in yana itikafi, to itikafin ya lalace. Yana daga cikin mubtilat na al-itikaf, abubuwan da ke bata itikafi shine jima'i, saduwar aure. In mace ce take itikafi mijinta ya sadu da ita, ya bata mata itikafi. In mijin ne yake itikafi matarsa ya sadu da matarsa, ya bata itikafin sa da kansa. Ina fata an gane. Domin lafazin mubashara a ayar jima'i ake nufi, ba taba jiki ba. Wala tubashiruhunna ay wala tujami'uhunna wa antum aakifuna fil masajid. To amma dan an hana mata ko miji ya sadu da matarsa yana itikafi, ba kuma ba a hana ta kai masa ziyara ba. Za ta kai masa ziyara su tattauna su yi hira, an gane ko? To sannan wannan yana nuna maka darajar mace a wajen mijinta. Hiran mace ce kawai ba ta bata itikafi, kuma mai itikafi ya halatta yi. Amma mai itikafi ya fito kawai ya ta hira da wani namiji, ko ya fito ya ta hira da wani ko yaransa na kasuwa, wannan baya daga cikin abin da ake so a itikafi. Ko bai bata itikafi ba, yana rage wa itikafin lada da yawa. Amma matakka ta kai maka ziyara kana itikafi, ku dau tsawon lokaci kuna hira, wannan karawa ma itikafin kyau yake. Domin ba dan haka ba da annabi bai ba, tunda ku annabi yayi, to magana ta kare. Shi manzo Allah kullun yana yin abin da shine daidai, yana yin abin da yake kara masa kusanci ga Allah, yana yin abin da yake kara nuna cika da kamala. Duk abin da annabi yayi, to wannan abin kamala ce. To kuma wannan zai nuna maka bambancin mai aure da gauro ko a itikafi. Shi gauruwa zai kai masa ziyara, ba budurwa ake nufi ta kai masa ziyara ba, matarsa. To haka mata ai sai mai aure ko? Na biyu, shi mai ita mace ya halatta ta fita da daddare. Idan larura ta kama mace tana fita har da daddare, mata annabi suna zuwa unguwa har da daddare. Amma tare da mura'atin maslaha, ya danganta da yanayin garinku, ya danganta da security, ya danganta da tarbiyya da sauransu. Idan an san daren zai zama fitina, to sai a sa ka'ida banda fitar dare. Kamar yadda zaka samu wasu magidanta suna da wannan ka'idojin a gidansu, ba laifi ba ne. Ya danganta ne da yanayin tarbiyyar mace, yanayin tarbiyyar gari, yanayin securityin gari. Akwai garin da ba wai mace ba, namiji ma da daddare bai kamata a ganshi a waje ba, an gane ko? Ballantana yara ƙanana, to haka nan ma mace. To amma in gari yana zaune lafiya, babu wata matsala, babu wani tsoro na tarbiyya, babu wani tsoro na zaman lafiya, to dan mace ta fita ta je unguwa da daddare ba laifi bane ba. To sannan kuma wannan yake nuna maka irin soyayya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin gidadawan mazan nan bane wanda babu soyayya da matansu. Shauki ne da nishadi yake sa matarka kwana biyu in bata ganka ba ta kasa hakuri sai ta zo inda kake. Itikafi yake amma kwana biyu sai da ta biyo shi. Amma wani Allah Allah ake ya fita kai ya dawo, inda bai dawo ba ma haka ake so. To kar ka yadda ka bar haka a cikin zukatan iyalinka, ya zama ba sa sha'awar ka kasance tare da su. Kullum Allah Allah suke ka fita saboda ka matsa musu, ka takura su. Ka zama wanda kwana ɗaya biyu in baka nan za su ce duk gidan yayi mana ba daɗi wallahi, yaushe za ka dawo? To haka ake so namiji ya kasance, manzo Allah haka yake sallallahu alaihi wasallam. To sannan kuma namiji yayi tafiya da matarsa akan titi, wannan ma kamala ce, an gane ko? Duk da mu a ƙasar Hausa asali ba al'adamu ba ce, amma a addini daidai ne. Yanzu a garin Hausawa babban malami a ganshi akan titi ya rike hannun matarsa suna tafiya, sai ya zama mai abun magana. babban attajiri a ganshi yana tafiya da mutuncinsa akan titi da matarsa ya rike hannunta sai ya zama abun magana a al'ada basarake a ganshi akan titi yana tafiya da matarsa ya rike hannunta sai ya zama me abun magana to amma a addini wannan ba laifi bane a addini wannan ba laifi bane daidai ne da aka karkaye da al'ada ku ta bankara ka da sa abin da ya halatta kuma abin da zai kawo gyara da ci gaba da jin dadin rayuwa ga iyalinka kace ba za ka yi ba ai al'adar garin ku ba ai a indai ba haramun bane in kai kai mai kyau kuma abin da wannan yake nunawa shine lalle mutanen kwarai su rinka dabbaka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin mutane su saba da ita su santa kuma cikin sunna akwai more rayuwa cikin sunna akwai jin dadin duniya ga bautar Allah ga more rayuwa ga bautar Allah ga soyayya da iyali wannan kenan sunna gidan dadi na gidadi goma da malam jibril mai nono Allah ya kara masa lafiya cikin tsofaffin malamanmu na izala a unguwa uku yace idan an ce nagge dadi goma nagge me kenan saniya ko yace to shi kuma qur'ani dadi na to ita kuma sunna dadi na a indai nagge dadi goma ce to qur'ani dadi ba iyaka ne sunna dadi ba iyaka ne to shi yasa zaka ga mutum idan yana kan tafarkin sunna kullun a waye yake ba a ninke shi baka ninku a addini ba baka ninku a duniya ba cike dadi baka dadi waje dadi cike dadi kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wattayyibati min arrizq idan an ganka ustazu ko liman ka riko hannun matarka aka ce ya haka sai ka wayar musu da kai kace annabi ma yana yi in ba a fada shi yake sa wata rana wasu an fada su ci ai an ce annabi kaza kaza kaza yanzu Allah kammalalle ne duk inda dattako yake in aka ce annabi magana ta kare to amma ga yadda yake rayuwarsa wannan shine dattakon ashe ashe kyaran mata ba a ciki dattako yake ba rashin soyayya da iyali ba a ciki girma yake ba a'a wai kar mace ta raina ta yi wani nawa kuma wani zaka ga ko aski ya je sai ce wai a cire gemu a baggashin baki nan ce na me wai na tsorata mata ita macen ta rasa me za ta ji tsoro a jikinta sai wannan gashin banza kamar rago ne bayan an cinye shi kuma a kawo kawansa a rataye a kofa wai shine mai gadi to rago ma da ransa bai yi gadi ba bare ya mutu sai kawo zai yi gadi wa ballam yaj'alillahu lahu nuran wama lahu min nurin da aka daina na safiya ta ce sai annabi ya tashi zai rako ni bayan na je neman sa hira sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma a wannan hadisi za mu fahimci halaccin raba gidajen mata ko sunna ce tabbatacciya da daddiya wani lokaci har gari ana rabawa annabi ibrahim matansa biyu gariyar kasa ma ya raba musu ba gari ba kasa kuma Allah ya sa shi nana saratu da ibrahim suna zaune a palestine inda suka yi hijira suka koma sun baro garin babila iraki suka dawo palestino da ya auri hajara sai aka ce to ita kuma ya dauko ta ya kawo ta ka'aba ya kawo ta maka tun lokacin yana daji da aka ya dauko ta ya rabo ta daga palestine ya kawo ta ka'aba daji lokacin ma ba sunansa gari ba fa shi yasa da ya aje su sai musu addu'a yace rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi li zar'in inda baitikal muharram ya Allah ni na aje zuri'ata yana nufin matarsa ɗansa biwadin a wani kwazazzabo ghairi zi zar'in wanda ko tsuro baya fitarwa saboda bushewa da kekashewa da rashin ruwa inda baitikal muharrami daura da ɗakin ka mai alfarma rabbana li yuqimu sala ya ubangiji ne hakan ne dan su tsayi da sallah sai aka kawo su tushen inda sallar take tushen alqiblar sallar sai aka aje su a nan da haka ba laifi bane in namiji yana da sukuni ko wata larurar rayuwa ta sa ya raba matansa kasa kasa wata tana Saudi Arabia wata tana America wata tana Ingila wata tana Germany wata tana Nigeria in kaga zaka iya addini bai hana ba annabi Ibrahim yayi haka raba gari halal ne ballantana kuma a garin a ce raba unguwa akwai hikimomi da yawa a cikin haka yana daga cikin hikimar shine kai namijin zaka samu hutawa an gane ko domin wani gidan an riga an cika a cikin sa an tara iyali to anan babu cikakken hutu da ka kwanta yara sun fara ihu ya ta ta ta ta kuma baka isa ba gidan ba naka bane naku ne yadda kake da yanci a gidan haka suke da yanci yadda kake da yancin kai bacci su kuma suna da yancin su yi kwallo suna da yancin su yi gada to kaga rayuwar sai a dan rinka yi ana adjustment in ka samu wani dan kwibi can sai ka aje wata can ita wacce bata tara iyali ba in kana so kai bacci ka tafi can daka dai manzo Allah ya raba gida sallallahu alaihi wa sallam na nasafiya tace fa marra rajulani min al ansari annabi yana tsaka da rakani kaga hira tai dadi an dade ana yi fa amma kuma tare da haka da aka tashi sai da ya sake taka mata hira a lokaci guda kuma da soyayya ya sake taka mata a hanya shine tace fa marra rajulani min al ansari sai wadansu mazaje biyu yan madina suka zo wucewa falamma ra'a ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da suka ga annabi da daddare da mace a dan duhu duhu asra'a fil mashi sai suka kara saurin tafiya ba sa so annabi ya gansu ba sa so in annabi ya gansu a tunanin su zai ji nauyi to in ya ji nauyi su kuma kamar sun matsa masa su kuma ba sa so su matsa wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da haka shine hikimar to shi kuma sallallahu alaihi wa alihi wasallama so yake ya wayar da kan al'ummarsa ya nuna mata abin da yake halal da abin da yake haram duk wani abu da zai sa al'ummarsa kunci baya so an gane ko kamar kai ne din yanzu wasu dalibai su ganka kana yin wani abin da su a tunaninsu na dalibai ai bai kamata a ce malam ya haka ba to ba kyale su za kai ba sai ka wayar musu da kai kuci ka ce wannan addini haka ne daidai ne ba laifi ba ne an gane ko to sai su gane ashe wannan abun ba laifi ba ne yin sa amma in ka basu haka a cikin duhun kai to haka za su tafi sai su dauka yin hakan ma zubar da mutunci ne kaza kaza in ba yi wasa ba sai su je suna gulmaka su ce malam maran nan muka ga yana kaza amma rashin sani ne su ba su sani ba to da haka su waɗannan sahabbai guda biyu da suka ga annabi sai suka ƙara sauri dan kada annabi ya gansu fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da su ala risilikuma ku tafa a hankalinku me na saurin me na gaggawar innaha safiyatu bintu huyay ita dai matar da kuka ganna da ita din safiya ce yar huyayyo saboda a duhu ne ba dole su gane wace ce ba to da ka ya fito ya gaya musu karara dan ya wanke kansa kuma dan su ya kubutar da su to wannan shine abin da ake so duk lokacin da wani ka aikata wani abu da wani zai iya zargin ka to kana da damar ka fito kai bayani an gane ko domin mutunci abu ne mai kima mai daraja so da dama waɗansu sukan ce ai ba sai ma an yi magana ba a'a a yi magana daga nan ne kai ka kubuta a wajen Allah wanda zai yi zargi ko zagi ya rage masa ya rage masa li ya halika man halaka an bayyana ya man hayya an bayyana an gane ko to amma wani abin idan ka bar shi kai shiru baka faɗa ba ko kana da gaskiya to wanda ya zage ka ka bashi me kofa duk da ba wai ya kubuta bane fa a wajen Allah domin ma yasa shi shine hisabi ne ba a turo ka kai mutanen hisabi ba to amma duk da haka dan adam wai mai neman kuka ne in aka jefe shi da kashin awaki sai ya barke to wani kirzaman yake jira ya zage ka da ya samu wata kofa sai ya zage in ka ga dama kai masa bayani ya rage ya ci gaba da zage ko kai ya zage wannan shi ta shafa to da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanke kansa a fili bayan wankan da Allah madaukakin sarki ya masa daman wankacce ne tsaftatacce ne yayi haka ne dan ya koyar da mu da haka duk lokacin da ake tuhumarka ko zarginka ga wani abu to kai bayani in kai ka gama ka fita haƙin duk wanda ya kamata ka fita haƙin sa da haka manzo Allah ya ce ku ba a hankali ai safiya ce yar huyayyo matata tabbas akwai niqabi a fuskarta saboda matan annabi suna sa niqabi da haka ba dole su san mace mata bace ba to amma annabi bai ce mata daga niqabin su ganki ba a wannan ba hurumin su bane ba su da wannan hurumin amma dai sunanta wance wance ce matata oho shikenan shi ko miji ya halatta yi wannan da matarsa ko al'ada garin su ana yi ko ba a yi fa qala sai suka ce subhanallahi ya rasulullah sarki ya tabbata ga Allah ya ma'aikin Allah ma'ana sai suka yi mamaki me yasa annabi har sai ya faɗi haka, me yasa har sai yayi bayanin wace ce? Fa qala, sai annabi yace da su, inna ash-shaytana yajri min ibni adama majrad dam, yo ai shedan yana kurdawa lungu sako na jikin dan adam kamar yadda jini yake kurdawa. Da haka ba ku fi karfin ya shiga zuciyar ku ya muku wasu wasi ba, ya sa muku mummunan zato game da ni. To shi fa dan adam da yayi wa annabi mummunan zato ya zama me? Ya zama kafiri, ya zama kafiri. Da haka annabi tausayin su ne gudun kar shedan ya amfani da wata shubha ya jefa su a bala'i. Da haka sai manzo Allah ya fito ya musu bayani, sai ce wa inni khiftu an yaqdhifa fi qulubikuma sharran, kuma ni ina jiye muku tsoron kar shedan ya jefa muku sharri a zuciyarku ku yi mun mummunan zato. Au qala shay'an, ko kuma yace ina jin tsoron kar shedan ya jefa muku wani abu. A wata ruwayar sharri, a wata ruwayar wani abu, duk ruwayoyin guda biyu suna da fuska, wani abun kuma wanda yake sharri ne. Domin mummunan zato ga annabi, kai ba annabi ba ma ga nagartaccen bawa kai masa mummunan zato menene? Sharri ne. Shi yasa Allah yace ijtanibu kasiran min adh-dhann, kuma manzo Allah yace dhannu bil mu'minina khairan, ku yi mu'minai zaton alkhairi. Wa fi riwayatin, a wata ruwayar, annaha ja'at tazuruhu fi itikafihi, ita na Safiya din ta zo ne tana ziyartar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake itikafi, fil masjidi, a masallacin sa na Madina, fil ashr al awakhir min ramadana, a goman karshe na ramadana, fatahaddathat indahu sa'a, tai hira tare da shi na wani lokaci, thumma qamat, sannan ta tashi tanqalibu, za ta tafi gida, fa qama an-nabiyyu ma'aha yaqlibuha, sai annabi ya tashi tare da ita dan ya rakata, hatta idza balagat bab al masjidi, har sai da ta isa gab da kofar masallaci, inda babi ummi salama, dab da kofar shiga bangaren na ummu salama. Da ummu salama da Aisha gidansu ɗaya ne, su suka zauna a gidan da yake manna da jikin masallaci. Yanzu inda kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama yake, ai da asali gidansa ne wajen, ba cikin masallaci ba ne. To wannan gidan da Aisha da ummu salama su suka zauna a nan, sauran matan kuma wasu suna can, wasu suna can, haka dai. To da haka daidai kofar da daga ita sai a shiga bangaren na ummu salama, anan ne aka yi kicibis da waɗannan mutane, da nana Safiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Thumma zakarahu bi ma'ana, sannan ya ambaci cikon hadisi da ma'anarsa. An gane ko? Galibin abinda hadisin ya kunsa na fiqihu mun riga mun faɗa, illa iyaka kawai mun ishara zuwa ga wasu abubuwa masu muhimmanci kadan daga ciki. Aka ce wa fihi annahu yanbaghi an yuzila al-insanu ma yalhaquhu min tuhuma, yana daga abinda hadisin yake koyarwa, ya kamata mutum duk lokacin da ake zargin sa to yayi kokari ya kawar da wannan zargi ta hanyar a gaskiya da bayani. An gane ko? Li'alla yudhanna bihi shay'un huwa bari'un minhu, dan kar ai masa mummunan zato na abinda shi bai ji ba bai gani ba. To amma wannan ga mutanen da ka san masu fahimta ne, da mutanen da ka san bayanin zai musu amfani, domin ka'idar bayani da wa'azi, in nafa'ati dhikra fa dhakkir, in nafa'ati dhikra, kai wa'azi kai gargadi in zai yi amfani. Amma mutumin da ka san ko kai masa bayani ko kai masa bayani sai ya zage ka, baka da bukatar ka bata lokaci a kansa, baka da bukatar ka saurare shi, kawai ka ci gaba. Fa amali innana amilun, li amali wa lakum amalukum, antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malu, ka bari wannan in an je lahira Allah ya yi bayani, Allah ya wanke ka. To wannan shine abin da ake nufi. Yace anna shaytana lahu qudra, kuma daga cikin abin da hadisin ya nuna, shaytan yana da iko, wa tamakkunun qawi, kuma yana da dama mai karfi, min idiwa ibni adam, ta rudar da yan adam. Ko kai waye karka dauka ka fi karfin shedan? Baka fi karfin sa ba, sai dai kawai in Allah ya tsare ka. Amma ba wanda ya fi karfin shedan duk duniya. In dai shedan zai iya gwabzawa da annabi Adamu ya ci nasara, to waye kai da kake tsammanin zaka fi karfin sa? Baka isa ba, kuma Allah ne ya bashi wannan ifa. Kuma manzo Allah ya faɗa, inna ash-shaytana yajri min ibni adam majrad dam, ba inda baya shiga a jikinka. To da haka kullum sai dai kai ta neman tsari daga sharrin sa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Fa huwa yajri minhum majrad dam, shaytan yana gudana a jikin yan adam kamar yadda jinin su ke gudana. Qala ibn daqiq al-eid, ibn daqiq al-eid yace wa hadha muta'akkidun fi haqqil ulama, kuma wannan abun tabbatacce ne har akan malamai wa man yuqtada bihim da ma wadanda ake yin koyi da su me din cewa idan an zarge su da wani abu su fito su yi me su yi bayani na da yake nan na biyu shedan yana da ikon ya batar da han malami ya samu nasarar batar da annabi karka dauka cewa ga magarin mutum ne shedan yake iya cin nasara a kansa mutane na musamman ma shedan yana iya yin tasiri a kansu idan ka san wannan to kai kuma sai ka shiga taitayin kanka shedan ya taba annabi ba kai kowa sai shafa a kansa ruwa shedan ya taba malamai ba kai wanda ba malami ba kuma sai ka shafa mai kanka ruwa watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba ahwahu fa masaluhu kamasali al-kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatruku yalhas dhalika masalu al-qawmi alladhina kadhabu bi ayatina fa qasas al-qasas la'allahum yatafakkarun wannan shine karshen kitabu siyam an gane ko to sai kuma kitabul hajj malan ya kawo su a tartibi a jere in ba ku manta ba tunda muka fara karatu da muka shigo babun tsarki muka fara da shi sai babun sallah sai babun zakka sai babun azumi sai babun hajji yanzu shi za mu shiga saboda a jere suke daman a tartibi na rukunin musulunci daga sallah sai zakka sai azumi sai hajji an gane ko buniyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawm ramadan wa hajjul bait mala yace kitabul hajj littafin da yake bayani akan hajji al hajj lugha al qasdu kalmar hajj a yaren larabci tana nufin nufatar waje ko nufatar abu an gane ko idan aka ce hajja daidai yake da a ce kasada an gane ko ya nufata to amma a yaren musulunci alqasdu ila albaytil haram nufin dakin Allah ne alfarma shine ka'aba li a'malin makhsusa fi zamanin makhsus dan wasu ayyuka na musamman a wani lokaci ke bantacce an gane ko ba kowane lokaci bane in ka je ka'aba ka je aikin hajji kuma ba duk abin da kaje kai aikin Ka'aba ko da lokacin aikin hajji bane ake ce masa aikin hajji ayyukan hajji sanannu ne lokutan su ma sanannu ne alhajju ashhurum ma'lumat to sannan sai yace wannan magana ta Sheikh Bassam ce yace wabtada al-musannifu bis-sala ibn surur al-maqdisi abdul gani kenan mai littafin undatul ahkam Allah ji gansu da rahama ya fara da kitabus salati li annaha ahammu arkani dini ba'da shahadatain domin sallah ita ce mafi girman rukunin musulunci in ka cire kalmar shahada da haka shi yasa aka fara da ita wa sanna biz zakka ya biyo bayan ta da babun zakka li annaha qarinatuha fi ayatil qur'anil karim domin zakka abokiyar hadin sallah ce tagon sallah ce an gane ko tobashin sallah ce ma'ana yar uwarta ce hatta ambato na ayatul alqur'ani duk inda aka ce wa qimus salat sai ya ce duk inda aka ce wa yuqimus salat sai ya ce wa yutuz zakah wa sallafa bis siyami sannan ya ukunta bis siyami da batun azumi li kaunihi yajibu kullu sana domin shi azumi ana yin sa ne duk shekara wajibi ne na duk shekara wa yutiquhu wa yaqumu bihi al-jumhur min al-muslimin kuma shi da yawan musulmi suna iya yi mafi yawan musulmi suna iya azumi an gane ko sabanin me hajji sabanin me zakka mafi yawan musulmi ba sa iya hajji mafi yawan musulmi ba sa iya zakka idan aka ce ba sa iyawa Allah bai ba su damar ba masu ikon zuwa aikin haji da wanda ba su da iko masu ikon sun fi yanzu ko gidanku ka lissafa ko mun takaice abu mu ce a danginku wanda suka je aikin haji da wanda ba su je ba nawa ne za ka ga wanda suka je din su ne ba su da yawa a zo unguwa da wanda suka je da wanda ba su je ba suka fi yawa wanda suka je din su ne ba su da yawa wanda ba su je ba su suka fi yawa to abinda wannan yake nunawa wa'ancan na gaban waɗanda su aka fi yi masu yin suka fi yawa su ne a gaba kafin wannan azumi ya ɗari zakka saboda masu yin sa sun fi yawa an gane ko zakka bata kai ba azumi saboda masu yin ta ba su da yawa hajji bai kai ba azumi saboda masu yin sa ba su da yawa wadanda suke da ikon yi ba su da yawa shine abin da malai yake so ya ce mana anan sai ya ce wa aqarra alhajja wa akhara alhajja malan ya jinkirta aikin haji ta fuskar bayani ya kawo shi a ƙarshe li'annahu la yajibu illa maratan fil umri domin shi aikin haji wajibcin sa sau ɗaya ne a rayuwa duk kudinka in ka je aikin haji sau ɗaya ka gama duk wanda zaka ƙara ko sau biliyan nawa zaka yi nafila kake yi ba shine wajibin ba ɗayan nan shine me wajibi wala yajibu illa alal qadirin kuma baya wajaba sai ga masu iko wahum aqallu min al-ajizin kuma su ne mafi karanci in an hada da wanda ba sa iyawa wa qad sabata bil kitabi was sunnati wa ijma'il umma aikin haji ya tabbata da ayoyin alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu da kuma ijma'in al-umma fa wujubuhu ma'lumun min ad-din bid darura da ka wajibcin aikin haji yana daga cikin abin da dolan dole ne ka san shi a musulunci idan aka ce abu ma'lumun min ad-din bid darura abinda dole ne musulmi ya san shi ba a yi maka uzurin rashin sanin sa a ce yau ga wani musulmi amma bai san matsayin aikin haji ba ai musuluncin sa ma asali bai ba saboda ai baka zama musulmin sai kai ne sai ka san aikin haji da matsayinsa wajibi ne irin yadda kalmar shahadatan take wajibi haka shi ma irin yadda take rukuni haka shi ma rukuni ne tare da ita ce a gaba amma dai shi ma din yana biye mata wannan shine abin da ake kira da ma'lumun min ad-din bid darura sannan abin da in kai musun sa to ka bar musulunci yanzu da wani zai kasassaba ya ce aikin haji ba wajibi bane ya kafarta kaulan wahidan ko yana yi kawai cewa ba wajibi bane ya raba ka da musulunci domin yanzu kamar gini ne ka rushe masa dirka daya kai masa illa ba zai tsaya ba to haka musuluncinka yake kafafuwansa biyar ne shahadatu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah iqami salati ta zakat sawm ramadan hajjul bayt da ka karya kafa daya musuluncin bai cika ba ko kana yi ku gane bambancin yi da kuma yaddar wajibci duk abin da aka ce kaza wajibi ne kudirce shi da aikata shi da za ka yi daya ka bar daya har yanzu baka yadda da wajibcinsa ba yana sallah amma bai da wajibi ba ce kafiri ne ya yadda wajibi ce amma ya ke yi kafiri ne na fata an gane giya ya yadda haramun ce amma yana sha bai kafirta ba saboda ita ba rukuni ba ne a musulunci ko rukuni ce sahabbai har suka shiga musulunci har tsawon shekaru suna shan giya ana kiransu musulmi kuma suna shan giya sai daga baya aka zo dan a tsabtace su aka ce to ku daina fa hal antum muntahun suka ce intahaina da haka akwai bambanci tsakanin abin da yake wajibi da abin da yake ba wajibi ba abin da yake wajibi yadda da shi da aikata shi wajibi ne kishiyar haka yana sa mutum ya samu matsala Allah ya kiyaye aikin haji yana da hikimomi masu tarin yawa da malamai suka ambata kaɗan daga ciki na farko don ya tuna maka da tashin alkiyama ga mai ƙaramin tunani ba wani abin da zai nuna maka rahazal demonstration na alkiyama kamar tashin aikin kamar aikin haji kaga mutane duk an binne su da likkafani fararen tufafi ko to muƙaddara ma a ce da mutane za su tashi da tufafi a jikinsu a ranar alkiyama da me za su tashi farin likkafani to gashi nan shi ake sawa a aikin haji tare da a tashin alkiyama ma ba tufafi ake tashi tsarara ake tashi kama bada'ana awwal khalqin nu'iduhu yuhsharu an-nasu yawmal qiyamati hufatan uratan burulan buhuman haka annabi yace dai kenan sannan a tashi a aikin haji mutane suna zamowa daidai yanzu zaka hadu da sarki da gwamna da shugaban kasa da talakan talak a aikin haji dukka gansu a waje daya da shiga iri daya ko ba haka ba to kaga wannan yake nuna maka haka za a tashi a tashin alkiyama ba magana sarki ba magana gwamna ba magana malam ba magana waye ba duk an tashi bai daya sannan a aikin haji mutane sukan shiga wani yanayin da ba kowa ya rikice kawai to sai wanda ya je aikin haji zai gani wahala da wajiza takan sa mutane su shiga dimuwa kowa takan sa yake to wannan yana daga cikin abin da zai faru a ranar tashin alkiyama yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wannan duk abubuwan da suka shafi alkiyama kenan sannan a duniyance aikin haji yana hada dankon zumunci a aikin haji ne zaka je ka tare da ka hadu da mutanen nesa da kai inda baka taba tsammanin zaka hadu da su ba kai baka taba tsammanin zaka je garin su ba su taba tsammanin za su zo garin ka ba amma sai Allah ya zo ya hada ku kaga qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'un Allah la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi ranar da Allah zai tara mutane a waje guda to ga misali nan a aikin haji wani yana ganin kamar tashin nan ba zai yi ba haduwar nan ba za ta yi ba gashi nan ana yin aikin haji ba karamin misali to sannan mutane za su samu ta'arufi sanayya yanzu wani daga aikin haji za ku hadu in kuka kulla wata alaka sai ku ci gajiyar alakar duniya da lahira daga nan sai a fara kasuwanci daga nan kaza daga nan kaza daga nan kaza sarki alhaji Allah ya ji kansa da rama sarki alhaji ne je aikin haji shi kuma ana ce masa sarki alhaji ne saboda a sarakunan Kano baki ɗaya ba wanda ya fara zuwa aikin haji sai daga kansa duk sarakunan da suka yi mulkin Kano kafin sa ba wanda ya taba zuwa aikin haji yasa shi ake ce shi sarki alhaji to kaga ko ba komai ya kawo alheri ta nan to sannan su sarakunan da suka gabace shi wasu ma ba musulmi bane ai wasu ma guza ne da aka musulma yadda da aikin hajjin ba wanda kuma musulmin ne lokacin damar zuwa aikin hajjin tana da me wahala wahala ko shi din ma a mota ya tafi eh ba wai a jirgi ya tafi ba lokacin ba jirgi tafiyar kasa ce aka ce to wannan dai da sauransu to sannan a aikin haji akwai kasuwanci akwai habakar arziki idan mutane za su tafi aikin haji za su iya kai kayan kasuwancin su in kuma za su dawo za su iya yin sari su dawo da shi to wannan ma biyana daga cikin amfanannuka na aikin haji a duniyance a duniyance to sannan wani zaka ga kasar ku daya amma Allah bai taba hada ku ba ko a kasar baka isa ka je inda yake ba amma aikin haji fa sai ku hadu yanzu talaka zai je aikin haji kawai sai ya ga shugaban kasa a wajen dawaki sai su ci ai arba ana yi amma nan ka'iza a aikin haji ne sai ku yi arba da sarki ga ka gashi ba fadawa ba kowa a aikin haji sai ku yi arba da minista wane ku yi arba da wane to wannan duk yana faruwa waɗanda ba su je ba Allah ka ba su ikon zuwa to abu na farko na aikin haji shine sanin lokaci ibada ce mu'akkata mai dauke da lokaci shine malai ya fara da babun lokuta yace babun almawaqitu babun da yake bayani akan lokuta kalmar mawaqit jam'i ne na ko waqtu ko na miqat an gane ko waqtu za a iya masa jam'i a ce mawaqit to haka nan miqat za a iya masa jam'i shi ma a ce masa mawaqit sannan a lokaci guda waqtu ana masa jam'i a ce awqat to shine malai yace jama'a mawaqit jam'u miqatin wa hiya zamaniyatun wa makaniyya jam'i ne na miqati shi kuma miqati iri biyu ne akwai zamani akwai makani akwai lokacin da ake aikin haji a shekara ba kowane lokaci ake ba sannan akwai wajen da sai an je ake fara aikin haji ba daga ko ina ake fara ba to lokacin da sai a shi ake aikin haji shine almiqatuz zamani wajen da sai ka je shi ne daga nan zaka sa harami ka fara aikin haji shi kuma sunansa almiqatul makani to da ka in an ce mawaqit a aikin haji imma zamaniya wa imma makaniya faz zamaniyatu lokuta na aikin haji na zamani ashhurul hajj sune watannin da ake aikin haji a cikin su wanda Allah ya ce alhajju ashhurum ma'lumat shi aikin haji watanni ne sanannu ba kowane wata bane Abdullahi dan Umar yace zulqa'da ne da shawwal ne da zulqa'da da zulhajji ko wa asharun min zulhajji watan shawwal na karamar sallah ana iya aikin haji a cikin sa watan da ke bi masa Zulqa'ada ana iya aikin haji a cikin sa, shi ma yana cikin ashhurul hajji. To sannan sai watan Zulhajji din shi kansa ana iya aiki haji a cikin sa. Wasu malaman suka ce shi kuma goman farko kadai ake yi, banda goman tsakiya banda na ƙarshe. Amma a wani kaulin a mazhaban Malikiya dukkan sa shi ma lokacin aikin haji ne. Ma'ana da a ce yau Saudiya za ta ce shekarar bana aikin haji ba a goman farkon Zulhajji za a yi ba, a Shawwal za a yi, kuma ga date an sa, to dole ana zai su tafi a wannan lokacin. Da za su ce a'a a Zulhajji ma yau zuwa goman tsakiya za a yi, ba laifi. Na fata an gane. To amma me yasa aka tare a goman farkon Zulhajji? Saboda anan annabi yayi. To ko duk mai neman albarka sai ya tsaya a inda ne annabi ya tsaya. Ko da ya halatta a yi a wani lokacin ba wannan ba, tun daga wanda annabi yayi to magana ta kare. Ana ya nuna wannan shi ya fi, shi Allah ya zaba wa ma'aiki, shi ma'aikin ya zaba, shi ya aiwatar a ciki, to ya fi duk wani wanda wani zai zaba ko da ya halatta. Ina fatan bayyana wannan. To sannan malamai suka ce me hikimar da yasa Allah ya yalwata lokutan aikin haji? Saboda a da asali tafiyar kafa ce, kuma kun san da duniya kamar yanzu ne ba zaman lafiya ake ba, cikin tashin tashina ake. Yanzu ne kana kan jirgi sai ka tsallake kasar da ake yaki ka wuce ba ruwanka da su. In ba su hana a wuce musu ta sama ba, in makamai ba sa giftawa ta sama. An gane ko? To amma a da in ana yaki fa dole sai ka kutsa ta cikin kasar ka wuce. To kaga ai ba zaman lafiya. Kai ka fito aikin haji wani ya yi da kai. To shi yasa Allah dan ya bawa aikin hajin tsaro sai ya hana yaki a waɗannan lokutan. Kuma wata hikimar Allah, har ma guzawa za ka tarar suna girmama waɗannan lokutan da Allah ya hana yaki a ciki. To hikimar shine alhaji zai yi tafiyarsa daga garinsu har ya je aikin haji, ko ana yaƙi zai wuce ta ƙasar da ake yaƙin an tsagaita wuta, ya je aikin hajinsa kuma ya dawo ya sake wucewa ya dawo gida. Shine hikimar. To amma yanzu da yake ba tafiyar ƙasa bace, duk da har yanzu akwai masu tafiyar ƙafa, har yanzu akwai mutanen da suna zuwa aikin haji a ƙar, daga kuma Afirka, daga ma Najeriya, akwai mutanen da har yanzu za su tafi a ƙar, su shiga Chadi, su shiga Kamaru, su shiga Sudan, su jefar Sudan, sannan su hau jirgin ruwa su ƙarasa. Ko waɗanda har yanzu suna haka. To amma dai wannan tafiyar ta ƙasa yanzu ta yi ƙaranci. Sannan waɗanda suke kusa da Saudi Arabia da yawancinsu su ba sa shiga jirgi. Mutanen Yemen boda kawai ake buɗe musu su yi ta shiga. Duk ƙasashen da suka yi boda da Saudi Arabia su kawai ƙafa suke shiga su je su yi aikin hajin su fito. So da haka wannan yana daga cikin hikima na tsawaita lokuta na aikin haji don a samu cikakken tsaro na aje a dawo. Shine malai ya ce ashhurul hajji shawwalun wa zulqa'adatin wa ashrun min dhulhijja wal makaniya miqati na waje ma dhukirat fi hadhain al hadithaini, sune waɗanda aka ambata cikin hadisai guda biyun nan masu zuwa. An gane ko? Malai ya ce waju ila hadhihi al mawaqit ta'ziman lil bait al haram, an sanya waɗannan miqati dan girmama Ka'aba. Kar ka shiga Ka'aba kana wargi, ka san ga wata gaba da ka zo ta, to fa ka tunkaro Ka'aba, komai naka ya canja, hatta kayan jikinka su canja, duk wani abu da zaka rinka yi ya canja. Me zaka yi da me ba zaka yi ba ka sani, ka fara faɗan waɗansu kalmomi dan ka tunkaro wani waje na musamman, shine talbiya labbaik Allahumma labbaik. Da haka wannan harami da aka sa miƙati na waje dan girmama Ka'aba ne. وتكريما لياتي اليها الحجاج والزوار من هذه الحدود دم سكاي زياره ده الهزي سوزو وكعبا تا wannan sassa muazzimina khadiina khashiin, suna masu girmamata, suna masu rankafar da kansu, suna masu cike da nutsuwa. Walidha harrama ma hawlahu min as-sayd, saboda haka ne hurrima aka haramta ma hawlahu duk abin da ke daura da Ka'aba min as-sayd na dabba farauta. Ada da gari bai cika ba, za ka ga barewa kusa da Ka'aba, zomo kusa da Ka'aba, tsuntsaye na farauta duk ga su kusa da Ka'aba, duk gefenta daji ne. To kuma mutanen da suna tafiya da makamansu, mutum yana tafiya da ƴakwari da bakarsa, yana tafiya da ɗan kulkinsa, da ya ga zomo zai iya bi zai raɗe. To sana hikimar sanya hududul haram daga miƙati kaza zuwa miƙati kaza, ka gane daga yanzu ka shigo Ka'aba, to in ka shigo wannan wajen duk zoman da za ka ci karo da shi ko barewa ba kai ba shi. dan girmama wannan ɗakin kuma dan Allah ya sani gaba gari zai cika kar ka zo garin jifan zo mu ka kwade wani alhaji da kulki wannan zai sa mutane su daina zuwa aikin haji wani ya ce ai ni daga zuwa aikin hajin nan wani ya tsaya min ido ni bazan koma ba daga zuwa aikin hajin nan wani ya karya min kafa garin dukan barewa ni bazan koma ba to duk wannan uzurrukan sai Allah ya sanya hikima dan ya dakatar da su dan bulata ni ko baban sa ya je aikin haji ya mutu a can aka zo ane masa gaisuwa yace yo baffa shi ya jawo kansa shi Allah baka je wajen sa ba ma ya biyo ka ya dauke ka bari ka kai kanka to kaga kar ai irin haka wannan yana daga cikin hikimar da yasa aka sanya miqat almakani kuma aka sanya ka'idoji da dokoki wa qata'il ashjari haka yanke bishiyoyi duk bishiyoyin da suke daura da Ka'aba suka shiga cikin hududul harami ba a yanke su li'anna fi zalika istighfafan bi hurmatihi domin yanke wannan bishiyoyin rage darajar Ka'aba ce ka bar su kawai haka yadda ka gan su to tafi kwarjini tafi abin nan wa khatta min karamati ko wa hatta min karamatihi sannan kuma sariyar da mutuncinta ne wallahu subhanahu wa ta'ala ja'alahu masaban linnas wa amna ubangiji ya sanya wannan daki ya zama wajen komawar mutane kuma wajen aminci wa razaqa ahlahu min ath-thamarati kuma ya azurta yan wajen da dangin kayan marmari duk da wajen fako ne amma kuma wajen yana da albarka la'allahum yashkuruna dan su masa godiya al hadithu as-sabi'u ba'da al-mi'atayn hadisi na 207 an abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullah dan abbas Allah ya kara musu yadda anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waqata li ahli al-madina Allah ya sanya wa mutanen Madina miqati wajen da za su sa haramin su in za su je aikin haji ko umra su fara talbiya shine al-waqtu anan al-miqatu anan ana nufin miqat al-makani an gane ko to miqat al-makani da az-zamani al-makani ambatan sa yazo ne a cikin haji sai amma az-zamani yazo a cikin me ayoyi الحج أشهر معلومات كقولنا القرآن إنه فلا أما وجه جند زاء ساهرني أفار أيكم حج وأنهم حديثي نيزود السو القرآن بيزود السو با داك ينزل نام وسوش وسو إن القرآن نزل الله با حديثي تو إن زاكو جي أيكم حج سيو قرن كساهرني تن لغا جدا جون إدم ما دغا جدا كسا سيمن تم بي كوايتي كسا دغا جدا in kuma kaje inda sauran musulmi suke sa suka sa kasa sai mu ce to ina ayar da tace in ka zo nan kasa harami ina ba ta an gane ma'ana dai in an gudu ba a tsira ba ba yadda za ka yi ka bauta wa Allah da Qur'ani babu hadisi asali ma Qur'anin ba zai fahimtu ba in babu hadisi ba zai yi ba yadda ka yadda Qur'anin nan ba ruwa aka ya fado gidanku ba ta bakin wasu kaji ka yadda da shi to waɗannan wasu karɓar daga wajen sun ai shine hadisin in ku ba haka ba in ka ce zaka karanta Qur'ani ba hadisi to sai dai kai masa karatun jarida yadda ake karanta ordinary larabci da ka canja karatu a Qur'ani sabanin karatu a ordinary larabci to sai an tambaye ka hujja yanzu kaga kalmar jaa a larabci haka kawai zaka rubu karanta ta jaa ba madda amma a Qur'ani ne fa jaa wa jaa rabbuka wal to wannan wa jaa din waye nuna maka shi hadisi ne ya nuna in ba hadisi ba za ka bambanta jaa ta Qur'ani da jaa ta wajen Qur'ani ba sai ya ce maka ai an gada ne to ya kamata ku fahimta Allah ya ganar da mu annabi shi ya sanya wa mutanen Madina waje inda za su fara aikin haji daga wajen ko umra su sanya haramin su Dhul Hulaifa sunan wajen Dhul Hulaifa waje ne a gefen Madina mai cike da ganyayyaki ita shi ganyen shi ake kira da zatu lahafa an gane ko kamar ka ce bishiyar gawo ko bishiyar baure ko madaci to wannan nau'in na bishiyar su ne da yawa a wajen a lokacin to shi ne ake kiran wajen da Dhul Hulaifa an gane ko to kuma wannan zai nuna maka abinda annabi yayi shine addini ba abinda mutane suke gani ba wanda ya saba wa na annabi wani mutum ya zo ya samu Imam Malik yace zan je umra daga ina ya kamata in yi dawa in sanya harami na in fara talbiya sai yace daga inda annabi ya sa shine Dhul Hulaifa sai ce a ni yanzu zan zo masallaci ma'ana yana nufin masallacin annabi inda kabarin sa yake sai in sa harami na daga nan sai in fita yace to kafa annabi kenan ganewa tunda shi ya san da masallacin nasa amma bai yi daga nan ba to kaga wannan shine bid'a wannan shine sabawa shari'a da bin ra'ayi ga abinda annabi yace kace kai kaza za ka yi da haka abinda annabi yayi yin sa shine mai addini saba masa kuma shine son zuciya wali ahli shami mutanen sham kuma annabi ya sa musu miqatul makani aljuhufa wajen da ake kira da suna juhufa an gane ko bidammil jimi wa sukunil ha'il muhmala wa fathil fa aljuhufa an gane ko bada haha wani gari ne baina ha wa bainal baharil ahmar qaryatun baina ha wa bainal baharil ahmar asharatu akyan gari ne tsakanin sa da albaharul ahmar red sea an gane ko red sea akwai mil goma tsakanin su to nan ne inda mutanen sham su kuma in za su zo ka'aba da sun zo nan sun zo miqatin su sai su sa haramin su sai kuma su fara talbiya aikin haji ne ko umra haka za su yi wali ahli najad mutanen najad kuma qarnal manazili annabi ya sanya musu waje sunan sa qarnal manazil akan ce da shi qarnal manazili akan ce da shi rabig rabig wani babban gari ne tsakanin sa da makka akwai wajen da ake kira da wadil jumum wadil jumum kilo mita 200 ne a mita kilomita 181 tsakanin sa da makka to wannan shine wajen da ake kira da qarnal manazil a wajen a lokaci a zamanin annabi haka ake kiran sa qarnul manazil ko a ce qarnus sa'alim waje ne mai yawan barayi an gane ko barewa barewa kamar ka ce wani daji ne ko wani kwazazzabo ne ko wani kogo ne na barayi to shine ake kiran sa da qarnul manazil a wani kaulin a ce qarnus sa'alim wali ahli yaman mutanen yaman kuma annabi ya sa musu nasu wajen mai suna yalamlam yalamlam an gane ko a wani kaulin na larabawa sukan ce alamlam ko yalamlam ko alamlam su kuma waɗansu daga cikin mazauna wajen yanzu suna ce da shi lamlam amma ko ka ce yalamlam ko alamlam ko lamlam duk dai wajen ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa wannan ya zamo shine miqati na mutanen yaman wa qala sai annabi yace hunna lahunna wa'annan wajaji na mutanen wa'annan yankunan ne zulhulaifa na mutanen madina ne asali juhufa na mutanen sham ne asali qarnul manazil na mutanen najd ne asali yalamlam na mutanen yaman ne asali domin a wannan lokacin musuluncin bai wuce waɗannan garuruwan ba amma daga baya musulunci ya faɗaɗa an gane ko amma a da musuluncin har annabi ya bar duniya bai wuce waɗannan iyakokin ba musulunci bai fita daga ƙasar larabawa ba bai shiga wasu ƙasashen ba bai wuce yaman ba bai wuce sham ba bai wuce abinnin ba makka da madina ba to waɗannan kuma su ne ƙasashen larabawa asali to da haka sai annabi ya ce hunna lahunna waɗannan wajaje na waɗannan masu waɗannan garuruwan ne wali man ata alaihinna sai kuma wanda ya biyo ta garinsu in zai wuce yanzu kai ne za ka je aikin haji ko umara jirginka da ya ɗauke ka daga najeriya sai ya sauke ka a madina to yanzu za ka yi amfani ne da miƙatin mutanen madina zulhulaifa a'a da jirginka ya ɗauke ka sai ya kai ka yaman ya aje to yanzu za ka yi amfani da miƙatin mutanen yaman ko jirginka sai ya kai ka abin nan sham to za ka yi amfani da miƙatin mutanen sham shi ne ma'anar wali man ata alaihinna nasu ne sai kuma wanda ya biyo ta wajensu min ghairi ahlihinna wanda shi ba ɗan asalin garin ba ne an gane ko da ka shiga gari to miƙatin mutanen garin ya zama mai naka karka ce a yayi ni ba ɗan nan garin ba ne yanzu ka zama ɗan gari hukuncin 'yan gari zai yi aiki a kanka
1: Alhamdulillah mun saurari fassarar karatun littafin Undatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar Balli Imamu Masallacin Juma'a na Triumph da kenan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin kamuku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya Zaruddin Manir Jawuji ke cewa mu haɗu gobe a daidai wannan lokaci

0: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina farawa da bada hakuri bisa dan jinkirin da muka yi na isowa wannan waje Allah ya mana gafara baki daya an ce mu yi magana akan muhimmancin dukiya da kuma hanyoyin samun ta da bunƙasa ta musamman a cikin yanayin da muke ciki a Najeriya wannan mawdu'i ne wanda yake da ayyukan kallon sa ta bangarori daban-daban to amma ina tare da dan uwa Dr. Abubakar Sadiq wanda kwararre ne akan abin da ya shafi harkar hada-hadar kuɗi da juya kuɗi da harkar haɓaka tattalin arziki wanda insha Allah wataƙila bangaren abin da zamu yi specifically anan mu me zamu yi wajen bunƙasa tattalin arziki da dukiya kila shi zai fi daukan sa amma bangaren da wataƙila zan yi magana akai wanda ba zai wuce shimfiɗa bane akan mawdu'in yana da alaka da muhimmancin ita dukiya na san a lokuta da dama malamai suna magana akan wannan amma a wannan yanayi da muke ciki na wahalar da tsadar rayuwa da zazzabin tattalin arziki ko ba haka ba yadda tattalin arzikin mu yake fama da zazzabi tun daga lokacin corona da faman da aka yi zuwa lokacin da aka yi cashless policy wasu da yawa suka kakkarye zuwa kuma lokacin da aka zo aka cire subsidy da yadda abubuwa suke tsada a yanzu a cikin kasar mu mun sani kuma cewa a matsayin mu na ƴan Najeriya dama can kasar kasa ce wacce ake maganan tana da yawan talauci abinda zai fi bada takeicin shine mu musulmi da muke arewacin Najeriya mu muka fi yawan talauci jihohin musulmi idan kana lissafin jihohin da suke gaba a talauci daga 1 har na 10 kusan zaka samu jihohi ne na arewacin Najeriya na musulmi inda musulmi suke biyawa zaka ka hada da jihar Sokoto the seat of the caliphate da biyo ta Zamfara the Sharia state ko da biyo ta Kano the center of commerce da gangaro ta Gombe garin Bubayero in kaga dama ka dan kewaya ta can na Shehu Larabawan bid'a ko ba haka ba jihar Borno ka zago ta nan jihar Taraba duk zaka samu akwai dandazo na talauci a cikin al'umma to shi wannan talaucin wani abu ne da babu wanda yake son sa a duniya ko a drama ko a film ba a daga hannu mutum ya daga hannu ya ce ya ubangiji yana ya roki Allah ya yi shi masiyaci ko akwai ba wanda yake son shi talauci abun bakin ciki ne abun damuwa ne yana takura mutum yana takura aqidar mutum yana tasiri akan aqidar mutum domin in talauci ya bugi mutum yayi yawa in ba an yi sa'a ba sai ya fara tuhumar ubangiji sai ya fara samun shakku me yasa Allah yake masa haka in ba Allah ya kwace shi yana da tasiri akan rayuwar zamantakewar mutane yanzu saboda yawan talauci da yake cikin al'ummar mu yasa zaka ga akwai yawan mace-macen aure kuma da yawa daga cikin mace-macen auren mu banda wasu dalilan akwai dalili na talauci ya kawo mata gida matansa biyu da rabi wato matansa biyu da rabi mana yana da biyu kuma yana hararan ta uku ko ba haka ba ga yaransa 17.7 a gida amma gaba ɗaya salarin sa naira 30,000 akwai mutum 30 a gidansa kuma salarin sa 30,000 a wata je kama ya kai 60,000 idan ka kasa 60,000 din nan ko 30,000 din nan a wata ɗaya kullun naira 2,000 ake da shi to wannan naira a kasa a tsakanin su gaba ɗaya a ci abinci a sa a sha abin sha a sayi sabulun wanka da omon wanki a biya kudin makarantar yara a sayi ruwan sha ai magani duk wannan bukatun akan su suke a naira 2,000 a yini haka za a kasa ta kashi uku in ta kai 2,000 yake samu dan haka in an zo wuya tayi wuya baya iya rike gidan karshen ta wasu sai ya sallame wasu da rai ya baci sai ce wajarot ko ba haka bane to kuma talauci yana haifar da kuma kaga yawan yara yan daba a cikin al'umma saboda uba bai iya ciyar da shi ba bai iya shayar da shi ba bai iya abincintar da shi ba in Hausa tayi bai iya bashi abinci ba bai iya tufatar da shi ba bai iya ilmantar da shi ba bukatunsa baya iya dauka bai iya daukan na mahaifiyarsa ba ma da take cikin gida ballantana dan da aka haifa kuma gobe ya ƙara haihuwa jibi ya ƙara wani suna nan to yaran nan sai su tashi babu kula suna jin haushin kowa saboda ba su samu abinci ba babu wanda yayi kula da su bare su girmama shi yadda in yayi musu magana za su saurara to wannan kaga talauci duk yana haifar da irin wannan al'ummar da duk take da talauci zaka samu irin waɗannan matsaloli din to kaga yana da illa kenan a zamantakewa yana da illa a siyasa galibin yaran nan yan daba in ka bincika tarihinsu zaka samu suna da alaka da talaucin gidansu in one way or the other da haka talauci yana tasiri akan siyasa yana tasiri akan addini mutane nawa suka bar addini saboda talauci an ba su wani abu sun koma sun canza addini to kuma talauci yana sa mutum ya zama mugu mara tausayi mutum mai mutunci idan ya talauta amai sai shi mugun da ba gaskiya talakan mutum ba shi zance a taro fa zancen shi sai dai cikin zuciya talauci mutum ne baki mai gizo da doro da tozo da annakiya in ya kama yaro ya tattangwara shi ya mai sai shi tsoho da karfin tsiya in ya kama tsoho ya lallan kwasa shi ya dan kare sashi kaman sarkiya to wannan talaucin yana nan yayi katutu a cikin al'ummar to amma matsalar da muke da ita ce tunanin mu dangane da matsalar tattalin arziki da abin da ya shafi talauci muna da gurgun tunani muna da gurguwar fahimta muna da karkatacciyar fahimta dangane da wannan galibin mu mun dauka cewa shugaban kasa shine zai fitar da kowa daga cikin talauci daya bayan daya galibin mu mun dauka cewa tunda shugaban kasa da ministoci da yan majalisu lokacin da suke makaranta ai da ka gama makaranta lokacin da kake makaranta ma ana baka allowance ko ba haka bane yake fada yana gamawa in yazo dawowa gida har da tsaraba da ka gama kuma za a baka kidin mota a baka aiki to wai tunda haka suka yi a 1960s 70s 80s to shikenan matasan mu da mazaunan mu kowa tunaninsa shine muna jiran ran da abun zai dawo kowa in ya gama digiri sai a bashi mota a bashi aiki kaga wannan akwai wato nau'i na junun a tunanin ko ba haka bane saboda akwai abin da ya wuce ya zama khabaru kana mansubun ba zai sake maimaituwa ba kar ka dauko 1960 ka ce wannan rayuwar 1960 kake jiran ta dawo ta faru a 2024 Najeriya da take da mutum miliyan 57 zuwa 60 wai abinda aka yi a waccar Najeriya ita shi kake so a yi a Najeriyar da take da mutum miliyan 230 a Najeriyar da take tinkaro ta yi mutum miliyan 300 Najeriyar da take shirin zama ita ce ƙasa ta uku a duniya a yawan population nan da shekaru kaɗan to akwai matsala dangane da tunaninmu kuma muna rayuwa a wannan Najeriya wanda take da wannan talaucin a Najeriya da take da shugabanci shugabanni masu corruption a Najeriya da take da shugabanni masu sace dukiya kowa ya sani akwai wannan ko ka ce baka da detail din ka san dai ana yi ba za ka ce wani da wani barawo bane duk ban ga lokacin da ya sa hannu ya kwasa ba amma dai ka san ana yi to amma a wannan Najeriya da bata shugaba bata da shugabanni masu kyau a wannan Najeriya da take da matsala a wannan Najeriyar ne ƴan kudu suka iya rage talaucin su mu ƴan arewa muka kasa ina fata an gane a wannan Najeriyar ne zaka je jihar Lagos kaga ana maganar poverty rate 4.something% mutanen da suke rayuwa cikin talauci kashi 4 ne zuwa 5% amma a jihar Taraba a ce ma 87.something% na mutane suna da dangantaka da talauci mutum nawa ne suke iya biyan bukatunsu na abinci da tufafi da sauran manyan bukatunsu a jihar Taraba ashe akwai abin da suke yi wa kansu wanda mu ba ma yi wa kanmu ina fata an gane akwai wani abu ko mun san shi ko ba mu san shi ba to wannan abu na farko babba shine suna yin aiki akan tunanin mutane suna seta kwakwalen mutanen su dangane da rayuwa musamman kan abin da ya shafi rayuwar tattalin arziki suna seta su dangane da talauci su nuna musu maki ne innal faqra lakum adun ko ba haka ba ku kishi ku yake shi domin ko a musulunci irin abin da kake yi wa kafirci irin abin da kake yi wa shedan kullun kake neman Allah ya raba ka da shi Allahumma a'udhu billahi minash shaitanir rajim da kake yi kullun haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya maka kamar yadda kake neman tsari daga shedan to haka kuma ka dinga neman tsari daga talauci Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqri da haka sai ka saita tunanin mutane sun gane wannan faqaru talauci abokin gaban su zai iya musu illa ya sa mutun yana so dan sa ya haddace alqur'ani ya zama mutumin kirki yayi digiri amma ba zai iya ba saboda ba ita saboda talauci to akwai bukatun saita kwakwale da tunani akan wancan sannan abu na biyu suna saita kwakwalen mutane su dangane da dukiya da muhimmancin ta da hanyoyin neman ta suna yi a irin mahangar su irin wanda suka gada da kakanni ko irin wanda suka gani a tsarin addinin su to ashe mu ma muna bukatun mu saita kwakwalen mutanen mu mu dawo da tunanin su dangane da dukiya da muhimmancin ta a matsayin sinadarin rayuwa amma a mahanga irin ta alqur'anin mu da sunnar manzon mu sallallahu alaihi wasallam dan haka a wannan babin ne abinda zan yi yana da magana yana da alaka kawai da nuna mana me matsayin dukiya a musulunci shi yasa mun kai magana akan muhimmancin dukiya babban abinda nake so na yi shin dukiya me matsayin ta a qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ne a cikin al'ummar mu dukiyar nan kana mu'amala ita da ita kullum dan kullun ka tashi akwai riga a jikinka da aka saya da dukiya akwai hula ko takalmi dake da alaka da dukiya zaka ci abinci wanda aka saya da dukiya zaka hau abun hawa ka biya kudi agogon da kake duba time da wayar da kake amfani da ita duk wani abun da kake yi yara ta yi da dukiya to ita wannan dukiyar tare da muhimmancin ta baka taba karanta wani abu ko ka saurari lecture akan ta ba amma akwai abin da kake yi na sati ko sati biyu ka tsaya ka karanta littafi amma ka course din bita akan sa to rashin sanin dukiya da fahimtar matsayin musulunci akan ta da muhimmancin ta da yadda ma za a sarrafa ta da yadda za a neme ta yana ɗaya daga cikin abin da zamu fara yin aiki akan sa a cikin al'ummar mu insha Allah ai hakuri zan bada wani labari ina so mu dau darussa a ciki masu yawa na wanda zai nuna maka cewa a cikin al'umman mu akwai wani basic fahimta da ya kamata a ce muna da shi dangane da dukiya da bamu da shi hatta mutanen da suke kasuwanci suke business ba sa yi da calculation da lissafi ba sa yi da ilimi da yawa daga cikin su kawai wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtaduna haka ake kasuwanci haka muka ga ana yi ba da ilimi ba labarin wani bawan Allah ne wanda ina so akwai darussa da yawa a ciki dan kasuwa ne wani aboki na ya taba zuwa ya same ni ya kai shekara kusan 10 yanzu yazo ya same ni yace mini akramakallahu duk da cewa ba akramakallahu yace ba aboki na ne yace mini akwai wani makwabcin sa mai shago wanda ya lura yana da matsala amma shi ma mutumin bai gane cewa yana da matsala sosai ba ko bai gane ne matsalar ba shi abokin nawa mai kokarin addini ne mai damuwa da abun al'umma dan haka yazo ya sami ya lura da wancan bawan Allah yana da matsala shine yazo ya tambaye shi yace ya same ni a matsayin wanda yana gana dan san wani abu akan kudi kan business a matsayin na student din economics yana so in bashi shawara nace menene ya faru yace observing ne a anguwan su wannan bawan Allah yana da shago babba duk anguwan babu kaman sa a cike shago na provision duk wanda yake zuwa ya sayi wani abu a wajen sa yake saya yace ana nan sai lura shagon nan yana ramewa a hankali har ya kai sai da ya zama kusan abun tausayi ya tsomare ya zama kashi da rai ko ba haka ba in ka kalle shi a matsayin kamar mutum ne babu kaya a ciki shine zai samu wannan babu Allah ya ce masa me matsalar ne ya ce wallahi shi ma bai sani ku kasan in average Hausa Fulani ana faran za a ce masa ido an sa me ne yake cewa an masa menene an sa masa hannu ko ba wanda ya sa hannu ko ba haka ba tunda sa hannu ya sa hannu aljihuna ya cire kudi ya kashi shine yace su zo yace ya tambaye shi duk yace su zo mu yana zuwa nace bismillah muka zauna muna hira very informally na fara masa simple tambayoyi nace me matsalan shagon ka wani ne yazo ya bude shago a kusa da kai ya kwace maka kasuwa yace babu competition ai kaga is an external factor zai iya abun nan masu cin bashi ne suka mayawa yace kaida ta araha nake ina hana bashi sata aka ma yace babu menene duk external factors na masa tambaya babu an bar sayan kayan ka ne saboda tsada yace a ai duka ni sarki alajibutu ma kila ake kiran sa ko ba haka ba saboda arahansa yace to nace masa to shikenan muka gama da duk tawaje kam naga ba matsala to bari mu shigo ciki nace masa akaramaka Allah in maka tambaya mu nace me nace matan ka nawa yace min matansa uku nace yawa ko ba haka ba yace min matansa uku nace yaushe ka aure ta uku yace ko shekaran ta biyu da wani abu bata kai shekara biyu ba ƴaƴanta nawa yace tana da daya yanzu kuma ko ba haka ba tana shirin producer din mabi nace masha Allah ko matarka ta biyu yaushe ka aure ta tsakanin ta biyun da ta ukun bai fi shekara uku zuwa hudu ba ɗan shekaru ne da ba su da yawa ka san malam bahaushe ne in an ce malam bahaushe kuma ana nufin Hausa Fulani musulmin arewa ko ka san malam bahaushe ne zai zo sai ka ga mutum ya zo ya same ka yana tambayan ka wai ka taimaka masa da bashin kuɗin sadaki wai wallahi wata bazawara ce ta dame ni ta matsa masa ha'a kai ma ka matsa mata mun ka kore ta shi fa ya je ya same ta nace masa to shikenan malam ta farkon fa ita ma dai gafin gashi ƴaƴan ka nawa ya faɗa min nace a cikin su nawa suke a cikin matar ka akwai mai aiki yace babu ƴaƴan ka akwai mai sana'a babu nace yaran ka nawa suke makaranta ya faɗa shekaran su nawa wato a cikin tattaunawan sai na fahimci a shekara uku da suka wuce yaransa kawai da suka shiga makaranta sun kai wajen biyar kona makamancin wannan wanda ake biya musu kudin makaranta wanda da ba a biya musu kudin makaranta an haifi yara sun kai kaza wanda ake ciyar da su abinci wanda da ba a ciyar da su abinci ina fata an gane ana diban kudin transport na waɗanda da ba a diba kuma nace masa to banda wannan kana noma yace anace kana da wata sana'a yace a wannan din daidai da haka lodi ya zo ya karu ko ba haka ba akan shagon a lokacin da matar za ta zo bai yi tunani ba idan za ka dai kara mata bai yi tunanin cewa to ita da za ta zo gidan miji ka san haka malam al'ummar wake sai mutum yayi aure bayan shekara 1 2 sai kaga gaba ɗaya komai nashi ya wargaje da an yi magana sai a ce wai matar da ta zo tana da farar kafa wallahi kafar ta lafiya kalau ba abun da ya samu kafar ta kana akaramaka Allah kana karban naira kana aiki as a fresh graduate ana baka 45,000 misali sai kai aure da kai aure daga kai sai matarka kuna cin abinci da 45,000 ka sata a makaranta kana biya daga 45,000 din bayan wata tara ta kara wa annabi mabiya kuma haka ba ta haifi mutum daya shi ma dai a ciki tunda bayan wata uku dama abinci mutum biyu take ci ita kadai daga dai 45,000 din in kai sa ma annual increment na naira 200 ko 300 ko ba haka bane bayan shekara kaza yaran sun zama uku sun zama biyar sun zama kaza duk dai a wannan kudin abun da ya karu kashe kudin ka yana karuwa annually by 50 to 60% income ɗinka baya karuwa da 5%
1: ko ba haka bane? It's a very simple arithmetic. Dan haka shikenan akaramaka Allah ko da ka zo kana cikin wannan yanayin kuma sai ka ƙara mata da ta zo zuwa bayan shekara 5 6 7 ka san ana ta ai za a karkaka shekara 10 da fata mata daya amma ba a cewa karkakar shekara 10 baka doubling din salary ka ba ba wanda ya damu da wannan ko ba haka ba baka yi doubling din income din ka wannan ba a cewa fiqihu ne karami da baka yi dan aka bayan wani lokaci kai ƙara mata da ta zo zuwa gida za ta ci abinci za ta sha abin sha za ta yi kaza duk baka yi planning ina zaka samu kuɗin yin wannan ka dora ba dama ya kamata kai wannan analysis din wannan matan in ta zo a wata za ta ci 20,000 sai ka tsara ina 20,000 din za ta zo kafin ita matar ta zo shine very simple thing domin dole ne ka ciyar da ita ko ba haka ba liyunfiqu sa'atin min sa'ati ko wa man qadara alayhi rizquhu falyunfiq askinuhunna min haythu sakantum yawjidukum ko yawa haka ne wala tudarruhunna itudayyiqu alayhinna wa ala almawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wannan nauyin ka ne amma baka yi planning for it ba dan haka ran da tazo kuma lokacin da kake shirin yin auren sai ka hada da bashi domin dama income din ka baya rike da kilan gidanka da kyau to sai ka ci bashi abubuwa suka cakuɗe ta zo gidan kana settling bashi a cikin wannan dai income din da bai karu ba kuma kana kikiya nata ya karu akan dai abun nan salary nan da bai karu ba to da an yi wata uku wata hudu sai komai ya kwabe to sai a ce ita ce ta zo da farin kafa to farin kafan kenan da malam Bahaushe yake fara dan haka wannan bawan Allah da na fara masa tambayoyi kana da kaza wallahi sai na ga ya gyara zama yana haka yana yana lissafi ya gano bakin zaran akwai darussa da yawa a cikin wannan ko ba haka bane wato gwamnati idan ta dauke ka aiki sai ta ce maka kowanne shekara kana da abin da ake cewa annual increment a salary ka bayan shekara uku sai a maka promotion na dan kara maka wani mai kauri to wannan akalla ana yi don yayi ta kinkiya na abubuwa guda biyu ina fata an gane abu na farko shine akwai inflation karuwan farashi hawan farashi yana faruwa a hankali to ana tunanin wannan karin in ka samu to zai dan taimaka maka wajen wannan abu na biyu shine ai nauyin ka yana karuwa ina fata an gane kana ƙara girma nauyin ka yana karuwa wataƙila shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wata addu'a mai kyau Allahumma ij'al awsa'a rizqika 'alayya 'inda kibari sinni wa inqita'i 'umri wannan yana nuna maka kana ƙara girma buƙatuwarka zuwa ga kuɗi ƙaruwa take ya Allah ka sanya lokacin da na girma nake da shekaru da yawa na kusa rayuwar ta kare Allah ka fi zubo mini arzikinka ka bani arziki fi da ina fata an gane mana a matsayinka na musulmi kana buƙatan kenan kana da plan din nan gaba kullun sources din dukiyanka karuwa fadada za su na yi ba matsewa ba da haka ya kamata duk wani abin da kake kashe kuɗi akan sa musamman abin da yake regular yau da gobe kana kashe kuɗi akan sa ya kamata a ce kana da tsarin yadda kake samun kuɗin don kashewa to na san dai akwai darussa da yawa a cikin wannan amma me yasa muke magana akan dukiya me yasa muke magana akan dukiya a masallaci don yanzu abinda wani zai faɗa kenan ce yanzu sun zo su masallaci kuma suna koya musu neman duniya masallaci kuma inda ake sallah da salati ne ko ba haka ba to amma Allah ta'ala cikin hikimarsa ya daure rayuwar dan adam da dukiya yasa kuma ya ambaci haka a cikin alqur'ani shi yasa kuma sai ya tana da dukiyar a cikin duniya dan dan adam ya amfana da ita yace huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abun da kuka gani a bayan kasan nan Allah ya halitta na dukiya Allah yayi ne don ku dan haka ce ku da abun da ke ciki na dukiya kasa da abun da ke cikin ta na dukiya ma'adanan da suke cikin ta duwatsun nan da kuke gani da abin da yake boye a cikin su na dukiya duka Allah ta'ala yayi dan ku ne shi yasa yace huwal ladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi nushur wannan shine abu na farko da ya kamata mu fara fahimta dangane da dukiya a qur'anance Allah ta'ala shine ya hore muku dukiya ya shim duniyar nan kasa ya shimfuda ta Allah yace famshu fi manakibiha ku yi ta yawo a sassa daban-daban na duniya tashi daga Jalingo ka tafi Gembu tashi daga Jalingo ka tafi Kano tashi ka tafi Dubai tashi ka tafi kasa kaza famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi ku je ku nemo arzikin da Allah ta'ala ya sa a bayan kasa dan haka Allah ta'ala ne yake gaya maka cewa naka ne ya hore maka dan haka Allah yana bukata daga gare mu nemi dukiyar nan mu amfana da ita famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi mun tashi kuma mu yi bisa tsarin shari'a yadda bai kauce daga tsarin Allah ba ba ta hanyar haram ba ba ta yadda dai shigaltar da kai daga ambaton Allah ba ina fata an gane dan haka duk maganar da muke yi akan dukiya ku kalle ta da wannan sharuɗan ba kuma kai makance ba yadda zaka je ka manta ambaton Allah alhaqumut takathur hatta zurtumul maqabir amma dai Allah ta'ala ya ce fakulu famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi amma lokacin da kuke kar ku manta fa wa ilayhi nushur za ku koma wajen Allah dan haka ku yi yadda Allah ta'ala ya ce ku yi wa huwa alladhi sakhara al-bahra Allah ta'ala shi ya hore muku teku yace litakulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha me yasa Allah ta'ala yayi teku yace saboda a ciki za ku je ku samu nama ku je ku dibi nama ku ci abinci kenan ko ba haka ba wa tastakhriju minhu hilya akwai kuma kayan ado da kuke samu a ciki arziki ne Allah ta'ala yasa yace don haka yayi muku kaga duka waɗannan Allah ta'ala yana nuna mana dukiyar nan dan mu amfana da ita shi yace shi yasa yace kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wattayyibati minar rizq wai shin waye ya haramta muku kul ka gaya musu man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi waye ne ya haramta kayan ado da kayan kawa da Allah ya fitar wa bayinsa wa tayyibati minar rizqi waye ne ya haramta dukiya mai kyau arziki mai dadi waye haramta Allah ne yake cewa kai challenging din su sai ce kul ga ya musu iya lil ladina amanu ai Allah yayi wannan ne don mu'minai fil hayatid dunya kul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah ran tashi al qiyamah kam dama mu kadai ne a duniya wasu za su taba wanda ba mu ba da haka dukiyar don kai akai to dan me Allah zai maka kai kuma ka bari Allah ya baka dukiyar ya ajiye ta a matsayin taka dan kai amfani da ita ka bauta masa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an sanya dukiya ne li ikamati salati wa ita'iz zakah dan a tsaida sallah a bada zakka da ita da haka dukiya na da manufa amma dai ta musulmi ce shi yasa idan ka duba alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga ita dukiya a karan kanta Allah ta'ala a karan kanta ita dukiya zai yi wuya kaga inda a cikin alqur'ani aka kushe dukiya a karan kanta sai dai a kushe wata hanya mummuna ta neman dukiya ko a kushe hanyar da ake bi ayi amfani da dukiya ta hanyar da ba ta dace ba amma a karan kanta in kaga dukiya to sai dai kaga kalmomi na yabo akan dukiya alqur'ani ya kira dukiya da sunan alheri wa innahu li hubbil khairi la shadid Allah ta'ala yace shi dan adam a bisa dabi'ansa yana da matukar son alheri alheri a wannan ayan shine dukiya kutiba alaykum idha hadara ahadakum almaut in taraka khairan alwasiya alkhairu anan yana nufin dukiya sannan Allah ta'ala ya kira dukiya da falalar Allah yo wai baya son falalan Allah Allah ta'ala yace wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Akwai wasu wadanda sun fita yadribuna fil ardi, suna yawo a bayan kasa, suna tafiye tafiye su je Abuja, su je Lagos, ko ba aka ba su je Kano, domin me yabtaghuna min fadlillah, sun tafi neman falalar Allah. Falalar Allah anan na nufin dukiya. Allah ta'ala yace wa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Anan abinda Allah ta'ala yake nuna mana shine musulmi ya kamata ya dage da aiki da neman dan neman dukiya. Da kai ana magana hanyoyin tara dukiya, aiki shine awwal shay, shine ahamm shay, dagewa ta himma al'amal, kai producing service, kai aiki ka samar da wani abu wanda al'umma za ta amfana da shi, sai ka bada wannan abun, kai kuma a baka dukiya. To Allah ta'ala yace a fita ai aiki da rana, waja'alna an-nahara ma'asha, da rana ake zuwa neman ma'isha. Allah ya kira ta ma'isha, abinda yake rike rayuwa, ko rayuwa yace to mun sanya da rana ne za a je a nemo ma'isha, dukiya. Yace to kuma ranar juma'a ma a fita, kar a ce mu wai wai ranar juma'a ranar hutun musulmi ne, ba za ka bude shago ba, ka fita ka je kai. Amma dai in an kira sallah to sai ka dafa, idza nudiya lis salati min yawmil juma'a fas'au ila dhikrillah wa dharul bay. Kana cikin aiki ne, sai aka ce dakata ka je kai ibada, sai aka ce da ka gama ibadan kuma koma kan aikin neman dukiya. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard, idan aka idar da sallah ku ba zama a bayan kasa. Mai tafiya kasuwa ya tafi kasuwar kauye, mai tafiya kasuwar birni ya tafi, mai bude shagonsa ya bude, mai zuwa yin aikin sa na walda ya je yayi, mai zuwa yin kanikanci ya je yayi, mai zuwa ya ci gaba da business din tattauna saye da sayarwansa na gidaje yake yi, na kaza yake yi, ya je yayi. Fantashiru fil ardi, ku je wabtaghu min fadlillah. Allah ya ce ku je ku nemo falalar Allah, dukiya ke. Kaga Allah ya kira dukiya da me? Da falalar Ubangiji, wacce kuma ake so a neme ta. To haka zaka gani Al-Qur'ani ya kira dukiya a matsayin kashin bayan rayuwa. Wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Al-Qur'ani ya kira dukiya da ma'isha. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Al-Qur'ani ya kira dukiya a matsayin adon rayuwa. Almalu wal banuna zinatul hayatid dunya, haka Al-Qur'ani yake kiran dukiya. Kaga duka babu kalmar kushiya anan, kalmomi ne na me na yabo Allah ta'ala yayi amfani da su wajen wato samun wajen kiran dukiya. Haka nan kuma Allah ta'ala ya sanya dukiya ta zama sila ta neman shiga aljanna. Man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan فيضاعفه له اضعافا كثيره. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. كaga idan wato mutun yana da dukiya zai iya shiga aljanna da ita, kamar yadda idan bai amfani da ita yadda ya dace ba kuma za ta zama masa dalilin hasara. Innal mukthirina humul mukilluna yawmal qiyamah illa man qala hakadha wa hakadha wa hakala. Kuma kaga shi yasa zaka ga a cikin Al-Qur'ani mai girma ayoyin da suke magana akan dukiya suna da yawan da yawan su yafi ayoyin da suke magana akan sallah, ba don dukiya tafi sallah ba, ina fata an gane. Amma dai Allah ta'ala yayi magana akan ciyar da dukiya fi sabilillahi, maganar ciyar da dukiya fi sabilillahi kawai ya maganar tafi yawa a cikin Al-Qur'ani sama da maganar sallah. Baya nuna cewa baya rage darajar sallah a musulunci, ina fata an fahimta. Amma dai wannan yana nuna maka dukiya tana da matukar muhimmanci. Dama duk inda za a yi magana wa aqimu salata galibi abinda yake biyowa shine wa atu saka. Amma ga ayoyin Al-Qur'ani da suke magana wa da yunfiquna masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ya ayyuhal ladina amanu anfiqu fi sabilillah masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, wannan yana nuna maka muhimmancin dukiya. Da haka a Al-Qur'ani abinda zaka gani kenan masu yawa, kuma dukiya ita ce sinadarin jihadi, wato na daga cikin abinda jihadin nan ko jihadin da za a dauki makami ne a kare musulunci idan an tsoka an lakaci hantar musulunci ko kuma da'awa zuwa ga musulunci duka suna bukatan dukiya ayoyin alqur'ani za su ce ma wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum da haka duka ana bukatan dukiya to haka zaka gani idan ka zo sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama tana mana nuni dangane da muhimmancin dukiya wato babban abin da zamu gani a maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aikin sa kuma zamu koyi yadda ake neman dukiya a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana madalla da dukiya mai kyau ni'mal malus salih inda rajul salih in dai mutum na kirki ne nagartacce ne ya nemi dukiyarsa ta hanyar nagarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce madalla da wannan dukiya har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu dukiyar da ta amfane ni irin dukiyar sayyidina abubakar sayyidina abubakar ya yi amfani da dukiyarsa wajen taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da da'awar musulunci ruwa ne ake mu ci gaba ko mu tsaya to masha Allah kada mu manta lokacin da sahabbai suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka zo suka ce ya rasulullah ذهب اهل الدثور بالاجور sahabbai suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce ya rasulullah ذهب اهل الدثور بالاجور ina fata muna tare kuma to suka ce ya rasulullah wallahi masu dukiya masu kudin cikin mu sun tafi da lada sun kwashe ladan me ya faru yusalluna kama nusalli yace kamar yadda muke sallah haka suke wataƙila ma suna riga mu zuwa sahun gaba saboda lokacin da za su zo su zauna a masallaci mu lokacin tukunna ba mu kawo tafenan gida ba ko ba haka ba kuma lokacin da ana idar da sallah za mu fita mu je mu yi ƙarin lissafi na nemo tuwo su kuma dama sun samu alat kawai suna cikin masallacin ma alat na sauka ko ba haka ba yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum kuma haka muna yin azumi suna azumi kamar yadda muke hasali ma mai dukiya zai iya yin azumi 30 a rana daya yayi nashi azumin sannan ya ciyar da masu azumi 29 ya samu lada irin nasu to sai suka ce amma tare da wannan wayata saddaquna bi fuduli amwalihim amma suna yin sadaka da rarar dukiyar da suke da ita mu kuma ba ma iya yin sadaka dan haka sun kwashi ladan sallah sun kwashi na azumi sun kwashi na zikiri sun kwashi na sallah da salati amma kuma suna yin wanda ba ma yi ya rasulullahi ya za a yi mu ma mu kamo su wannan yana nuna maka muhimmancin dukiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kwanta da hankalinku ga wani bayani kamar dai za a ba su satan amsa ko yace ku je ku kowace alhamdulillahi da zaka fada kowace la haula wala quwwata illa billahi da zaka fada kowace subhanallahi da zaka fada ko ba haka ba kullu tasbihatin kullu tahmidatin kowanne ku faɗa sadaka ce ku je ku yi ta yi suka ce yawwa masha Allah suka koma suka fara yi sai ya tashi a masallaci bayan an yi sallah ya tafi kasuwar ƙauye ya buga ya je ya dawo ya gari mai kuɗin ne yana zaune a masallaci yana subhanallah kowa kawai ne saboda ya fi shi lokaci ya fi shi yalwar lokacin da zai yi tasbihi da tahmidi da suka zawo suka ce ya rasulullahi wallahi sun gane karatun su ma shi din ma suna yi ya za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zalika fadlullah yutihi man yasha falalla ce Allah ya ba su ko ga dama an ce fa tabu min fadlillah ko ba haka ba to wannan falalla ce Allah ta'ala ya ba su shi dukiya na da wannan kima to shi yasa zaka gani a karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kamar yadda muka ambata yana addu'a a cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan kamar da muka fada ya saka talauci da kafirci a cikin aji daya ko allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqri yana musu addu'an Allah ka raba ni da su to sai gashi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama kullun yana addu'a ya sanya takawa tsoron Allah da shiriya wannan dai abin da muke cewa ihdinas siratal mustaqim ko wannan shiriyan ya sa da shiriya da takawa ya zo ya sa su a cikin aji daya da dukiya da wadata ajin abin da ake addu'a kullum Allah ya kawo shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a allahumma inni as'aluka alhuda wattaqa walafafa walghina me alghina dukiya wadata kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman addu'a tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba addu'a yake Allah ya sa masa dukiya ta yawa wanda za ta shagaltar da shi ba yana addu'a allahumma ij'al rizqa ali muhammadin kafafa allahumma ij'al rizqa ali muhammadin quta ya allah ka sa dukiyar gidan iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ta zama tsakatsakiya wadatacciya daidai gurgudu bata yi yawa yadda za ta shagaltar ba ta yi kadan kuma yadda za a rasa ba sallallahu alaihi wasallam kaga yana addu'ar wadata to haka kuma in ka duba rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aikace wanda kuma shine abu muhimmi bayan mun saita tunanin mu mun gane cewa dukiya na da muhimmanci a rayuwa to abu na gaba da muke bukata shine mu shiga cikin neman dukiya irin yadda shari'a take so mu to wannan ma kuma zamu gani tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa mun karanta a tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana karami yana bin babbansa Abu Talib suna zuwa kasuwa suna zuwa rihlata shita'i was-sayf suna zuwa garuruwa suna zuwa kasuwanci anan annabi sallallahu alaihi wasallam yake koyan kasuwa daga baya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mudaraba yayi partnership shi da nana Khadija radiyallahu anha nana Khadija tana da dukiya mai yawa wanda wannan ma yana nuna maka cewa dukiya a bar nema ce tunda ba maza kadai bane masu kudi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam daka muna bukatan mata masu dukiya wanda za su ciyar da dukiyar su fi sabilillah su sayi aljanna da dukiyar su su ma mata wanda suka samu ta hanyar da ta dace da shari'a dan haka tana da dukiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana da amana yana kuma da expertise akan business don ya koya tun yana karami a wajen babbansa dan haka nana Aisha nana Khadija ta kawo kudi ta kawo capital annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo expertise and management kuma haka ba sai suka yi shi ita ce rabbul mali shine mudarib sai ya karbi dukiyar sai ya tafi sham ya tafi ina ya je ya saro kaya ayi ciniki ayi kaza a dawo idan aka yi sai a raba riba bisa pre agreed ko ratio sai a ittifaqi akan yadda za su raba sallallahu alaihi wasallam da haka ya rike kansa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kasuwanci kenan shi yasa ma zaka ji qur'ani yana gaya mana kafirai ko suna magana suna tambaya wa qalu mali hadha ar-rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq wani irin annabi ne wannan yana cin abinci kuma yana zuwa kasuwa yana zuwa business yana saye da sayarwa ya ci riba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan to banda wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kiyo a hadisi ingantacce a hadisin Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam al-Bukhari ya ruwaito shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma ba'atha Allahu nabiyyan illa ra'al ghanam babu wani annabi da Allah ta'ala ya turo face sai da yayi kiwon dabbobi da haka wannan yana nuna maka kiwo sana'ar annabawa ce ko ba haka bane da haka makiyayi da yake daji yake kiwo a wannan bangaren ya dauki sana'ar annabawa sai ya hada da sauran aikin da annabawa suke yi ko ba haka ba na yin sallah da salati da kira zuwa ga musulunci shikenan sai ya cika abun takeicin kuma shine kai ne ake gaya maka annabawa gaba daya sun yi kiwo wanda wannan yana nuna maka is a noble profession ko ba haka ba to amma sai gashi nan yanzu mun sake wannan ko ba haka ba kamar da dazu nake fada a yankin wadanda ba mu ba na gaba da kuliya kenan ko ayyuhal kafiruna shine na gaba da kuliya ai ko kun gane ko sai kaga mutun ya koma kauyen su ya siya sari daji yana kiwon shanu wallahi ba ku sani ba akwai research din da muka yi tutar da antel a jihar Gombe akan talauci da waye-waye baseline survey muka samu da muka je yankin musulmi a arewacin Gombe mallan zaka yi ta tsallake manyan manyan gonakai ka tafi wai rani ne mutane suna zaune a gindin bishiya suna wai ba sa komai ba noma talauci gashi nan kana ganin ka da kana ganin sa da idonsa da idonka da zaka masa sallama ma zai amsa kana jin kamshin sa kana ganin sa ido da ido da zaka ce talauci assalamu alaikum zai ce wa alaikum salam gashi nan cikin al'umar mu ne ga kuma nan dukiyar Allah ya bayar da muka gama wannan lokal gamanci muna dawowa can sai ka kutsa ka shiga kauye mallan sai kaga wani retired permanent secretary ne ko retired director ne ko tsohon principal ne yayi retire ya koma kauyen su ya dauki daji makiki ya kewaye ga kaji ga shanu ba kuna cewa na ku bane ga shanu ga aladu yana kiwo ga kaji to mu ne aka ce mana ma ba'athallahu nabiyan illa ra'al ghanam sabai suka ce ya rasulullah ka ce babu annabin da Allah ya turo face sai da yayi kiwo suka ce masa wa anta haka kai ya rasulullah Annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am hadani faraiqwa kuntu ar'aha ala qaratit ala qararita li ahli makka yace ai nayi ana biya na in yi musu mutanen makka sai su bani shanun su sai su bani dabbobin su naje na musu kiwo su bani tumakin su naje na musu kiwo suna biya na ladan aikina sallallahu alaihi wasallam annabi abin da yayi kenan sallallahu alaihi wasallam kaga yayi kiwon to kai wannan yana nuna maka akwai dukiya mai yawa da ake iya samu ta hanyar kiwo ka saya ka kiwata sannan kuma wani yayi ya bawo wani a biya shi yayi kiwo ko ba haka bane ya zama professional mai yin kiwo makiyayi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan to fa mallan abinda zaka gani cikin sabon annabi makenan sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar idan ka duba cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka gani da yawa daga cikin su yan kasuwa ne wasu professionals ne wasu kaza ne ai mun sani an gaya mana cewa sayyidina Umar radiyallahu anhu yana partnership da shi da wani sahabi sun hada dukiyar kowa ya kawo jari ana gaya mana wasu daga cikin sahabbai suna haka sai sahabi A da sahabi B sai su hada kudin su sai su ce ranar litinin sahabi A kai ka tafi mana kasuwa ka juya business ka juya kudi sahabi B shi kuma sai ya taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya ji karatu saboda ba sa so su yi misin din karatu idan dare yayi wannan ya je ya ciyo riba wannan ya debo karatu sai su zo wannan sai ya ba wancan ya biya masa karatun da ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan sai ya kasa riba ku biyo sai ya ba wannan sai ce to gobe ga kidin shago kai zaka je ka bude wannan akwai darussa da yawa a ciki dalilin cewa yawanci mu in mun zo sai mu ce wannan yana nuna maka cewa sahabbai suna da son karatu ko kuma da suna zuwa to amma wannan yana nuna maka kuma sahabbai suna neman kudi ko ba haka bane abinda zai sa sahabi ya hakura da zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darasi ka san wancan abun ai muhimmi ne ko ba haka bane da haka sahabbai suna yi shi yasa in ka dauki al-asharatul mubashsharuna bil janna galibin su mawadata ne sayyidina abubakar mai kudi ne sayyidina umar mai dukiya ne akalla zaka iya tuna kissar cewa sayyidina abubakar radiyallahu anhu an ce wata rana a kawo dukiyar tafiya jihadi sayyidina umar yaje ya dabi dukiyar sa mai yawa ya raba ta biyu ya kawo kaga yana da dukiyar kenan ko ba haka ba da ya kawo sai ga sayyidina abubakar kuma ya kwaso dukiyar gaba daya ya kawo kaga yana da ita kenan ko ba haka ba shine mahallin shahi sayyidina usman kuma dama ka sani ka san yadda sayyidina umar usman ya kashe dukiya wa musulunci idan aka ce gashi nan bayan an yi hijira ruwa yana wahala a garin Madina kuma iya rijiyar da za a samu ruwa ita ce rijiyar biru ruma ta ba yahude ne idan musulmi suka zo sai yayi kunta ta yaki ba su kuma ya sa musu farashi mai tsada annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaiwa zai sayi rijiyar nan ya samu aljanna sayyidina umar usman yazo ya taya ya masa ya tsuga kudi sayyidina usman ya saya kuma yayi mai da ita waqafi yace a dibirwa fi sabilillah sayyidina usman annabi sallallahu alaihi wasallam yace aljanna a go tafiya jihadi ya dauka ya bayar kaga cikin kana labarin sayyidina usman ba zai cika ba sai kai maganan dukiya kuma dan aljanna ne kuma ya cikin al-asharatul mubashirun bil janna yana cikin al-khulafa'ur rashidun sarkin annabi ne sallallahu alaihi wasallam kaga dukiya ba abarki bace domin inda dukiya ba ta da muhimmanci da sayyidina usman bai neme ta ba da sayyidina abubakar bai neme ta ba ka dauki abdurrahman ibn auf wanda shi a cikin rayuwarsa akwai darussa masu yawa dangane da dukiya wato matsalar ita ce galibi mu yin an karanta mana sai mutun yayi kabbara yace Allahu akbar sayyidina abdurrahman kenan a abinda ake so shine ka dau darasi a ciki kai ahlus sunna ne eh to kar kai sunna a masallaci amma ba kai sunnar kasuwa ba kada ka manta fa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi hijira daga makka zuwa madina kowa ya san cewa abu na farko da ya gina shine me masallaci amma fa bayan ya gina masallacin nan abu na biyu da ya gina shine kasuwa
2: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
3: an sarrafa magista daga tataccen waken soya albasa kayan yajin almashi tare da kanamfari
2: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
3: magista sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da baza

0: ya ce da shi hada firaku baini wa bainika, wannan tambayar ta uku to ita ce sanadin rabuwa ta da kai, labarin abin da ka kasa yin haƙuri a kai har a je ƙarshensa. Yanzu kowanne zan fayyace maka cewa babu ganganci a ciki. To ga fasarar nan za ta zo daga na farko zuwa na ƙarshe.
1: Ammas safinatu fakanat limasakin ya'manuna fil bahri faradtu

suna kwadago da shi a cikin teku su dauki mutane daga nan gabar su kai su dauko daga can su kawo a biya su da shi suke samun ci da shan su fa aradtu an aibaha sai na so in san inyo wannan jirgin aibi saboda mai wa kana wara'ahum malikun domin a tattare da su a kasar su ko a garin su akwai wani sarki na nan azzalimi ya akwazu kulla safinatin gasba ya kan zo duk jirgin ruwan da ya gani inda mai kyau ne sai ya kwace ya zama na cike nan to amma idan na dan balga sai san gurin da ya zo ya zama da kyau ne sai ya kyale musu kayan su bayan ya tafiya su ba sai su gyara ba su sa katako su buga kusa shi kenan sun riga sun fitar da karin sa to wannan ita ce hikimar da ta sa kenan Yahuda wannan jirgi yanzu wannan hudu jirgi da ya yi taimako yawa waɗannan talakawa ko zalunta su yi

wa amma al-ghulamu amma yaran da kaga na kace kuwa fa kana abawahu mu'minaini iyayensa guda biyu dukkan su mu'minaini fa khadina an yurhiqahuma sai muka tsorati yadda suke kaunar shi suke son shi sai muka tsorati an yurhiqahuma wato ya kallafa musu tughyanan ketare iyakar ubangiji wa kufran da kuma kafircewa ma'ana in yari ne zauna tare da su shi kadar cewa ba zai zama mu'mini ba su kuma ga su mu'minai na gari zaman shi tare da su kuma suna tsananin sansa wannan zai sa ya jawo su har zuwa ga kafirci ya sa su yi aikin da bai dace ba to gara a yada mangwaro a huta da guda amfanin da ya sa kenan aka kaddara shi sansa fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma sai muka so ubangijinsu ya musanya musu khairan minhu dan da yafi wannan alkhairi zakatan ta fuskar sarki ya zanto sarkakken da wanda ba zai shiga cikin dattin kafirci ba wa aqrabaruhuma wanda kuma yafi kusanta zuwa ga hattata da zumunci tsakanin shi da su wajen da'a wanda za a ba su nan gaba in mun raba su da wannan to shine dalilin da yasa aka kashe wannan dan su kubuta da imanin su kuma nan gaba za a musanya musu wani mai alkhairi wanda zai zanto sanadiyar dorewar imanin su ya kuma yi musu da'a to yanzu wannan maka ga babu laifi to sai na gaba

Yan girman yara watan wata rana su da kansu za su bukaci sake sabuwar katanga wajen kokarin fitar da foundation na gini sai su ga wannan taska wanda baban sai bar musu bayan sun manyanta ba sa bukatan gudanarwar wani ba a jin tsoron wani shi zai zalunce su to shikenan sai katanga ta tashi faɗo a lokacin faɗuwar ta bai ba tun yara suna kanana sai ga Khidir ya zo da Annabi Musa Khidir ya san da wannan bayani katanga za ta faɗi sai ji hana ta faɗuwa ya ta tokare sai ya sa mata gofa ya tsara mata kai shi kuma yana cewa lokaci tilasta sadda alaihi ajra da kaga dama da sai karbala da kai to yanzu duk wannan shine bayani to duk wannan abu da ya gudana yana nuna mana Annabi Khidir alaihi salam annabi ne ba kamar yadda waɗansu suke cewa wali ne ba dan waɗansu suna cewa wali ne waɗansu suna cewa annabi ne mafi ingancin magana annabi ne saboda dalilai guda biyu ko karina guda biyu kadai ba dan su kadai ba amma dan mu buga misali da su farko can a farko inda makaranta jiya fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma Allah ya mun bashi rahama ta musamman daga gare mu wanda rahama galibi akan kawo ta a cikin alqur'ani ana nufin annabta don lokacin da kafiran makka suke cewa dan me da aka tashi turo annabi ba zabo wani babban mutum a makka ko a fa'is ba suka ce laula nuzila hada alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim sai Allah ya ce ahum yaqtimuna rahmat rabbik shin su ne ma suke rahama a su ne suke rabon rahamar ubangijinka da za su ce akwai annabta gida kaza ko akwai annabta gida kaza ai ubangiji shi ne ke da ikon rafa kaga anan gurin rahama yana nufin annabta to haka anan gurin ya ce adana rahmatan min indina na biyu ya ce wa allamnahu min ladunna ilma ilmin ladunni din nan shi ne ilimi ta fuskar wahayi wanda babu wanda ake ba ku sai annabawa an fahimta ko na uku gashi nan gurin ya ce wa ma fa'altuhu an amri abin da ne din nan ba da san raina ne ba akwai umarni na musamman daga Allah zalika ta'wilu ma lam tasta alayhi sabra wannan sai nuna annabi Khidir shi ma annabi ne ma abucin wahayi ko ba kamar yadda wadansu suke kafa hujja da wannan kissa su ce akwai ilimin zahiri akwai ilimin batini ko shi annabi Musa yana aiki da ilimin zahiri da haka sai rika ganin abubuwa kaman ba daidai ba shi ko annabi Khidir yana aiki da ilimin batini dan saboda haka wai kullun da mai kani da mai ilimin zahiri sai su yi ta gayayya bayan kuma kowa kan gaskiya yake kamar yadda annabi Musa da annabi Khidir kowa ke kan gaskiya to sai wadansu zufaye sai su fake da irin waɗannan sai su ce to shikenan su waliyai da suke da ilimin batini da magarin mutane su suke da ilimin zahiri sai suka ce wai ash-shari'atu lil awam wal haqiqatu lil khawas wai shari'a Allah ya ce annabi ya ce halalti haramti yi sallah yi zakka wannan shari'a ta da magarin mutane ce eh wannan an yi ta ne dan annabawa da sauran jama'ar mutane haka fa suka ce sai suka ce amma ita hakika kuwa to shine abin da ke karkashin nassi wanda ba shine zahirin ba batinin sa shine dan shine sun kwanto ne to wannan ya shafi khawa wadanda suke bantattun mutane wato sune waliyai to shi yasa wai ko kai da sana zina to wai kai ne ka gani amma a zahiri ba zina suke ba kamar yadda Khidir ba kashi kan kai ba kuma ko kaga sun yi barna sun kwace

annabawa ne gaba daya. Kowane wali zai zama wali ne gurbadan yadda zanto mai biyayya ga annabin zamanin sa. An fahimta ko? To take kire wannan shine. Sannan magana za ta zo kan cewa shi annabi Khidr shin ya mutu ko bai mutu ba? Dan wadan suna cewa har yanzu yana nan dare, yana kai kawo a gidan duniya. Har ma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu, ya zo ta aziya wajen. Duk istoci ne ma anzalallahu biha min sultan. Amfanin fadin su dan akwai su dama ta kullu ta tafsiri. Kuma wadan kuma ta tafsirin sai su karanta haka su yi kai to mutane ba su san rashin ingancin wannan labari ba. Annabi Khidr baya nan a gidan duniya. Allah ya karbi rayuwarsa kamar yadda ya karbi rayuwar annabawan da suka gabata. Hujjar cewa baya nan, Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut. Afa in mita fa humul khalidun wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Haka ce da annabi kafin ka ba taɓa sa wani mutum dawwama ba. Kafin kai annabi ba wani mutum da aka rubuta cewa ya zama dawwamamme. In kun ce Khidr yana nan ya zama dawwamamme kenan yanzu. An gane ku? Allah kuma ya ce kullu nafsin za'iqatul maut. Saboda haka ya riga ya rubuta kenan. Sannan inda yana da rai to ya zama wajibi a lokacin annabi ya fito a ganshi an je yakin Badar da shi, an je yakin Uhud da shi, an je dukkan yakokin annabi. Dan Allah ya riƙe alƙawalin annabawa wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. Cewa duk annabin da yayi zamani da lokacin annabi to dole ne zo yi imani da shi ya zama ɗaya daga cikin mabiyansa, ya ajiye littafin shi gefe guda ya kama alƙur'ani mai girma. To ba a Badar kuma ya fito yayi wannan ba, ba a gaisa a filin Badar ba, ba a gaisa a ina ba da sauransu. Da haka sai zance mafi inganci, Allah ya karɓi rayuwarsa kamar yadda yake karɓar rayuwar sauran baƙi. Sai ce me kuma gaba?

0: cikin teku, wannan bi hasibi ma yara ku, gurgurdan yadda yake gani haka zai gani, to wannan shi ne abinda ake nufi. A iyakacin tsayuwarsa kamar ga sanin ta faɗa cikin teku, saboda karshen inda ya je daga tekun babu wani gari a baya, ya je karshen inda rana take faɗuwa kenan. Ma'ana karshen inda rana take faɗuwa na ganin idan ɗan adam ba na hakikanin ne ba take ba. Kun fahimta ko? Wa wajada inda haqqa ma yasa mutane a wajen anan gurin ba ko dan suke sa dake cewa wai ai yaje har inda take faduwa har ma sai da yamma da inda take faduwa har sai da inda rana ta fada a gabas din shi na dike so shi ne wadanda suke so ba marasa shi kullana ya zal qarnain Allah ce sai muka ce da shi ya kai zal qarnain imma an tu'azziba wa imma an tattasiba fihi husna dai dai samu wadansu mutane kenan imma an tu'azziba kana da dama ko dai ka yake su wa imma an tattasiba fihim husna imma kuma ya kasance kai mu'amala kyakkyawa tare da su an ba su dama na koye yake su ya karkashe su tunda ba musulmi bane ba ko kuma a yanzu ya kale su da ransu ya kasance mu'amala da su har su shiga musulunci ta hanyar wato ainihin ba su yancin kansu kenan an ba su dai daga cikin wadannan dama guda biyu cikin
1: قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا

azza thumma atba sababa, sannan kuma sai sake daukan titi yana ko ta nahiyar daban, hatta idza balagha bayna saddaini, har sai da yabi wani wuri tsakanin duwatsu guda biyu, saddaini duwatsu guda biyu manya manya, an gane ko, wajada min dunihima qauman, a tsakanin wannan wuri sai ya samu wadansu al'umma, la yakaduna yafqahuna qawla, wanda ba ma sa iya fahimtar maganar shi, shi ma baya iya fahimtar ta su, kusan sai kaɗan kaɗan da kwatance ake samun hanyoyin sadarwa tsakanin shi da su, ya je wata duniyar kuma daban. To wannan ita ba a ce suna yamma ko suna gabas ko suna kudu ko suna arewa ba, wata nahiya ce a cikin duniya. Da haka sai malamai suka yi sabani, wannan asaddaini din aina ne, wadansu suka ce a cikin kasar Taki ne, wadansu suka ce a cikin kasar China, wadansu suka ce aina ne, duk sabani dai malamai suka yi wajen fayyace a ina wadannan bayin Allah. Ya daidai karshen inda suke abin da ke gabansu wadansu manyan duwatsu guda biyu, tsakanin duwatsun wato akwai dan kwarmiya tsakiya ko wani dan titi a tsakiya wanda zaka iya bi. To abin da yake faruwa shi ne, akwai kabilar Ya'juj wa Ma'juj ko halittar Ya'juj wa Ma'juj wanda al'umma ne guda biyu masu tarin yawa kwarai da gaske, wanda su suna rayuwa a can bayan waɗannan duwatsun. To sukan shigo ta wannan kwarmi ko ta wannan titi ko ta wannan saƙo tsakanin duwatsun nan guda biyu, su shigo inda wannan bayan Allah suke, su musu ta'addanci ko su koma, su sake shigowa su ta'addanci su koma. Ana cikin wannan hali sai ga zulkar ne ya zo wajen. Da ya zo wajen sai suka kawo masa kuka, kalu sai suka ce ya zulkarnaini, ya kai zulkarnaini, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard, Ya'juj wa Ma'juj al'umma ne guda biyu masu ɓarna a cikin ƙasa. Fa hal naj'alu laka kharjan, shin ko ka yarda mu sanya maka lada, mu baka mu tara maka wani abu na dukiya ko na haraji, ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, kan cewa ka sanya wani gini tsakanin mu da su ta yadda ba za su iya shigowa cikin wani ta'addanci ba. Haka suka nema daga wajen shi, dan saboda suna ganin yadda ya zo da sojojinsa da mutanensa za su iya ɗaukan wannan nauyin irin wanda su ba za su iya. Sai suka gabatar da wannan bukata wajen shi, su shigo mai ci da shi.

0: قَالَ
1: قَالَ سَيَسْتَدْ سُوْمَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ أَبِنْدَ أُبِنْجِدِ يَبَانِي نَأَنَّبْتَ دَمُلْكِ قَاسَيْتَرْ مُلْكِي خَيْرٌ سِنَهُ فِي الْهِيْرِ سَمَدْ أَبِنْدَ ذَوْكُ بَانِي ميزن يدى كدنكو فَإِنُونِي بِقُوَةٍ كُدِي خُتَيْمَ كَامَنْ دَ لَيْبْرُورِي إِنْ كَارَ دَوَنْدِكِ وَجِنَا أَجَعَلْبَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدُمَا سِيْنَا سَنْ يَتُكُو إِنْ تُوشِي وَنَّا مُلِمْ دَسْكِيسِ قُمُكُ تَكَانُونَ كُدُسُ waɗannan duwatsu guda biyu manya-manya ne su ne iyakacin girman dutsen da mutum zai gani ta fuskar tsawo a sama. Yanzu akwai bukatar a yi katanga daga ƙasa ta ƙarfe wadda za ta tafi har sai ta kai ƙarshen tsawon waɗannan duwatsu guda biyu, kaga ba za ta iya hayowa ba kenan. To kaga aiki ne ba ƙarfi ba, aiki ne da, amma tare da haka yace zai musu kyauta ba bukatar komai. To shi ne abin da ake bukata lokacin da duk Allah ya ba ka ikon taimaka ma ɗan uwansa ba tare da ta karɓo wani abu ba, kuma taimakon ya zanto na larura, to ya kamata kai masa kyauta. An gane ku? Ko da Annabi Sulaiman lokacin da Bilqis ta aika masa da kyauta me yake irge ilayhim falanati annahum bi junudillahi ba ai ba mu bukatun kyautarta. An gane ku? Yace ma atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bi hadiyatikum tafrahun. Sai yace da su atuni zubar al hadidi, abin da nake so ku je ku kawo mun zubar al hadid. Zubar jam'i ne na zubra, zubra kuma shine wato gutsire gutsire na manyan manyan karafuna, wato block yake so a kawo masa, amma block din samfurin karfi da shi za a yi gini. Atuni zubar al-hadidi, ai kasan babban magini ne a ce block din na karafa ne. Ku je ku kawo mun block wanda yake na duwa na karafa, hatta idza tawa bainas salafain, aka je aka ta kawo karafa ana tarawa, aka ta kawo karafa ana tarawa, yayi gini daga ƙasa ya fitar da foundation, yayi ta sa karfan, yayi ta sa karfan, yayi ta sa karfan, yayi ta dorawa wani kan wani, hatta idza tawa bainas salafain, haske daidai ta kawo nan dutsen guda biyu. Katangar wannan ta yi daidai da tsawon dutsen nan da kuma tsawon dutsen nan, ta lamfuku, sai kuma ya kawo dalma, ya kawo waɗansu ƙarafan irin masu cin wuta, idan an sa musu wuta da zafi za su narke, dan ya zanto su ne simintin haɗin waɗansan ƙarafan da nasu. Kala sai ki da su unfuku, to yanzu ku hura wuta. Shi kenan ko aka hura wuta. Hatta idza ja'alahu naran, har sai da wuta ta haɗu. Kala sai ki atuni ufrid alayhi sitra. To ku kawo mun dalma da karfiya sai ya rinka bi daga sama kuma yana ɗorawa yana zubawa. Wannan dalma duk inda ta haɗu da karfe da karfe ta bushe sai manne, karfe da karfe ta bushe sai manne, ya zanto kuma shi ne simintin haɗi. Shine atuni ku kawo min ofrid alayhi kitra in sa wa to an shin dal kake dalma ka yace fa masta'u an yadhharu, ba za su taba samun ikon hayowa kan wannan takandar ba saboda tsawanta. Wa masta'u lahu naqaba, ba kuma za su taba samun ikon huda ka ba, dama dai mai zaki ko dai ta hayo ta sa wani sani ko yace to ba za su iya ba, ko kuma su zo su ce za su huda ta daga kasa su kula ta sai dan ramu za su shigo, wannan ma yace ba za su iya ba. To wai wanne ne yafi wahala tsakanin guda biyu, cewa su hayota ko cewa su hudata? Hudawa ta fi wahala sama da hayowa. To ga su kuma dama da jijjerun mutane ba za su iya hawa ba. To amma tare da haka abin da yasa suka ce hudawa ta fi wahala, wajen kore hawa ya ce famastau, wajen kore hudawa sai ce famastau ya tsarata. Suka ce ziyaratun fil mabna tadullu ala ziyaratun fil ma'ana. Ziyaratun fil mabna tadullu ala ziyaratun fil ma'ana, lalle ya nuna hudawar ta ko wahala. An gane ko? To haka wannan gini yana nan, an shiga tsakanin duniya da yaji zoma juju, suna can an sa wani katanga an tare su. Wane ne wannan aiki? Zulkarnaini, tun wata shekara shekaru aru aru har zuwa yau ginin nan ba zai huje ba sai lokacin hujewar ta yayi. To bayan ya kammala gini ya yi wannan aiki, ya kuma ba su tabbas da garanti cewa ba za a taɓa haye wannan katanga ba, har kuma ba za a yi hudata ba, sai kuma ya ce da su ne
2: qalan hadha rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkaa wa kana wa'du rabbi.

قال سيتي دسو هذا رحمة من ربي وانا مترحمة تي دقاء بنجدنا ديبان بصيرة بهكما يتولون تهي روحي انظرنا كميبان بصيرة يوم وانا قال من جني وانا زيكال يقول بسرن ابو كنان اداول اما فإذا جاء وعد ربي idan alƙawarin ubangiji na yazo lokacin da Allah ya dora na faruwar manya-manyan alamomin tashin kiyama yazo ja'alahu dakka'a zai mayar da wannan gini ya zama gari duk da kuke ganin ƙarfin sa dinnan wa kana wa'd rabbi haqqa alƙawarin ubangiji na ko gaskiya ne lalle haka sai ta faru to shi yasa wannan gini zai rushe yana daga cikin manya-manyan alamomin tashin kiyama rushe wata idan yazo ya rushe kuma ya jujo ma jujo kenan su go duniya zo su yi ta farna a cikin dan yace dama ba tabbas bane ba an gane ku fa idza jaa wa'd rabbi ja'alahu dakka'a wa kana wa'd rabbi haqqan lokacin idan har wannan ya tabbata wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd sai mu kyale su mutane da yajin majus mutanen da suke dare a wannan duniya za su yi tabbar mai da su da yajin majus yawma idzin yamuju fi ba'd ba'dahum yamuju fi ba'd sasu suna takuduwa da saki wannan suna yi wa wannan ta'addanci wannan suna yi wa wannan ta'addanci dan adam na son ya tsira daga sharrin yajuj majuj yajuj majuj kuma suna son su yi wa mutane ta'addanci suna cikin wannan hali wa nufuqa tusuri sai kuma kiyama ta tashi fa jama'anahum jam'a sai mu tara su da wannan to da haka wannan hali yanzu na da lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya fito cikin dare sai ce wailul lil arab min sharrin qad iktarab yake bone ko azaba ta tabbata ga larabawa ga wani sharri dan ya dirka ko ya kusanto aka ce me faru annabi sallallahu alaihi wasallam yace a yau din nan an bude wani sashi na wannan katangar da zulkar nan yayi wanda ke tsakanin mutane da yajuj da majuj gurgudan haka wato yana gurgudan tsakanin dan yatsa wato manuniyan dan yatsa da babban dan yatsa sake da kenan gurin yace a sun yahuda kamar haka yi to wannan tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ko sun tara mu sani ba amma dai annabi ya ce sun kamar wannan sai ɗaya daga cikin matansa suke da shi annuhu laku wa fina salihun yanzu za a halakar da mu a cikin mu ga salihan bayi masu qiyamul layli da tahajjudi annabi ce na'am idza kasura al-khabasu yace kwarai a iya halakar da ku idan barna ta yi yawa samuwar salihai kadai ba zai iya kare ku ba matukar barna tana taruwa saboda haka duk hanyoyin da mutane za su yi su yaƙi barna ya zama wajibi su yi ta an gane ku dukkan abin da zai karɓi sunan al-fasadu fil ardi wajibi ne mutane su yake shi su yi kokarin hana shi kar su bashi goyon bayan faruwa misali fashi da makami wajibi ne mutane su yake shi duk inda suka san mai wannan mummunar ɗabi'a su kai rahoton su dandanan wajen hukumar da abin ya shafa misali sayar da kwayoyi kayan maye koken shan kwayoyi duk wannan yana cikin al-fasadu fil ardi an gane ku zaman kasuwan noma yana cikin al-fasadu fil ardi an gane ku kullun ka cinye abincin naira 80 ko baka yi aikin naira 50 ba tsakanin safe da yamma da dare mutum zai cinye zai kasa da abincin naira 80 to kuma bai shigar da naira 50 cikin account ɗinsa ba to wannan akwai al-fasadu fil ardi kuma da ya wuce wannan kenan da sai sauran abubuwa mana wajibi ne a yaki barna bi jami'i anwa'i an gane ku dan ita ce kawai za ta hana halakar mutane sai ce wa nufiqa fis suri fa jama'nahum jam'a a wannan lokaci za a yi gusa cikin kaho wato taki kiyama kenan ya zo ba jama'anahum jam'a sai mu tara mutane iya cikin tarawa wa aradna jahannama yawma idzin lil kafirin arda ubangiji ce sai mu bujuro da wutar jahannama yawma idzin a wannan gidi lil kafirin da kafirai ardan ga su suna ganin ta shine war al mujrimuna nara fa zannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa su wane ne kafirai da za su bujuro jahannama su yi to dalili da ita su yi ido hudu da ita alladhina kanat ayunuhum fi ghita'in an dhikri su ne waɗanda idanunsu suka kasance cikin wani murfi an zikiri sai da ba ta zikiri na ba ta ambatuna abin da yake nufi zikirullahi a nan gurin shine bin shari'arsa bin dokokinsa wanda babu ruwansu da sana Allah don haka Allah ce wa man arada an zikiri fa inna lahu ma'isatan dankan wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma ce wa kanu yusabbiquna sam'a sun kasance ba su da ikon ji ma'ana ba ta tauraron abin da ake faɗa musu sai Allah ya tsare

zuwa ulaika su irin wadanda aka ambaci halin su a baya alladheena kafaru bi ayati rabbihim sunne wanda suka kafirce wa ayoyin ubangijin su wa lika'ihi kuma suka kafirce wa gamuwar shi ma'ana kafare wadanda suka yarda da rayuwar duniya kenan wanda sun kace imani da Allah ko imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ata kama kun haka fa hajjat a'maluhum sai ayyukan su gaba daya suka rushe fala nuqibu lahum yawm al-qiyamati wazna a ranar tashin kiyama ko su ce li ba za a ajiye musu ba balla tana ana aiki wato aikin wannan sunan shi babu dan Allah ce wa kadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura aikin da duk suke za a gabatar shi sai a mai da shi kura to kura ya za a dora kura akan shi a auna ne shine fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim dan kun san awatin ranar tashin kiyama akwai lokacin za a auna aiki akwai lokacin za a auna mai aiki akwai lokacin da ayyukan ka za a dora ne akan kiyama nan ga aikin kirki nan kuma ga wanda ba na kirki ba fa amma man taqadar mawazinuhu fa huwa fi ikatir radiya wa amma man khaffar mawazinuhu fa ummuhu hawiya haka za a auna nan nagari nan wanda ba nagari ba to wani lokacin kuma za a je wani wuri inda kai za a dauka a dora akan kiyama kai kai ne aiki na gari din munanan aikin da kai kuma sai aka bangare guda aka kai da zuwa zai rinjaye wani an gane ku to shine har wata rana Abdullahi dan Mas'ud ya hauka itace yana karyo abinci ga dabbobi sai sahabbai suka gani sai to dama da ke mutum ne gajere ga tsiriri sai suka ga tsiranta kaurinsa sai suke masa dariya sai annabi ce wanzu kaurinsa kuke madariya ina rantsuwa da wanda zai nake hannunsa lahuma asqalu fil mizan min jabal ita kaurin nan nata guda biyu kadai banda sauran jikin sun fi girman dutsen Uhud da nauyi idan an sa a cikin su kele gobe kiyama to kaga a cikin nan aikin ka na garki zai sa nauyi ba wai zaka koshi bane daga nan dan kai nauyi sannan kuma annabi ya faɗa cikin wani hadisi na Bukhari da Muslim yace zaka ga mutum duk inda girma yake na bil adama ya kai kato da kagan shi ya kai yace amma in an da jiji an sa akan cikin shi bai kai nauyin fuffukan guda ba shine fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna saboda bai aiki na gari ba a rayuwar sa Allah ya kare sai ce zalika jazaohum jahannamu bima kafaru wadannan sakamakon su ita ce wutar jahannama a'adana Allahu ajrana bima kafaru saboda abin da suke na kafirci wattakhadhu ayati sai riki ayoyina ababan yi ma iskil wa rusuli haka sai riki manzannina huzwan ababan yi ma iskil duk wani hukuncin Allah sai su mayar da shi abin dariya duk wani doka da manzon Allah ya kawo sai su mayar da shi abin yawa dariya ko abin yi ma iskil to wannan shi yasa za a yi musu wannan sakamakon

mai daga kul kafi da su laukan al-bahr midadan da ake tekun duniya gaba ɗaya zai zanto ta wada li kalimat rabbi wanda za a rubuce kalmomin ubangiji da shi an gane ko la nafid al-bahr to da sai tekun nan gaba ɗaya ya tsare qabla an tanfa da kalimat rabbi kafin kalmomin ubangiji na su tsare walau ji'ina bi mithlihi madada ko da an kawo kwatankwacin wani tekun makamancin wannan a matsayin kali a matsayin azumi duk tekun duniya kamar yadda kika wada itacen duniya gaba ɗaya su zanto alkalami kai ka rubuta kowa ya rubuta akan sai an kididdige kalmomin ubangiji hikimomin da ke cikin maganganun Allah ta'ala to da sai gaba ɗaya tekun ya kare alkalman sun karereye ba tare da hikimomin ubangiji ko kalmomin ubangiji sun kare ba da haka ya faɗa a wurin walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah inna Allah azizun hakim an gane ko wato wannan na nuna bunƙasar ilimin Allah kenan na nuna bunƙasar kudurar ubangiji ta Allah

0: da kul ka ce da su innama ana basharun mislukum, ni mutum ne fatan kwashin ku, ta fuskar insaniya, ta fuskar mutuntaka, ni mutum ne. Yuha ilayya, ana yi mun wahayi, annama ilahukum ilahu wahid, cewa abin bautar ku dai shine abin bauta guda daya, wato Allah ta'ala, ba shi da abokin tarayya. Faman kana yarju liqa'a rabbi, duk wanda ya kasance yana fatan gamawa da Ubangiji, ya dace da kyakkyawan sakamako gobe kiyama, falyamal amalan salihan, to yayi aiki nagari. Aiki nagari shine wanda aka gina shi kan koyarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yusrif bi ibadati rabbih ahada, kuma kar ya kuskura ya hada wani wajen bautar Ubangijinsa, kar ya sirka wani wajen bautar ma Allah, ya bauta ma Allah shi kadai, ya da'a ga Annabin rahma sallallahu alaihi wasallama shi kadai. To wannan shine karshen tafsir na suratul kahf, kuma bi idhnillahi ta'ala shine karshen abinda zamu karanta na tafsiri a wannan shekara, wato wannan shekara ta 1418. Saura da ni, idan Allah ya kai mu yinin gobe, tunda ina nan har sallah insha Allah, yinin gobe zamu karanta wadansu daga cikin tambayoyin ku masu muhimmanci da suka shafi hukunce-hukuncen shari'a, wanda naga jama'a suna da kishirwar sanin su, to sai mu karanta su a madadin karatu, to kuma sai mu dan yi bayani game da wato abin da ya shafi hukunce-hukuncen ranar sallah kenan, da dai duk abubuwan da suka saukaka. Saboda haka muna fatan abinda duk muka karanta na dai Ubangiji ta'ala ya tabbatar da mu akai, ba mu ikon aiki da shi, abinda duk muka yi tuntube harshe akai ko muka yi kuskure, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yafe mana kuma ya nuna mana kuskuren mu domin mu samu daman gyarawa. Kuma dangane da kiyamul layl kuma da muke yi yau, kuma ita ma insha Allah cikin dare za mu sauke, zai zanto mun sauke Qur'ani kenan zuwa ƙarshe bi iznillahi ta'ala. To a nan gurin kuma tunda gashi dare ne na 29, shi ne ɗaya da daren ƙarshe da muke sa ran ya kasance na lailatul qadr, tunda sauran duk sun wuce, ko ta wuce a 21, ko a 23, ko a 25, ko ta wuce a 27, wato shi ta rage ke nan, Allahu a'lam. Ubangiji shi ne mafi sani, ko yau ne za ka zo, to kuma dai Ubangiji shi ne mafi sani. Yau daren 29 ke nan, ya dace da sauka. Saboda haka za mu sanya kowa sai ya sanya kyakkyawan niyyarsa ta addu'a ga kansa, addu'a ga iyayensa, addu'a ga jama'arsa, addu'a ga ƴan uwansa musulmi da ba su da lafiya, ko a gida ko a asibiti, addu'a ga dukkan bukatun mu na alkhairi, addu'a ga wannan ƙasa tamu dangane da ƙalubalen da suke fuskanta game da ƙasashen duniya, addu'a ga makiya waɗannan ƙasa wanda suke ganin sai sun sa kai da fata, sai sun ga ta zama ba Najeriya ba, sai sun ga ta zama kamar Burundi, ko ta zama kamar Rwanda, ko ta zanto kamar Somalia da sauran makamantan waɗannan. Duk wannan za mu yi addu'a, mai ra'ayin ɗan Nadeko, mai ra'ayin abin nan da sunan addini ne, da sunan menene, duk wani mai nufin wannan ƙasa da mugunyar nufi, ko wani ɓangare na wannan ƙasa da mugunyar nufi, sai mu sanya addu'a idan mun zo. Ubangiji ta'ala ya kare mu daga sharrin masu sharri, Ubangiji ta'ala kuma ya tabbatar da zaman lafiyar mu, Ubangiji kuma ya kare mana addinin mu daga dukkan farmakin da bai kai farmaki zai kawo.
1: Alhamdulillah, kun saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin margayi Sheikh Jafar Mahamudu Adam daga sashen addinin Musulunci na nan gidan Radio Rahama. Sai ku kasance da mu a sati mai zuwa domin jin ci gaban tafsirin. Assalamu alaikum.
2: A dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala, abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa, wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
3: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
2: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
3: Magi star sanya duk abinci da lokacin su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.

ilimi da kuma rashin kyakkyawan yanayin jin dadin malamai na taimakawa kwarai da gaske wajen raguwar ingancin ilimi da kuma karuwa da yawan yaran da ba sa zuwa makaranta. Kungiyar ta bayyana kan yara na Alhamis a jihar Kano yayin kaddamar da wani shiri mai suna GPFE campaign wanda aka tsara domin wayar da kan jama'a da gwamnati kan bukatar ƙara yawan kudaden da ake zubawa a fannin ilimi. Mataimakin shugaban kungiyar malaman Najeriya na ƙasa Comrade Kizito Kalu wanda ya wakilci shugaban kungiyar ya ce kudaden da Najeriya ke ware wa ilimi sun yi ƙasa da matakin da ake bukata, lamarin da ke kawo cikas wajen samar da ingantaccen ilimi ga al'umma. Ya ce karancin kudaden ya shafa abubuwa da dama da suka da gine-ginen makarantu, samun damar yin karatu da kuma jin dadin malamai. Ya kara da cewa ya kamata gwamnati ta kara zuba jari a ilimi matakin tarayya jihohi da kananan hukumomi. Kungiyar ta ce shirin zai kuma mayar da hankali wajen magance matsalar yaran da ba sa zuwa makaranta. Tana mai cewa matsalar na bukatar haɗin gwiwa tsakanin dukkan matakan gwamnati domin tabbatar da cewa yaran sun samu damar samun ilimi. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ce gwamnatin tarayya za ta haɗa gwiwa da gwamnatocin jihohi domin ɗaukar matakan rage tsadar sufuri a faɗin ƙasar nan. Tinubu ya bayyana hakan ne bayan ganawa da ƙungiyar gwamnonin Najeriya inda aka tattauna hanyoyin sauƙaƙawa 'yan ƙasa kuɗin tafiye-tafiye. Shugaban ya ce gwamnonin sun amince da ɗaukar matakan rage kuɗin sufuri a jihohinsu musamman ta amfani da CNG da kuma motocin lantarki. Ya ƙara da cewa gwamnatin tarayya ma na zuba jari wajen sauya tsarin makamashin sufuri domin rage dogaro da man fetur da kuma rage kuɗaɗen da 'yan Najeriya ke kashewa wajen zirga-zirga. A cewar Tinubu, shirin shugaban ƙasa na CNG ya taimaka wajen sauya motoci sama da 120,000 zuwa sauya amfani da CNG yayin da ake shirin kammala wasu kayan na sauya motoci sama da 100,000. Ya ce gwamnati na kuma karfafa cibiyoyin sauya motoci da wuraren samun CNG domin tabbatar da sauƙin samun makamashin a sassa daban-daban na ƙasar. Tinubu ya kuma bayyana cewa ya bayar da umarnin samar da wasu sabbin tashoshin CNG guda 500 a faɗin ƙasar baya ga tashoshin 500 da aka riga aka amince da samarwa tun farkon shekarar. Ya ce wannan mataki na daga cikin ƙoƙarin gwamnati na ƙara yawan wuraren da ake samun CNG da kuma rage matsin lambar da tsadar man fetur ke haifarwa ga harkokin sufuri. Shugaban ya ce ana sa ran 'yan Najeriya za su fara ganin tasirin waɗannan matakai daga ranar 1 ga watan Oktoba musamman wajen samun sauƙin kuɗin sufuri. Ya jaddada cewa gwamnatin tarayya da jihohi sun amince da fara aiwatar da shirin nan take bisa fahimtar cewa idan farashin man fetur ya ragu ya kamata hakan ya haifar da raguwar kuɗin sufuri. Gwamnatin jihar Kano ta ce mazauna jihar na gabda sake samun ruwan sha daga matatar ruwa ta Calawa bayan shafa sama da shekaru 10 ana fama da ƙarancin ruwan. Kwamishinan albarkatun ruwa Muhammad Muhalli da sauyin yanayi Dr. Dayir Muhammad Hashim ne ya bayyana kan a yayin duba aikin gyaran matatar Calawa da matatsar ruwan Goron Dutse. Kwamishinan ya ce matatar ruwa ta Calawa wadda ke samar da kashi 51 a cikin 100 na ruwan da ake bukata birnin Kano ta daina aiki yadda ya kamata sakamakon lalacewar kayayyaki da rashin kulawa. Ya ce an gyara na'urorin tace ruwan, injinan bada ruwa da kuma sauran muhimman sassa yayin da ake mai gurbin su da wasu bututu sababbi da na ƙarfe, kuma ana sa ran fara gwajin samar da ruwa zuwa tsakiyar watan Satumba. Hashim ya ce gwamnatin gwamna Abba Kabir Yusuf na ƙoƙarin rage rashin ruwa da Kano ke fuskanta wanda ya haura lita miliyan 300 a kowace rana tare da roƙon jama'a da su yi amfani da ruwan cikin kulawa idan an dawo da shi. Gwamnatin tarayya ta bayar da kungilar gyaran cibiyoyin horas da 'yan sanda guda 13 a faɗin ƙasar nan domin inganta su. Don fara gudanar da horaswa, bayanin hakan ya fito ne a yayin taron majalisar tattalin arziki ta ƙasa Kano na 160 wanda mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ya

0: sabuwar manufar kare al'umma daga matsalolin tattalin arziki wadda za ta gudana daga shekara ta 2026 zuwa ta 2030. Manufar ta tanadi kafa majalisar kula da tsare-tsare da kare al'umma wadda mataimakin shugaban kasa zai jagoranta yayin da Shatima ya buƙaci cigaba da aiwatar da sauye-sauyen na tattalin arziki har su haifar da ayyukan yi da inganta rayuwar 'yan Najeriya. Jam'iyyun adawa sun ware ranar 31 ga watan Agusta na shekarar nan domin haɗa kai da tattauna yadda za su tunkari zaɓe na shekara ta 2027 da ke tafi. Wani babban jigo a jam'iyyar adawa Salisu Lukman ne bayyana kan a cikin wata ganawar da aka gudanar a madadin kungiyar G100. Ya ce taron zai fara tattaunawa mai tsayi kan sharuɗa, ƙa'idoji da tsarin haɗin gwiwa tsakanin jam'iyyun gabanin babban zaben da ke tafe na shekara ta 2027. Lukman ya ce an ɗauki matakin ne bayan shafe makonni ana tattaunawa kai tsaye shugabannin jam'iyyun adawa guda 6, jam'iyyun da suka haɗa da ATC, APM, NDC, PDP, PRP da SDP, waɗanda ake sa ran za su halarci taron domin tattauna yiwuwar haɗa ƙarfi a siyasance. Dakarun Operation Fansanyi sun ceto wasu mutane biyu da aka yi garkuwa da su tare da kwato dabbobi na sata 94 a wasu ayyukan tsaro daban-daban a jihohin Kaduna da Kano. A jihar Kaduna, dakarun runduna ta 1 sun yi arangama da 'yan ta'adda a yayin wani samami a karamar hukumar Kaciya, inda suka tilasta musu tserewa tare da barin babur ɗinsu guda ɗaya. Dakarun sun bi sauyin 'yan ta'addan tare da samun nasarar ceto wasu mata biyu da aka yi garkuwa da su, waɗanda daga baya aka mayar da su ga iyalansu. Sai dai kuma wani mutum guda da aka yi garkuwa da shi ya mutu sakamakon raunin harbin bindiga da ya samu. A jihar Kano kuma dakarun sun mayar da martani kan rahoton satar dabbobi da 'yan ta'adda suka yi a ƙaramar hukumar Goza, inda suka bi sauwansu tare da tunkararsu. Dakarun sun ci gaba da ayyukan bincike da fatattakar 'yan ta'adda yayin da aka samu nasarar kwato dabbobin sata guda 94 a cikin ayyukan da aka gudanar a jihohi biyu, wato Kano da Kaduna. A ɓangaren tattalin arzikin ƙasa kuwa, Amurka ta yi kira da ƙara ƙarfafa dangantakar kasuwanci da zuba jari tsakanin ƙasar da Najeriya. Tana mai cewa ƙara haɗin gwiwa zai samar da sababbin damammakin tattalin arziki ga ƙasashen biyu. Jami'in Amurka mai kula da harkokin ofishin jakadancin ƙasar a Najeriya, Kate Heffam, ya ce kamfanonin Amurka na daga cikin manyan masu zuba jari a Najeriya, musamman a fannonin makamashi, fasahar zamani, noma da harkokin kuɗi. Domin jin ƙarin wasu labaran na tattalin arzikin ƙasa ga wannan rahoto tare da Amatul Ma'iz Abdurrahman.
1: Gwamnatin tarayya ta kaddamar da wasu sabbin rangwamen haraji domin jawo masu zuba jari zuwa harkar haƙo ɗanyen mai da iskar gas, da nufin farfaɗo da wasu ayyukan da suka daɗe suna jiran a kammala su. A ƙarƙashin sabuwar manufar, kamfanonin da suka cika sharuɗa za su samu rangwamen haraji da wasu tallafe-tallafen kuɗi. Gwamnati ta kiyasta cewa matakan na iya jawo sabon zuba jari da ya kai dala biliyan 50, ciki har da kuɗaɗen da za a zuba a manyan ayyukan haƙo ɗanyen mai a teku. Gwamnati ta ce ƙarin zuba jari zai taimaka wajen ƙara yawan man fetur da iskar gas da ake samarwa, samar da ayyukan yi, da kuma ƙara kuɗaɗen shiga a nan gaba. Yayin da rangwamen harajin zai sa manyan ayyukan dogon lokaci su fi jan hankalin masu zuba jari. Wata ƙungiya da ke nazarin manufofin gwamnati ta yi gargaɗin cewa Najeriya na iya rasa zuba jari daga ƙasashen waje da ya kai sama da dala biliyan 50 idan aka sake dawo da tallafin man fetur. Gargaɗin ya biyo bayan shawarar tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar na cewa za a iya dawo da tallafin man fetur idan ya lashe zaben shugaban ƙasa na shekarar 2027. Ƙungiyar ta ce hakan na iya haifar da rashin tabbas ga masu zuba jari, tare da shafar sabbin jarin da ake shirin zubawa a harkar mai da iskar gas. Ƙungiyar ta kuma ce cire tallafin man fetur ya bai wa gwamnatin tarayya, jihohi da ƙananan hukumomi damar samun ƙarin kuɗaɗen shiga. Ta yi gargaɗin cewa dawo da tsohon tsarin na iya rage kuɗaɗen da ake samu domin ayyukan more rayuwa da sauran shirye-shiryen raya ƙasa.

0: Gwamnatin Tarayya ta ce tana da burin kai karfin samar da wutar lantarki da rarrabata zuwa megawatt 8,000 kafin ƙarshen shekarar 2027 a wani bangare na kokarin inganta wutar lantarki a fadin Najeriya. Ministan wutar lantarki Joseph Tibe ya ce gwamnati na da burin kai karfin wutar zuwa megawatt 6,500 kafin ƙarshen wannan shekara daga kusan megawatt 5,000 da ake iya rarrabawa a halin yanzu. Gwamnati ta ce shirin ba wai ƙara samar da wutar kadai ya kunsa ba, har da ingancin wutar domin samun wutar lantarki mai dorewa a kowane lokaci tare da tallafawa masana'antu, ƴan kasuwa da bunƙasar tattalin arzikin zamani. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan tare da ni a matumai Abdulrahman.
1: Kuna sauraron labarin duniya ne kai tsaye daga nan sashin labarai da al'amuran yau da kullum na nan Rahmar Radio France cikin al'umma. Za kuma ku iya sauraron mu ko kuma kasancewa tare da mu kai tsaye duk inda kuke a fadin duniya ta kurbin adireshin mu da ke www.ramatv.com. Labarin duniyar za su dora a dakace mu. Barkan mu da dawowa, labarin duniyar kuma za su dora. Rundunar sandan jihar Kano ta gargaɗi shugabannin jam'iyyar siyasa da 'yan takara da su guji kalaman ƙiyayya yaɗa labaran ƙarya, tunzara jama'a da kuma daba gabanin zaben shekara ta 2027. Kwamishinan 'yan sandan jihar Ibrahim Adamu Bakori ne ya yi wannan gargaɗin yayin wata ganawa da shugabannin jam'iyyar siyasa da 'yan takara a Kano. Bakori ya ce an shirya ganawar ne domin tabbatar da cewa harkokin siyasa da za su kai ga zaben shekara ta 2027 sun gudana cikin lumana kuma bisa tanadin doka. Ya buƙaci 'yan siyasa su sanya zaman lafiya da tsaron jihar a gaba tare da jan hankalinsu da su tabbatar da cewa magoya bayansu ba su aikata abin da zai kawo tashin hankali ko lalata dukiyoyi ba. Kwamishinan ya kuma ce rundunar za ta ƙara ƙarfafa tattalin tattara zaɓe da kuma ofishin karɓar ƙorafe-ƙorafe da koke-koke, yayin da duk wanda ya karya doka za a kama shi kuma a gurfanar da shi a gaban kotun. Menene ke haddasa rashin tsarin lokaci wajen karatun ɗaliban gaba da sakandare? Rashin tsara lokacin karatu na daga cikin abubuwan da kan shafi yadda ɗaliban gaba da sakandare ke fahimtar darussa da kuma samun kyawawan sakamako. Wasu kan fi ba wa waya, wasanni da sauran abubuwa na nishaɗi lokaci har su kasa samun isasshen lokacin karatu. Hakan na iya sa ɗalibai ko ɗalibi ya riƙa karatu cikin gaggawa a lokacin jarabawa, tare da fuskantar mantuwa, gajiya da kuma rashin kyawawan sakamako. Masu ruwa da tsaki a harkar ilimi na ganin cewa tsara da jaddada karatu da bin sa akai-akai na daga cikin hanyoyin da za a bi wajen magance matsalar. A naku ra'ayin, me ya kamata iyaye, malamai da ɗalibai su yi domin inganta tsarin amfani da lokaci da kuma samun nasara a karatu? Ga kaɗan cikin sakonnin rayoyin da kuka tafka muhawara ta bakin Zarau Abdulrahman Indabawa.
2: Za mu fara karanto sakonnin rayoyin naku da rayin Abdulmajid Lawan Aisami. Salamu Rahmar Radio. Hakikanin gaskiya, lokaci wani abu ne mai muhimmanci ga ɗalibai, musamman na gaba da sakandare. Amma irin wannan lokaci abubuwa sun dagule. Idan muka yi la'akari da yanayin da muke ciki, da yawa daga cikin ɗaliban gaba da sakandare suna fama da matsaloli kala-kala wanda ya kamata gwamnatin tarayya da na jihohi su magance musu. Da yawa daga cikin ɗaliban jami'a ba sa iya biyan kuɗin makaranta saboda yanayin da ake ciki na tsadar rayuwa da baƙin talauci da ake fama da shi a yanki na arewacin Najeriya. Ubangiji Allah ya kawo wa ɗaliban gaba da sakandare ɗauki na gaggawa saboda alfarma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A ra'ayin Habib Abdullahi cewa yake, assalamu alaikum Rahmar Radio. A gaskiya, a ra'ayina shine samo wani tsari na tallafawa ɗalibai daga gwamnatin tarayya da kuma ta jiha. Hakan zai fi su kuma ɗalibai za su mai da hankalinsu akan ilimi su yi shi cikin nasara muna godiya Alhama Radio da TV Sakon Ayuba Adam Muhammad Hayin Wazuwa a daidai wannan lokaci ni dalibi ne a kwalejin ilimi na Sa'ada Tarimi shekarar karshe wato NCE3 ina ba wa ƴan uwana dalibai shawara musamman mai da hankali wajen karatu kafin jarabawa ba wai sai lokaci ya kure kaga mutun ya dage kuma karatu lokacin jarabawa baya rukuwa gaskiya Allah ya sa mu dace amin Sakon Saitan Yawuza gagarawa cewa yake tabbas haka na faruwa kuma wannan yana da alaka da yadda iyaye da dalibai ke fama da bakin talauci sannan kuma da rashin daukar karatu da muhimmanci amma ya dace gwamnati da hukumomin ilimi su fahimtar da dalibai amfanin dagewa da karatu Zarau Abdulrahman Indabawa a labaran Rahma
1: To kafin mu je ga kasashen ƙetare bari mu je ga fagen wasanni tare da Bashir Al-Ali
3: Ampita jadawalin wasannin da za a fafata a wasannin gasar cin kofin ta Mola na zakarun kungiyoyin kwallon kafa na nahiyar Turai wato Champions League kamar yadda jadawalin wasannin ya nuna wasu daga cikin fitattun wasanni da za a fafata sun hadar da wasa da Arsenal za ta karbi bakoncin Real Madrid Yayin da Manchester City da kuma Aston Villa za su fuskanci PSG a matakin wasannin rukuni baya ga wasa da Real Madrid Arsenal za kuma ta fuskanci Bayern Munich da Borussia Dortmund da Real Betis da kuma Napoli duk a wasannin rukuni yayin da Manchester City za ta ziyarci Barcelona ta kuma karbi bakoncin PSG Manchester United wacce ta dawo gasar a karon farko bayan shekaru biyu za ta fafata wasanni da Bayern Munich da Aston Villa da Atletico Madrid da Porto da Villarreal da Roma da kuma Como za a fara gabatar da zagayen wasannin farko na rukunin a ranar 8 ga watan Satumba yayin da za a fafata wasannin zagayen karshe a ranar 27 ga watan January shekara mai zuwa A nan kuma a daren wannan rana ta Juma'a za a fara gabatar da wasannin mako na biyu na gasar Premier League ta kasar Ingila a inda da misalin karfe 8 na dare Crystal Palace ke karban bakoncin Manchester City Idan kuwa muka leka gasar La Liga a daren jiya a kwantan wasan makon farko Barcelona ta yi nasara akan Athletic Bilbao da ci biyu da nema yayin da Osasuna ta doke Celta Vigo da ci biyu da daya a jadawalin wasannin mako na uku da za a fara gabatarwa a wannan rana da misalin karfe 6 na yammaci akwai wasa tsakanin Racing Santander da Elche yayin da Deportivo Alaves za ta fafata da Villarreal da misalin karfe 8 na dare a wasan mako na biyu na gasar Serie A AC Milan za ta karbi bakoncin Venezia yayin da a wasan farko na gasar Bundesliga za a fara a wannan rana Bayern Munich za ta kara da Stuttgart sai kuma Ligue 1 na kasar Faransa a inda a wasan farko na wasan mako na biyu Lille za ta karbi bakoncin PSG Bashir Al-Ali Al-Abarar Rahama
1: Tudika kasashen duniya ƴan sanda a Zambia sun ce suna tare da jagoran adawa Brian Madubile wanda yazo na biyu a zaben shugaban kasar da aka gudanar a wannan wata bisa zargin cin amanar kasa an kama Mr. Madubile ne da abokin takararsa Makebe Zulu a safiyar ranar Alhamis bayan da shugaba Hakainde ya matsa wa Majalisar Dinkin Duniya dake Lusaka lamba kan ta mika su ga jami'an tsaro tun da farko mutanen biyu sun nemi mafaka a ofishin Majalisar Dinkin Duniya bayan da jami'an tsaro suka kashe wani tsohon minista tare da kama wasu 'yan siyasa da dama a wani samame. Mr. Mondovele ya musanta zargin gwamnatin cewa jam'iyyarsa na shirin tayar da bore. Ta dika-dika nan muka kammala labaran duniyar na wannan lokaci sai dai kafin bi salama ga kaɗan daga muhimman kan da kuka saurara tun da farko. Bangaren marasa rinjaye na Majalisar Wakilai ya buƙaci gwamnatin tarayya ta ware dala biliyan 5 domin ƙarfafa tsaro a arewacin Najeriya. Ƙungiyar NUT ta nuna damuwa kan ƙarancin kuɗaɗe da ake warewa fannin ilimi a ƙasar nan. Gwamnatin Kano ta sha alwashin kawo ƙarshen matsalar ruwa a faɗin jihar Kano kafin ƙarshen wannan shekara. 'Yan sanda a Zambia na ci gaba da tsare jagoran adawa kan zargin cin amanar ƙasa. Saƙon hikimar wannan rana na cewa duk abin da ka sa a gaba yana buƙatar haƙuri da juriya. Kada ka bari jinkiri ya karye ƙudurinka domin mai haƙuri yana iya isa inda mai gaggawa ya kasa zuwa. Allah ya sa mu dace amina madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullun na nan Rahma Radio Farin Cikin Al'umma. Da dukkan waɗanda suka tallafa domin ganin labarin ya zo kunnuwanku, musamman Mubarak Hamza Adam da shi ne editan wannan rana ya tattara labaran ya kuma tace su, Zara'u Abdulrahman Indabawa ce ta sada ni da ku. Sunana Fatima Yunusa Musa nake cewa ku biyo mu a cikin shirin sharhin bayan labarai.
4: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
5: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
4: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
5: Magi star sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
6: Musa, Musa, kwane kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
7: Yi hakuri Hajiya. Mai kwani a kwanukan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
6: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke-wanke na ruwa. Wato Ana dishwashing liquid. Sabulin wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Kafi wannan ki gwada.
7: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwan ya fara fita ba tare da ɓata lokaci ba.

0: Masauraro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da wannan lokaci da kasancewa tare da ku a karo na biyu cikin shirin sharhin bayan labarai da ya saba zuwan muku kowane bayan labaran mu na misalin karfe 12 kuma ya saba tattauna batutuwa da al'amura da dama da suka shafi rayuwar mu baki ɗaya maluma kenan kamar da kuka ji a cikin labarin mu. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ce gwamnatinsa tare da haɗin gwiwa da gwamnatocin jihohi za su dukufa domin daukar matakan rage tsadar sufuri a fadin kasar nan ta hanyar amfani da motocin da ke aiki da iskar gas na CNG kenan da kuma motocin lantarki. Shin wannan ci gaba zai kawo ƙarshen matsalar tsada da ake fama da shi na man fetur? Za ku yi shigo wa masu sauraro cikin shirin na shirin bayan labarai a kan nambar sifili bakwai sifili bakwai bakwai tara biyar biyu tara uku tara da kuma sifili takwas ɗaya bakwai hudu takwas biyar bakwai bakwai bakwai bakwai domin tattaunawa tare da ku kai tsaye da kuma ci gaba da ɗaukar ra'ayoyinku kan batun da muka wallafa muku a shafinmu na sada zumunta da muhawara da ke kan Facebook da sunan Rahman Radio da TV. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alhamdulillah da wa muke tare.
1: Assalamu alaikum, tashi lafiya.
0: Alhamdulillah da wa muke tare.
1: Ni ne ba na tiya.
0: 07077795293 sune lambobin da za ku yi shigowa da kuma 08748577777. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi
0: wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hassan Hussein. Barka da shigowa mutanen
1: gari. Barka
0: dai.
1: Alhamdulillah kuma ni ma na sauraron labarin.
0: Dillahi Hassan Hussein ya katse da fatan zai kara biyo mu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi barka da shigowa alhamdulillah. Da alama dai akwai matsala a jikin wannan network da fatan masu sauraro za mu na afuwa. 07077795293. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi da wa muke tare.
1: Na kada da Aliyu samu ne shugabanmu.
0: To barka da shigowa Malam Aliyu.
1: Yawwa mun ji labarai. Kuma gaskiya ne a kaka. Tun ai an san kasar babu sauci na abin da ya shafi transportation. Ya kamata a cikin lokacin da mutane suke cikin yanayi na rashin daɗi. Ya kama kawo wannan magana domin mutane su samu sauki ba sai yanzu da ake buƙatar mutane ba. So ni a gani na gaskiya wannan ana kamar amfani da mu ne wajen yin kangan don buƙatar zaɓar su. Amma ni ba na ganin wannan tsari ne wannan zai kawo wani sauki ga a ra'ayi.
0: To muna matuƙar godiya ƙwarai da gaske Malam Aliyu da wannan gudunmawa da aka bayar cikin shirin sharhin labarai na wannan rana. 07077795293 da kuma 08748975777. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Hello. Hello, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, muna tare da kai. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi, da wa muke tare?
2: Barkan ki da shiga, ina tare da Abdul Mumin mai zare ko ruga kunkure.
0: Barka da shigowa Mallam Abdul Mumin, da fatan
2: yawa
0: an ji batun da muke tattaunawa.
2: Wallahi yanzu da kama ku sai dai ku fata alkhairi.
0: To muna matakar godiya kwarai da gaske Abdul Mumin.
2: Da wannan barayi na zai zai zai.
0: Mun gode kwarai da gaske Abdul Mumin. Muna matakar godiya kwarai da gaske da kuma fatan alkhairi gare ku baki ɗaya mu. Mun gode. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Barka da shigowa.
3: Ko kai Bashir Yusuf Gandarwa wa karamar hukumar Manjibir.
0: Barka da shigowa Malam Bashir.
3: To na ji wannan batu da kika dauko. Wanda gwamnatin tarayya ta ce ran ta ce ni gaskiya ina tunanin wannan ba zai yi ba, saboda za ki ga yawanci in dai abu mai quality ne dole sai dai nan da ake samun mai. Kuma yawanci doguwar ta ce a haka fi da ba za a yi quality ba shi irin wannan inji na CNG da za ka ce da ko kuma mai wutar lantarki. Za ki ga duk ba su da quality. To ni gaskiya sai dai ka sauko mana da wannan himmar da wanda shi ne bai zama abin da muka saba amfani da shi ne za a wata za ki tashi
0: kano. To mun gode kwarai da gaske. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da shigowa Musa shi sallama mu da mutum da zai ta lai.
0: Barka da shigowa Mallam Kaka.
4: Ya mutu bai da ki da malama bace mu kuma gode na ji shi kan son nan mu da kika ko mana dangane da shi kan son sai kira. Dam na gwamnatin tarayya da kirarin da ta mai da shukar sa ababan hawa a tsarin CNG. To kamar mara wakata sun ci shi kan su CNG ba su daga kuma ba. Kamar wannan tsari da farko tsari wanda ba ta san muhimmanci wacce za ta ga cewar dukkanin kamar kasashen da suka ci gaba za ta ga ta san tsarin CNG suke amfani ba tare da kamar wasu abu na illaci kansa ko kuma na ma dawowa daga shi kansa rikiyar ban fetur da mu kanmu muka tsere da tunaninmu a kansa ba. Amma ba wai ilahirin gundarin dawowa shi kansa kamar CNG don ba malama Fatima a nan. Kamar akwai wasu tsare-tsare da kamar shugaban kasa ko kuma gwamnatin tarayya ta Najeriya zama na ce ta ne. Musamman ma ce zan samu zama da ita tutun da dai a nan na fara haɗuwa da kita. To kamar shawara ta farko malama Fatima a nan da zai iya ba ta kamar wajen dawowa daga tsarin shi kansa mai ko rikiyar mai.
0: Musa Hashim kallon muryar mutan Giza walayin kai ya katse da fatan zaka ƙara biyo mu a nan bubun mu na spili 7 spili 7 7 9 5 2 9 3 9 da kuma spili 8 7 4 8 5 7 7 7 7. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Barka da dawowa.
5: Hakan da wasu yawon barki ba. Wannan Fatima layin ne yau an kuna gaskiya. Wallahi alhamdulillah ne da ta yi tuba ba wanda za ku ci gaskiya mu dai a wannan lamarin gaskiya sai dai addu'a ba a cikin Allah Fatima. Ke dai Allah kama ci a wannan rayuwar gaskiya. Allah ya sa duk abubuwan da ake yi da ci kuma wani abu na fahimta kuma wani abu suna sauraro gaskiya. Alhamdulillah gaskiya dai ba wanda za mu ci sai dai Allah ya kara mu kula da shi da kuma Allah hajjiya lafiya. Wallahi wannan dawar da ke ba mu muna a lokacin bakin mu Allah ya saka mu da alkhairi gaskiya.
0: Amin.
5: Kuma mun kuma da shi da shi da ko ba ta kare ne mun yana mace yana gaishe ki insha Allah ma ta rubuce shi.
0: To muna godiya kwarai da gaske. Mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa. Kuma mu ma nan bangaren muna miƙo muku sakon fatan alkhairi da kuma yabawa da jinjinawa da irin kokarin da kuke yi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah. Da wa muke tare?
6: Assalamu alaikum.
0: Da alamu wannan baya sauraron mu ko kuma nace baya tare da mu. Ina ga yana mu ba ma muna jin sa amma shi baya jin mu. Da fatan zai ƙara biyo mu 07777975239 domin kasancewa tare da mu. Assalamu alaikum.
6: Assalamu alaikum warahmatullahi.
0: Wa alaikum assalam warahmatullahi.
6: Na warwa mata warka rai.
0: Barka dai da muke tare.
6: Sunana Umar Basir Lauta ya kun kure dai daga cikin yankin ya idan Allah.
0: To barka da shigowa.
6: Gaskiya ne naji batun da suka dauko game da gwamnati ta bangaren motocin safari daga jihar Zawo.
0: Motocin da suke amfani da CNG kenan.
6: Na'am. To motocin yau kusan wata guda ko wata biyu ko inda aka je daga Abuja zuwa Kano. Wanda to din ma din in auna wani sauki ake nema ba wani sauki bane.
0: Shin sun kawo saukin da ake bukata ko kuma har yanzu dai akwai sauran wani
6: abu? Kin ga misali kai na a lokacin an mun magana ga mota zuwa Kano. Sai na tambaye ne zuwa Kano haka ce kudin mota yayi na aure na ga da kudin da zan hau irin na Kano jihar Kano irin Kano line da sai yayin ga duk kudin da yayi. To wanda ni na san da mota sun namu jihar Kano sun fice CNG garantar ita ce CNG ba ko da ni ba su fare. To ba su yo. To ke ko abin da ba shi da yawa zai wulaci ka kuma sannan idan ka auna yadda za a dauke ka a motocin mu na jihar haka za a dauke ka abin da to kuma za ka takura harta akan motar da ba kullun take zuwa. To shi kuma ko wannan da yamma kamar inda wannan gwani ne magana da mu in dai aka ce sai kusa an ringa fadan irin wayannan abubuwan wanda kawai su dai a samu dai a dangula mu sauki. Da haka in ba a danga wani abu dai a kusan da so mu abu ne sauki a dawo mana kai ta kan mun da aka fanye a wai mun ga tasirin ke wanda dama kudin mu ne ake amfani da shi ake ba ake tallafin mai. To da haka yanzu ma a mayar mana da kudin mu a ranga biya mana tallafin mai. Ga wannan shi yake sauki sunana Muhammad Basir Lauta mun kula da shi kula da
0: shi. Mun gode gare da gaske Malam Muhammad da wannan gudunma da aka bayar. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fatima barka da juma'a.
0: Barka dai Malam Muhammad Al-Miskin. Barka da shigowa, muna tare da kai.
7: Hello.
0: Muna tare da kai.
7: Hello.
0: To da lana Dattijo Muhammad Al-Miskin shi ma layin sai yana da dan tangarda domin kuwa baya jin mu. Kuma muna jin sa da fatan za a ƙara kiran mu a 07777975239 Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
7: Assalamu alaikum Fatima.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Muna tare da kai.
7: Akwai problem na network. Hello?
0: Muna tare da kai. To lalle da alama akwai matsala ta rashin network kenan. Da fatan za a mana afuwa masu sauraro. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Barka da shigowa, da wa muke tare?
8: Barkan ki da aiki ba dana.
0: Barka dai.
8: Magana da halin da ake jin da suke mun san kan kungiyar zumunci a kafa.
0: Barka da shigowa.
8: Barkan ki.
0: Da fatan ka ji abin da muke tattaunawa, muna tare da
8: kai.
0: Assalamu alaikum.
9: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Da wa muke tare?
9: Muhammad Umar Gwamaja.
0: Barka da shigowa Malam Muhammad.
9: Ta waya ne ba a jin ku? Ya kamata mutum in ya bugo ana jin shi kawai magana. Inda ni yanzu kin kai na san jiyo ku ta rediyo da yake a gefe akwai rediyo.
0: Kawai ce dai ba a ji. Kawai
9: abin da yake magana da ba abin da zai magance. Kuma kawai dai yau da rafi irin ta 'yan suka ya sa don farkon da aka cire tallafin mai ba a gudanar da abin ba sai yanzu da mulki karshe. Dan haka wannan abin ba wani amfani ne zai mata daga nan. Kawai a samu hanyar da za a sassautawa talaka kawai.
0: To waɗanne hanyoyin kake ganin ya kamata a bi don sassautawa talakan?
9: Hanyoyin shi ne kawai a samu a riƙa Dangote mai da sauƙi. Yana siyarwa da talakawa da sauƙi. Ba a sa ido a kan gidajen mai lalle ta siyar da mai da sauƙi yadda ya kamata. Ina ga wannan kyakkyawar hanyar da zai ake kawo.
0: To mun gode kure da gaske. Malam Muhammad, muna matukar godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka, kuma kamar yadda ya ambata, idan an kira waya ba a ji, kawai a je kai tsaye ga abin da ake bukata, abin da muke bukatar ji shawara ko kuma wani abu na daban, saboda yanayi na network da muke fama da matsalar sa a wannan rana. Assalamu alaikum.
10: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Malam Fatima, abin da nake bayani akai bidin ya zama na cewa ita kanta kamar gwamnati din take kamar tsarin sai ne din za ta tabbatar da shi kamar yadda ta fara. To ya zama na cewa ta farko ta kafa kamar wani committee na kamar bibiyar su kansu waɗannan ababen a wanda ta tafiya wajen cewa abubuwa suna tafiya daidai kamar yadda shi kansa mai waya na baya ya yi kuri kan ita kanta wannan abu mai kuma a samu sauƙi kuma zai zama na cewa ita kamar kawai an ƙara da ɓangu ko kuma na dai kamar da haka. So ba daga kamar kwamitin yana da kyau a ji ita kanta kamar bibiya tunda komai ba za ka yi shi ne kamar kara zuba ba sosai da sosai. To mutum ta biyo wannan tsare-tsaren Malama Fatima, to wallahi za a tafi kamar da tsarin sosai da sosai ba kuwa ba ta.
0: Layi Musa Hashim kallon muryar Mutangi Zawa ya ƙara katsewa. Da fatan za a garbe mu. Assalamu alaikum. To da fatan masu sauraro za a mana afuwa sakamakon rashin network ɗin da muke ci gaba da fuskanta. Ga kira-kira yana ci gaba da shigowa, amma kuma idan aka daga sai su katse ko kuma wani abu na daban. Assalamu alaikum.
11: Wa alaikum salam. Fatan barka ne.
0: Barka dai da muke tare.
11: Yo, barka da su. Barka da juma'a. Muna muku fatan alheri da ma'aikatan Rahama Radio.
0: Muna godiya sosai.
11: Yawa Salisu Musa da Rahama.
0: Malam Salisu, barkanka da
11: rana. Yawa Hajiya Fatima, kin san abin da yake faruwa ma da suka tsara wannan dan dan yin maganganu akan harkar kamar dan dawo da baya kenan su dan sassauta talaka gaskiya da dawo wannan kuma da fatan kuma suka yi magana cewar ga wani abu na foreign reserve da suke da shi da waye waye saboda da yi tallafin man fetur an maganganun fada yan adawan nan ne suka yi musamman ma shi babban dan adawan nan a shi babban amayya kenan a Atiku Abubakar da Allah ya sa tun farko haka suka yi ta yin kasuwancin gwamnatin da yanzu ba an dan sami sauki kawai sai suka zuba wa kuma gwamnatin Gido kawai ta ke ta yin abu daga dama da Allah ya sa tun farko mulkin nan wallahi Atiku da su bangwasan ba saurara wa gwamnatin nan ba wallahi da yanzu ina ganin an samu sauki an tsayarwa da Dangote nan kuma sun san dai yadda za a yi dan rage gallazawa da suka yi to yanzu mutanen nan ma dai inda za su sassauta mana da hakan muke so da an tiriba ma da an tiribar a gaskiyar al'amari Allah ya tabbatar da alkhairi kuma Allah ya sani za su dan sassauta mana dai wannan tsarin kamowaran yan watannin da ya rage za su sassauta da mana a tashi lafiya.
0: Malam Salisu daga Darmanawa, muna godiya sosai da wannan gudunmawa da aka bayar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
12: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
0: Barka da shigowa.
12: Hello.
0: Muna tare da kai.
12: Yau da tattaunawa ba zai bari mu magana ba.
0: Muna tare da kai Muhammad Al-Miskin. Idan ka kira ka je kai tsaye ga abin da zaka faɗa muna jin ka, amma kai network baya baka damar sauraron mu. Mun gode kure da gaske da gudunmawar da ake ci gaba da bayarwa. Assalamu alaikum. Barka da shigowa. Da fatan za ka ɗan rage akatin rediyon ka ko ka ɗan matsa gani. Alhamdulillah. Barka da shigowa.
13: Wannan hanyar da gwamnati ta kawo na rage dokin wannan zirga-zirga a Najeriya gaskiya ba ita ce hanyar da ya dace ba. Hanyar da ya dace inda aka duba inda aka hau matsalar tsaron za a duba irin subsidy da haka na deficit ya da wannan tsarin abubuwa za a ƙara tashi. To gaskiya ina gani a dai dawo da subsidy dai shi ne dai sauƙin da jama'a za su samu.
0: Mun gode gare da gaske da wannan gudunmawa da ka bayar. Okay, mun yi cikin shirin bayan labarai na wannan lokaci. Assalamu alaikum.
14: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Fatima, barka da juma'a.
0: Barka dai Muhammad Al-Miskin.
14: Barka da juma'a. To dai ko ba ka ji na dai na san kamar yanda kika faɗa. Ina tare da Muhammad. Wato kin gane Fatima, wato babban matsalar mu a nan, kin ga kamar yanda na sha kamar Rahama Radio ne, duk wanda kika ga yana aiki a Rahama Radio ya cancanta. To gaba ɗaya gwamnatin Najeriya ma gaba ɗaya ranka ta kafin su kashi 90 cikin kashi ma da 5 cikin 100. Wallahi ba san aikin gwamnati ba. To tunda ba san aikin gwamnati ba ko ba za su yi miki mai kyau. Yanzu kin gani musamman kuma a cikin gwamnatocin arewacin Najeriya ba sani ba ne. Sun sani wallahi arewacin ba za su fada matsala ba. Yanzu misali da kamar a ce a suwa jubo na ya san matsalar da ta faru a Najeriya da aka ci da tallafi. Wallahi ni na san da ba ba. Saboda ka canja mutanen Najeriya gaba ɗaya kusan mun gaya miki kashi 90 kowa ya zama mara gaskiya. Yanzu kin ga kamar misali duk abin da za ki saya na naira 100. Ya ce ta ce miki naira 300 da kai magana sai ce an kara kudin man fetur. Wato dan kara kudin man fetur a yada ce tallafi da aka yi ba karamin matsala ya kawo a Najeriya. Ya canja alƙiblar zan ya canja alƙiblar gaskiya da riƙon amana kowanne. To shi ne da kamar a ce shi a tuwa dubura tun da ya yi amfani da masanansa da masana shugabannin Najeriya gaba ɗaya musamman arewacin Najeriya ba su da masana. Inda su da masana za su bi safa yanzu kin gani kowa abin da ya ga dama yake kowa farashin da ya ga dama yake. Saboda ka yi magana sai a ce ai mai man fetur ya yi tsada. Wallahi ba karamar ba ya kawo ba wannan cire tallafin. Kuma ba za su sani ba. Tun da yanzu kan ga ni gaba ɗaya an birkice Najeriya gaba ɗaya kuɗi na gaya miki kai 90 cikin 100 wallahi kowa ya zama mara gaskiya. Na ɓangare haka suke.
0: Kita shi lafiya ne magana Muhammad Al-Miskin, Allah ya mana maganin abin da ya fi ƙarfin. Amin. Malam Muhammad Al-Miskin a dattijo kenan kuma mai fashin baki musamman idan irin wannan lokaci. Muna godiya ƙwarai da gaske Malam Muhammad Al-Miskin da wannan gudunmawa da aka bayar, kuma ake ci gaba da bayarwa a kowane lokaci da masu rarren mu baki ɗaya. Muna matuƙar godiya ƙwarai da gaske da gudunmawar da ake bayarwa. Muna gani kuma muna jin daɗi ƙwarai da gaske da fatan za a ci gaba da ba mu haɗin kai a yanzu da kuma kowane lokaci da kuma ci gaba da kasancewa tare da mu. A madadin ku masu sauraro da hukumar gudanarwa ta nan Rahmar Radio farin cikin al'umma har ma da sashen labarai da al'amuran yau da kullum. Sunana Fatima Yunusa Musa da na karanto labaran duniyar kuma na kasance tare da ku cikin shirin sharhin bayan labarai. Nake cewa a ci gaba da sauraro lafiya.

0: sa ta haske ka taran duba yahudan da yake gun sai da zuciyarsa ta buga
1: dole
0: yahudan haibara najarana hankalin su igijice dama sun san sirrin abun suke cewa kun ga wannan mai hasken shine fa hataki safakil mushrikina
1: nan muhammad
0: shine wannan zai kafire fata fata
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ko ba inda zai da shi
1: gaske
0: to ya riga ya rika Allah ya tsaya masa in Allah ya tsaya ma ko mai rusa ka babu to wannan ta za karshen mu'amala aka zo ya daura aure shedan sai izo tsakiyar ga amru baban salma ga abdullahi dan uwan amru baban salma an gane sun zo sun zauna ga dangin su an zo an zauna nan ga rumfa hashim ga mutanen hashim nan ga yahudawa tunda bagun hashim suka zo ba wajen wa wajen amru su ne suke gari dai haibara haibara a yasaruba take a madina take suka zo nan ga mutanen sa nan ma ga su na biga ibnu dahiti yahudi nan ga su armaru ibnu kaiduri manyan manyan yahudawa sun hada wajen aka zo ya daura aure aka tashi ya ku mutanen maka masu makama ibrahim masu zamzam masu dutsen abaka baisin masu safa masu marwa masu ka'aba wanda sawu ba yankewa ga barin gidanku wannan yazo wancan ya tafi wannan yazo wancan ya tafi wannan gidan su manzo Allah kenan haka yake sawu ba yankewa ga barin gidan da wayancan baki sun tafi sai a ce ga wasu sun zo
1: la ilaha illallah
0: an gane mu kullun ka'aba yana hannunku shayar da zanzam yana hannunku masaukin baki gidaduwan suna hannunku lalle kun zo gare mu kuna neman ƴan mu mutanen madina wai sari ba kuma mun yi kwadayinku fiye da inda kuka zo kwadayin mu muna son ku fiye da inda kuke son ku hada jinin mu da naku amma muna da al'ada guda daya ita ce sadaki ba dan wannan al'ada ba sai mu dauki a chat mu ce ga ta an baku
1: la kawara lafiya
0: mun ga taji kamar da yanda muke yanzu yanzu ne ba faɗa asalin
2: la kawara lafiya
0: ko ba haka bane to su can sai an faɗa ce to me yake ganin za ku ba sadakin yar mu madallabi ce hashim yaya sai ce tashi ai ka san kuma ka san abin da muke da shi ki tashi ya ku mutanen yasarba masu koba tasaniyatul wada'i masu manyan duwatsu an gane masu dutsen uhudu dama she kewaye garin gaba daya masu dutsen uhudu an gane masu dabino masu kanwa da gishiri an gane kaji an gwa ana ba to ai shi manzon Allah ai ba a da shi kowa can dan an ce su ka aba nan an ce kanwa da gishiri ai shi da ma annabi da ban yake ai ba wata nasaba da za a fade ta a fadi nasabar annabi baka ji ta danne ta ba ko ba haka ba su ma abun da suke da shi ba sai aka sifata su da shi ba ai an fadi dabino su ma eh masu dabino ba sai saukan baki hakika mun zo gare ku muna neman ƴa a cikin ku da ake ce mata Salma binta Amru ibnu Khudashi ibnu Mazini ibnu Najjari an ce ku sune ahlul adyafi wal ifafi wannan kun ci turututa kuma ƴar ku ita ce sarauniya a wannan gari ita ce shugaban matan wannan gari dan mu ya zo gare ku ina nema inda kuke gudanar da al'ada sadaki mu ma a Makka duk yadda za a aure sai an biya mana sadakin ta kaga an yi daidai ka san shi wannan sadakin ko kafiri da kafira ne suka yi aure in dai ya bata kyauta sai suka musulunta ba ruwan ku da auren su yana nan aure kuma yancin da suka haifa a wancan shirkas ran da suka musulunta yayin sun da musulmi
1: alhamdulillah
0: ba addini a sauki ne da shi alhamdulillah tabala ba za ma ka ce kawai in suna bai da kyau ne a canja suna amma suna ma mai kyau ne sai a ce sunan ku yayi auren ka ba ta wani abu ya shikenan tsarin addini kenan
1: la saka alkaima
0: madallabi yace ya ku mutanen yasarba za mu dauki raqubi guda 100 mu bai yanku haba sai aka yi haka an ji kudin sun kai kudi alai raqubi ko yanzu ka biya sadaki raqubi 100 ai aka leka za mu dau doki 100 mu bata za mu dauki dinariya 2000 mu bayar wannan sadakin yayi kowa sai gigice wata ruwaya 100 amma 2000 shi yafi haba suka yi dam gaba ɗayan su suka rasa ma eh ya za a yi to dama ga shedan ya zo tsakiya ya zauna shi kuma shedan baya so ai wannan abun gaba daya an gane ai saboda haka shi dan sai yazo daidai kusa da wa kusa da amru sai dan mun tsine shaka an gane ai da ya kalle sai mu haka wannan ba shine sadakin yakka ba wannan ba shine sadakin yakka ba to karshen mu'amala mu dan laba ya zauna sai amri ta ce ya ku mutanen makka kun takaita akan sadakin yammu sai aka ce ba a taba auren mace a duniyar zamanin amma ta wannan kyautar ba
1: ske
0: an gane ai raqumi 100 doki 100 dinariya 1000 zata kuma samu yakuman 100 yaya mudallabi yace to hashim kaji sai ce kara musu ai mun zo da kuɗin da mai fuska wannan
1: ske
0: ai dama mun san irin wannan mun to da kuɗi sai mun kore su ma duk abin da suka faɗa ka ba su to me dauke da cikin annabi zai talauci kaji ba abin da shi hashim ya faɗa ya ku mutanen ya sarba tunda kun ce mun takaita mun san sadaki baya baya kadan amma za a ƙara mata raqumi 100 mazaje wanda raquma ai mataye a mazaje wanda ba ta abun raquma ba za a ba ku raqumi 100 mace wacce namijin raqumi ya ta abun ta ba 200 kenan za mu dauki dira kukiya 10,000 mu bata to mu dallabi ya zauna amuru babanta yace dan uwansa Abdullahi yace to sun yi ba abin da suka yi sai ta sai shedan ya taba shi aka ce kai wannan ba sadakin yakka bane duk ta fice nan duk duniya ba mai kyanta kalli gashin ta fa gammo dauka dakwansa ake wannan me wannan ita shi a sanya ya ku mutanen makka kun kusa sai mutane suka ce to wannan auren da ai ko zai yi to ai ana gafarta malam kudi sun kai kudi ana gafarta malam an yi kyauta ta kai kyauta ba a taba auren ya a duniya kamar wannan a wannan zamanin ba
1: illallah
0: da aka jawo fado wannan sai mu dallabi ce hashim ce ka ba su kawai me zamu da kudin bukata muke so ta biya kawai ko duniya suka fada a basu mun san ma ba za su cinye wannan kudin na buhu ba a buhu ya tawo da kudin hashim dan Abdul Manafi mai hasken Annabi Muhammad kaji ba alaga ba ta bala kaji inda ake arziki
1: wallahi
0: kawai mudallabi tashi ce to ya ku mutane ya sarba za mu ƙara raqumi 100 za mu dau doki saccecen doki musawwamina guda 100 mu bata wannan kima ta yi sai zauna amriya ta shedan yi danna kafarsa ya ce wagan mazahu wagan maza gan maza ai mun tsini kenan kan mun tsini mutun da larabci shine ga maza wagan mazahu sai i mun tsine shi to ice ya ce wannan ba kima ya kaba shi sai ce kai da tudu kima fa za ta lalace ta zo karshe ce ka sun fada zan yadda tun farko ka ce a sai duk aka kallaci mu aka ce an to da tije ne ya shiga ba Yahuda haka ya zaura ga armalubin qaiduri ga nabi ga ibnu dahiti yahudi shi kuma ga suna ganin babban malamin ahlul kitabu ne ashe shedan ne ba sani ba sai ce ka ce kaza in baka son wannan kima sai ka ban shawara tun farko ka ce kaza zaka nema yace yawa yaro yace jama'a ku ban hankalin ku amru wannan ittaka ba kudi take bukata ba abinda za a yi a gina mata gida kaji ba a cikin madina gidan da za a gina mata a ji karatun nan fa a ware fili nan rabin mil sannan a tafi in an gina gidan sai a tafi koraman nilu a je ka a ware mazaje ko wata shida za su sai ta haka sai sun janyo nilu ta zo ta kewaye gidanta duk sai a siyo kurkuru dan kwalakwale a zuba su duk wanda zai je gunta i kallo sai ya hauto wannan kwalakwala shine kimar sadaki in sun ma wannan sun biya sadaki to da ya faɗi wannan hashim sai ya ce an gwanfa sai ce kai ko shedan ne kai ne ka ga gano shi shedan ne baya son auren sai ce sai armalu ce a malamu ne sai mu dallabi ce to ko malamin ku ne wannan shedani ne to a yazo zai hana daurin aure a ba sai aka tashi ba aka fallata kubba ashe su ma yahudan da shirin su amri ce a ku tsaya hashim ce kyale mu moya mayaka ne kyale mu da su ba abin da ku koma gode ku kallo kace ai daurin auren nan ka yace ko za a bata yi sai tunda suka yi mana wannan abu ba za mu kyale su ba kan kace me sai ga takubba sai ga kwari da baka da mashi da kibiya dan dane kan kace me na rantsi da Allah sai abi balle fa shi shedan Hashim din kansa da idan kikwalarsa
2: na Muhammadu
0: ka gane sai hasken annabi Muhammadu wai zai zame ya zama hayaki hasken kuma ya zama haske yadda mu kiyaye shi sai ya rike shi kan shi kansa shi dan ya je ya rike shi to ba ta ba rike shi ba zai kwace hasken annabi shi din me idan an damke shi ya ruku kuma can ko fada ake yi sai aka ga ana wujujjuga shi a sama kamar babban riga ka san babban riga a rinka mata haka wuru wuru wuru ana ga mata mala aka daga sama Hashim kawai sai aka ga wannan hasken yana bin hannunsa yana dukan wannan haƙin dar dar dar i fata mata da shi i fada shi da ƙasa i zar kamar jemage sai gudu
2: la qara la biya
0: sai gudu ita bugun kanas ya ɗan shedanu baba ya ce na ci duka amma ba daurin auren nan ba aiki ba yace amma ba na hana daurin auren amma ba ta duka na ba amma ya buga ni da ƙasa yaron nan da yace fe ni kasa kwaciya ne ba wannan a duniya zai rike ni ban kuta ba amma yaron nan da wani abu a jikin sa yace kun ga dinnan dina diya huhuda ne hasken annabi Muhammad bin Abdullahi Rasulullah alaihi salatu wassalam to kaga wannan ta sa yan uwa kullun an ce annabi to magana ta kare shi inda ya shiga waje sai an san ya shiga aka kashe yahudawa guda 70 haka yazo a cikin al-anwaru wala misiba wa sulul fil afkar na Ahmad al-Bukhari wannan gunda na fada anan na ciro shi an gare ai ai ka san wani zai duba ai eh to kaji fa dan Allah dan annabi karshen mu'amala daurin auren bai ba kowa iwatse aka tarwatse da aka koma yahuda suka zo suka ɗeba gawa wakin su mutum 70 fa wannan ita ce gabar yahuda da gidansu annabi Muhammad tun daga wannan lokaci anan aka kashe ma armalu ibn kaiduri na biga ibn dahiti yahudi da ƙyar ya sha duk wannan fitinar tasu a ina to ai wayannan da suka zo ma ya kare dama sun to da shinin farkon tarihin dama na fada to karshen mu'amala bayan kwana 7 aka ce kwana 10 aka ƙara taran yahudan suka ki zuwa suna can suna zaman makokin kashe musu mutane 70 da aka yi amari mutoce ya ku mutanen makka masu zamuzan masu makama Ibrahim uban yarinya kenan masu dutsen abaka basu masafa da marwa wannan kuke saukar baki dare rana safiya ya mace duk abin da kuka ambata mana mun yafe muku ba ma bukata
2: Allahu akbar
0: dama sharin shedan ne ku ba ta dinariya 100 kawai kaji ba a ƙarshen mu'amala an ga fata wala kaga an zo da islahi an zo da gyara can kuma dama Hashim tili ya fudda kayan ya ce akai musu tili an gama da wannan kayan aka faɗo wannan magana mudallabi ce to ya ku mutanen Yasriba abinda kuka nema a farko abri ce a kar ku ja mu ja dinariya 100 za ku bayar duk wancan abun nan ka faɗa duk muna da shi kuma kuna da shi to ku ƙara rikewa
2: suke
0: ai ba kudin zamu kallata ba sai ku kallace ta mu kuma kallace shi shikenan magana ta gare aka zo aka daura aure ka san hudumar da aka yi shi wanne ya daura auren ce ne waye Hashim ne la ilaha illallah ka daura aure ka bai kanka kai banda gidan sa annaba ko laki bam Allah gafa ta mala sai aka ce to ya kuke al'adar daura aure a Ka'aba Hashim sai mu dalibi ce Hashim to kai ne fa ce to ai sai amri ce na wakilta ku wakilta duk wanda kuke so daura auren ya kulle yanda kuke al'adar ku sai aka ce to ai al'adar da ake yi Hashim ne ya iya sai ce ya hudubar ya kulla bai kansa ni kuma ni ne ni na wakilta shi ya daura bai kansa ka ta annabi Muhammad kenan alayhi salatu dan a nuna gidan da ban yake Hashim yace ya ubangijin Ka'aba wanda ka tsaye da sama da ƙasa ba matokarai ya jama'a ku da kanku a sama akai haka kun ga matokara a kun ga makarkata a kun ga tsagewa a talotso a shi abin da yake jikina shi ya saka shi mai wannan sifar wayannan mutanen mu shirkai ne
2: na
0: kullum muke cewa su gidansu manzo Allah ba mu shirkai bane abin da ya rage mutane kawai bincike kar ka je ka dau littafin wani malami kawai ka dogara da shi ka zo ka cifuska a kai researchin ka dauki littattafai manya manya na bayin Allah wanda suke magana kan manzo Allah ka ga ya suka ce kar ka sace ka dauki ra'ayi ko wani wata aqida ai a annabi ba ra'ayi ba aqida mai Allah ya ce mai annabin ya faɗa baka bane mai mala'iku suka faɗa kan annabi mai annaba da mursali suka faɗa kansa mai sahabbai da suka zauna gaban annabi suka kallace mai suka faɗa ba na ake takama da shi ba in ka zo ka duk wani malami da zaka gane shi a duniya ina ruwana da shi ai wa'ancan sune isnadai da ba kamar su ba haka bane kuma duk malaman nan masu riwaya ba annabi zai je kuskure ba waye ba zai kuskure bane ko akwai shi babu zaka iya daukar littafi ka rubuta kai kuskure ko wani dauki littafin a garin dubawa isa ma wata kalma duk ba haka na ga littafin da billahi alazim hadisi 30 ne na ƙarya sunan sa kafi littafin kafi sunan littafin ka je ka duba shi
2: cikin yaya
0: da narin dubawa ina da hadisi 30 algafar tamala duk mawdu'ai ne hadisin kifuku na ƙarya a ciki an fata sabai an fata gidan annabi duk a cikin littafin kuma kawai shikenan sai an ce malami na ce naki
2: yayi kuskure
0: algafar tamala in kai kuskure sai ka gyara
2: gaskiya
0: ko ba haka bane Buhari kace daya Muslim Tirmidhi Nasa'i Abu Dauda Ibn Majah sune sittis haya da ake takama da su
2: saka da alkhairi
0: to wa'annan malaman sun yi kokari sun yi ijtihadi za su iya kuskure to wai ba kuskure ne
2: babu wallahi
0: ga Imam na Malik shugaban masana tun ba wa'annan littattafan yake an gane kuma mu wada duk tajirmu wa'annan littattafan kaf mu wada Maliku tajirmu Buhari tajirmu Muslim kai mai Buhari ma an bai maganar Maliku ma sai mu soke Buhari duk wa'annan sita sai idan da na fada in ba su maganar Buhari ba soke maganar Imamu na Malik ba sai mu soke mu ce ƙarya ne duk sun yi maganar sa duk malamin da izo a duniya a bayan Imamu na Malik wallahi sai maganar sa hujjatul alallahi shi Imamu na Malik ka rike shi ma hujja ne a gun Allah da aka tambaye shi akan iyayen annabi kwana biyu na kuka yace yanzu akwai wani abu da za a tambaya akan iyayen annabi akwai wani abu yanzu da yafi su daraja yafi su martaba har wannan zamanin ya zo tun fa wancan lokacin to yanzu wancan fa shine bilionian malamin malamai duk fikihu zaka ji an ce ala mazhabi imamu na Malik ba su san shi ba bai zauna da su ba amma malamin su ne to me risala ya zauna da imamu na Malik ne me iziya fa me askari fa me akarau fa me fikihu sunna fa duk ban zauna duk wa'annan malaman su ba duk almajiran sa ne fa duk almajiran sa to kwana biyu yana kuka za a taba iyayen annabi sai kai yanzu karatun ma garma kake ai kamata ya mutun ya rinka adalci ya rinka daukan tinsa nasiha in bai kai kansa nasiha ba matsala zai fada Allah ka raba mu da tuntuɓe to ka ji fa yanda ake daurin aure aka zo aka yi shi an gane aka gama daurin aure duniyar zamanin ta cihu maganganu ko ina magana ake to sai amru iware dama ina da gida duwa a Yasariba yace mu dan Nabi zo mana suka je da shi bayan an yi wancan hudubar an gane an gama huduba ya faɗi tauhidi dama abinda ake so kadai ta Allah a lokacin tunda a lokacin ba musulunci an gane musuluncin gashi a jikin Hashim Annabi Muhammadu ba shine musuluncin ba to bai fito ba gashi ba shine imanin ba bai fito ba gashi haka ne ko ba haka bane to wannan tasa ya gama huduba i kadaita duk wannan kaji ya ce kalli sama fa kuma yazo ce kalli kasa shi ya tsaye da ita bata tangal yace to wani ya wakilta ni in daura auren yarsa da ni mudallabu karba Hashim ce na karba Hashim kuma Hashim ne yake magana ka gani kamar da yanda muke tsarin nan aka zo aka daura aure to amuri ce mudallabu zo mana yaje nuna wani katan gida sai ce to ga gida sai ce sai mudallabu ya ce ai maka za mu tafi ai ba za mu zauna anan ba mu yanda wannan garin naku akai wannan rijima da Yahudawa mun san su da aqida suna nan suna tanadin mu sai ci to tafiya za ku iya to shikenan Salma na'am baba yaki tazo eh wai in kiran amsa masa ta fito yace to maka za su tafi da ki tace to ah baba ai ba matsala ai ne tunda na yadda da shi na amince masa ina san shi yana so na to ni duk inda zai ko bayan maka ne zan mishi
3: Allah ya saka
0: ni yasa kaga aure sai ka auri mata ka tabu da ita wani garin ko wata kasar abinda ake so dai ka tsare mutuncinta ka tsare haƙinta abinda ake so kenan kaga shi be bata wanda ga hankalinta ba mudan Hashim inji mudallabi yace na abu yace zo yanzu amri kai ni can yace da ni ga gida haka zance tafiya zamu ci a wallahi bazan koma maka ba wa rabbul ka'aba har abada ba ni ba maka inji Hashim kenan
3: Allah
0: ka ji makaratin nan alaka ta'ala kamar yaya ka ba ƴaƴanka a can da matan kai ce ka kula da su ni abinda nake so wannan abin na jiki na koma kan mata ta kawai dan shi na zo nan saboda haka bazan tafi daga nan garin ba sai kuma abinda ubangijin ka abaye ku tattara duk ku koma can ka ji ba suka ce a'a akai taro na iyayen Salma da ƴan uwan Hashim aka zo aka tare a gida daya akan wannan tattaunawa sai amri ce to ku mutanen maka ya ta kun ce za ku tafi da ta yadda ta amince mudallabi ya akai yaushe ne tafiyar sai ce ai tafiya ta da baya yace Hashim ya ce ba zai koma maka ba zai zauna anan yace to shikenan dama ga masauki nan ga gida nan namu ne in yi maka dan ga wancan in yi mai yawa ga madaidaici
3: je
0: ba wani abu zai ba zama zai a ciki duk mu'amala sai yi ya zauna da kayansa da bayansa duk da sauransu to kaji yanda akai sai mudallabi ce to amuri abin da muke tsoro Yahudan nan mun kashe musu Armalu ibn Qayduri mun ga babban Yahude ne mun kashe manyan Yahudan su kada mu bar shi anan su fan masa bayan mun tafi su cutar da shi sai amuri ce yanda kuke sadaukai a Makka haka muke sadaukai a Yasriba ba abin da zai taba shi ba abin da zai same shi da kunanan da bakwanan kunanan haka ne eh to shikenan kaji kai Hashim yace eh magana ta kare saboda haka suka yi kwana 14 a daddafe mutanen Makka aka tattaru da mutanen Madina aka rako su sai da aka su Zulhulaifa tun daga can ake tafiya ana tafiya a kwana a tsira aka su nan sannan su mudallabu suka gangara suka to gida to yanzu haske ya bar ko ina a duniya ya daya Sariba na gaya muku shi sai ake cewa da manzon Allah makiyin madaniyo dan Makka ne dan Madina ne kaga shi Hashim dan Makka ne to ya zo nan kuma ina yazo Madina za kuma a haifi annabin anan dan za a haifi kakansa anan to kuma kaga ai ya zama dan can dan nan to wannan ta sa karshen mu'amala wato jama'a da aka dawo gida Hashim Isa musati 3 Isa musati 4 ye wata 2 sai ce amuri ce eh ce to ni dan kasuwa ne bana zama haka kullun ni mai nema ne kaji fa inda ya fada kullun ni mai nema ne bana zama haka ya kake ganin za a yi ina da jari bai wa zan yi a cakuɗa ci a'a kasuwan nan ta Banu Kainuka da muka je da kai to nan zaka rinka zuwa ga yara an hada ka da su kai kuma dama ga bayinka ga wasu yara 10 ne 15 ne suka zauna tare da Hashim ga bayi guda 5 maza ga kuyangi 5 mata ga 15 ga 10 nau kenan 25 su ya zauna da su anan ya Sariba yace ga su wayan nasin isa saboda haka amuri ya shiri Hashim ya shiri ya fara fita kasuwa an gane ya je kasuwa ta Sham izo ibaza kaya dama mutum ne mai kuɗi in ka kaka duk yawan su zai siye kuma ya ɗebi yaran sa ya ce a baza su wanne ya zo bashi ku bashi in ya bayar da kuɗin ya karɓi wani ku bashi in ya ce kuɗin ba a cika ba a karɓa kuma bashi wani in ma ba kuɗin ku ƙara masu kaji masu arziki Allah ya taba eh masu arziki man shi yasa a gidan su manzo Allah haka suke su ba ƙauro ba rowa haka gidan su manzo Allah annabi rahama haka gidan yake to wannan ta sa Hashim ya kai ya kawo sai aka zo watan Rajab Allah ya kaddara hasken jikinsa zai koma kan matarsa mutanen kasuwa kawai na can fa tun daga Banu Kainuka sai aga jama'a ta tawo runduna an zo maka an zo ya sari ba da an zo ka san abin da ake zuwa manyan sarakunan wajen sai zo da ƴan matan su kyawawa sai ya ce da Allah dan kasuwan nan muke nema wa kenan a ce Hashim sai ya fito sai babban sarki fa sai ya ce ya ta ce ni sha'awar ka aure ta na san ka aure ta za ta samu albarka ko dan wannan kasuwancin da kake kuma nan ƙarya yake dan wannan hasken yazo eh to kaji wa haka akarin kai mu sai ya ce ai ni aure dai zan yi ana ai ni ba ni da wata sha'awa ta bace haka akarin kai da shi to a wannan wata na Rajab kwana 14 da watan Rajab aka ce 15 sabanin ruwaya a wannan daren wannan hasken na jikin sa ya koma kan matarsa Allah ce Jibrilu Aisha la Jibrilu izo ya sariba yace ya ku mutanen ya sariba mutanen gabas ya ku mutanen ya sariba mutanen yamma ya ku mutanen ya sariba mutanen kudu ya ku mutanen ya sariba mutanen arewa ya ku ƴan ƙauyen ya sariba da ƴan birni da ƴan tsakiya cikin ta ku sani wani haske madaukaki mai daraja mai martaba tsarkakakke tatacce dan asali daga Allah ta kuma yana nan hasken ya sauka a wannan garin naku kuma zai koma kan yarku a wannan daren sai bushoyi na Yasriba suka ranga amsawa duwatsu suka ranga amsawa ka jifo wannan karatun algafar ta mala kawai aka ji ana ko ta ko ina amsa aiki mun karba mun rike madama mun san zai zo akwai hasken sa da ya bayyana akaza saboda shi hasken tun da ya sauka a duniya Allah ya sanar da duwatsu da bishoyi suka san wannan abu ba mun yi bayani a baya ba an gari ai alayhi salatu wassalam to wannan ta sa karshen mu'amala a wannan dare Hashim ga Salma Allah subhanahu wataala sai ya turo da wani alhari ne cikin ɗakin an yayyafa mata turaren miski da ambar yana kamshi yana sheki a gefen alharin daga ƙasa sai ga wani ruwa garai Hashim ya ji a gefen alharin hatifi Hashim dau ruwan nan ka sha yi haka iga ruwa Salma ruwan ki ne tace a ban taba ganin sa ba isun ku ya debo sha Salma da ya biki sha ta diba ta sha sai bacci ya rufe su suka hada wuyayi sai sirrin hasken annabi Muhammad alaihi salatu wassalam sai koma kan Salma aka wayi gari Hashim ba taba ganin furfurarsa ba jikinsa bai tawaye ba kyalli da sheki ne jikinsa hasken yana fita sai ga wasu ƴan furfurori sun fito masa to sirrin ya bashi gaji ba sai furfura ta fito sai hannun ya dan nuna alama an kwana biyu to dama shi ai abin da yake so iga hasken wannan dan iwayi gari ina murna Hashim sai ya ce da amru yace ina so zan yi walima aka ce ta bai yace ta gode wa ubangijin Ka'aba me ya maka yace abin jikina ya koma kanta kaji fa dama abin da yake so kenan to ya zaka yace ina so a siyo min rakumai guda 50 a siyo min shanu 50 raguna guda 50 buhun cikui guda 50 buhun dabino guda 50 kai gidan su Annabi Muhammadu wallahi mutakarramai ne ababan girmamawa ne suna da girma kaji ba abin da yake walima ce kawai ta godiya ga Allah wannan ko yanzu ka siyo wayannan yaya rakumi 50 Alaga ta mala sa 50 rago 50 buhun dabino 50 na cikui 50 ko yanzu ka siya yaya ai kai yace a yanka su duk wanda yake Madina birni da ƙauyenta yace a bashi kwaya dai bai sa a bakin sa ba amuri izo fa munna ta kai munna a gayyato nan can walima ake nan walima sai ta kai ma sai a dauki kamar shanu biyu rago sai a ce wancan ƴan ƙauyukan a kai su yanka nan kuma can ku yanka nan wancan ƴan ƙauyukan ku yanka ko ina ciki duk inda ka je sai da akai kwana 7 ana cin nama dan totuwan ma daina cin sa to ba dadi ya zo ba to Hashim sai da ya samu wata 6 sai ya tafi kasuwar Banu Kainuka sai rashin lafiya ta kama Hashim rashin lafiya irin mai bugun zazzabin nan yana tsoma yace da yaransa kai ku dauko mafi ku rufa mun suka dau mafi suka rufa mar ku kara mun mafi suka kara mun mafi ku kara mun mafi suka kara suka ce ya shugaba me yasa me ka da yace wani zazzabi ne ban taba jin irin sa ba sai aka ce dama wannan kaso ta banu kainu a irin wannan zazzabin yana kama baki an gane ai sai yace ku dauko mun tawada da alƙalami da takarda dama katibi ne marubuci ne shi Hashim sai rubuta takarda wasiqa daga hannun Hashim dan Abdul Manafi an gane zuwa ga mata ta Salma binta Amru ina mai sanar da ke rashin lafiya ta same ni a kaso Banu Kairuka inna dawo to idan na rasu a can ina da yaya takwas hudu maza hudu mata ina da mata uku a Makka inna rasu abinda na bari a nan ki dauki nasu ki basu ki rike naki wannan yaron da zaki haifa kai ya zauna a wannan garin na Yasariba ki bai dan uwa na mudallabi i kai shi can gun dangi na yaya na da mata na anan ne gari na anan zai zauna sai ya rufe takarda sai ya ce yaron kai hannunka hannun Salma ka bata wannan ita ake kira wasiya in zaka yi ko kai yanzu sai ka rubuta ka bayar kace in na mutu kaji ko to kaji wannan kenan sai ya dauki takardar wasiqa daga hannun Hashim dan Abdul Manafi bayan haka zuwa ga dan uwa na mudallabi ina mai sanar da kai banda lafiya cutar ta kama ni mai tsanani in na rasu abinda na mallaka a nan Makka ka dauka ka matata da wannan dana ta da za ta haifa an gane kuma wannan da kar ka bari ya zauna a can nema wasiya ka dauke shi ka rike shi a Makka ya zauna a wajen ku assalamu alaikum sai buga takarda sai ce kai wannan hannunka hannun mudallabi wannan kuma hannunsa hannun Salma kaga ya gama a wannan dare cuta ta matsa yana suma yana kai kawo Hashim ya rasu anan Allah ka haska karama ka gare shi Allah gafarta masa Allah kai masa afuwa Allah ka yafe masa saboda ajiyar da ka bai a jikin sa hasken annabi Muhammadu to Allah ya ce ai wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula mu ba za mu azabtar da al'umma ba sai mun aiko da manzo ta ki karba mun sake mata gargadi ta ki karba mun kuma mata gargadi ta ki karba nawa kenan uku mun kuma mata gargadi ta ki karba nawa kenan an sake jan kunnan ta ta ki karba nawa kenan mun sake jaddada mata ta ki nawa kenan mun ja kunnan ta ki nawa kenan sannan sai mu azabtar da ita
3: ilahi illallah
0: isa annabi muhammad alayhi salatu wassalam yace in ka aikata zunubi so 70 kofar tuba a bude take kayi ka koma Allah ya ce zan karbe ka kai bawa na ne in ban karbe ka ba baka da mai karbar ka to kaji fa shi sai kamata mu rinka kanmu nasiha ko ba haka ba kace ina wuta ko kawai nayi kaza kace ni dan wuta ne kai ba taka ba wutas ba kai ka hura ta ba ba haka bane bayin Allah masu ya manzo Allah Allah alƙawarin zai baba aljanna da an yi dan abu kankani sai kace ana wuta kuma kai wutan nan baka san matsarinta ba to ai baka san wutar ba ba yanda za a yi masoyin annabi Muhammad ya cuta in kaga masoyin annabi ya cuta munafiki ne ƙarya yake a harshen sa ne kai wata quluna bi alsinatikum ma laysa fi qulubikum wa tahsibunahu hayyinan wa huwa indallahi azim sai dai irin wannan ku faɗa a harshen ku a zuciyar babu Allah ce kuna zaton wannan abun karami ne to ni a gona mai girma ne ku faɗa abin da yake a harshen ku a zuciyar ku Allah ya ce ba haka bane shi kuma Allah da zuciya yake kallo inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin inna ma yanzuru ila
3: qulubikum
0: wa a'malikum haka ichi Allah baya kallon surar ku da dukiyar ku yana kallon zuciyar ku da aikin da kuke shi yasa shi annabi ba a hainta sa in ka ce za ka yi wa to Allah ne zai tona ma asirin ka kaga magana ta kare to kaji yanda aka yi to kaga ƴan uwa wannan abu ne wanda Allah subhanahu wataala yake wa annabi hidima na gaya maka duk wannan Allah ne yake wa annabinsa hidima hidima ce ai ya tsare shi ya kare shi yana tafi da shi har sai ya je inda yake so ya je in badda Allah wazi wa annabi wannan babu an gane ko to wannan ta sa ƙarshen mu'amala an gane wato Hashim ya rasu na ai sanar da rasuwarsa shine na yi aka sanar da ita aka faza mata gaba daya gabar yamma kudu arewa mutanen maka suka to yayansa da matansa ne sarifa suka to Salma ta to tana wara asahu
2: ladana lalbiya
0: ka gane wara asahu kamar ce na shiga uku na shiga uku na shiga uku miji na bai ga dan sa ba miji na bai ga dan da yake burin sai ya gan shi ba kaji shi sa nace iyayen annaba yawanci Allah kan dauke su ne dan su zauna lafiya an gane ai to kullun abin da dama ake haskaka mutane ko ba haka bane duk annaban nan na Allah an karanta wasu abubuwa na iyayensu ko ba haka ba an karanta wasu abubuwa na iyayensu sun rabu da su lafiya haka ne ko ba haka bane to dan me dan karkai musu gori ma na taba ga ya muku zamu zo tarihin kanuka baban annabi salih an gane idan yaje annabi salihu yana jikin sa annabi salihu in an kasa annabi billion ɗaya bai dauki ɗaya ba
2: wallahi
0: kaga dai annabin Allah ne ka gane amma me ya faru annabi kanuka baban annabi salihu in yaje gungunci zai bauta gungunci in zai durkusa sai annabi salihu banban karashi sai su ma kafirai zo ce a'a kanuka kai ya haka ne Allah ce ba za ka yi sujada ga kowa ba ga annabin ma a jikinka ba tsare mutuncin annabin bane idan yayin wannan sujada izo in aka zo za a yi wa'azi ya kake jin za a yi karatu kafiran nan za ce kai babanka fa tare da shi miki kaga Allah sa can ma amma Allah sai hana karshen mu'amala kawai rannan kanuka yana gida a zaune sai ga wani hankaka kwa hankaka ne kanuka yace kago yace da matar kin ga wani hankaka ce kuka yake da hankaka idan ka tsalle sai dira akan kanuka in sama da shi sai kai shi bayan ruwa jefar da shi ana sai Allah ya jefa masa bacci shekara 100 wallahi ana yana bacci shekara 100 ba matarsa ta tsufate tukum ta kusan mutuwa shi kanuka sai hankaka izo kan katangar ya kuka tace wannan hankaka kada tana mutuwar mijina sai yace mijinki bai mutu ba yana nan tace a tsura ma kana magana da ya tashi idan kikanta sai sama sai kai ta gunsa
2: la ilaha illallah
0: ba a fili aka aje shi Allah ya hana shi fashewa ya hana dabba ta zo gunsa ta ruwa ko ta daji malam Allah ba gani bane in baka san Allah ba an gama da maganarka
2: la ilaha illallah
0: kaji ba tana zuwa ina aje ta sai farka kanuka suka hada wayaye anan aka samu cikin annabi salihu Allah ba gani bane kaji ba anan aka samu ana yin cikin sai Allah kashe kanuka anan yace jibril binne shi aka binne shi anan dauko ta gada da ita gida da dan ta za a gogor mai shi dan shi baban mun karbe shi haka fa Allah yake baban annabawa kuma alga ba ta kanuka ne fa wannan ba annabi salihu ne
2: wallahi
0: Allah ya masa ya annabi muhammad shi sa to kullum muke cewa mutane ku umma ku karanci gumba ku kyale mu ko ba ka ba ku kyale mu da muka dan dindiba gun mu fada kuma ku shiru da bakin ku haka ba yafuwa ka ji fa dan zatin Allah to duk annabawan nan dama na gaya muku nace ba alfahari ba na dauki tarihin annabawan nan na Qur'ani 25 din na san tarihin su na san baban su na san babar su na san matan su da ƴaƴan su da lokacin da aka aika su da gun kafirin da aka aika su da gogor mai suka yi ya musulunta ko bai musulunta ba da mutuwar kafirin da shi wannan annabi wafatin sa da inda aka binne shi mutun nawa kuma ya samu
2: Allah ta ga
0: mun duk mun duba mun gani wanda ya gagare ni annabi Muhammad to ai shi kure ilimi yake kure kaze tas shi annabi yanzu ka isa ka ce al'umma annabi adadin ta nawa ne ko zaka iya fada to kaga ya kure ka ji dalil shi ko wancan ai iyaka ne sai in gaya ma nawa na kaza ne na mali safo su ai 100 da kaza 100 da kaza 100 to shi annabi ka suka iyaka baka isa ka ce mutun nawa bane ko ka'aba da ake zuwa a ce ka'aba mutum miliyan kaza sun je ai dan hararowa ne ko ba haka ba yasi ake yi to badda fa wa'annan ko bas je ba sun fi wanda suka je yawa ba haka ba ne to ka gani to saboda haka shi annabi yana kore masanin mai sani an gane saboda shi ba wani masani a kansa an ba Allah ba
3: dan Muhammad
0: kowa yana karkashin annabi
3: Muhammad sallallahu alaihi wasallam
0: ka ji dalili to da Allah ka ji ba abin da wancan akai to shi yasa su gidan su manzo Allah ka ba kafiri ba mushriki shi ba wancan da aka same shi ko kawai kaddara ce ta same shi Abu Lahabin na cikin tabayyada bala'i ne ya fada masa in badda bala'i ya fada maka danka ya zama abokin gabanka eh kuma karshen mu'amala ga ka gashi duk wani abu da za a yi na karama na mu'jiza ka ganshi na rantsi da Allah karatun manzo shi ba amma ba dan haska muku shi sa shi annabi ana so ka so shi da'ima farko tsakiya karshe kar ka sake ka samu dan gidi a gunsan annabi kawai ka sallama ma gaba daya tun daga farkon san ka da shi har ka koma ga Allah san annabi kace kaga shi Abu Lahab matarsa ai ya ku yangasa Suwaibatul Aslamiyya a ka gane da ta shiga ɗakin sai da Amina ta ga wani haske kai sai ta rinka magamaga tana haske yana nema ya kada ita an gane sai ta fito dutsen abaka bai sun aguje ya ji ya shugaba Abu Lahab kenan ya shugaba Abu Lahab na cikin tabaryada sai ce ke menene sai ta ce mata kananka ta haihu wane ne Abdullahi matarsa ta haihu kai kafaki mun ƙarya tace zo ka gani ya to diga ɗakin ya haskake fuska ice a ko ba ta bayi wai da irin wannan a nan gidan ba Abdul Manabi bai ta bayi uyarsa ba Hashim bai ta bayi irin wannan dan ba an gane to amma gashi Abdul Muttalib ya yi fida an gane ya fan man mai irin sa aka dauko an gane annabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
0: la ilaha illallah ikarbe shi haka Abu Lahab izo da su dutsen abaka bai sun izo da annabi ka ji abun nan ya so annabi a lokaci ice kai ina ma Abdullahi ya ganka kare dana ka gane karin sa kai ice ina ma kare na ya ganka Abdullahi kai amma duk da bai gani ba ni na gane masa nayi farin ciki da kai ina son ka a'a kai amma fa kana da kyau da Allah wanne wannan ba dan ba rabo ba an tsine ma albarka ka gani amma tun a duniya aka nuna wannan zai shiga wuta Abu Lahab ke kina ina kace ga ice na yanta ki saboda albashi da kika na wannan dan eh ya yanta ku yangar ice da yaranta ku zo kai suka zo ice a bata raƙumi guda 20 a bata doki 20 a bata sa guda 20 a bata dinariya guda 100 ko ki zauna a maka ko ki tafi na yanta ci kawai shikenan na rantsi da Allah da aka yi layi kowa ya zo raƙumi 10 biyar haka ya ringa bayarwa duk wanda izo Abu Lahab sai ya bashi wannan da ya baka sai ce saboda wannan kun ga wannan dan na ka ji ba amma wuta zai shiga saboda shi Allah da alaƙar ga da shi in zaka taba manzo Allah za ku bata kowaye kai in dai zaka taba annabi to me zaka yi Allah ya nuna yana son abu ka nuna baka so to me zaka yi Allah ya karba ka ji dalili fa Abu Lahab din nan yayi abubuwa a wannan lokacin fa aka rinka layi aka rinka layi raƙumi kake so ko doki ko sa da ka faɗa sai ce guda biyar in ya ga kima kai ce guda 10 haka irin karabar da su ya rinka rabawa har ake ganin wannan zai talautar da kansa ba Allah kuma yana cewa don wannan dan shi ne ai wasu malaman suke cewa Abbas ne ma dan uwansa wannan mutunin Qur'ani tun da ya gaya mana da ni na bocce ma hanyar na sauka nace na gano hanyar ba ta da binnewa ka san dalili suna cewa shi Abbas kanan Abu Lahab din baban su daya shi ya mafarki sai ya ga Abu Lahab wuta ta cika jikinsa jan ya zama garaushi la ilaha illallah garaushi ba ya zama na wuta can sai litinin ta zo ranar da yi wannan murna ya yanta ku yanga sannan kuma ibada wannan kyauta iso manzon Allah so ɗaya taɓa son annabi wannan ranar fa to can sai Abbas ya ga an zo an ce kai yau litinin tayi asuba ta keto tsotsa hannunka sai ya sa wannan yana tsotsa sai wutar ta rinka mutuwa jikinsa na asalin yana dawowa ya gama tsotsewa jikinsa ya sai sati ne wutar kamar kaci da wando da riyaka sai kuma guda sai aka ce kai ka san da ne sai aka fita kai daga wutar ci a wannan dan wajen Abdullahi Annabi Muhammad
4: sallallahu
0: alaihi wasallam bin Abdullahi Rasulullahi wannan san da kai maso dai Allah ya ce ba za mu bar san haka ba sai mun saka maka saka ma da zamu anan zamu saka maka shi sa aka cire ka daga wutar kake tsotson nonan aljanna ka ji ba algafar ta mallan tsohon nonan aljanna yake tsotso sai ya canja ma jikin sa ka san shi nonan canja jiki yake shi sa Allah ya ce za a baka yanzu adadin wannan murna da kai mata kwana daya daga wannan lokacin zuwa dare daga asuba yayi kyau yayi haske yayi kalli an gane dare asuba tana ka talata sai aka ce kuma azaba zamu taima azaba har tashin alkiyama Allah kuma dama tun a duniya ya saukar da aya tabbat yada abila habib wa tabba Allah ya tsine wa abul habin wa tabba ya halaka ma agana anhu maluhu wa ma kasab an gane dukiyarsa da duk abin da ya mallaka ba za su yi ma komai ba ba za su wata da shi komai ba sai salanaran Allah ce zamu saka shi a wuta zatal habi ma aboci harshe ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
4: la saka alkai
0: ka san akwai wuta mai harshe akwai garaushi wacce Allah duk ya tanade su ita ce zatal hab ma aboci harshe wa muratu da matarsa ummu qabiha ita kuma abinda take yi duda mu zo karatun ba ka san take yi sai ta gina gina zan da dan gishiri yake munafuka ci sai ta to kuna ji ko wannan dan dan mu ne mijina da baban yaron baban su daya sai ta bata annabi a gidan ta bata annabi a gidan shi sai Allah ya ce wa muratu da matarsa an gane ko sai aka hada shi da matarsa dan Allah kaga tunda aka fada wannan wawo na adafi ne zai aiki abinda aka yi masa shi za a yi mata wa muratu hamalatul hadafi da matarsa mai dauke da kayan kirare itace fijijiha a wuyanta habunan min masal akwai igiya ta kaba da wannan igiyar dama sakala take tarata ya ana wani lokacin sai ta shiga kamar da wannan za ta cinno wuta ko karba gishiri sai Allah ya siffata ta dan a gane ita ce an gane to ka ji fa to da Allah ka taba annabi Allah ya kyale ka to wallahi yanzu da wahayi yana sauka ko duk masu taba annabi ko iyayen annabi na rantsi da Allah sai Qur'ani ya sauka kan su to ai azo na take ai wannan ba gidan sa annabi ka ji fa abin da to me zakai wa Allah ka taba annabi Allah ya kyale ka ƙarya kake yi ba ga wannan ba abin duk da kuke ne yanzu ku ce za ku yi kaza kun kai Abu Lahab din a kudi Allah fa sai ya ce ma a gani anu maluhu dukiyar tasa ba za ta amfa wannan duku ba kajuma ba ai Allah tun da ya sufata kudin sa ka san mai kudi ne wannan ko zai zo ai laye ta kyautar da komai biyar goma kai ka san ba talaka bane amma la itattara gaba da shi da mata aka watsar da su guda zamu zo tarihin sa da zaman sa da annabi zaka ji
4: la ilahi bi
0: gafa katanga su ga ta annabi ike zauna fa to bana so in shiga wani karatun sai mun zo tarihin zaman annabi a gidan su da shi wannan dai ba kunce shi ya'yansa bi ma bi annabi ya bashi utuba da utu bayan Abu Lahab ne sun aure ya'yan manzon Allah guda biyu zamu zo zaka ji yanda akai abu amin ka gani to saboda Allah don Allah don annabi masu wannan me wannan matsayin ala gafar ta malam shi zamu rike ko ba shi zamu rike ba to shi annabi Muhammadu
4: sallallahu
0: alaihi wasallam yan uwa soyayyarsa tana amfanarwa a duniya tana amfanarwa a lahira ba abin da yafi amfanar da bawan Allah a yanzu ke da kaunar annabi Muhammadu kuma sanda ake yi fa so ne sahihi ake so kai masa kai sa ikhlasi a zuciyarka ka tsarkake zuciyarka ka kaunaci annabi ce ne
4: daya
0: ka so annabi ka ga girman annabi ka ji nauyin annabi ka yi abu dan annabi ka yi kyauta dan annabi duk abin da zaka baka ce na bayar dan annabi Muhammad kar ka gefe kar ka ji wani abu ni na gaya ma wannan magana an gane ko sannan kuma ka so gidan annabi Muhammad ahlul baiti ka so ƴaƴansa kaso jikokin sa da jikokin sa ai har yanzu duk inda sharifi yake inda sharifi ne ka girmama shi me kima ne me martaba ne waya ba shi martaba jikin annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
0: ka ko ai dole ya martaba dole ya matsayi ko ba haka ba to abin da ake so kenan sabon manzon Allah ka kaso su Allah ka ba mu albarka hasken annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
0: Allah ka ba mu wato albarka daga albarka manzo Allah
5: Sheikh Ubale Adakawa kenan wanda yi mana bayani akan sisila annabi sallallahu alaihi wasallam amadadin Alhaji Kabir Sani Kwangila khadimin nabi garkuwar iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma garkuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Fainusa Balarabe Sawaba ke cewa kasance da mu gobe insha Allah a cikin

0: To madalla bari mu je ga sha'ira ta bi kafin mu zo mu hade su a cikin tambayoyin su duk wanda zai tambaya sai ni muna tare da Sayyida Ruqayya da kuma Sayyida wato Khadija mai hoshiriya Sidiya Mariya mai hoshiriya to sai ki gabatar da duba da shiko yake na farko ne sai ki gabatar da kanki a cikin sakanni
1: to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ina wa daukacin masoya shugaba alayhi salatu wassalam farin cikin watan haihuwar nabiyar rahmati da Allah ya sa mu muna raye a wannan lokaci Allah ya sa mu inda muka ga farkon shi lafiya mu ga karshen shi lafiya alfarmar sayyidina rasulullahi hakika wannan program a wannan gida shine shigowa ta farko ina wa Allah godiya kuma ina ga yar uwa aboki tafiya Allah da manzo Allah sai da Fainusa sawaba Allah ya saka mata da alkhairi
0: Kai tsaye zaki bada tarihin ki cikin sakanni.
1: To alhamdulillah ni sunana Sidiya Mariya wace aka fi sani da Sidiya Mariya mai wushirya an haife ni a nan unguwar Dukawa amma na yi rayuwa a Sharifai Zauren Tudu ina aure a yanzu haka still a nan Darma tsakiyar Sharifai tsakiyar Dukawa.
0: La ina aka fara kasida?
1: Makarantar dare.
0: Tabanin ku da Hajiya ita Hajiya a makarantar boko ta fara ni ma kuma tafiyar mu ɗaya da Hajiya ni ma a primary wallahi bazan manta Malam Ibrahim bazan taɓa manta da shi ba anan na fara yaban Annabi sallallahu alaihi wasallama
1: ni gaskiya a makarantar dare muka fara sannan da muka zo makarantar boko nan Malam Yalo to nan ma sai muka dora saboda daman already ka iya ta dare sai aka rada baka ta boko
0: to masha Allah daga lokacin da kika fara kasida zuwa yanzu shi kasidinki za su kai nawa
1: to akalla dai gaskiya za su iya 50 saboda wasu ma ka buga wasu baka buga ba
0: ya batun tace kasida
1: gaskiya ne ina da mai tacewa
0: ya yanayin harkar didda na ga ki akwai bambanci da Hajiya kuna majalisi kina yin majalisi ko kina majalisi
1: gaskiya ne
0: yawa to kuma ga sun gulla gida ga iyali ya ake
1: to gaskiya dai alhamdulillah ina samun goyen baya ta nan bangaren a gurin mai gida na saboda wani abubuwan shi ma ya san hakkin shi ne na mun uzuri na rakan manzon Allah gaskiya muna yin wannan dan koyo ma bana gari karfe 12 na duro garin nan naje gida suna biki ne mai girkin biki na fito sannan na zo wannan gurin shi yasa already
0: na maka
1: wallahi na tafi maulidi
0: wani gari kika je
1: can ta kai
0: kyau Allah ubangiji kara mana kusanci da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai wannan sun gullar da wannan abu dai a dai watan nan ne dai ko ko da yaushe a cikin ta
1: aiki da ne gaskiya ma in watan nan ya ma fita gaskiya ba ma ka sai na cika fita ba saboda kana zama ka ba mu ƴaƴanka lokaci ka ba wa mijinka lokaci ba wai anytime ake wannan aikin ba ni dai ta guri na gaskiya ina tsara
0: a rana dai kina tafiya majalisi ko abin maulidi nawa
1: ya danganta da kusa da nisa
0: yanzu misali ki dauki rana daya mafi shan wahala da kika yi ki bani misalin ta
1: gaskiya akwai lokuta da dama ma musamman dai a wannan lokacin gaskiya muna dan cin wuya saboda wannan zai gaice ka wannan zai gaice kuma kowa so yake ka zo mai kuma duk wanda baka zo mai ba gani yake kamar a ganin damar ka ne yana ka zo mai to wannan yasa mun gaskiya ni dai muna dan shan wuya gaskiya
0: ba zan manta ba akwai ni ko bare ce ko waccan bare ce maulidi kin zo ana ta gabatar da sha'ira kika ce mun wai ni ban taba tunanin gaskiya har ga Allah ina ɗaya daga cikin daraja da kima da nake ganin ki da ita
1: to madalla
0: kika ce mun wai bari ki je ki dawo ni dai kuma a zuciya na sani
1: sai ce wai kika a'a ba za ki dawo ba
0: sai da ba ki dawo ba to dai kawai
1: sai na ce alfarma annabi zan dawo
0: alfarma annabi ba ki dawo wallahi wajen karfe
1: 9
0: 7 ko 8 9 ko mun kai 9 ma a shi
1: dan amma tashi
0: amma tashi wallahi sai ga ta dawo a lokacin kuma kin yaban ko
1: sai da nayi
0: da ita dan annabi ake dan annabin ake abun wallahi Hajiya duk an tashi amma ta karbi lasbika da ita annabi take wa abun
1: sai da nayi yabo na ne na ga mata ce ba
0: kowa mai zan
1: ki dawo ba nace ai tunda Allah ne da zan da zan da kuma
0: na da wallahi ba tirawa ko
1: ba tirawa na tafi
0: a wannan ka kalli lokacin da titin nan nasa yake da
1: a lokacin ga cinkoso
0: da sauransu
1: yana daga cikin abin da yasa ba na san ma
0: na jinjina miki Allah sani
1: ba ne mutum
0: na jinjina Allah ya kara kusanci da Annabi kin san dama aka ce sharifai ne dole bambanci da akwai bambanci
1: ba ne mutum
0: wannan shine kasidar ga dai bambancin afili
1: gaskiya ne ijimo na malam hafiz ba gaskiya ne
0: bambancin afili yake
1: wane mutum
0: yake to zamu hade ku a tambayoyin ku gaba daya zamu je ga masu kira da kuma masu sakonni duk tambayar da akai guda bici za ta bata amsa zaki bada amsa duba da lokaci tin ya riga ya tafi assalamu alaikum amin ga sai dodun mu guda biyu da muke tare da su dukkanin su iyaye ne eh 50 da yan kai wallahi amin amin saboda annabi kai mu baki daya sallallahu alaihi wasallam amin ya hayya kayyo to muna godiya Allah ya saka da alkhairi line 07077795239 assalamu alaikum amin wa alaikum salam
2: ya izu arake da mun yayin nan mun barka da wannan lokaci
0: barka dai
2: to wace alawa na ji mun yayin kuma na ji da kaba da tambayoyi to ni tambaye da zan musu ba ki san su bi sai tambayoyin kuma wata fasida ta fada kawwa a matsayin su na iyaye a cikin hana haka ne ba shi gaba sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa ku koma gida lafiya a cikin su da shi lafiya
0: dan Zainab Allah ya sa kina ji na Zainab hanna tama miki tamawa ake cewa da Hausa ko na tama miki ina jira ki tambaya dai da kika saba yi wallahi da ku sai kin gane sai kuma tai tambaya wadda ai me kyau wadda ikamata ayi wallahi abinda yake zuciyata zan dawo gare ku in muku tambayar cewa a matsayin ku na iyaye idan aka ba ku mintuna aka ce me kuke so a gyara a harkar ta bangaren mata ta yaban annabi kin ga shine irin tambayar tai tace a matsayin ku na iyaye kun taba yin wata kasida ta fadakarwa kin ga da abin da zan fada da wannan haka suke
1: duk kusan abu guda daya ne
0: to yanzu sai bismillah jiya sai ki fara ba mu amsa kin taba yin wata kasida ta fadakarwa
3: kamar mata ko kuma fadakarwa kawai
0: eh ko fadakarwa ma gaba daya na'am
4: Alhamdulillah nayi kasida ta fadakarwa amma kuma ban buga ta ba gaskiya
0: akan me kika yi ta
4: nayi ta ne akan yanayin abubuwa da ake kamar sunanta Amr bil Ma'ruf
0: to zaki ba mu kaman baiti biyu a cikin ta to baiti biyu wanda yake sakon zai isa
4: to Allah ya sa
0: amin
4: yam uwa Amr bil Ma'ruf wa nahyi anil munkari godiya ta zuwa ga mai duka ya tabaraka jalla wajenka nake bidar fa basira gunka zan yi tambihi akan bayinka da muyyo aiki nagari karanin nan ko sallati ga shugaba shugaba na habibi ja gaba wanda Allah ya sashi sahun gaba wanda ya so shi ya ci gari ai mun afuwa
0: ai amma dai kai tsaye kin yi ta ne akan amshin ta ko
4: eh
0: ko akan amshin da kika yi ta
4: eh
0: Amr bil Ma'ruf wa nahyi anil munkar
4: eh to amma na tabo bangare kashi kashi
0: kamar wanne
4: kamar bangaren su sallah da bangaren zaman aure da bangaren su yan shaye-shaye din nan haka da bangaren kashi dai kashi kowanne na taba amma fa wallahi baitocin sun kwanta
0: ba ya kamata gaskiya jiya ba abuga ba ta bane ba
4: ban buga ta ba amma tana rubuce
0: ya kamata buga ta tunda kin kasida ce wanda take amfani da zamani kin ga kin tabo lokaci bangaren zaman aure
4: eh na tabo gaskiya
0: baya tsufa wannan
4: baya tsufa
0: kin tabo shaye-shaye abinda muke fama da shi
4: na tabo masu awo
0: to masu awo babban matsalan muke
4: na tabo rashin
0: wai gangwanin da ake awo shi da kwano da na tsakani ga Allah iri daya ne
4: wallahi
0: da
4: bambanci
0: ni man jara ne nan nayi kare na saba antitila na aika a suyi mun gungunin mai na ga na fi san su mai sha abincin cinye
4: la
0: dan da rantsi da Allah
4: kasan suke dan dandakewa haka sai a dan lotsa kasa wallahi da ido na na gani
0: ya kayyumu
5: kuma wanda za ka lotsa din ga bai bai kai ya
4: kawo ya dai sa mu dace duniya da lahira
0: sannan a ce muna san ganin gaskiya kuma sai an yi magana sai a ce gwamna ko a ce shugabanni ko a ce kansa kawai sai dai a ce shugabanni
4: kuma ainihin abin da ka kan
0: karan kanka
5: kai ne kankin kanka
4: da kanka
0: adalci wallahi idan kowa zai gyara
5: za a samu sauki
0: idan zaka gyara to Allah zai gyara maka
4: insha Allah
0: wallahi in dai ka gyara kuma wallahi ka duba ko a cikin gidanka ka je ka gyara ba kana kuka da rashin kasuwa ba
4: to
0: dan kasuwa ga wani abu zan ga ya maka kana fama da rashin kasuwa ka je ka bude kana ganin makotinka ana ta shiga ka kuma kana zauna kana tagumi to da zaka bi shi gida ka je ka gani sai ka gani abinda Allah yace yake a gidansa
5: wallahi kuwa da kuma amana
0: gaskiya abinda Allah yace ai in dai zaki gara
4: kika kiyaye
0: Allah zai da ka tsoron Allah to fa duk abinda zaka yi zaka tuna cewa fa Allah fa yana ganin ka sai ka gyara shi to ka je ka gyara gidanka ka sauke nauyi 100% da Allah yace to ita ma fa sai ta bi ka yanzu ka ce wai ta fita bata gaya maka ba tana ganin cewa da dai ba hurin ba daidai bane ba amma tana ganin cewa suke ce ta kanta kai take wa ƴaƴanta wani abu kamar ba ka da iko ta tambaye ka ta fi unguwa ko tabgoginta duk da ba daidai take yi ba ba daidai bane ba
4: amma dai kasida nayi waka kai
0: amma ya kamata ka duba duk abin da na sai ka faɗa da ina yi wa magana babansa ina masa magana shi ina yi a fuska ina sai ina shi wani shi me yasa
5: to an tafi musu to me yasa zaki ga kasuwannin mu mata sun fi yawa
4: maka dauke masa
5: saboda yawanci abinda Allah ya dora mazan
4: ba sa yi
5: sai ki ga mace yanzu a gida ita zata yi kanta stara
4: tana nan wakar
5: ita za ta nuna kanta takalmi
0: to
5: mayafi
0: ƴaƴanta
5: ta yi ma ƴaƴanta illa lura ta kama sai da ta mu neman kanta
0: da ana cewa 50-50 yanzu ba 50
5: yanzu ba 50-50 wallahi nauyin da yanzu mata suke dauka maza ba sa dauka
4: yanzu na gama bacin yayi waka ita ma tana nan aje
5: to why not mace ba ta bijirewa namiji ba
0: wai
5: na hujja bace ka
0: da hujja bace
5: duk da ba hujja bace ba amma me shi ma Allah ya bari yasa ba za a bi shi ba
0: to gaskiya a dawo abu
5: sai dai gaba ɗaya da mun duda
0: kowa ya
5: dawo
0: kowa ya ga me
4: kowa ya gyara
5: mutakar kowa zai gyara ko wani bangare za a samu
4: zaman wani bangaren daga bangaren
5: ma kuma za a samu
4: daga wajen maza
0: Allah dai sai mu dace ta fadakarwa ya shirya a madadin haka
5: eh nayi ta
0: me sunanta
5: ita rayuwa ta yi tsanani
0: me akan tsadar rayuwa
5: akan tsadar rayuwa da kuma taba janibin shugaba
4: sallallahu
0: alaihi wasallam ai dai za a taba janibin shugaba babu abin da ba zai
5: tsanani
0: ba
5: to wannan to shine
0: nayi ta
5: to sai nayi ta neman mataki da rayuwa ta yi tsanani
0: yayin duba da yanayi na lokaci ko ki ba mu baiti daya biyu dai cip cip a cikin baitin sai mu da sai mu hade ku a tambayoyin a cikin harkar sha'iranci ta mata me ya kamata kuke ganin za a ƙara me kuma za a cire
5: gaskiya abin da ni dai
0: a yanzu ki fara ba mu kasida
5: yauwa
0: rayuwa ta yi
5: tsanani
0: wanda za su kai
5: rayuwa ta yi tsanani annabi ka ba mu agaji bismillah khaliqi allama mallaki wanda yayi menene yauwa yayi
0: to kin ga kajiya kin ga gashi nan danki ne to kun gani
5: ma
0: tare Allah ya sa kuna fahimta
5: mun ya ba ga su arziki ga mu nan a durƙushe yari da mu waƙe shugaban tsira gami aminci karawa
4: to masha Allah
0: ina tuna mata ai mun lala zan muku bari a fita
5: ai mun afa
4: masha Allah
0: ai kana yin kasida ne shi ma
5: baya yi amma dai gaskiya ni da ke kafa na jina biyo kasida ai kusan da sai ta zame mana karatu
0: a gida yaran suna goye baya 100%
5: gaskiya ne
0: wajen akwai wanda ke ganin zai iya gada ki yayi
5: wallahi karamin cikin sa ta da Fadima ta yi kasida ta kanta
0: dan dai gaskiya
5: yayi wallahi shi har kirari ma ban dai ba su dama bane ba saboda ina so
0: si
5: karatu komai sai da ilimi ake
4: hakan
5: akwai tambaye dan aka maka babu ilimi baka isa ka bada amsar ta to kunya ta shigo ciki
0: to ubangiji Allah ya sa mu dace
5: yau amin
0: dai kai sai a harkar sha'iranci duwa da yanzu mata kusan suna so su danna mata a yanzu in ka ce a hada maka sha'irai insha Allah ka ce kana son ka sha'irai 1000
5: zaka gansu
0: to zaka ga 800 ko 700 mata ne ni fa da review da gani maza ba
5: wallahi gaske
4: yake
0: to kuma dai akwai abu mai kyau akwai dai mara kyau kuma duk duniya akwai akwai wanda zai tafi maka gaba daya dan isa ta haka kana da wifi kana labbaik Allahu mallabbaik shi kuma ina neman yadda zai yi ya raba ka da dan guzarinka to kun ga ko ina akwai mutun na kirki akwai wanda ba na kirki ba amma yanzu aje a matsayin ki na uwa kuma kina shiga harkan nan idan aka ce ana so ayi gyara ko aka ce ga sha'irai an hada miki zaki musu nasiha me zaki ce a cikin sakanni
4: to ni bangare na sha'irai misali matasa tunda kin ga zaki ga suna dan ji da ƙuruciya haka wasu dai yaban kawai ake yi fi sabilillahi amma idan za a hada min su zan musu nasiha da farko idan har yaban zakai sai an fara tsarkake niyya ko ba haka ba a gyara yanayin dan wani akwai maulidi da na taba gani yarinya ta kebe ta bi ga shigar da tai ba sun tsaya wai samari sun zo wajenta ana ta hira kin ga duk wannan bai dace ba
0: to
4: wallahi wannan bai dace ba kin gani a matsayin ta masoyiyar annabi kuma kin taho wajen yaban annabi daga gida kin ce ga abin da kika fito kin zo kin samu maza a waje kuna ta hira kuna yi sai biki gida mana
0: gaskiya
4: to ni shawarar da zan ba su gaskiya a daina a hakura in dai dan annaban ake sai dai in kuma dama da wata manufa a zuci
0: gaskiya ne to yau shirya me gudunmawa ke ana
5: magana ta gaskiya kalubale ne ba ga yara ba ba ga manya ba ga kowa the face a ji tsoron Allah da yawancin mu ba wai niyyar ce ta fito ba kawai wani ya zama wani ya za a yi nima na zama wani wani ya daukaka ya za a yi nima na daukaka yawanci ana da wannan kudirin amma mutukar za a kalli Allah za a ji tsoron Allah abu ne mai kyau yabo an yabo manzo Allah a gaban sa yake wata aljanna jikokin manzo Allah sun bada aljanna sanadiyar yabo annabi alƙawari duk wanda yi mai yabo da baiti ɗaya na da gida a cikin gidan aljanna to amma wani irin yabo akai mai aka fada a cikin yabo kuma kai ma da zakai kai kankin kanka in zakai yaban ka dinga rayowa cewa wannan annabi kake ba wani ba zaka sami ikhlasi da tsarkin zuciya amma sai kiga an shiga gatanan dai gatanan gatanan an fito ya fagen manzon Allah kuma in an je rawa yanayin yaban gidan mai kudi daban yanayin yaban gidan mai rufin asiri daban
0: to
5: magana ta gaskiya
0: kice mu duk ba inda muke so ake mana ba ya ake yin abu
5: a gaskiya akwai abubuwa da yawa
0: bambanci
5: gaskiya da bambanci zaki ga har da ni ban cire miki kaina already tunda ni ma sha'ira ce ko ba gaskiya ba zaki ga an gayyace ina in gidan talaka ne wallahi ina da uzuri sauri nake maulidi wani zan tafi amma wallahi an fara leken ɗan dubu dubu yawanci zaki ji an fara ja to bare ni dan jira ko ina da rawa
0: ko minti nawa za a yi sai
5: an jira ko minti nawa za ki ga layi sai an zo kanka
0: kin ga magana dai hajiya kana kake niyya
5: kin ga ba an fa Allah ba a wannan
0: mu wallahi kana zaune
5: kuma sannan kuma in ka je kuma gurin mai maulidi sai ka ce mai maulidi ba ni kudin mota
0: eh wai ba ni kudin mota
5: tana ji da
0: wallahi wata tayi mun wallahi
5: annabi ba ta so fata ai ba dadi
0: wallahi wai in ba ta kudin mota
5: wallahi ba zan baki ba
0: wallahi na ta ba dadi
5: sai kiga mai maulidi fitana mai ba ni kudin mota yan kudade na kenan
0: ko kuma wai ba bani ba
5: ko kuma sai kina tafiya sai kiga ana binki ana bani dauri na
0: ba ni dauri na
5: ana jami'i abin da za a baki a gurin manzon Allah
4: sallallahu alaihi
5: in kika yadda da shi ne yake miki zaki ci fiye da shi
0: sai nake shi ka ina da duk wanda ba dan annabi zai zo ba Allah
5: wallahi Allah kar ya kai shi
0: ko sha'iri ko ma
5: ko waye shi
0: ko waye
5: eh wallahi ko waye shi saboda wannan kalubale ni dai na mun ciwo gaskiya saboda in aka tashi su sha'irai wani mudubi ne
0: ajiya idan fa muta ya rayuwar tsinsu take
5: gaskiya ne ice da za ka yi ne
0: ka kalli rayuwar tsinsu shi fa ba ma ya kwana da sai sannan
5: kuma
0: ba yake ba
5: kuma shi dai ba sana'a zai ba
4: gaskiya
0: eh zubda za a da wannan hadisin da an yi abu ajiya akwai wani maulidi bari in baki labari a cikin sakanni ina cinye muku lokaci saboda fadakarwa zan bayar tun lokacin da aka za a yi maulidin bai fi irin wata ɗayan da ba mutum yake planning din yadda zai yi maulidin sa mu bi isaka a cikin invitation din mutum uku da ni da wata malama ni kadai ce sha'ira isaka irin a ba da takaddar nan ta kafin ayi a sanar da kai da ai a wata kaza lokaci kaza wallahi sai ba a ba ni takaddar ba bata zo hannuna ba ni wallahi sai ayi maulidi a gama na rantsa da zatin Allah bai fi maulidi ɗaya nake zuwa ba saboda ina da wani abu guda ina da karan bani yanzu na sauka daga mota a layin mu duk yaran da yake da abin da ba daidai ba sai ya kauce sai dai na wuce idan saboda ba ruwana da ba ma
5: shine daidai
0: ba ma magana
5: ba karan bani bane dana kowa ne
0: ba abin da isha bai sai ne maka ba daidai
5: sai na masa ba karan bani bane
0: idan na je gurin maulidi na ga ba daidai ba
5: sai kai magana
0: to kuma mutane ba sa son haka sai naga to gwara in ja tarbi na a gida
5: gaskiya ba ta fado
0: ai magana ce ta gaskiya
5: wallahi ba ta fado
0: idan naga inda na je zan samu matsala ne to ba zan je ba in kuma kawai in je na gani zan shap shap shikenan wallahi sai aka ba da takardar nan to ranan maulidin da za a yi ni kuma akwai wani bawan Allah shi kuma ya aika min da atamfar maulidin shine invitation na dinka na ce zan je maulidin nan da na riga na karba invitation din nan atamfar shi min na saka nan mun gama program na fita kenan sai na aka ce min sai wata baiwa Allah ta ce min ai dan Allah dan annabi zo raka ta wani guri zan ni mun na ce mata hanyar zan yi amma ni ga inda zan ta ce dan Allah minti daya ba na sai shiga guri ne ina zuwa gurin so nake in ga ya miki wani hukunci ne ubangiji a ce wannan maulidi ne da aka ce ni ce kadai sha'ira aka ki gayyata ta maulidin sai Allah ya kai ni wannan guri ina zuwa mutumin girmama ni
3: masha
0: ashi Allah alhamdulillah ala ni kuma wanda na raka ita nake wani nake dan kin gane sai ice ga kujin ce an yi rakiya ne ai ai kaza sai nace masa to ai ba ba a gayyace ni ba sai na ja na zauna ina zama sai je ce wa MC ina lallai a gabatar da ni sauri nake a hanya nake dan tafi wani maulidi wallahi aka gabatar da ni banzo da shirin komai ba ni ma kin san ba mama min nake ba na karba last speaker ina Kano ta manzon Allah na fara bai TV mutum ne dauko banda din sa yan
5: 2000
0: sai zazzage ina zazzage kafin in ji sai naga sha'iran da suke gurin nan mata gaba ɗaya sun da bayana wai su ma sauri suke a basu
5: to kin ji magana da na faɗa ke
0: abu eh ina so in kan buɗa muku wani abu ni fucking gaba ni a saboda hanyar ma da za a gayyace ni maulidin
5: an kashe ta
0: saboda wai wani abu ake samu kuma ni ban ma san me ake samu a gurin
5: wallahi ban taba fita fagen annabi dan samu kudi ba
3: Allah ya raban
0: ka ko kana gida sai ya zo mana gama kam na dan nan juya baya na kama hanyar ta
3: kai gaba masha Allah
5: akwai wanda ice wake sidi da hidiman nan wake ba a taba biya miki Madina ba nace ba Madina na fita ne ba in Madinan ta zo ina daki
0: za ta yi
5: nace ina daki ta zo kuma wallahi ban taba fita fagen annabi dan samu kudi ba da kudi na nake fita ni kun ba inda shi ma bana
3: ga haske da
5: shi an tafi zuwa tace na gani mana
0: ayo ba gashi bai ka tafi ta tara kika dawo
5: wallahi ni kun ba inda kudi ma
0: ba zan yi ai magana ci ta gaskiya to yana ci ta gaskiya
5: to wallahi ni bana fita ni in ba inda kudin ma bana fita
0: to wallahi wannan wata gaba muka dauko musamman ga su mata ne muke tattauna da su ya kamata duk abinda zaka yi ka tsarkake niyya
5: a cikin idan Allah
3: kai dan Allah
0: wallahi sha'irai ba ma sha'irai ba kowa da kowa kada a tafi ranar lahira a buba a gaba komai
5: wallahi
0: ba fa lokacin gyarawa a
3: can babu
0: ba fa sa'a da a gyara ba fa duk abinda zakai ka ji tsoron Allah ka yi shi domin zatan Allah
5: gaske
0: shi yasa kullun wannan addu'a Allah ka yadda da mu a cikin masoya annabi ba ko ana ce miki sai da sai da wakina babbadi wace da
3: ana bada
5: kina jin ke wata tsiya ce
0: kar ki dauka ana ce miki sai da kina girman kai kina babbadi kina jin haushin wannan kina daura wancan jafa'i kina cewa wacce yar kaza ce wacce ta yi kaza wacce za ta yi kaza ko wacce wallahi ki kiyaye Allah
3: wallahi
0: wanda kake raina kake ganin wani ba wani mutum bane ba kana zaune sai kaga yazo ya shiga
5: da gudu
0: a wannan
5: a fagen Allah ba a gurin manzo Allah sai kaga in ma kai saka ci ma shi sai maka karamci sai kama nan kai kai ka gurin annabi
0: to wanda kake ganin kuma wulakantacce ne
3: wallahi
0: wallahi sai ka je zaka tara ashe wannan mutum babban
5: mutum shi ne ma na kusa da annabi
3: yin sai da akwai wata mata da ta taba zuwa ta same ni tace sai da nace mata na tace to dama haka sha'irai suke da wulakanci ina sai nace ina sauraron ki bazan katse mata hanzari ba sai ta tai akwai wata sha'ira ta yi suna gaya miki an sassanta haka sai na taho nayi mata sallama tace sai naga ta daura fuska ta canja ta neman wani kallo gaya miki tace nazo nace wance ko ba ita tace ni ce tana wani ansa sama sama haka tace ikon Allah tace sai da nace to ba haka suke ba
0: gaskiya
3: a cikin mutane akwai gurbatattu
0: akwai
3: nagari
5: gaskiya
3: nace to wannan da kika gani ina jin ba sarayyar take wa annabi sabili da Allah ba saboda Allah ne da annabi ai koyi da annaban ake ba dabi'un sa muke koyi da su ba
0: dabi'un sa muke koyi
3: wallahi sai ta tace sai da sana'a nake amma idan aka ce ana hidimar annabi duk abin da nake ajiye shi nake in tafi tace sai da nayi mafarki da annabi
0: sallallahu alaihi
3: wasallam yafi sau a kirga
0: Allahu akbar
3: to ni abin da nake so ma an ga yawa sha'irai wasu daga ciki kada kai ki takamar cewa ke wance ce an san ki kafin a san ki fa an san dubun ki
0: wallahi kuma sun yi sun gama
3: sun yi sun gama sannan kuma wace kika wulakanta din kina ji mafarki ma take da annabi
0: to
3: ke la Allah ma biki taba ganin sa ko a mafarkin ba
0: ya kamata mu gyara idan za mu gyara
5: ko da ma kin taba maganin annabi ki mutunta dan ni kaidata ma kaidata ma ni ko kai masoyin annabi ne in na gama kana wulakanci bana harka
3: ba dadi
5: saboda baka koyi da halin manzo Allah ba
0: wallahi duk halin da ke cikin in ne mutunta sakonin ka dan annabi ya kamata ka ajo
5: ka kalli annabin nan da
0: ka kalle shi ka mutunta
5: shi ka mutunta shi da wannan
0: wallahi gaskiya ba abin da ciyo dan ni dangin da nake da su masoya annabi
3: sallallahu alaihi wasallam
0: wani hakuri da kuke ji na dangin uwa da dangin uba ku yi hakuri na rantsi da Allah hajiya dangin da nake da su na annabi sun fi min komai
5: gaske
0: domin masoya ne na annabi in nace
3: sallallahu alaihi wasallam
0: hajiya ji asibiti zan tafi inje in zauna ko ba inda lafiya masoyiyan manzon Allah ci ya sauke jiya
3: sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara kusanci
0: ke mun ake yaushe za a zo a yi miki wanki saboda annabi
5: sallallahu alaihi wasallam
0: sai da mun yi miki wanki ci ai an yi
3: darajar
0: ma'aiki. Sai da zan zo ba dangin uwa ba na uba annabi.
5: Kin ga baki ake kallo ba wannan hidima da kauna da kewa annabi kisa suke
0: zo kuma su yi maulidi zan amma mutane suna ta kira na yaushe za su zo da masu aiki da masu kaza.
5: Gaske
3: insha Allah.
0: Saboda annabi wa zai maka wannan.
5: Wallahi sai
0: mun so yi annabi. Kuma sai dai koma izage ka.
5: Kuma da yayi dai yayi biyu.
0: Ce kwashe i cinye.
5: Kwarai kuwa. La wanda zai belin ka sheke kai ka a kulle.
0: Au Allah
5: koma ibele wallahi dai ina ku zai belin kai kai ka an kulle dan uwanka da zai rufa maka asiri shine zai tona maka
0: muna to wallahi jin sa injiniya gashi nan sai dariya yake shi ka ce an hade da iyaye
3: yau iyaye
0: an hade da iyaye kuma wallahi gashi lokacin mun ci yasara mun TV gashi dai mun
5: kuma wallahi
3: mun dadi
5: wallahi to a maulidi ne kin gani zaki hada abin kidan kirfa kanki asiri nakin da kika dauko kika dora su ne masu saka da na sani yawancin masu mali suna fuskanta wannan kalubale
3: to ubangiji Allah
5: ya sa
0: Allah ya kaba amma kamar gamin cinye lokacin dole sai da mu shirya da sai da muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya kai gaban annabi Allah ya yadda da mu a cikin soyayyar
3: manyan
0: Allah amince san da muke wa annabi
5: amin
0: da duka a madadin su ina ƙara sanar da maulidin da na saba gabatarwa ranar Alhamis mai zuwan nan a makarantar Margayi Dr. Amin dan tata kamar yadda muka saba kuma insha Allah za mu fara da wuri karfe 12 za mu fara saboda mutanen da suke wajen maulidin mu ba kowa dama da tarin sha'irai da tarin malamai lokacin ina gurwa kin gade wata shekara har karfe kusan 10 muka kai
5: wallahi har kusan 10 ba a tashi ba
0: kuma ga ɗan nesa da sauran su har da ɗan gari gari to in Allah ya zama fara da wuri dan dai a tashi da wuri
5: kuma da manki ba miki shaida baki cika afrikan ta
0: yamma insha Allah Allah ya taimake mu Allah ya ba mu
5: arha amin amin Allah Allah ya dauke mana ba kan ruwa kan rana
0: amin saboda
5: ai mana sada sada eh wallahi alfarma shugaba
0: saboda Allah to a madadin su duka Fainusa Balarab saba ke cewa a kasance da Musa ti mai zuwa insha Allah a cikin wani sabon shirin

0: waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine huwal mustafa shine zababbe cikin zababbu karshen tacewa kenan lamba ta karshe a wajen Allah a wajen kowa da kowa ko ka so ko baka so ba ko ka gane ko baka gane ba wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine al-mujtaba a cikin tatattun ke da aka sake zabewa aka sake tato shi dai shine tatacce cikin tatattu wane ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shine al-muttaqa duk wani tsoron Allah da kake ji da shi manzon Allah yana gabanka manzon Allah ya ce ni ne mafi tsoron ku mafi jin tsoron Allah fiye da ku wane ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shine sarimul ida shine takwabin da yake yanke gaba da kiyayya kowace iri ce ko ta kai shekara miliyan manzon Allah zai yanke ta imma da takwabi ko da nasiha ko da kyauta ko da menene dai saboda wani mawaki yana cewa fasasa bizakal khalqa linan wa shiddatan wane ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shine nurul huda shine hasken shiriya duk wanda ka gani a shirye to wannan hasken ya bi ya shirye waye ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shine baharun nada shine mai tafin baiwa shine mai kyautar da ba a taba irin sa ba kuma ba za a irin sa ba hatta girgije yana jin kunya idan ya ga kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsira da amincin Allah su kara tabbata ga wannan masoyi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine cikakke wanda babu tsofa ne na rashin daidai a cikin shi babu gebare istafahu Allahu bil kamal Allah ya zabe shi da kamala shi kadai ne insanul kamil shi yasa in ka dauko tun daga kan annabi adamu alaihi salam har zuwa karshen duniya ba za ka taba ganin aibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ko daya sai sa Allah yake cewa wato qallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim manzon Allah ne kadai duk duniya ba ai ba ba za ai ba wanda aka rubuta tarihin sa komai da komai ba a rage komai ba amma ko kai waye za ai tarihin ka sai a ringa tsallake tsallake idan ba haka ba kuma a ji kunya Allah subhanahu wataala yana cewa mun yi budi a gare ka budi mai girma irin wanda babu irin sa ba wanda aka yi wa irin sa kuma ba wanda za ai wa Allah ya ce mun gafarta zunufanka inda zaka yi kafin kai Allah ya ce mun gafarta zunufanka inda zaka yi nan gaba bai taba yi ba kuma ba zai taba yi ba bai ba kuma har ya koma ga Allah subhanahu wataala Allah ya ce mun cika ni'imar mu a gare ka mun yi haka dan mu cika ni'imar mu a gare ka shi yasa duk bautarka baka kai manzon Allah ba duk kyautarka baka kai manzon Allah ba duk hakurinka baka kai manzon Allah ba duk zumuncinka baka kai manzon Allah ba duk wata siffa ta kamala duk wata tada ta kwarai to manzon Allah sai da ya cika ta yasa babu sama da shi yasa Allah ya ce wai hadiyaka siratan mustaqima mun yi haka dan mu dora ka akan gwadabe gwadabe na daidai mai kake duk wanda ka gani a daidai to manzon Allah ya biya zama a daidai yasa Allah ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wallahi kai kake iza mutane bisa tafarkin daidai amma kowaye ya seta maka daidai in dai ba da daidai din manzon Allah ba to ba sunanta daidai ba sunanta halaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda duk wata mu'jizar annabawa da suka gabata sai da Allah ya bashi ita bal sai da ya bawa al'ummar sa ita a matsayin ilimi karamatan lahum sannan Allah ya ba manzon Allah abin da bai taba ba wani annabi ba shine alqur'ani shine mafi girman mu'jiza ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan qur'ani barna ba ta shigo masa ta gaba ko ta baya da can ba a isa a shigar da wani abu da babu ba kuma ba a isa yanzu ma har duniya ta dai ba a isa a shigar da wani abu da ba Allah ne ya saukar da shi ba kuma babu wani zamani da zai zo a ce ga wani abu ya zo sabo babu hukuncin sa a qur'ani babu shi wannan shine alqur'ani sai yasa ya gajiyar da larabawa su kansu da suke takama da fasaha da zalaka da balaga ta harshe sai da saboda me? Saboda zancen Allah ne, kalamullah saukakke ne daga ƙwararre ahkamul hakimi. Fa hani alli kulli man ittaba al huda. Ina jaddada murna da farin ciki, ina taya mu murna ga duk wanda ya bi wannan shari'a da ta zo mana, shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wulidal huda fal kainatu biya. Lokacin da manzon sallama ya bayyana duk wata halitta sai da ta haskaka, duk wata halitta sai da ta samu waraka. Allah he da ya haskaka duniya, duk wani kasantaccen abu sai da Allah ya haska shi, ya haske. Sai yasa wasu ke kwaikwaye irin wannan ranar maulidi, sai a kunna kwaikwaye ana kwaikwayen sunnan Allah. A lokacin da manzo sallama ya samu ya bayyana babu wani baki da bai yi godiya ya yabi manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama, ko da ba san waye ba sun san wane ne, ko kana so ko baka so sai da kai yabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kamar yadda yanzu ko kana so ko baka so dolen ka jikinka sai ya bautawa Allah, inuwa ka sai ta sujada ga Allah. Haka ko kana so ko baka so dole sai ka yabi manzon Allah, ko ka sani ko baka sani ba. Sha'a man sha'a wa aba man aba. Lokacin da manzon sallama ya bayyana, ruhul amin jibril ruhul qudus mala'iku suka kewaye shi, suka ringa bushara ga mutanen duniya da lahira, suka ringa musu bushara. To duk abin da ake jira a duniya fa gashi, haka duk abin da ake jira a lahira gashi. Duk wata matsala ta duniya ga maganin ta yazo, duk wata matsala ta lahira ga maganin ta yazo. Urun qus intahal amr. Ke yasa a wannan lokaci kowa sai da ya samu yanci, har abin da baya motsi sai da ya samu mafita, ya san cewa manzon Allah yazo shugaban adalai, sai da aka yi wa kowa adalci sallallahu alaihi wa sallam. Ya ku bayin Allah, mu sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci duk wani musulmi da ya so manzon Allah. So Allah ya ce, mun san me ya so shine ka fifita wani abu ka tasirantu da wani abu a zuciyarka, ka bar wani abu saboda kana son wani abu, ka ƙiyin wani abu saboda kana son wani abu, ka rabu da wani abu saboda kana son wani abu. Domin so yana da bambanci da biyayya, amma suna da alaka. Mu gane umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da ya umarci duk wani musulmi ya so manzon Allah sama da kankin kansa, ya so manzon Allah sama da kowa da komai. Allah ya ja dogon layi ya ce, ka gaya musu duk wanda ya fifita kansa akan manzon Allah, ya fi son kansa akan manzon Allah, ya fi son iyayensa akan manzon Allah, ya fi son ƴaƴansa akan manzon Allah, ya fi son matansa akan manzon Allah, ya fi son danginsa akan manzon Allah, ya fi son dukiyarsa akan manzon Allah, ya fi son shugabancinsa akan manzon Allah. Allah ya ce, to ya haɗa kayan yaƙi ya jira ni, nima ga nan fitowa ya ga me zai faru. A ƙarshe Allah ya yi stampin cewa duk wanda ya haka to fasiki ne. Ma'ana yin hakan fita a ƙa'idar Allah ne, ke ta iyaka ne, ta'addanci ne. Sadaqallahul azim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, imanin ɗayan ku bai cika har sai na zamanto ni na fi soyuwa a gare shi fiye da kankin kansa, har sai na zamanto ni na fi soyuwa a gare shi fiye da ƴaƴan shi, har sai na zamanto ni na fi soyuwa a gare shi fiye da iyayen shi, har sai na zamanto ni na fi soyuwa a gare shi fiye da kowanne irin mutum a duniya sallallahu alaihi wa sallam. Sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, sai ka auna ka gani menene zaka iya barin sa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Domin duk abinda baka barshi saboda annabi, to ka fi son sa da annabin, ko menene shi, har sai ka fifita son sa akan son zuciyarka da duk abinda kake so, ko menene, ko matarka, ko ƴan uwanka, ko ƴaƴanka, ko waye, ko dukiyarka, ko menaka, sai ka zabi biyayya ga manzon Allah da soyayya gare shi sama da komai da komai. Sannan ka cika cikakken mumini, Allah ya sanya mu daga cikin muminai wanda suke da imani cikakke. Allah ya mana haka. Ƴan uwa, akwai sako guda biyu, ɗaya zan faɗe shi a dunkule saboda na ɗauko amanar isar da shi a gurguje. Shine sako ga ƴan uwa a dunkulai za mu samu lokaci mu warware shi don mutane su kara fahimtar amfanin abin da mahimmancinsa duk da an san amfanin nasa wani abu ne yake ɗawainiya da mu yake wahala mu shine kula da harkar lafiya musamman ta iyali musamman mata musamman tsofaffi musamman mata masu juna biyu musamman kananan yara ya kamata mu gane amana Allah ya bamu kuma Allah shine zamani la tasubbu dahra fa inna Allah huwa dahab dan haka ya kamata mu lazamtawa kanmu bibiyan lafiyan mu ta hanyar abin da zamani yazo da shi wato Allah yazo da shi shine duk lokacin da mace ta samu juna biyu alal akhalli katte fashin zuwa asibiti har sai ta haife wannan dan daga sanda ta haife shi katte fashin zuwa asibiti har sai ta yaye shi ta tabbatar duk wani immunization an masa shi idan muka ji tsoron Allah shine kadai garkuwar da za ta kare mu ga duk sharrin mai sharri ko mun sani ko ba mu sani ba amma aka ban mu da kanmu wallahi ba za mu iya ba to mu ji tsoron Allah mu yi kuma abin da ya dace a zahiri wannan kenan sako na biyu akwai kwamati na ko kungiya ta makarantun islamiyya na wannan gari da kuma kula da harkar addini na wannan gari wanda sun rubuto doguwar takarda wanda zan laskase ta cikin kalmomi guda biyu insha Allah sakon da suke so a isar wa al'umma su sun sauke nauyin su mu man Allah da zamu sauke namu su ma al'umma muna fatan kowa ya sauke nasa shine a ringa kula da adabu na masallaci kar mu dauki masallaci ya zamanto kamar gidajen mu Allah ya ce masallaci gidansa ne ɗakin sa ne ba ɗakin ka bane ba gidan ka bane in ka zo masallaci ka bi adabu na masallaci kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abubuwa biyu suke ci musu ƙwarya wanda in aka faɗe su kowa ya san da su kuma kowa yana gani suna faruwa abu na farko shine mutum ya zo a makare kuma ya ce dolan dole sai ya tsallako ciki kai ta daddanna kafadun mutane kana kusata mutane kai baka dauki wannan a matsayin komai ba wannan haramun ne kuma manzon Allah ya haramta wannan a aikace dan haka ka sani cewa ka shigo ciki ba laifi wani yana wa jama'an an tada sahu zai shigo ciki zai shigo ciki in aka tada sahu dole za a matsa a cika sahu amma in ka zo a makare gunda ka samu ka zauna in an taye za a daina sahu sai ka matso ciki amma ka daina cutar da mutane kana mammara sahu kana daddana kafadin mutane sai ka samu wani guri ka cike shi wannan haramun ne manzo Allah sallama ya hana hadisin da Imam Muhammad ya rawaito da Ibn Majah da sauran marawaita hadisi manzo Allah yana cikin huduba wani sahabi ya toyo yana ta irin wannan abin da mutane suke yi ba su dauke shi komai ba manzo Allah ya ce ijlis zauna faqad adaita wa anaita haka manzon Allah ya gaya masa yace ka zo a makara kuma ka cutar da mutane kana ta cutar da mutane kenan zuwa a makaran ba shine laifi ba kai ta makararka amma ka zo ka zauna inda ka samu kawai tunda makarar ka zaba abu na biyu duk da wannan makarar fituna ce mun sha fada cewa ka daina jin wai a sai liman ya kusa gama kudu ba wai zaka zo to me ka zo yi kenan kana nufin sakon liman ne ko ku sakon Allah da manzon Allah ne sakon Allah da manzon Allah ake isarwa ka daina kallon liman ka saurara abin da ake fada kawai hadisi ingantacce Bukhari da Muslim sauran marwayata hadisi sun rawaito cewa ita fa sallar juma'a ba irin kowace sallah bace kuma akwai abubuwan da zakai ka rasa wannan fadalar ta juma'ar gaba daya sallar ta koma kamar sallar azhar sallama yana cewa anikta sala yawmal juma'ati gusul al janaba wanda dirran juma'a yayin irin wanka wanka na janaba summa raha sannan ya taho masallaci fa ka annama qarraba badanata to kamar yayi hadiya ne ya nemi kusaci da Allah ta hanyar yanka taguwa manzon Allah ya ce wanda ya so cikin sa'a ta biyu marraha fi sa'ati saniya fa ka annama qarraba baqara ومرها في ساعة الثالثة فكأنما قرب خبشا أقرا ومرها في ساعة الرابعة فكأنما قرب ماذا دجاجة ومرها في ساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا aka ce to fa idan aka zo nan kuma fa in kharaja al-imamu hadaratul mala'ikatu yastami'una adh-dhikr da an gama wannan sa'o'i biyar din suna karewa to shikenan mala'ikun da suke dauka wannan attendance din suke rubuta wannan darajar cewa ga mai maki na daga mai daraja ta daga mai daraja ta biyu a wannan rana ta juma'a suna rufe littafin su ma su tawo sauraron kuduba ne da sauraron sallah
1: Alhamdulillah rabbil alamin khalaqal khalqa liya'buduh wa an'ama 'alayhim liyashkuruh wa qad azina bil mazid liman shakar la in shakartum la azidannakum wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah shahadatan tanfa'u qa'ilaha yawma yub'atharu ma fil qubur ويحصل ما في الصدور وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أكمل الخلق عبادة لله عز وجل صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وكل من سار على نهجه وتمسك بهداه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم القيامه للملك العلام طوال عمر من زن الله صلى الله عليه وسلم ودور متشافي كايودي دغيني ده صاره صاره ده عباده انغاتشي وسني توشي سوني فانديشن سوني مفارا سوني ابين ده عباده كي دوروا اكنسو ta zama ibada ce haƙiƙa ta haƙiƙa wacce ta ansa sunanta ta zama karɓaɓɓiya wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala wadda kuma za ta amfana da ma'abucinta ya ku ƴan uwa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala haƙiƙanin jin tsoransa ku kiyaye dokokinsa ku bi umarninsa ku nisanci haninsa ku kadaita shi da bauta subhanahu wa ta'ala ku yi koyi da manzan tsira alaihi salatu wassalam ku yi da'a ga Allah haqiqa matikar ku kabi dokokin Allah da umarninsa da da'a gare shi za ku samu dumbun ganima duniya ku da lahirar ku za ku samu dace duniya da lahira za ku samu gamdakatar ya ku bayin Allah ku ji ku sani Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halacci an adam da aljannu ba dan komai ba sai dan su bauta masa ya tabbatar da wannan cikin littafin sa mai tsarki wama khalaqtul jinna wal insa liya'budun Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ban halacci aljanna dan adam ba sai kadai dan su bauta mun cikin bautar Allah anan ne bayin Allah suke samun martaba suke samun daukaka suke samun izza suke samun karama duniyar su da lahirar su saboda bayi suna da bukata ko dimbin bukatu izuwa mahaliccin su ba su da wadatuwa ga barin mahalicci ko da gurgurdan kiftawar ido ne shi kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala mawadaci ne ga barin su bai da wata bukata wajen bayinsa bai da wata bukata ta bautar su ta bautar su cewa sai sun bauta masa dan bukatar sa da wani abu subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka gabarin wannan ubangiji tabaraka wa ta'ala yace in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum ku ji ku sani da duk bayi halittu yan adam da aljannu za ku kafirce wa Allah Ubangiji yace mawadaci ne gabarin ku ba shi da wata bukata gare ku sai dai ku ji ku sani yace wala yarda li ibadihi al-kufr sai dai bai yadda bayinsa su kafirci ba Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana fada ta kan harshen manzansa annabi Musa da yake gaya wa al'ummarsa wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allaha la ghaniyun hamid Musa alayhi salam yace da za ku kafirce ku da mutanen duniya wanda suke da ya sakab kuta kusani ubangiji mawadaci ne bai da wata bukata a wajenku kuma abin godiya ne subhanahu wataala kuma abin da ake kira ibada ya ku yan uwa al'ummar musulmi ma'anar ibada ita ce wato neman kusaci ga Allah subhanahu wataala da kuma abin da ya shar'anta a harshen manzon sa annabi sallallahu alaihi wasallam kana son kai ibada ibadar ka ta zama karbabbiya a wajen Allah ka samu lada ka samu kyakkyawan sakamako ka samu gafarar Allah ka samu aljanna ibadar ka ta yi daidai da abin da Allah ya shar'anta akan harshen manzon sa annabi sallallahu alaihi wasallam na ayyuka ne ko maganganu ne da za a faɗa da baki na addu'o'i ko karatuttuka ko zikirai ko aiki ne na zahiri ko na baɗini domin ibada haƙƙi ce na Allah akan bayinsa sannan fa'idar ibadan nan ga bayi za ta dawo ba ga Allah ba don haka duk wanda ya ƙi bauta wa Allah sunansa mustakbiri mai girman kai wanda ya bauta wa Allah kuma ya haɗa bautar Allah da wani shi ake cewa mushriki wanda ya bauta wa Allah shi kadai amma ba da abin da Allah ya shar'anta ba shi ake cewa mubtadi'i dan bid'a wanda ya bauta wa Allah shi kadai da abin da Allah ya shar'anta a harshen manzon sa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake kira wahidi kasancewar wannan ibada bukata ce da rura ce ta bayi da Allah ya halicce su dan ita dan wannan manufa da Allah ya halicce su ba zai yi wa a ce bayi ta karan kansu san hakikanin ibadan nan su yi ta daidai a bisa hakikata ta zama karbabbiya a wajen Allah ta yi daidai da addinin Allah Allah bai kyara bayinsa da hankulansu da tunaninsu su je su bauta wa Allah ba sai da Ubangiji tabaraka wa ta'ala wato Ubangiji tabaraka wa ta'ala bai kyale su da kansu ba sai da ya aiko musu da manzanni ya saukar musu da littattafai domin bayanin hakikanin wannan ibada dan ta zama karbabbiya dan ma'abucinta ya samu lada Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tabbata cikin littafinsa mai tsarki cewa duk wata al'umma da Allah ya halitta a doran ƙasa sai da ya aiko musu da manzanni da yadda za su bauta masa Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu allaha wajtanibu at-taghut Ubangiji ya ce babu wata al'umma daga cikin al'ummun da suka gabata har izuwa ƙarshen wannan al'umma ta manzon tsira alaihi salatu wassalam face Allah aiko mata da manzo dan ya shiryar da ita ya mata bayanin tafarki da hanya da za ta samu tsira wajen Ubangiji da kuma gargadi ga barin fadawa kan hanyoyi na bata da halaka Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da wannan ya ce wa ma arsalna min qablika illa rasulan nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ba wani manzo da muka aiko yake gaya wa manzon Allah alaihi salatu wassalam yana ce wa ba wani manzo da muka aiko gabanin ka ya manzon mu sallallahu alaihi wasallam face shi ma sai mun yi masa wahayi mun gaya masa cewa babu abun bautawa da gaskiya sai mu inji Allah subhanahu wataala ma'ana ka gaya wa al'ummarka da kai da al'ummarka ku kadaita Allah da ibada kada ku bauta wani ko ma bayansa ba wanda ya cancanci ibada bauta ta gaskiya sai shi subhanahu wataala do wani abun bauta da aka bautawa wanda ba Allah ba ba abun bauta bane na gaskiya abun bauta ne na ƙarya na ha'inci ne yaudara na halaka na bata dan haka duk wanda ya kaucewa abinda manzanni suka yi bayani ko littattafan Allah suka saukar na bautar Allah shi kadai ya hada bautar Allah da wani ko ya bautawa Allah da tunaninsa ko da ra'ayinsa ko da hankalinsa ko da san zuciyarsa ko da abin da shedanin mutane ko aljannu suka yi masa imla'i ko shifta da shi tabbas ya bata gabarin bin tafarkin Allah ibadarsa bata zama ibada ce haqiqa ma'ana ta haqiqa ingantacciya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ta zama ibada ce ta san zuciyarsa ibada ce da ta san zuciyarsa ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah ai babu wanda ya fubata fiye da mutumin da ya bi san zuciyarsa ba tare da bin wato shari'a daga Allah ba ba'ana ya bauta wa Allah da ra'ayinsa ko da ra'ayin wani ba da umarnin Allah ko na manzo alaihi salatu wassalam ba mutane da yawa suna kan wannan yanayi da tafarki da aqida cewa suna bauta wa Allah kan san zuciya ko kan imla'i ko tunani nasu ko na wani ko na wasu jagororinsu akan wannan na farko sune ma'ana yan mission wanda suke bauta wa Allah da san zuciya da kuma wanda suka bata cikin kungiyoyin wannan al'umma wanda suka kago wa kansu waɗansu ibadodi da waɗansu bayanai da waɗansu abubuwa da sauran da sunan ibada wanda suka sabawa abinda Allah ya shar'anta a harshen manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ayyukansu ko ibadarsu wannan zai bayyana in kabibi menene haƙiƙar ibada wanda Allah ya shar'anta akan harshen manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam zaka gane cewa duk abin da ya sabawa umarnin Allah ta fuskar ibada ta ku fuskar koyarwa ga manzan ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ba gaskiya bane bai zama ingantacce ibada ba ko da me shi cewa yana yin wannan dan ya nemi kusaci ga Allah wannan ibada ta sa da ta saba ba za ta kusata shi ga Allah ba sai dai ta nesanta shi gabarin Allah subhanahu wataala ya ku bayin Allah lalle ibadar da Allah ya shar'anta subhanahu wataala akan harshen manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam tana ginuwa akan asali da tushe tabbatattu wanda takaitaccen su shine kamar haka na farko ibada abinda ake kira ibada malamai suka ce tauqifiyya ce ma'anar tauqifiyya shine ma'ana ibada ba a sa ra'ayi a cikin ta ba ra'ayin kowa cikin ibada sai fadar Allah da manzo lalle idan aka kira abu ibada ibadan nan ta zama cewa Allah ne ya shar'anta ta subhanahu wataala kamar yadda yake gaya wa manzansa shi kansa alaihi salatu wassalam Allah ya ce da manzansa shi ma yabi umarni ya nisanci hani yabi umarnin abinda Allah ya umarce shi Allah ya ce da manzansa alaihi salatu wassalam fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadhlu ubangiji yace da manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam ka tsaya ka daidaito kamar yadda aka yi maka umarni a bisa ka bi umarnin da aka yi maka ka nisanci hanin da aka yi maka tare da wanda suka tuba suka bika suka yi koyi da kai cikin dukkan abinda ubangijin ke umarni kada ka yi takasiri kada ka rage kada ka wato gutsire ko ka tauye ko kai wani abu makamancin haka sannan yace wala tatghaw ana kada ka ketare haddi kada kai aikin ko abinda ko kudure abinda ba sa ka ba a aqida ne ko a magana ko a aiki ko a ibada gabaki daya haka ubangiji tabaraka wataala yake fada dangane da manzansa alaihi salatu wassalam wanda manzan Allah akan wannan umarni ya rayu tare da almajiransa sahabbansa sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya tabbatar da manzo akan haka yake manzan Allah yace in attabi illa ma yuha ilai yace ba wani abu nake bi ba face abinda ake mun wahayi ba wani abu na kawo ba ta karan kaina ko ra'ayina ko san zuciya shi yasa ubangiji tabaraka wataala ya tsarkake harshen manzansa alaihi salatu wassalam yace wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yace Allah yace manzansa sallallahu alaihi wasallam baya maganar san zuciya duk abin da ya faɗa wahayi ne dan haka duk abin da aka gaya maka aka ce manzon Allah yayi ko ya faɗa ko ya aikata ko yayi umarni tabbas ya inganta wahayi ne daga Allah subhanahu wataala abu nabiyu cewa ibada wato sai ta zamanto kafin ta zamanto karbabbiya sai ta zamanto babu shirka a cikinta ubangiji tabaraka wataala ya tabbatar da wannan كيف من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ubangiji yace dun mai fatan kyakkyawar kaunar saduwa da Allah ya samu lada ya samu gafara Allah ya samu wato aljanna sai Allah ce falyamal yayi aiki amma wani irin aiki sai Allah ce amalan saliha aiki kyakkyawa shine wanda bawaye da umarnin Allah da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yace wala yushrik bi ibadati rabbih ahada da shirka cikin bautar mahaliccinsa da kowa abu na uku ibada ba za ta zamanto ingantacciya ba sai ta zamanto wanda aka yi koyi da shi wajen aiwatar da wannan ibada wanda ya bayanin ta aka karba aka rike aka yi ta haka sai ya zamanto shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji tabaraka wataala yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ubangiji yace lalle hakika tabbas kuna da abun koyi mai kyau cikin rayuwa da ayyuka na manzon Allah alaihi salatu wassalam haka ubangiji tabaraka wataala ya dade cewa wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu ubangiji tabaraka wataala yace abinda manzo ya baku ku karba abinda ya hana ku ku hanu malamai ahlul ilm da suka zo kan bayanin wannan aya suka ce ai fadar ubangiji da yace wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu sai suka fassara cewa amruni yaqtadil wujub umarni ne da yake nuna wajibi idan manzo Allah ya ce ga abin da za a yi ga yadda za a yi ga lokacin da za a yi ga adadin da za a yi wajibi ne ai haka wa ma nahakum anhu fantahu suka ce aidan amrun yaqtadil wujub shi ma umarni ne da yake nuna wajibi idan manzon Allah ya ce kar ayi kaza ko ya hana kaza ko ya tsawa akan kaza ko ya gargadi a nisanci kaza wajibi ne tilas ne lalle ne a nisance shi manzon Allah alaihi salatu wassalam yana faɗa dangane da ayyukan ibada gabaki daya yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad manzon Allah ce duk wanda ya wani aiki bana aiki da sunan ibada wanda ba umarnin mu a cikin inji manzon Allah bana ba mu muka ce yayi ba manzon Allah ce an mayar masa aikin sa bai zama karbabbe ba da aikin da bai zai makarbabbe ba na ma'abucinsa bai karba wajen Allah ba babu sakamako kyakkyawa akai a wata riwaya manzon Allah alaihi salatu wassalam yace man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad duk wanda ya farar da wani abu cikin wannan al'amari namu ma'ana cikin addinin mu abinda babu bamu ce yayi ba an mayar masa babu lada shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'ummarsa da duniya gabaki daya sallah da yadda za su yi sallah ya hau kan minbari yayi sallah sahabbai suna gani suna kwaikwayarsa da ya gama yace da sahabbai da duniya sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi ka tabbatar sallarka kana kwaikwayon manzon tsira alaihi salatu wassalam cikin kamanta ta ko gina ta ko aiwatar da ita manzon Allah alaihi salatu wassalam da aikin haji gab da zai bar duniya da sauran ayyukan sa na ibada karkan wajen karshen rayuwarsa

rana, a ranar yana da lokaci, yana da kuma adadi. Misali in ka dauki salloli guda biyar, misali sallar azhar, zaka ga tana da lokaci, ba za ka tashi karfe 7 ko 8 na safe kai azhar ba, ko kai la'asar dan lokacin ta bayyi ba. Sannan ba za ka tashi sallar azhar ba kai raka'a 5 ko 6 ko 7 ko kai 2, dan ba haka adadin ta yake ba, ba za ka kara ba, ba za ka rage ba, ba za ka yi ta kafin lokaci ba. In kana son ta karbu ta zama sallah, Allah yace inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ubangiji yace lalle sallah farilla ce akan mu'minai, amma tana da lokaci da ake yin ta, wanda ba a yin ta kafin sa, ba a jinkirtar da ita da gangan, wato har bayan wucewar sa. Haka aikin haji. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace alhajju ashhurun ma'lumat. Ubangiji ya sanya aikin haji ana fara shi cikin waɗansu watanni sanannu, su ne watan Shawwal da Zulqa'ida da Zulhajji, ko kwana 10 na Zulhijja, su ne kwana 70, su ake kira kwanakin da ake fara zuwa ko shirye-shirye ko tafiya aikin haji. Haka azumi Ubangiji ya ambaci sunan watan da za a zunta, yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan. Da Allah ya ambaci wannan wata, sai yace faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Wanda ya rayu wannan wata yazo yana da ransa da lafiya, ba matafiyi ba, to ya azumce shi. Ba a azumin ramadan ko na farilla kafin zuwan sa, ko a jinkirta sai bayan zuwan sa. Haka dukkan ibada an gina ta akan san Allah da kaunar Allah da kwadayin rahmarsa da tsoron azabarsa. Haka annabawa suka kasance, Ubangiji ya ambace su da ayyukansu na ibada da kuma tsoron Allah su. Yace innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ubangiji yace sun kasance annabawa da manzanni da mabiyansu cewa yusari'una fil khairat, suna gaggawa cikin aikata alkhairi. Alkhairi shine abinda Allah ya umarni ko manzansa ya umarni. Suna masu kwadayin rahmar Ubangiji, suna masu jin tsoron Ubangiji, suna masu kastan da kai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Abu na shida na karshe, ya ku bayin Allah, lalle ibada bata saraya akan kowane mukallafi, ma'ana baligi, daga san da ya balaga har ranan da ya sai ranan da ya mutu, lannan ne ibada za ta saraya gare shi. Ubangiji yana gaya wa manzansa wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, ce ka bauta mahaliccinka har sai mutuwa ta zo maka. Ba ranar gama ibada in dai ibada ce, sai ranan da rai ya kare. Ya ku bayin Allah, ibada tana da dangogi da yawa. Kalmar ibada ko sunan ibada suna ne a dunkule da ya tattare dukkan abin da Allah yake so ya yadda da shi, wanda idan ka yi shi wato zai rubuta maka lada. Hatta lomar da za ka sa a bakinka ko bakin matarka ko ‘ya’yanka da sunan ibada, hatta tafiya neman abincinka da sunan ibada, wato akwai lada matuƙar ka tsare umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna roƙon Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi mana dace da gamdakatar a wannan rayuwa, ya ba mu ikon bauta masa kamar yadda ya mana umarni, ya ba mu ikon koyi da manzon tsira alaihi salatu wassalam. Ubangiji ya sa mu fi ƙarfin san zukatanmu, mu fi ƙarfin wato shedan, mu fi ƙarfin duk wani abu da zai kautar da mu gabarin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya mana jagoranci a rayuwa, ya ba mu lafiya da zaman lafiya, wani jiha tamu da ƙasa baki ɗaya, dukkan abin da zai zama damuwa ko kunci ko takaice ko baƙin ciki, Ubangiji ya kawo mana sauki da afuwa daga wajensa. Rayuwa da ta yi tsada da al’amuran wato tsaro da suke neman susucewa, Ubangiji ya kawo mana ɗauki da agaji cikin rayuwa ga baki ɗaya, mabuta haja da buƙatu daban-daban. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya biya wa kowa hajarsa da buƙatarsa ta alkhairi, ya tabbatar mana da alkhairi, ya raya mu akan alkhairi, ya anshi rayukanmu a bisa nasara da alkhairi, ya yi mana kyakkyawar sakayya ba dan halinmu ba ko ayyukanmu. Ubangiji ya tausaya mana da tausayinsa subhanahu wa ta'ala, dan shi mai jin ƙai ne, mai rahama, mai jin tausayi.

Muhammad.

0: To barkan mu da dawowa.
1: Yawa, Mala Gabiru. Yawa. Tatsuniya dai makaranta ce ga yayan Hausawa. To idan kuma muka duba sai muga kuma wacce tatsuniya ce take zuwa kuma da wato sako ko jigo na kunya. To muka duba tatsuniyar wato Musa dan Saraki. To nan kuma za ga irin yadda take koya tsantsar yadda kunya take. Dan Sarki. Saboda haka shi wannan Musa dan Saraki akwai wata yarinya da ya gani wadda takeice wadda yake so. Saboda haka amma ya kasa yi mata magana. Saboda haka tafiya dai tai tafiya ita kuma tun da ya yana yana santa to daga nan kuma sai kunya ta shiga tsakanin su sai ta kasance a garin duk wanda yake da suna Musa to ba za ta iya faɗa sunan sa kuma ba za ta iya bin hanyar da yabi ba kuma tana kunyar sa saboda haka ana nan wata rana sai suka tafi yin wanka a kogi to da ya samu labari sai je kewaye sai ɗebe kayan sa gaba ɗaya hukan bishiya ya zauna to bayan ya zauna suka gama wanka suka gaba kayan su can kawarta tana kyallaye ta hango Musa shi ya kwashi kai sai ce babu wanda zai bawa kayanta har sai sun rera wata waka duk wanda ta rera wannan waka to zai bata kayanta saboda haka wakar ita ce kai Musa Musan gayya Musa dan makaranta Musa dan Saraki ka kaunaci Allah Musa ba ni zanyi na kaunaci Allah Musa ba ni bante na kaunaci Allah Musa ba ni fatalata da makamancin haka saboda haka hakai suka tayin wakokin nan sai zuro musu kayan su ya basu har aka zo kan wannan budurwa ta sa sai ta kasa fadin wannan suna saboda kunya a matsayin tana kaddara mijinta ne da zai aure tana jin kunyar sa da martabarsa sai ta ce kai wana wanan gayya wana dan makaranta wana dan saraki wa kaunaci Allah wana ba ni zanina kaunaci Allah wana ba ni fatalata saboda haka shi kuma sai maida mata yace sai ta ce kai Musa ita kuma ba za ta iya fadin wannan suna ba
0: saboda
1: alkunya saboda haka daga nan dai daga ƙarshe sai ya ga wato tana cikin ruwan nan yana nema ya cinye ta to daga nan ya bata kayanta ta sa ta tafi gida bayan an yi wannan kuma har dai Allah ya kaddara kuma suka zo suka ci gaba da sha'anin akai aure saboda haka a wannan za mu fahimci cewa wannan tatsuniya ta ba da gudunmawa wajen mai koyar da kunya saboda kunya ba karama a babace domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yana ce mana alhaya'u minal imani kunya tana daga cikin imani to saboda haka kaga dama Hausawa kunya ta sace sannan kuma bayan zuwa addinin musulunci suka dada samun wato karfafa guyuwa wajen tabbatar da kunya saboda haka wannan tatsuniya ta nuna mana yadda kunya take tsakanin miji da mata ko kuma tsakanin mai neman aure da wanda yake neman aure ka kalla zamu ga akwai kuma tatsuniya ta kaza da muzuru wadda ita ma gargadi take nuna musamman wadanda suke bijire umarnin iyayensu kaza da muzuru domin duk a wannan tatsuniya ta kaza da muzuru duk masu neman auren kaza sai ta fatali da su tace ta muzuru za ta aura iyayenta sukai ta kita karbi wato abinda iyayenta suke hango mata ta kita yadda da haka ta dage sai muzuru har aka zo aka raba goren biki aka zo aka yi biki bayan a lokacin da ake shirin yin biki taron da sukai to daga nan muzuru ya gayyato abokansa wato suka zo daga nan sai suka farwa wayannan wato ƴan matan kaji su cire waccan kai su cire waccan kafa daga nan ita wannan kaza daga nan ta ringa kururuwa tana iwo kakkace rankai kakkace ranfuka fiki da kyalde tasha ta kai izuwa gida wanda wannan yake tatsuniya ta bada gudunmawa wajen gargadi musamman ga wanda iyayensa suka hango masa hanya ta yiyya ta rayuwa shi kuma yace zabin kansa yake so to duk mai zabin kansa wanda ba zai dau shawara na gaba ba to karshen abin da yake faruwa gare shi shine na da fada da na tsagi sannan yana ɗaya daga cikin gudunmawa tatsuniya mu duba tatsuniya PP Dallo ita kuma tatsuniya ce wadda take nuna irin iyayen da suke sakaci dangane da yanayin halayen da ƴaƴansu suke ciki rashin kula da yara abinda tatsuniya jigon babban jigon ta yake koyarwa misali wannan tatsuniya akwai wani mutum da ake kira PP Dallo da matarsa Balfilata na da dan sa mai gari to ta kan dora wa yaran tallan nono ko da yaushe fita yaje ya sayar mata wata rana tana bashi nono nan sai ce ba lafiya bazan iya fita ba ta tilasta mar haka ya dau kafa ya fita yana cikin tafiya laruran na ta ci karfin sa ya daji ya fadi kwariya ta fadi ya mutu bayan ya mutu sai wata tsuntsu budurwa ce ta hangu sai ta zo gidan su Fifi Dallo ta zo ta ringa rera waka tana nuna cewa ga Fifi Dallo ya mutu a cikin daji lalle a je a dauko shi to daga nan ta rasa yadda za ta yi ta fita ta je ta nemo mijinta Fifi Dallo tace zo ka ji abin da tsuntsuwan nan take fada ya saurara ya ji daga nan suka fashe da kuka ya nemi mutane suka tafi aka je aka dauko shi aka zo aka yi masa sutura aka yi masa wanka aka sa shi aka je aka binne shi daga karshe sai yake ga mata yake cewa ki ga abin da yake ga miki a bayanin da kika yaro ya ce ba shi da lafiya amma kin tilasta masa akan san ranki da san zuciyarki da san abin duniya to yanzu daga karshe me ya faru kin rasa shi ni ma na rasa shi gashi ba mu da kowa
2: ba san kuma abin duniya
1: ba kuma samu abin da ake nema ba saboda haka kaga wannan tatsuniya ta bada gudunmawa wajen jan hankali dangane da iyaye wajen kula da ƴaƴansu da kuma martabarsu da kuma kula da yanayin wato walwalansu ta yau da kuma gobe wannan ta bangaren wato ilmantarwa da kuma tarbiyya kenan da al'ada ta Bahaushe saboda haka da banda wannan kuma tatsuniya ta bada gudunmawa ta bangaren adabi musamman bangaren waka waka ta baka domin duk tatsuniyar da za ta zo za a kawo ta da wuya baka ga an mata rakiya da waka ba wanda wannan waka kuma za ka ga wato wani sako take dauke da shi idan aka saurari kalmomin da aka gina wakar da su za ka ga su ma wani sako suke da shi mai muhimmanci wanda yake taimakawa wajen rayuwar al'umma Hausawa misali yanzu kamar misalin da aka kawo na wakoki misali kamar wakan nan ta da ta Fifi Dallo saboda haka tatsuniya ta taimaka ta wannan bangare wajen mi wajen bunƙasar adabi ta bangaren waka
2: da kuma wancan da kuma misali da ka ba mu na farko na Musa dan Sarki
1: na Musa dan Sarki na Musa dan Sarki
2: budurwarsa ta yi masa
1: wadda waka da budurwarsa ta yi masa ko ga kuma wannan waka da ta Fifi Dallo
2: ga wacce mata yabura da mowa
1: ga kuma ta yabura da yan mowa saboda haka haga ta wannan bangare ya nuna cewar tatsuniya ta bangaren wakoki a adabi nan ma ba karamar gudunmawa aka samu ba a cikin zamantakewar al'ummar Hausawa sannan kuma tatsuniya ta dada ba da gagarumar gudunmawa ta bangaren wato harshe domin an sami wasu kalmomi waɗanda suka fito a cikin tatsuniya waɗanda ba koda yaushe yake iya jin su a mu'amala yau da gobe ba misali kamar dan kashin gwiwa sannan misali kamar a ce dodanni domin a tatsuniya ne aka zama yake nufi da dodo tatsuniya ce ta zo da dodo domin dodo a zagiri babu shi abin tsoro kenan ko sannan ga irin su gwi da yara ko ba haka ba
2: irin su jagoran tafiya
1: ga shi kansa gizo
2: ga
1: matarsa koki ko ba haka ba
2: ga
1: su botorami ko saboda wayannan kalmomi za ka ga ga sunan iri-iri wanda aka kawo su a cikin tatsuniya wanda sun taimaka wajen wato bunƙasa harshen
2: ga sunan wurare ruwan
1: ruwan bagaja kogin
2: su zakari su dokan daji
1: gaskiya ne
2: su gidan turuwa duka zaka jira ta fada su
1: gaskiya ne a cikin tatsuniya ba gaskiya ne ma Kabiru gaskiya ne
2: to masha Allah to saboda lokacin namu yana tahowa ban san da me zaka karkare mana ba akan wannan batu na gudunmawa da ita tatsuniya ta kan bayar wajen bunƙasa wannan harshe namu na Hausa duba da ita ce makaranta ta farko ta yayan Hausawa
1: kwarai kuwa to hakika bisa ga bayanan da suka gabata za mu tabbatar da cewa gaskiya tatsuniya ta taimaka sosai ta bada gudunmawa kuma ta zama makaranta ta farko ta al'umma Hausawa wanda ta taimaka wajen koyar da tarbiyya da ilmantarwa sannan ta fito da abubuwa iri-iri waɗanda suka yi sanya nishadi musamman kamar irin wakokin da suke zuwa cikin tatsuniya sukan sanya nishadi da jin dadi da kuma fito da wani sako kojigo wanda zai zama wato hanya ce ta tarbiyya a cikin al'umma Hausawa da zamantakewarsu da al'adarsu sannan kuma tatsuniya ta taimaka wajen bunƙasa shi kansa harshen Hausa saboda fito da kalmomi da tai waɗanda suke wasu boyayyu ne ko kuma wasu a'a hikima ce ta sa aka kirkire su wanda kuma aka ci gaba da ba da tarbiyya da su domin yanzu da lokacin da muke yara in zaka fito je ya ce in ka fita zoro dan kashin gwiwa hidan kuma dan kashin gwiwa wannan babu shi amma jin wannan tsoro sai ya hana ka fita amma yanzu ka ci yaron yanzu dan kashin gwiwa sai ya ce barin jangal
2: ta tsoro yamma yawanci ai bayin take yaron da suka taso yanzu duk ba su santa ba
1: wannan gaskiya ne ma ka bi ba gaskiya ta tsoniya yanzu ta samu koya baya saboda iyaye ne yanzu gaskiya ba su fi a ware lokaci suna ba wa ƴaƴan su ta tsoniya ba
2: kuma ga suna cikin littafai an wallafa su
1: littafai
2: kashi kashi da ma sababbi da aka yi
1: ga littafin da Ibrahim yare yayi wasan tatsuniyoyi da wasanni ga labarin gargajiya ga kuma littafin da Bukar Usman yayi na taskar tatsuniya a shekara ta 2009
2: banda wannan ma naga Malam Kamilu Dahiru Gwambaja shi ma naga yayi littafin tatsuniyoyi daga 1 har zuwa 6
1: gaskiya ne
2: shi
1: ma ya bada
2: yawa da za ga
1: gaskiya ne yi ga professor Gusau
2: haka yake akwai malama Maimuna Ibrahim yare yaya ita ma naga tayi nata
1: ita ma ta ina talata
2: su dai da yawa za ga su
1: gaskiya ne gaskiya ne wanda kuma ba ma nazari yanzu a kansu an fi mai da hankali irin latattafai na soyayya musamman kuma yanzu ma da social media nan ta zo yanzu ta danna komai
2: to masha Allah to muna godiya mutuka da gaske Malam Abubakar Umar Ibrahim daga Sana College Ilimi da sharafin shiga jami'a Kaseps wanda aka sanar da Kas Kano muna godiya mutuka da gaske da wannan gudunmawa da ake ba mu shin wannan shiri na kurtun zuma
1: alhamdulillah ma ka biyu Allah ka yi jagora Allah kuma ya tabbatar da alheri ya kara taimakon wannan gida mai albarka Allah ya kara kwarin gwiwa
2: to bashin Allah muna godiya domin turo da sakonni na tambayoyi ko sharwari ko karin bayani zai yi amfani da wannan lambar waya 0808085429 0808085429 a madadin sashen shirye-shirye karshen jagorancin Nura Abubakar Musa sai ni da shirya na kuma gabatar Kabir Abubakar Sheshe nake muna fatan alheri assalamu alaikum warahmatullahi
3: Bye.

0: kuma a yau wannan shirin na daga karkara zai dora ne kan koken mutan garin Taka Lafiya dake karamar hukumar dawakin tofa a jahar Kano. Idan ba ku manta ba, a makon da ya gabata kun ji mu dauke da koken wannan karkara, inda muka ji tarin matsaloli da wannan karkara ke fuskanta da suka hada da rashin kyan hanya, asibiti da sauransu. Amma kafin mu dora da jin sauran batutuwan da ke ci musu tuwo a kwarya, za mu yi waiwaye wanda Hausawa ke cewa shine adan tafiya, domin kara jin tarihin wannan karkara.
1: Sunana Sale Abdullahi, ni ne mai unguwar garin Taka Lafiya. Tarihin wannan gari namu na Taka Lafiya, wanda suka fara zuwa nan garin suka kafa shi, na ɗaya akwai Liman, na biyu akwai Usaini Maidudi. Liman dai yana nan, amma babansa ya rasu.
2: Su suka fara zuwa garin nan.
1: Isa Kandamo. Eto ni a tarihi na dai shi wannan dai limamin shi ya fara zuwa nan ya kafa bukkasa. Kuma da haka har mutane suka ga wani abu yayi gari zai haɓaka a wurin. Suke ta dan matsowa sun yana ba su labarin cewar wannan wuri ya kamata mu yi gari. Kuma wanda yace ya zo wajen Liman ɗin yace to ya kamata Liman wannan garin bunƙasa shi. Malam Mati Dawugo farko nan duk gonakinsa ne nan yamman, kuma bayan haka nan Liman shine shi ma nasa ne nan kuma na su marigaye Hudu, Allah ya jigansa Allah ya jigamu, Malam Hudu su ne da wannan gurare. To kuma shi Dawugo yaje, Malam Mati Dawugo yaje wajen mai gidanmu mai unguwa kenan, tsoho na da Allah ya jigansa, yace ya kamata wannan wuri naka mu yi gari anan. Har suka tashi mai unguwa ya yadda, babana kenan da ya yadda, suka je wajen hakimi, suka je ya dauki mai unguwa babanmu kenan wajen hakimi, suka ce ya kamata ka zo don Allah ka tsaga mana shege a garin nan, a garin Taka Lafiya ka yi ba. To da haka aka zo hakimi ya ce da shi, to kai kuwa ba sarki ba, ba mai unguwa ba, ba digashi ba, ba mai kuɗi ba, ya za a yi ka zo ka ce a zo a yanka muku fegi? Sai ce ni zuwa na don in taimaki mai unguwata, na ga amini na ne, kuma na ga garinsa yana niyyar fashewa, shi yasa na ce a zo a yanka mana fegi a nan. Hakimi ya aiko, aka gani, aka ce tutuna gane ya kamata din ai.
2: To mutane daga ina kenan aka yi ta zuwa?
1: Daga farko dai akwai wa'ansu a Katsina, na biyu akwai wa'ansu a Kayaba can ciki, nan kuma akwai wa'ansu a Filani. Duk suka zo dai aka haɗu.
3: To misali wannan gari gari ne na Filani ko kuma na Suwa?
1: Wannan gari na Kanawa ne.
3: To misali akwai wata al'ada da kuke da ita, ana faɗa al'ada za a ce wannan mutanen garin Taka Lafiya ne?
1: Akwai ta. Yanzu nan dai mu a garin nan dai al'adar mu nan yanzu noma kawai muka fa gaba.
0: Bayan mun ji waiwayen tarihin wannan karkara, yanzu za mu yi waiwayen kaɗan daga matsalolin da muka

0: kamata su mahukunta a gaya masu, a nuna masu yadda muke koke, su ma su zo da Allah su taimaka su yi mana hanyar. In ba haka ba, matasa na suna nan suna cewa su gaba ɗaya ma zaɓen ba su ga amfaninsa ba, za su daina.
1: Sai ku daina yi baba.
0: Sai mu daina yi, ni ma zan ce su daina.
1: Kai da kanka.
0: Ta yi abin da sa abin da mun yi sun ƙi su biya mana buƙatu.
1: Hanyar daga ina ta taso zuwa?
0: Hanyar daga inda ta taso, ta taso daga gangaren dutse, ta zo Filanin Tama, ta zo Kayaba taka lafiya, ta zo Dogara, ta shiga Ayaga, ta shiga Burintumo, ta shiga wannan Dakata, ta shiga Gantin, ta hau ta hanyar Kwana Tattara, ta tafi Kwango, ga can za ta tsallaga wannan gari madashi zuwa Jalli.
2: Wannan kusa ta da kake kallanta, Abba dan gidan Abdullahi Umar Ganduje, shi ya zo ya hada mana ita, ya fara mana aikin waranta, ya hada taransu an yi komai, kuma ya ba mu rike din wannan wuta tun da aka fara aikin ta, bin Allah da ba makawa ba za a gama ba, ba za a jiya sai an gama ta. Kuma ya ba mu garantin cewa wuta an gama biyan komai, an gama, amma mun yi bibiya a gurin hukunta kan wannan aikin wutar, wallahi har yanzu babu lissafinta.
1: Ita maganar wutar, na ga gafalafalai ga har taransu ma, amma kuma wuta bata shigo ba?
2: Wallahi bata shigo ba har yanzu, to mun yi kokarin da dizai ta yi gudun, wallahi Allah bai kawo ta.
1: Kuna da wutan ne a baya ko kuma dai bulaman yanzu aka kawo muku ita?
2: Wallahi ba mu da ita, dan gidan Ganduje nan tun da ya fito neman ita karan nan, shi kawo mana wannan transformer, kuma yazo ya hada mana ita, aka gama gina wannan falafali, aka kakkafa, aka hada wannan wayoyi, amma wanda gani daga nan ya nan garin da gani ta tsaya, a hada ta zuwa titin ne ta gagara, wannan falafali gani sun je mana hakan din da hadu mana wutar, amma Allah ya bada ikon sa kara su mana wannan hadin su kawo mana wannan wuta ba, dan a yanzu aka rike gani a cikin mutum muke ko da yaushe ma tanda zai mamu gahi gaban karamar hukumar mu, kan mu kare musu koki akan wannan abubuwan da suke damun mu, wallahi mun yi daki ganuwa mun takarin kapsulan mu ya taimake mu dan Allah da mu dahi, wallahi har yanzu abin ya kiyuwa, dan muna da mura lafiyar da ta kama na kudaje ta yi hanyar nan jiyan nan, hanyar nan kin biyuwa ta yi da mota karshe dai sai da Allah sa ka zo gurin zaga inda mata suke rangaranga da ita, ake ga cikin goye ta yi muka daga dan soho muka tsallakar da hirami, aka saka ta aka tsallaka aka bita asibiti, wallahi matan nan kan mu je a mahin nan taihu da kyar aka dauke ta aka saka ta kan gado asibitin, so ta riga ta gama gabaita, so da rahin hanyar nan ta mu, an yi shugabanni da yawa a nan local government din dokin tofa wanda mun koyi musu koke akan su taimake mu akan ta, wallahi mu ce mu tsaya ba
3: kamar ina aka lissafa mutanen fa dake garin nan dake kusa da garin nan wanda suke amfana da garin nan suna fa da yawa, ba bazance ne ake wani wata yar gunduma ba, wannan garin wallahi gari ne mai dumbin tarihi kuma mai dumbin al'umma, domin sun haifar da manya wanda suka san bar garin ma, wani ma tuba dole ya bar garin ba, ya tafi cikin gari dai rayuwar sa can, kai dai ka gani kuma gari ne garin manoma ko ba gaskiya ba, kuma noma dai kowa ya riga ya sani baya yi wahe da hanya, to ina hanya take in an yi ruwa he dai a tarabe rabe ko kuma so suke mu ce su kawo mana kinuyi kwale-kwale mu ringa tsallakowa mana zuwa garin, inda garin dai zagaye yake ɗaura hanya ruwa, in ka bude can kana son zaka tsallaka wancan titin shi ma ga nan ruwa ne, in ka ce nan zaka ka tauka wurin ma ruwa ne, to ya kamata ma mu kiran zamu yi musu ma kawai su kawo mana kwale-kwale a garin nan,
1: kana ta magana kaman a fusace ma kake,
3: wai dole mutun ya fusata, gwamnati dai bai kasance a gwamnati ba sai dai kura mu, domin mun zabe shi ko ba mu zabe shi ba, shi shugaban mu ne a wuyan sa muka rataya, wallahi yau ko wanne mace ta tafi da ita Allah ya sanadi kwanan ta ya kare linte kare, wallahi tara ta a wuyansa kuma Allah sai ya tambaye shi,
1: to amma ina wakilansa wanda wani abin shi gwamnati ba zai sani ba, ina shugaban karamar hukumar ku, ina dan majalisar jaha, ina dan majalisar tarayya,
3: to shugaban karamar hukuma burtali ko kaza kaza aikin sa kenan, shine aikin sa, amma ba shine aikin sa ba, ga mun aikin shugaban local government anan Gutar Bello nan Maliki ko
1: ba abin da ya kawo muku,
3: to ka duba gani ko fenti ne ba zuwa yanan ba, ko din ni ba hafa wani fenti ba, man namu ci ayi ba kawo wani abu ko,
1: tunda na ganka a fusace za kai kira gare su da su zo su muku wani abu ko,
3: ba wani kira da ai kiran zamu zaka wasu kawo kwale-kwale.
4: Allah sarki talaka, Allah ya sa waɗannan koke suna shiga kunnuwan mahukunta, mu ji an share wa al'umar wannan karkara da sauran garuruwan da ke makwabtaka da su hawayensu da suka daɗe suna zubarwa musamman batun rashin kyan hanyarsu. Amin. To masu sauraro, za mu ɗora mu tafi kai tsaye batun makaranta, musamman makarantar Islamiyya ta wannan karkara da suka ce duk girman wannan gari ajujuwa guda biyu ke da su, kuma a ciki suke karatun boko da kuma Islamiyya, wanda suka ce ya kamata mahukunta su kawo musu ɗauki.
5: Muna nan liman Abdu, a wannan karkara dai yanzu kaga halin da muke mu ba abin da ya wuce titi, daga titin nan sai dan asibitin ma ya mana koyaya, ke dai asibiti ne inda za mu taso mu zo a ce in wani abu ne ya sami ka sha magani maza ka koma gida a kai ka gida, shi ne babban bukatun hanyar nan babban hanya tun daga kunya ta tona ta tafi Dawaki, kuma daga Dawaki ba san iyaka ta ba gaskiya,
1: to hanyar birji ce kenan, babu kwalta
5: birji ce, ba kwalta
1: yanzu kuke a yi muku kwalta
5: in dai Allah ya yi ba, tunda al'amarin na Allah ne
1: baba tsawon
5: Allah ya taimaka
1: tsawon shekarun da kuka yi a wannan karkara ba ta zuwa an gwada yi muku ita hanyo ba
5: ba ta zuwa

0: sai an zo an kakkaba wani karfi na an ce wai za a yi hanya. To kuma tun da ka ba nan mun san yaudara ce ana so za a yi zaɓe insha Allah.
1: To baba an ce ba ku da makaranta wannan ajujuwa ma ku kuka gina su tunda kuke koyar da yaranku. Ku ta kwata ba ku da makaranta a wannan.
0: Yaranmu ne suke koyarwa. Da can makaranta doka muke can kofar gida nan. To da zamanin wannan ya zo yara suna so su zo su yi ga su zauna kan kujera zuwa benci suka dawo nan suke yanzu. Yaranmu ne masu wannan.
1: Makarantar boko ko kuna da ita ko ba ku da ita?
0: Makarantar boko da ita nan ita ce gaure da wannan
1: islamiya ake
0: zuwa ci eh suna zuwa fi boko kwanakin bokon su in sun tayi masu islamiya su zo.
1: Ma'ana dai babu wata makaranta da aka gina ta boko?
0: Ba gina ba dai wannan.
1: Kuna so ai muku?
0: Muna so muna. Muna so. Eh halin zamani ne. Halin ne na wanda kowane guri ka iya zuwa kai. Mun kuma kai shi zaka samu abokin yi.
1: To wani kira za a yi wa su mahukuntan ku?
0: Mahukuntan mu dai muna neman alfarma akan dai a tsaya akan wannan aiki namu. A dauri ai mana na hanya in Allah ya so yarda. Mu abin da muke bukata kenan yanzu. Mallan dai da ruwan nan ban dakin soro na babban mai daki na. Wallahi ta baya Yahuda ya shiga cikin daki.
1: Ya'yan kan hanya.
0: Nanan hanyar da ya tafi wallahi mala kuma gaji ba mu da karfin yi mu da masu babban sana'a ne muna fita muna wani abu an ce ai wannan yan kasuwa ne akwai kuɗi
2: to Allah shi kyauta Allah ya kawo muku dauki amin amma anya kuwa mahukunta na wannan karamar hukuma ta dawakin tofa suna sane da irin matsaloli da irin waɗannan karkara ke fuskanta kuwa ko dai sai lokacin zabe yazo irin waɗannan matsaloli su zamar musu abin kamfen na cewa idan suka zabe su za su gyara musu su to Allah ne dai kadai masani bayan mun ji magidanta da koken makaranta da sauran batutuwa na wannan karkara ku zo mu tafi kai tsaye gurin matasan wannan karkara mu ji a matsayin su na matasa kowane yunkuri suke na ganin sun kawo wa garin su ci gaba
3: mu za mu fita mai rami tsaki mu zaba bayan mun yi da jikin mu fa mu sa kudin mu duk inda muka ji ana lissafin wani gashi yazo ana kai dauki za mu rubuta takarda mu kai masa wani mu je mu samu damu ganin sa wani kuma da yawa takardun sai dai daga kawai an ce za a ganshi za a ganshi shikenan a wofantar da mu yanzu abin da muke so mu matasa a mana ba samu shine mu samu hanya
2: amma kafin nan masu sauraron mu kada ku sha'afa kuna tare da shirin daga karkara daga nan gidan Rahama Radio Kano farin cikin al'umma mai yada shirye-shiryen ta akan mita 97.3 a zangon FM da Rahama Radio Abuja mai yada shirye-shiryen ta akan mita 104.1 a zangon FM za kuma ku iya shigowa shirin daga karkara ta lambar waya kamar haka 0700450138 har ila yau kofar shirin a bude take ga duk masu son bada gudunmawa ga al'umma mazauna karkara dan haka kafin shirin namu ya dora za mu dan tsahirta mu je mu sha ruwa mu dawo bakin aiki a dakace mu

0: To barkanmu da dawowa. Kuma shirin namu zai dora. Mu tafi mu ji ta bakin matasan wannan karkara. Matasan da suka ce yafi sau shurin masaki. Suna kai kukan su wajen wakilan su amma shiru kake ji kamar an shuka dusa.
1: Sunana Abubakar Shu'aibu taka lafiya. Kuma yanzu haka ma muna kan tsarin mun yi rubuta takarda a kungiyarce ta bangaren mu matasa kawai. Muna kaiwa mahukunta korafi. Taimako a taimaka na matsalar hanyar mu maganan nan da muke dazu dan wani ya magana a baya akan wannan hanya mun yi mitin zamu fita mu je gurin gyaran hanya dan jira ka shigo hanyar nan ka ga yace take da kuzazzawai da ramuka wallahi duk lokacin da aka ce an yi ruwa a wannan hanyar babban abun darurar ka ne ma ka ce zaka biyo hanya da gangaren dutse zuwa taka lafiya abun hamu a hanya ake kafewa sai da safe za a gayya a je a fitar da babur daga cikin rami wanda akalla zaka tadda rami ya kai ya hawo san guyoka haka zaka yi tazo kai ta koka a fito da abun hawa daga rami tashin hankalin mu a ce yau ga mara lafiya a cikin garin taka lafiya wallahi ina mai tabbatar maka kowa duk wanda ya fito akan wannan hanya zamu tafi zuwa asibiti wallahi shine babban kalubale mu wani gurin sai dai ka je ka dauki mara lafiya ku haura da shi sannan a haura da mashin sannan a dauki mara lafiya a kai shi chemist da tawa ga sanan mara lafiya sai dai in kana da wani ido a waje ka samu ka roki alfarma likita yazo ya gana maka mara lafiya kullun haka muke ciki ana amfani da karangado domin a horar da mara lafiya
2: karangado
1: ko a dora shi akan makara
2: sai a dora mutum akan makara
1: eh haka nan ake ya za a yi ta kama mu dole
2: kaman wani gari a can yankin Shanono wai shi Kazaurawa kuma marasa lafiya saboda rashin kin hanya sai a dora shi akan karangado
1: eh da yawa ma muna daddora a je a hora a fita da shi a nemo a ne domin mu kokarin mu kai shi inda za a nemo masa lafiya ko da yaushe wallahi mu dai yanzu babban abin da yake ci mana tuwa a ƙwarya dan jarida ita ce matsala hanyar mu mai biyan su mu samu makaranta daga nan muke fita gangaren dutse wasu su tafi kwa kuma kaga daga nan a kafa haka zamu tattaka mu ji da haka muka samu muka yi karatu wanda Allah ya sa suka yi muka samu aka hada aka danyi da haka dai ake ta har muke samun ma da kudin mu nan kaga islamiya da kudin muke hada muke daukan malami domin abun mun ga amfanin sa ake hada kudi anan muke daukan malami daga dawa zamu dauko malami domin yazo ya koyar da kannan mu da mu kan mu hada da kudin mu da jiki in gari ya waye haka da Allah ya sa da safa ka shigo nan da haka yace muke hobbasa mu tattaro kannan mu a zo an taya daga islamiya haka nan kara budiya a shiga boko wannan aji kware ka gani shi nan kamar yadda ƴan uwana suka fadi wannan fili jama'ar garin Takalabe su suka saye shi mu ba abinda muka mora wanda za a ce yau zamu buki riji sosai mu ce ga abinda muka amfana daga gwamnati bacin kuma aka zo zabe mu zamu fita mi rami tsaki mu zaba bayan mun yi da jikin mu fa mu sa kudin mu duk inda muka ji ana lissafin wani gashi yazo ana kai dauki zamu rubuta takarda mu kai masa wani mu je mu samu damu ganin sa wani kuma da yawa takardun sai dai daga kawai an ance za a ganshi shikenan a wofantar da mu
2: yanzu to me kuke so a yi muku amfanin ku na matasa
1: yanzu abinda muke so mu matasa a yi mana mu fara samu shine mu samu hanya ita ce babban kalubalen mu a wannan gari namu
3: sunana Basiru Mahmuda gaskiya mu ba abun da yake damu mu dama wannan abun bi ne zuwa uku na farko matsalan mu ita ce hanya na biyu matsalan mu makaranta na uku matsalan mu ruwan sha
4: wanya ba ku da ko irin tuka-tuka
5: ba muna da bohol amma duk lokacin fa da ya kare ya lalace dama kusan mu ne ma muke hada kudi anan mu je gurin wannan ya bamu naira 5 naira 50 naira 100
3: wani ma ya zage mu wani ma dai gashi nan a yau aka ce daya ta lalace kai daga zuwan ka magarin nan she ka gani alama yalla Allah wannan hanya da Allah ya sa jiya ka zo ba ma he ka wani ya baka labari ba kai da kanka zaka ba wani labari saboda yanayin ruwa a jiya har garin Allah ya waye ruwa yana gudu a wannan hanya yadda ka san rafi billahi la ilaha illa huwa nan ruwa da yake yin nan bayan wanda yake yin nan idan kana nan gurin wallahi dan wancan yaron ya fito ruwan tafiya zai da shi
2: yara ba sa fito
3: ba sa ya zai ka fito ai shine ma tsaye kan zuwa makarantar mu nan kai kanka yadda taka tsantsan mota ku ko me babur bai isa bi wannan hanyar ba
2: amma ma ruwan sai tafi da mu
3: ko bai tafi da kai ba wallahi wani gurin zaka ji tsoron shiga shi yanzu muna bukatar mu bukata dan Allah su taimake mu mu dai ku kan mu su taimaka mana su yi mana hanya su yi mana makaranta su kawo mana ruwa
0: bayan mun ji daga bakin matasan wannan karkara kara matsawa gaba kadan domin karkarewa da batun wani dattijo da ya dora kan waɗannan batutuwa wanda daga ƙarshe ya ƙara yin kira ga mahukunta kan su kawo musu dauki
6: kana da magana da Alhaji Awolu Alkasim
7: da farko dai zan gode wa Allah
6: da Allah ya kawo mana ku
2: domin kun kawo mana ci gaba mu kai kokan mu to tsakani ga Allah kamar dan wana ya fada duk wannan koke da za a yi mun yi mun kai kuka gun salamarke Allah bai tabbatar da wannan abuwa mun kai kokan mu gun jobe Allah bai tabbatar ba
7: ita hanya
2: ita magana hanya mun kai magana kuma barau jibrin mun yi kuka Allah bai tabbatar ba injiniya Abba Kabir Yusuf shi kansa mun kai masa kuka hatta da rafta ne yanzu mun kai koken nan mun ci a shigar da mu mun nemi magana maliki nan ba mu gani ba kuma wannan abubuwa duk muna da bukata su kamar da dan uwa na ya fada amma yanzu dai ba abin da yafi shi mana tuwa kwarya irin wannan hanya saboda ya hada gari kamar guda kusan 10 akwai Kayaba akwai Sabaru akwai Dogara akwai Deneji akwai Ayaga akwai Burintumo akwai Dakata akwai Gantin duka sun gunyi wannan hanya kuma duk da wannan hanya muke amfana to kaga wannan ita ce ci gaban mu
7: yanzu misali da a ce za a zo a yi muku wannan hanya za ku ji dadi
2: a ba karamin jin dadi ba ai yanzu a mahukunta wanda di mana wannan hanya to ka ce ma kuriya gaba daya sar ta su ci amma mutakar ba a yi mana wannan hanya ba mun san matasan mu ba za su yi zabe ba
7: sai ku kiyin zaba
2: sai muke yi mana to ai mun yi zaban nan dan a taimake mu ba maula muke ba ba zuwa muke a ba mu wani ba kuma ba muna yi ita siyasa a duniya za ka yi a duniya za a biya ka ba ta da wani lada ladan ta kai ta a duniya a biya ka a duniya
7: to kada kuma a ce kun yi laifi idan ku zaban ba
2: to ai mu ma laifin akai mana mu aka farewa laifi hanyar nan a takeice muna da mahukunta a lungunan nan da kauyukan nan wanda suka kunyi hanyar nan har yanzu ba su yi mana ba
7: to kotu
2: ya kamata a ce su suka fare neman hanyar ma ba mu ya kamata mu nema a gurin su ba
7: to kotun taba ne ba ku yi
2: a muna yi ya kokarin mu mun yi da kudin mu mun yi da yawon mu mun yi da addu'a kuma kullum mahukunta nan addu'a muke musu ta ci gaba da zaman lafiya a kasa ya kamata su taimake mu
7: to ita wutar fa naga ga falafalai
2: to wuta mu yanzu ba ta wuta muke ba amma da za a karasa mana muna so amma kamar yadda dan uwa na yi magana hanyar nan da asibiti da makaranta ya fuci mana tuwa kwarya waɗannan abubuwa
7: asibiti
2: domin su ne za su taimaki rayuwa al'umma
7: asibiti in ba ku da lafiya sai dai a tafi wani garin ki
2: sai dai mu tafi kwa karamin asibiti kenan misali idan ko babban asibiti ne dai mu tafi bici ko dawaki ko dawano
7: nan ko irin shakatafin nan ba ku da shi
2: ko chemis ba mu da shi
4: chemis ba
2: ba mu da shi yana
4: to ya kuke idan zazzabi ya same ku ko
2: idan zazzabi ya samu sai dai kana da dan uwa kafin ya shigo lungu ka ceto ma da maganin zazzabi
4: to amma kwanakin bayan raba gidajen sauro ai ya zo muku nan
2: to da aka raba gidan sauro ai ba zai dau wannan yau da kullum ba kuma mun abana ne ma bai zo mun nan ba shekara uku dai bayar ta wuce an raba mana amma mu abana ne da aka raba Allah bai sa ya zo ba mu sani ba ko zai zo nan gaba
7: to ya kuke da sauro ba ku yan zazzabi ne yan garin
2: a to ai shine ma yake sa miki wannan zirga zirgas din nan zan ka duba za ka ga yaran mu waye mai cikakken lafiya nan babu shi to ina lafiyar take ai babu inda za a nemi lafiya kuma babu asibiti muna kira da mahukunta dan Allah su taimaki al'umma waɗannan garurruka domin ya hada garurruka kai dai ka ji gina lissafa musu saboda haka muna neman dauki daga gurin su Allah ya sa wannan sakuna da muka je gare su kuma Allah ya sa su taimake mu taimaki al'umma da suke lungunan.

0: ya kuma gidanta domin tabbatar da lafiyar iyaye mata da iyali masu koshin lafiya. Ku goyi bayan tazara tsakanin haihuwa. Tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya. Hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci, kuma addini da al'ada sun amince da su. Ku tattauna yin hakan da matanku a yau. Akwai tsarin da ya dace da kowa.
1: Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku a yau. Ku tattauna da ma'aikatan lafiya.
0: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
2: Musa, kwane kake wankewa cin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
3: Ni hakuri Hajiya. Ni kone a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
2: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke-wanke na ruwa. Wato ana dishwashing liquid. Sabulin wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai ko nan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Karbu wannan ki gwada.
3: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwanya

0: To madalla barkamu da dawowa yanzu kuma labaran zai daura inda zamu je ga maduyin da muka lafa muku a dandalin murje sa zumunta Facebook. Me ne yake haddasa rashin tsara lokaci wajen karatun daliban gabar Iskandari? Rashin tsara lokacin karatu na daga cikin abubuwan da kan shafi daliban wato daliban gabar Iskandari ke fahimtar darussa da kuma samun kyakkyawan sakamako. Wasu kan fi ba waya wasu wasanni da sauran abubuwan nishadi lokaci har su kasa samun isasshen lokacin karatu. Hakan na iya sa dalibi ya rika karatu cikin gaggawa a lokacin jarabawa tare da fuskantar mantuwa, gajiya da rashin kyakkyawan sakamako. Masu ruwa da saki a harkar ilimi na ganin cewa tsara jadawalin karatu da abinda wato tsara jadawalin karatu da bin sa akai-akai na daga cikin hanyoyin da za a bi wajen magance matsalar. Ana kura ayin me ya kamata iyaye, malamai da dalibai su yi domin inganta tsarin amfani da lokaci da kuma samun nasara a karatu? Ga wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuka aiko mana.
1: Zamu fara karanto sakonnin ra'ayoyin naku da ra'ayin Abdulmajid Lawan Aisami. Salamu Rama Radio. Hakikanin gaskiya lokaci wani abu ne mai muhimmanci ga dalibai, musamman na gaba da sakandare. Amma irin wannan lokaci abubuwa sun dagule. Idan muka yi la'akari da yanayin da muke ciki, da yawa daga cikin daliban gaba da sakandare suna fama da matsaloli kala-kala wanda ya kamata gwamnatin tarayya da na jihohi su magance musu. Da yawa daga cikin daliban jami'a ba sa iya biyan kuɗin makaranta saboda yanayin da ake ciki na tsadar rayuwa da bakin talauci da ake fama da shi a yanki na arewacin Najeriya. Ubangiji Allah ya kawo wa daliban gaba da sakandare dauki na gaggawa saboda alfarma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Abdullahi cewa yake assalamu alaikum Rama Radio. A gaskiya a ra'ayina shine samo wani tsari na tallafawa dalibai daga gwamnatin tarayya da kuma ta jaha. Hakan zai fi su kuma dalibai za su mai da hankalin su akan ilimi su yi shi cikin nasara. Muna godiya Rahama Radio da TV. Sakon Ayuba Adam Muhammad Hayin Wazuwa. A daidai wannan lokaci ni dalibi ne a kwalejin ilimi na Sa'adat Tarimi shekarar karshe wato NCE 3. Ina ba wa 'yan uwana dalibai shawara musamman mai da hankali wajen karatu kafin jarabawa. Ba wai sai lokaci ya kure ka ga mutum ya dage kuma karatu lokacin jarabawa baya rukuwa. Gaskiya Allah ya sa mu dace. Amin. Sakon sai dan ya wuza gagarawa cewa yake tabbas haka na faruwa kuma wannan yana da alaka da yadda iyaye da dalibai ke fama da bakin talauci sannan kuma da rashin daukar karatu da muhimmanci. Amma ya dace gwamnati da hukumomin ilimi su fahimtar da dalibai amfanin dagewa da karatu. Zarau Abdulrahman Indabawa a labaran rahma.
0: Daga dandalin na sa zumunta yanzu kuma za mu je ga rahoton mu na rana irin ta yau.
2: A rana irin ta yau 28 ga watan Agusta mai shekara ta 1985, Najeriya ta shiga cikin wani sabon yanayi na siyasa bayan juyin mulkin da ya kama janar Ibrahim Badamasi Babangida kan mulki a ranar 27 ga watan Agusta. Idan muka bar Najeriya muka koma nahiyar Afirka a rana irin ciwo amma shekara ta 1979 aka fara wani muhimmin mataki na rikicin da ya shafi Afirka ta Kudu da makwabciyar ta Angola. A dira na irin ciwo ne amma shekara ta 1981 sojojin Afirka ta Kudu suka fara wani babban samame mai suna Operation Protea inda suka shiga kudancin Angola domin kai hari kan sansanin kungiyar SWAPO. Idan kuma muka koma tarihin duniya ranar 28 ga watan Agusta shekara ta 1944, sojojin kawancin da ke yaki da Jamus a yakin duniya na biyu suka intar da biranen Marseille da Toulon na kasar Faransa. A ranar irin ta yau kuma amma shekara ta 1955 wani mummunan lamari ya faru a Amurka inda wani matashi ba Amurka mai suna Emmett Till mai shekaru 14 aka kashe shi a jihar Mississippi. Kisan nasa ya haifar da matukar fusata tsakanin jama'a kuma ya zama ɗaya daga cikin abubuwan da suka ƙara ƙarfafa gwagwarmayar neman 'yancin baƙaƙen fata a Amurka. A ne ranar irin Macedonia amma a shekara ta 1963 wani babban taron neman yancin dan adam ya gudana a birnin Washington na Amerika inda sama da mutane 200,000 suka hallara a wajen March on Washington for Jobs and Freedom. A rana irin ta kuma amma a shekara ta 1957 wani sanatan Amerika mai suna Strom Thurmond ya fara yin dogon jawabi a majalisar dattawan kasar domin adawa da dokar kare haƙƙin fararen hula. Haka zalika rana irin ta 28 ga watan Agusta shekara ta 1988 wani mummunan hatsarin jiragen sama ya faru a sansanin sojojin saman Amerika da ke Ramstein a Jamus lokacin da jiragen saman uku na kungiyar wasan motsa jiki ta saman Italiya suka yi karo a iska. Rahoton namu zai kammala ne shekara ta 1990 inda kasar Iraki ta ayyana Kuwait a matsayin wani bangare na kasar ta bayan mamayar da ta yi wa Kuwait a farkon watan Agusta shekarar. Waɗannan su ne wasu daga cikin muhimman abubuwan da suka faru a ranar 28 ga watan Agusta a shekarun baya. Mun fara da tarihin Najeriya muka wuce zuwa wasu muhimman abubuwan da suka faru a nahiyar Afirka sannan muka kalla abubuwan da suka sauya tarihi a sassan duniya musamman a fannonin siyasa, yancin ɗan adam, yaƙe-yaƙe da kuma al'adu. Fatima Kabir labarin ya kasai a labarin Rahma.
0: Kafin mu tsallaka zuwa kasashen ƙetare bari mu je ga fagen wasanni.
3: An fitta jadawalin wasannin da za a fafata a wasannin gasar cin kofin ta Mola na zakarun ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na nahiyar Turai wato Champions League. Kamar yadda jadawalin wasannin ya nuna, wasu daga cikin fitattun wasanni da za a fafata sun haɗar da wasa da Arsenal za ta karɓi bakoncin Real Madrid, yayin da Manchester City da kuma Aston Villa za su fuskanci PSG a matakin wasannin rukuni. Baya ga wasa da Real Madrid, Arsenal za kuma ta fuskanci Bayern Munich da Borussia Dortmund da Real Betis da kuma Napoli duk a wasannin rukuni, yayin da Manchester City za ta ziyarci Barcelona ta kuma karbi bakoncin PSG. Manchester United wacce ta dawo gasar a karon farko bayan shekaru biyu za ta fafata wasanni da Bayern Munich da Aston Villa da Atletico Madrid da Porto da Villarreal da Roma da kuma Como. Za a fara gabatar da zagayen wasannin farko na rukunin a ranar 8 ga watan Satumba, yayin da za a fafata wasannin zagayen ƙarshe a ranar 27 ga watan Januwari shekara mai zuwa. A nan kuma a daren wannan rana ta Juma'a za a fara gabatar da wasannin mako na biyu na gasar Premier League ta ƙasar Ingila, a inda da misalin karfe 8 na dare Crystal Palace ke karɓan bakoncin Manchester City. Idan kuwa muka leƙa gasar La Liga a daren jiya a kwanton wasan makon farko, Barcelona ta yi nasara kan Athletic Bilbao da ci 2 da nema, yayin da Osasuna ta doke Celta Vigo da ci 2 da 1. A jadawalin wasannin mako na uku da za a fara gabatarwa a wannan rana, da misalin karfe 6 na yammaci akwai wasa tsakanin Racing Santander da Elche, yayin da Deportivo Alaves za ta fafata da Villarreal da misalin karfe 8 na dare. A wasan mako na biyu na gasar Serie A, AC Milan za ta karbi bakoncin Venezia, yayin da a wasan farko na gasar Bundesliga za a fara a wannan rana Bayern Munich za ta kara da Stuttgart. Sai kuma Ligue 1 na kasar Faransa, a inda a wasan farko na wasan mako na biyu Lille za ta karbi bakoncin PSG. Bashir Alali a labaran Rahama.
0: Gwamnatin Sudan ta sanar da janye dokar takaita zirga-zirga da kuma dokar ta ɓaci da aka shafe shekaru biyu ana aiwatarwa a birnin Khartoum. yayin da take kokarin mai da rayuwa yadda take a babban birnin da yaki da wato da yaki ya daidaita wato da yaki ya daidaita yanzu mazauna birnin za su iya zirga zirgar da gudanar da ayyukan su a kowane lokaci duk da cewa jami'an tsaro za su gaba da sintiri tare da gudanar da bincike zuwa yanzu mutum fiye da miliyan 2 sun koma Khartoum tun bayan daina yaki a birnin sabbin ka'idojin da aka sanya kuma za su hana baki shiga Khartoum ba tare da visa ko takardar izini ba wannan mataki na zuwa ne yayin da cibiyoyin gwamnati ke ci gaba da komawa babban birnin duk da cewa sojojin Sudan da dakarun RSF na ci gaba da gwabza fada tsakanin su a wasu sassan kasar yanzu kuma za mu je ga rahoton hasashen masana yanayi
1: a sabar din nan da yardar Allah hasashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano cibiya da hadar kasuwanci da Katsina Dikko hasken rana tare da kadawar iska jefi-jefi za a iya samu a bisa ma'auni yanayi na 33 daga bisani yanayin ka iya koma zuwa na 21 Batiskum ta jihar Yobe yanayin ruwan sama tare da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'auni yanayi na 33 Lafi da ke jihar Nasarawa da babban birnin tarayya Abuja ruwan sama da tsawa tare da iska mai sanyi za a iya samu a bisa ma'auni yanayi na 29 daga bisani yanayin ka iya koma zuwa na 21 daga kudancin kasar nan kuwa Enugu da Ibadan ruwan sama da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'auni yanayi na 29 daga bisani yanayin ka iya koma zuwa na 22 a gege da ke jihar Lagos cikin yardar Allah ruwan sama da tsawa tare da kadawar iska mai sanyi za a samu a kan ma'auni yanayi na 28 daga ketare kuwa magadi da ke jamhuriyar Niger hasken rana za a samu lokaci-lokaci tare da iska a kan ma'auni na 36 Akra da ke kasar Ghana makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma'auni na 29 Rabat da ke kasar Morocco hasken rana tare da kadawar iska za a samu a kan ma'auni na 27 Za mu kakkare rahoton hasashen masana yanayi daga same tsaki wato Makka inda yanayin zai kasance cikin zafin rana da kadawar iska jefi-jefi a bisa ma'auni na 41 daga bisani yanayin ka iya sauya zuwa na 30 Ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa a wasu sassan kasar nan da ma kasashen ƙetare. Murdi Aminu Ilyasu dauke da rahoton.
0: Da rahoton hasashen masana yanayi muka kammala labaran namu na wannan lokaci sai dai kafin mu sallama ga sakon hikimarmu na yau. Duk abinda ka sa a gaba yana buƙatar hakuri da juriya kada ka bari jinkiri ya karya ƙudurinka. Mai hakuri yana iya isa inda mai gaggawa ya kasa wato ya kasa zuwa Allah ya sa mu dace amin a madadin sashin labari da Aminu Rukulmai gida da Rahama Francis Alumma da kafatan waɗanda suka taimaka labarin ya zo gare ku musamman editin da tattara labarin Mubarak Hamza Adam Usman Ibrahim da take cewa a ci gaba da su a lafiya
4: Gidan mijina farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zamanku, ku yi shiri tare.
5: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
6: Tattaunawa na da matukar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayinku na tsintsiya madaurinki daya.
7: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, hakuri da hikima. Tattaunawa tsakanin aurata alama ce ta kyakkyawan zama miji nagari yana kula da iyalinsa tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri ba yana nufin daina haihuwa bane wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha

0: su ya sarkin Kano Muhammadu Sunusu na biyu suna taya al'umma musulmi na fadin duniya barna shigowa watan da aka haifa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka zalika masu ya sarki Muhammadu Sunusu na biyu suna sanar da al'umma cewa Muhammadu Sunusu na biyu zai yi hawa ranar Asabar da ranar Lahadi da karfe 4 na yamma. Allah ya ba wa kasar mu Najeriya lafiya da zama lafiya. Allah ya ba wa jihar mu Kano lafiya da zama lafiya. Shugabannin mu kuma Allah ya ba su ikon tausaya mana. Allah ya sa a yi taro lafiya a gama lafiya. Amin.
1: Bayan ma'aiki akwai wani ne.
2: Assalamu alaikum abokanan kasuwancinmu. Muna farin cikin sanar da ku cewa Kore Sabuwa Nigeria Limited sun bude sabon shago a Gobe Litini insha Allah. Gidan rijiya shago mai lamba 1 block 5 opposite gidan Umar Kasuwar Refilling Parking Kantun Kwari Market. Domin murnar bude sabon shagon mun muku sauki na musamman akan kowane kaya. Rigar 45,000 ta koma 30,000 kacal. Kazalika rigar da farashin ta yake a 35,000 za ku iya samun ta kan 28,000 kacal. Ina abokan kasuwancin mu na kusa da na nesa, kada ku bari a ba ku labari. Ku zo Kori Sabuwa a Gobe Litini domin amfana da wannan garabasa. Kori Sabuwa, ingantattun kaya kan farashi mai sauki. Ko kuma a tuntube mu akan lambar waya kamar haka: 0806562211 ko 0813512100 ko 0900357276. Tuna da sunan Kori Sabuwa Nigeria Limited da ƙaramar riba muka dogara don samun kasuwa mai a

0: Masauraran mu assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau a rahotan gane muna hanya za a ji da kasuwar ƴan lemo kallo ya koma sama bayan da takaddama ta kaure akan yadda aka zargi wani matashi da auren wata budurwa akan sadaki naira 1,500 ba kuma tare da sanin iyayenta da waliyanta ba
1: inda sadaki an taba da aure ba wali ba walin angu ba walin amarya ai kaga abin ba zai yiwu ba
2: in an ganda ita za a ce kada na ƙara tsayawa a kusa da ita
3: mun kuma muna san junan mu
0: sannan a rahoton baba na daka amma kuma gemu na waje za a ji da al'ummar garin kwalli dake a yankin karamar hukumar makoda suka ce sun dawo daga rakiyar ƴan siyasar yankin a saboda yadda suke tuka tuwo da garin su amma kuma su fige da kwasa musu mara a tafin hannu
4: ba mu da masallaci ba mu da asibiti ko haka tafi ba mu da shugabannin mu su suka koma haka tafin mu hanya mu jakin ma ba zai bu ba duk ɗan siyasa da yake zuwa wajen mu tunda baya mana komai duk abin da ya biyo baya ruwan sa ne
0: haka kuma za a ji da dan kunkuro dake a yankin karamar hukumar ungogo wasu fusatattun matasa suka farfasa motar ƴan sanda a lokacin da suka kai daukin kwantar da tarzoma
2: to haka nan dai suka yi rubdugu suka hau motar ƴan sandan nan da duka suka farfasa ita ma gilashin ta su sai da ƙyar suka sha wanda wani ma yana gudu ana make shi sun ma yi kokarin su kone ita wannan mota ta ƴan sanda
0: dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma yadda iyaye suka koka da yadda dalalan kayan maye a jihar Kano suke neman gagarar kundila
5: yanzu ka shiga cikin unguwar sabon gari ga sanan dilolin su ma'aikatan sun sani duk inda za su kama wannan abin wallahi yallaɓai sun sani
0: sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu to kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan bari mu karbi waɗannan sakonnin
6: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
7: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
6: ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
7: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta faran kantin Basir Store
6: kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gani da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
7: kware ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara sai garin rogo ga masu yin teba kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraya a cikin sa
6: kace mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
7: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba muna da kayan shayin goriba na'ana lemon grass da dai sauransu
6: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
7: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayarsa kamar haka 0806-34-44-85 ko 0808-27-23-22
6: Masha Allah daga ta faran kantin Basir Store

0: da kuma Instagram. Kana za iya sauraron shirin kai tsaye ta www.hamatv.com. A don haka tunda an ce ga goshi ga gabas, a fara da yadda kungiyar malaman makaranta ta ƙasa NUT reshen jihar Kano ta shirya gangamin wayar da kan al'umma domin su ba da gudunmuwa wajen haɓaka ilimi. Malam Bashir Baffa Muhammad shine babban sakataren ma'aikatar ilimi a jihar Kano, kuma shi wakilci kwamishinan ilimi a jihar Kano.
1: Wannan gangami shine a tunasar kuma a tayar da mutane cewa su shigo harkar ilimi, domin ba za ka ce ilimi alhakin gwamnati bane kawai, wato wani nauyi ne da yana ta ga kowa da kowa, tun daga kan wanda Allah ya wadata da arziki da kuma iyaye, wanda ita gwamnati tana yin abin da ya kamata, tana samar da gini, tana samar da malamai. To amma akwai abin da mutane ya kamata wayar musu da kai cewa su shigo harkar, domin nauyin ilimin akan kowa da kowa yake.
0: Shin anya kuwa wannan gangami na neman daukin al'umma domin tallafawa ilimi ba yana fito da gazawar gwamnati ba, duk wa da yadda tace karatu kyauta ne? Ga babban sakataren ma'aikatar ilimi a jihar Kano, Bashir Baffa Muhammad.
1: Bai cika ro ba. Idan ka fahimce shi, gwamnati dama ilimi kusan kyauta take bayarwa, sannan kuma ana nema a wayarwa da iyaye kai cewa su shigo harkar ilimi domin tallafa wa gwamnati. Saboda idan ka kwalli yawan dan adam din da ke cikin jihar Kano, sannan kuma nauyin da ke kan gwamnati, kowace gwamnati a duniya tana buƙatar taimako don al'umma su shiga, ba ma iyaye su shiga harkar ilimi domin ilimin ya samu inganta kuma ya samu kulawa.
0: To a rahoton gane mana hanya, za a jiyar a kasuwar 'yan lemo da ke a nan birnin Kano, kallo ya koma sama bayan da takaddama ta kaure akan yadda aka zargi wani matashi da auren wata budurwa akan sadaki naira 1,500, ba kuma tare da sanin iyayenta da mawaliyanta ba. A don haka, kafin jin ƙarin bayani a kai, ina ga Muleka ɗan Kunkuru da ke a yankin ƙaramar hukumar Ungogo, inda wasu fusatattun matasa aka zarge su da kokarin bankawa motar 'yan sanda ta ɗan ta mashahuta bayan da suka farfasa gilashin motar. Detective Nazifa Abdullahi shine mai magana da yawun kungiyar Satchwell for Community Development, wadda ke tallafawa jami'an tsaro da bayanan sirri.
2: To haka nan dai suka yi rubdugu, suka hau motar 'yan sandan nan da duka, suka farfasa ita ma gilashinta, suka fito da su kansu ma'aikatan gurin, wanda sai da kyar suka sha, wanda wani ma yana gudu ana make shi. A ce jami'in tsaro wanda zai baka kariya, wanda idan gidanka ka ce ihu barawo, ko aka cutar da kai, ko aka zalunce ka, ko aka danne ma haƙƙi, shi zaka je ka fadawa, kuma ya zo domin ya ji me yake faruwa, ya muku masalaha, kuma ku rufe su da duka. Wannan abu akwai ƙarancin wayewa da ƙarancin ilimi na wanda suka yi wannan abin.
0: Shaidun gani da ido sun ce 'yan sanda a tashin farko sun kai ɗauki ne domin kwantar da tarzoma akan raɗe-raɗin yadda wasu matasa suka tsare hanya jim kaɗan da ɓullar saɓani a tsakaninsu da wata motar kamfani.
2: Mota ce ta aikin kamfani na 'yan ɓulɓula, sakamakon ana zargin da sun kashe hanya ta kwanan Dausara. To sun dawo bi ta nan ɗan Kunkuru, suka taho matasa suka tare, suka ce ba za su wuce ba. Daga nan shi ɗan kwangilar ya je sanarwa da 'yan sanda na ɗan tamashi, suka zo domin su ga gaske ne matasan suka hana wucewa ko meye dalilansu. To su kuma wannan fusatattun matasa kawai suka fara jifan 'yan sanda.
0: Ahmad Garba Adamu shine dagacin ɗan Kunkuru a yankin ƙaramar hukumar Ungogo.
3: Wannan abu da ya faru, magana ta gaskiya, na yi takaici da baƙin ciki ƙwarai da gaske akan wannan al'amarin, saboda kamar yadda ka samu labari, wasu fusatattun matasa da suka nemi ɗaukan doka a hannu dangane da wannan yunkurin aiki da ake yi, suka wannan kamfanin yunkurin wucewa ta wannan hanya ta mu, domin ya kayan mu ganin cewar a kwantar da hankali domin abu abin a cikin lumana.
0: SP Abdullahi Haruna Kiyawa shine mai magana da yawun rundunar 'yan sanda a jihar Kano, sai dai dukan kokarin jin ta bakinsa ya citira. To kafin mu je ga rahoton baba na daka, amma kuma gemu na waje, ina ga Muleka garin kwalli da ke a yankin ƙaramar hukumar Makoda, inda al'ummar yankin suka koka akan rashin ababen more rayuwa. Ga dai yadda Shamsu Muhammad Kundila ya gana da dattawa daga cikinsu.
4: Umar Isyaku Kwalli, gidan mai unguwa. Ba mu da masallaci, ba mu da asibiti, mu hanya mu jakin ma ba zai bu ba, sai dan mu dauka a wuya. Ba mu da makaranta, mu dai akalla ba a kasar ba dai, shugabanninmu da muke da su, da mu da wa'anda yake da babu ɗaya muke a garin nan namu gaba ɗaya, babu aikin gwamnati, kuma zaɓe da kan kansila abin da ya kai kan shugaban kasa babu wanda ban mai muna da ƙuri'un mu bala adadin wa'ansu sa suke cewa za su kone ta su mu dakatar da su mu matasa saboda haka har yanzu dai ban mu hakura ba muna bibiya
0: al'ummar garin na kwalli sun yi barazanar juya baya ga yan siyasar karamar hukumar makoda tunda dai an ce ai auren baya shine sadakin na gaba
4: idan kuma an ki duk dan siyasa da yake zuwa wajen mu tunda baya mana komai duk abin da ya biyo

0: ruwan sa ne ba ruwan mu bane
1: misali kaman da mai da menene ba ku da
0: ba mu da masallaci ba mu da makaranta ba mu da asibiti kaga masallaci gahi nan wani bawan Allah ya gina mana mun bibiya saura filista kawai ya rage amma da kan kansila dan majalisa siyama ban gaje samu wani zai ba mu buhun suminti 10 mu gyara masallacin dake bayan arziki muka zaba ba
1: misali to yaran ku in za su je makarantar boko ina suke zuwa
0: yaran mu in za su je makarantar boko ranar da aka yi ruwa a wuya muke haurawa da su zaban nan a zo a karanta mana ƙarya gobe za a jibi za a gata za a mun hakura dai gahi ba a samu komai ba mu da asibiti kwata kwata
1: ko irin na shaka tafin
0: ko haka tafi ba mu da shi gabanin mu su suka koma haka tafin
2: haka nan su ma mata a garin kwalli dake a yankin karamar hukumar makoda sun ce ba su da asibiti gashi kuma babu hanyar mota balle a iya kai marasa lafiya musamman ma mata masu juna biyu zuwa asibiti ga dai yadda Shamsu Muhammad Kundila ya gana da wasu daga cikin su
3: ni sunana Adamu Abdullahi ba mu da asibiti ga kuma in mutum na nakuda kamun na'in ta kama ta ba mu da hanya garanti mutum za a wuce ta a gurguje a kai ta gurin samun lafiya ba mu da ita kai ya wahala
2: shin ina shugaban karamar hukumar makoda shin ina dan majalisar jaha da na tarayya ashe dai ganin kitse ake wa rogo masu hikima dai na cewa domin tuwon gobe ake wanke tukunya to kafin shirin ya dora bari mu karbi waɗannan sakonnin
4: hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kibe kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka domin dai an gure a dakan tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in gyagije gajiyar jiki ta samu sawaba da kuin a wala mai lakabin haihuwa goma sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tun bullubus ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin Hadeja bayan gidan man majefe petroleum a karamar hukumar gezawa a Kano ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081-06-5-3-3-6 ko kuma 070-87-9-5-2-0-1
5: gaskiya na gaji da shuka zuciya a ce kullum mutum sai zai dinga kashe kuɗi baya ganin sakamako magana nake ta makarantar yara ta yi kai ne an baka shawara ka canza musu makaranta amma kaki to in na canza musu makaranta in kai su na Fatty Success International Academy mana domin kuwa a Fatty Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba coge bare ojore class makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ga kuma islamiyya tare da tahfizul qur'an inda yaranka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai ko kin ga dole mu dinga yanki ba da aggression tana nan a Na'ibawa Amosul Sa'adatu Rimi College Zaria Road Kano za ku iya tuntuɓar directorcin makarantar Alhaji Wada A.A. Rano ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0803-326-1182 hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu
2: to madalla To yanzu kuma sai rahoton gane mun hanya inda ƴan lemo ta kaddama ce ta kaure bayan da aka zargi wani matashi da wata budurwa da daura aure ba tare da sanin iyayensu da kuma waliyansu ba Malam Ado Yakubu wani dan kasuwa ne a kasuwar ƴan lemo dake a nan birnin Kano
6: eh gaskiya ake cewa mahayan tafi ofiyin kasuwa akan su ji a tantauna ita za a yi maganin wannan abu muka zo suna fadi muka zo muka ce ai wannan abu ina ai ba zai yiwu ba ya za a ci abun nan ana musulunci ko arne ma ai ba zai zo ci za a zo a ci an zo an daura aure a titi a zo an bada 500 an so dabino kaga ai abun ba zai yiwu ba
7: nawa aka ce an bada sadaki
6: dabino ko aka sani 500 kawai aka daura auren da sadaki an taba da aure ba wali ba walin ango ba walin amarya ai kaga abun ba zai yiwu ba
2: a tashin farko matasa sun yi kokarin farwa angon sai dai wasu karati ƴan saukale su suka shiga tsakani a kasuwar ta ƴan lemo tare da mika su ga shugabancin kasuwar
6: kiran da zamu gaskiya mu ai bin kaga ai bai mana dadi ba duk mutumin da yake musulmi ne shi ai bai kamata wannan abun a ce ku kuna kallo ba yasa mu ai rahin dadin ne ma yasa ga muna ta wannan maganganun ya kamata mu da ma abin da muke fadakarwa iyayen yara su kula idan wannan ai ba tarbiya bace ko ba haka ba dole iyayen yara su sa ido akan yayan su ai bai kamata a ce yarinya ke ki zo kasuwa ko ki zo wani gurin ba a ce wai har ma an daura miki aure iyayen ki ai wulakanta aure ne
2: to sai dai kuma dukan kokarin jin ta bakin shugabancin kungiyar kasuwar ta Ellemo bai kai ga gaci ba saboda yadda suka kiyarda su yi magana sai dai wata majiya daga kasuwar ta ce ai ba hakan abun yake ba domin dai waɗannan matasa basu ma daura auren ba face dai an aika a siyo goro domin a daura auren hakanan wata majiya ta ce an mika yarinyar ga iyayenta bayan da masana a kasuwar suka ce ai auren bai dauri ba makamancin hakan ya taba faruwa a ranar 9 ga watan 5 na shekarar 2024 inda jami'an tsaro suka tabke wani matashi daga rimin Kebe bayan da aka zarge shi da arcewa da wata budurwa zuwa can Kaduna birnin gwamna tare da aurenta a can ba tare da sanin iyayen su ba
7: yanzu dai auren tsakanin ita ni da ita muna san juna mutum ma ba yanzu ba amma su kowa yayin da ba haka ba sai matsaloli suke ta faruwa yau da gobe da tajibi da har ya kasance in an ganda ita za a ce kada na ƙara tsayawa a kusa da ita sakamakon haka in ban ji ba to sai a kai ni gurin ambulance sai a je a dake ni sannan kuma har ma a kai sanci za a iya kai ni zango a je a dake ni
2: matasan an ce san tsun soyayya ne ya kwashe su har suka yi gudun hijira irin na soyayya zuwa Kaduna birnin gwamna saboda yadda iyayen su suka ki aminta da su yi aure
8: mun dade muna tara kalaba kashe tun kan ya kayaka tun kafin ma na gama primary muna tara wajen shekara 7 ko 8 mun kuma muna san junan mu sun je sun kai mu gaya an da ke mu to kwana biyu da yin haka kawai muka shirya za mu ba garin mu je a daura mana aure shine muka je garin Kaduna muka samu guri aka daura mana aure
2: akwai bukatar matasa da yara su daina wasa da daura aure a tsakanin su ba tare da sanin waliyan su ba To anan jahar Kano an yi kira ga hukumomin tsaro da su ƙara dora damarar yaki da dillancin kayan maye saboda yadda suka ce wankin hula na neman kaiwa ga dare.
9: Hukumomin tsaro su ƙara kaimi wajen wannan shaye-shayen da yake faruwa a cikin al'umma. Zaka ga yara ƙanana sun taso ba su da aiki illa su je su siyo wani abu da ake kiran shi kolo ne ko wani loud ne ko wani waye da sauransu su shigo cikin unguwanni suna sha duk kwararo-kwararo idan ka bi zaka tarar da yara sun sha wannan abu suna faduwa cikin kwata ana sai ka ga mutum kamar wani mahaukaci kamar wani wanda irin innan din nan ta make shi ko wani farfadiya haka amma wallahi illa wannan abu ne ina kira da mai girma gwamna wannan laifi diloli da hukumomin da abun ya darsa a wuyan su so mun mai zo mun su ma dilolin zuwa suke su samu sannan su shigo da shi cikin ƴaƴan talakawa kuma wallahi abin da zai baka mamaki ƴaƴan talakawa ne suka fi amfani da irin wannan abubuwan gashi nan yaro ya je ya samu ya siyo ya sha a gidansu ma ba a isa ma a san lokacin da yaro zai sha tunda wani abu ne kamar wani dan burbudi zaka ganshi haka wani ganye-ganye ne dai gashi nan wallahi yaro yana sha idan ya fada a nan gurin wani ma ya tafi kenan illa haukace wasa kenan har abada ba zai dawo ba iyayensa sun rasa addinin mu na musulunci ya rasa
2: iyayen sun koka da yadda har aka yi sakaci yara kanana suke tara gaita a kasuwar sabon gari tare da shaye-shayen kayan maye
9: a ido na abin da ya faru ba babba ba yaro zaka yanzu wannan abin ba mace ba namiji
10: kamar a wajen ina ake samu wannan matsalar unguwanni misali
9: yanzu ka shiga cikin garin unguwar sabon gari ga sunan dilolin su ma'aikatan sun sani duk inda za su kama wannan abin wallahi yalla bai sun sani sun san inda za su je su ganshi to ina kira da hukumomin da abin ya shafa dan Allah dan annabi a kara ba a ce ba su yi ba to amma su kara kaimi kuma ai ba sani ba sabo wannan shine zai tabbatar da an kama irin wayannan azzaluman mutanen da suke shigo mana da irin wayannan abubuwan cikin jahar mu mai albarka dan su bata ta muna jin labarin abubuwan a wasu jahohin na kudu amma gashi nan mu ya tsallako mana nan
2: ko da a wata ranar 10 ga watan 6 na shekarar 2024 akwai ziyarar gani da ido da na kai kasuwar sabon gari musamman ma Emia Road inda na taras da dandazon kananan yara suna ta shaye-shayen kayan maye ga kuma dillalan kayan maye nan na cin karan su babu babbaka
11: suna kwana ne a nan wajen
10: nan ina kenan
11: ni Road
10: me suke yi to
11: suna yin shaye-shaye sannan kuma ana iskanci a wajen suna shan shari suna shan sholi suna shan kwaya
10: a yana a nan suke kwana? To daga wata unguwa suke?
11: wasu za ta wadda titin bazar wasu kuma ba san da wata unguwa suke ba don suka yi laifi a gida idan ba a da kesu ya ce su wallah ba a da kesu ya su wasu su gudu nan wasu su tafi wani wajen
10: to ku me kaku nan
11: kasuwa za mu tafi hanyar mu ce da ma kullum
2: to sai dai kuma wani yaro mai suna Zuhairu da na cikaro da shi a New Road ya ce yawon gangon yake yi kuma daga zazzakan jeji da ke a birnin kudu ta jihar Jigawa yake
12: ni ba wanda nake a sabon gari yanzu yawon gangon nake
10: kana zuwa makaranta
12: wannan zo
10: me yasa baka zuwa makaranta
12: ba komai
10: ba a saka bane a gidan
12: an sa ne
10: kai dan wace unguwa ne yana
12: ni ba dan garin nan ba
10: ina ne kai
12: zazukan jeji
10: ina kenan wani gari ne yana
12: wajen bunnun kudu
10: daga can kake zuwa nan
12: eh
10: yanzu ina kake kwana to
12: ni a nan sabon gari
10: a wace a wannan guri to
12: nan cikin holo
10: to a dakin wa ko kuma a gidan wa
12: ba dakin kowa bane a wajen
10: baka tsoron to a kame ka
12: ni wallahi sani
2: Zuhairu ya ce shi ba maraya bane domin yana da uwa da uba dukkanin su suna raye
10: ina babanka
12: yana gida
10: shi yana can birnin kudu kuma ya san anan a waje kake kwana a cikin sabon gari kurin
12: a bai sani ba
10: babanka fa tana ina
12: tana gida ita ma
10: to ba ku san cewa akwai masu yankan kai ba da barayi da yan tsafi
12: da akwai
10: baka tsoron kai a kame kai tsafi da
12: ina jin tsoro
10: naji kana magana kana da uwar daki wa ce uwar dakin nan
12: tana nan wannan gangara
10: Ita me take yi wadakin nan?
12: Abinci take sayarwa.
2: Akwai buƙatar hukumomin tsaro su ƙara zage dantse wajen yaƙi da dillancin kayan maye. Hakanin iyaye su daura damarar kulawa da tarbiyyar ƴaƴan su a maimakon rayuwa irin ta baba na daka amma kuma gemu na waje.
13: Kai ka kai ka kai cancadi me gida a ina ka samo wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
14: ke dai bari to kallu wannan
13: amma wannan swissless din ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
14: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a wase investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
13: ai kuna ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
14: kin ga suna da atamfofi na kecere ni ga less swissless Holland Sofa, Gezna, Abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
13: Ba shakka, to a ina za mu samu Wasai Investment?
14: Suna nan a Dab da Filin Parking, Wasai House kusa da Access Bank ko kuma gidan Fauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar Kantin Kwari.
15: Cibiyar yada addinin musulunci wa'azi da tarbiyyar matan aure tana na Khadija Islamiya karkashin jagorancin malama Fadumatu Labuli Sibako MFR wacce aka fi sani da malama ta sallah na farin cikin gayyatar yan uwa musulmi mata zuwa wajen maulidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ta saba yi duk shekara karo na 41 Gangamin taron zai gudana ne a ranar Lahadi 17 ga watan Rabiu Awwal shekara ta 1448 bayan hijira wanda yi daidai da 30 ga watan 8 shekarar 2026 da misalin karfe 9 na safe a babban dakin taro dake masallacin Juma'a na Sheikh Tijjani kofar mata Allah ya bada ikon halarta amin summa

0: haka yake Cultural College makaranta ɗaya tilo da ta kware a fannoni daban-daban wani abin sha'awa yarka danka ba zai kammala Cultural College ba sai turanci da larabci ya nuna lugub a bakin sa hakan na da nasaba ga kwarewar shugaban makarantar a fannin koyo da koyar da ilimi Cultural College na nan a unguwar Shekaba Ballayi daura da titin a Tilafiya kusa da Gwamma Medicine Chemists ko ku kira su a lambar waya 070-69-73-5-4-1 taken makarantar shine ingantaccen ilimi mai dorewa
1: to yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo inda sakon farko yace Allah ya bamu damuna mai albarka sako daga Alhaji Isa Jerus Fage masu bada taimako Allah ya saka muku da alkhairi sako daga Wambai Nato Kefu Jihar Nasarawa mutane a daina gangancin shiga tsohuwar rijiya sako daga Abubakar Wali mai gyaran waya Bunkure Allah ya ji kan wanda ya mutu a rijiya a lokacin da ya je dauko saniyar sa sako daga Ibrahim Damuna mai fiyo wata kasuwar kofar Wambai su kuwa sakonnin Isiya mai shadda sheka dan fodiyo da na Malam Rabi'u Limamin Kaibo Mada Kefu Jihar Nasarawa da na Isiya Nasidu Burji Doguwa da na Hamza Rabi'u Santar Rago kasuwar Sabon Gari Layin Milo da na Alhaji Badaru Kefi Danya Musa da na uwaji gidan kuka Hausawar Tambarawar Yamma da kuma sakon Hassan na Usainiya Yangamba yan awaki dukkanin su fatan alkhairi suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci amin summa amin kuma lambar turo da sakonnin ita ce 090-213-5467 a yanzu to anan kuma akwai wata jaririya da aka kawo mana mai ciwon kansa a ƙeyarta inda ƙeyarta ta zazzago daga asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano sai dai kuma bayan mun dauki hotonta mun tura wa ƴar wani babban dan siyasa a nan jihar Kano nan take ta amince da aje a tabbatar a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano bayan kuma an tabbatar ta dau alƙawarin biya musu naira 400 a ranar da za a yi wannan aiki nan da mako guda dake tafe ga mai yawan rai
2: sunana Fidus Abdullahi
3: shi fa jaririya
2: sunan shi Aliyu Jaga
3: to me aka yi muku
2: wannan mun gode Allah saka da alkhairi Allah shi albarka an gode Allah saka
3: me tai muku
2: tai mana yanzu gashi nan ta mun zo asibiti an wannan an sa mana ranan aiki nan da sati ta biya mana kudin aikin shi 400 muna godiya Allah shi albarka Allah saka da alkhairi Allah ya raba ki da iyayen ki
1: to a dazu ne kuma dattijuwar nan mai fama da ciwon idan glaucoma ta garzayo inda take roƙon da a taimaka mata a saya mata magani
4: to ni ce bai Allah da nake zuwa mai glaucoma ana siya min magani yanzu ma ya kare na zo taimaka a siya min glaucoma da Brimon da Misa ana siya min Allah ya taimaka Allah ya saka rai wancan 2013 aka siya guda da Brimon da Misa
1: to da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako amin summa amin wanda kuma da su ne ya kamata mu gintse shirin da haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio farin cikin al'umma

0: ban ga dalilin da yasa Najeriya za ta ce ba za ta hura da Niger ba don an samu juyin mulki. Ina ruwan ka da juyin mulkin da ya faru a Niger, kuma a matsayin Najeriya bai kamata a dauki matakin da aka dauka ba. Zan tabbatar da wannan fita daga ECOWAS da Najeriya ta sa waɗansu suka fita. Zan kokarin tabbatar da mun samu fahimtar juna na dawo da cikin wannan kungiyar.
1: Mai girma gwamna, ba za mu gaji da gyara kanka ba, ko a saurare mu ko a yi buris ko mai nisan ji ba zai fado kasa. Sanatan tsotsayi Kawu Sumaila, wanda tsohon gwamna Ganduje ya rika wasan kura da kai, muna jin haushi ashe ya fi mu gaskiya. Duk matsalar Kabiru ga ya fi Kawu Sumaila sau 100 a Kano ta Gudu. Kage ya zama wajibi mu canza shi da wannan sandar jihar al'umma. Wannan Rabu Alhaji Yusuf Batayya.

0: za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka, shirin da kan baiwa 'yan siyasa daga kowace jam'iyya damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da garawa. Amma fa bisa doka, kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan ƙasa ta tanadi, sunan Abbas Salisu Soran ɗinki da ke riga da akalar shirin halin yanzu. Biyo bayan wata ganawar sirri da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi da ƙungiyar gwamnonin wannan ƙasa da maraitan Alhamis ɗin da ta gabata, daga bisani shugaban ya amince da ɗaukar matakin rage tsadar sufuri wanda al'ummar ƙasa ke kokawa da shi tun bayan ɗaukar matakin janye sanya tallafin man fetur da gwamnatinsa ta yi, inda shugaban ya shaida cewar za su yi hakan ne ƙarƙashin wani kwamitin haɗin gwiwa wanda za a kafa tsakaninsa da gwamnonin jihohin domin samun nasarar aiwatar da shi a faɗin wannan ƙasa. Cikin wata sanarwar bayan taro da shugaba Tinubu ya wallafa a shafinsa na X, ta shaida cewa gwamnatin tarayya za ta sanya jari mai yawa wajen sauya tsarin makamashin sufuri, sannan za a yi amfani da tsarin nan na gwamnatin tarayya na sauya motoci daga yin amfani da man fetur zuwa amfani da makamashin CNG, wanda shugaba Tinubu ya ce izuwa yanzu an samu nasarar sauya motoci sama da guda 120 daga man fetur din zuwa makamashin CNG. Kazalika shugaban ya ce akwai wasu kayan sauya motoci sama da guda 100,000 da ake shirin kammalawa, yayin da ake ci gaba da fadada cibiyoyin sauya motocin. Game da ƙarin wuraren da za a iya samun CNG kimanin guda 500 a faɗin wannan ƙasa, shugaba Tinubu ya ƙarƙare da cewa ana sa ran daga yanzu zuwa ranar 1 ga watan Oktoban wannan shekara da muke ciki, al'ummar ƙasa za su iya fara cin gajiyar wannan tanadi na haɗin gwiwa tsakanin gwamnatinsa ta tarayya da gwamnonin jihohi domin sauƙaƙawa al'ummar tsadar sufuri da suke kuka da shi a faɗin wannan ƙasa. Sai dai duk da wannan yunƙuri da mahukuntan ke yi domin ragewa al'ummar ƙasa raɗaɗin mawuyacin yanayin rayuwar da suke kokawa da shi sakamakon tsare-tsaren da suke aiwatarwa, watakila da nufin sake ribatar su a daidai gabar da aika sake dawowa ga talakan wanda shi ke da wukar yankan hukunci ga wanda zai ci gaba da jagorantarsa tsawon shekaru 4 masu zuwa, da alama su ma 'yan hamayyar ba su ƙosa ba kan muradinsu na ganin sun kawar da masu madafin ikon a wannan zaɓe da ke tafe, domin kuwa a karo na gaba ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ya sake fito da aniyarsa ta gyara alaƙar wannan ƙasa da maƙwabtanta ta fuskar diplomasiya, kamar yadda a yanzu ake ganin alaƙar ta yi tsami hususan tsakanin Najeriya da kuma maƙwabtanta irin su jamhuriyar Nijar. Kodayake a tattaunawar da aka yi da shi an yi masa tambayar yadda zai tunkari matsalar rashin tsaron da ta ɗauki tsawon lokaci tana ciwa al'ummar wannan ƙasa tuwo a ƙwarya, kamar tsawon wannan lokaci yake tunanin zai magance ta.
1: Duk ba zai wuce kamar misali shekara guda bayan Allah yadda. Na ɗaya, jami'an tsaro tilas mu ƙara yawansu kuma mu ba su kayan aiki. Na biyu, mu tabbatar da mu fidda maƙudan kuɗi domin mu ba matasa su yi sana'o'i, domin yawanci waɗanda suke waɗannan abokin matasa ne. Me ya kawo wannan rashin sana'a, rashin aikin yi? To waɗannan matakai za mu ɗauka, kuma muna ji cikin shekara ɗaya in Allah yadda za mu yi maganin waɗannan abubuwa.
2: Abin da za ka yi game da iyakokin Najeriya fa, saboda mutane suna ganin kamar suna daga cikin abubuwan da ke ta'azzara matsalar tsaron nan ana samun wayannan mata garin suna shigowa daga ƙetare.
1: Zan sami yan uwa na shugabannin ECOWAS mu zauna mu shawara ni a nawa ra'ayi fa abinda na gani zamu iya mai da wannan shirye da muke da shi na ECOMOC inda dukkanmu muka harhada jami'an tsaron mu muka tabbatar da an samu zaman lafiya a Cote d'Ivoire an samu zaman lafiya a Sierra Leone an samu zaman lafiya a Liberia wannan idan mun hada karfi mu kamar yadda muka hada karfi mu a baya muka dawo da zaman lafiya kuma aka zo ana zabe har yanzu sun wuce mu ta harkan demokradiya to ina zamani idan mun yi wannan ban ga dalilin da yasa Najeriya za ta ce ba za ta huda da Niger ba don an samu juyin mulki ina ruwanka da juyin mulkin da ya faru a Niger da Niger da Nigeria abu guda ne sannan don sojoji sun karbi mulki sai ka ce kai ka sallame su daga ECOWAS baka da wannan yancin ko kadan kuma a matsayin Najeriya bai kamata a dauki matakin da aka dauka ba zan tabbatar da wannan fita daga ECOWAS da Najeriya ta sa waɗansu suka fita kamar Niger kamar su Burkina Faso da Mali zan kokarin tabbatar da mun samu fahimtar juna na dawo da cikin wannan kungiyar domin kungiyar zai kawo rashin aiki da ake fama da shi yanzu da sana'o'i da matasan mu suke yi tsakanin kasashen
2: kana da ƙwarin gwiwa cewa INEC za ta yi abin da ya kamata a wannan karan
1: INEC ba za ta yi abin da ya kamata ta yi ba
2: me yasa
1: domin gwamnati ke kan gado ita ta kawo su amma mu talakawa abin da nake kokari ko nake so mu fahimtar da jama'a shine su tabbata sun fito sun yi zabe kuma sun kare ƙuri'ansu sun tabbatar da abin da aka zaba shi aka fada
2: shin idan ka rasa wannan zaben mai zuwa na shekara ta 2027 hakan na nufin cewa kai ritaya daga siyasa kenan
1: ina riga ina fada naji wannan shine karshen neman na shugabanci Allah ya bani alhamdulillah in Allah bai bani ba alhamdulillah dan ban samu ba sai in dinga ba matasa shawara
0: dan takarar shugabancin kasa karkashin inuwar jam'iyyar ADC kenan Alhaji Atiku Abubakar sai dai mabiya gwamnatin jam'iyyar APC irin su alfazaji unguwa uku har yanzu suna ganin babu abin zaba kamar jam'iyyar su ta APC hususan ma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu domin wai babu yashi cikin jerin mabukatan da ke neman sahalewar al'ummar wannan kasa
3: Azabi Malam Ibrahim Shekaru a Sanata Azabi Kausumaila a Sanata Azabi Baro Jibrin a Sanata Azabi Ahmad Ahmad Bola Tinubu a shugaban kasa domin musulun take shi zami ko mun ji wasu marasa kunya suna cin mutuncin malaman mu na ahlus sunna akan sun ce ai musulun take in baka yi musulun take ba to wa za kai saboda ga muna kira da ƴan Najeriya kada kuskurku zaba Atiku Abubakar domin mun ji ya ce zai dawo da wai tallafi mutumin da alƙawarin da yawa ƴan Najeriya zai siyar mu da matatan mai tun kafin yawo kuma yanzu ya shigo da wata siyasa ya ce zai dawo da tallafi mutumin da a Kano ya gama karatun sa ga School of Hygiene nan ka je ga gani bulo daya Atiku tarakin Adama bai kawo ba shi yace ba za a ce masa malam ba za a ce masa alhaji ba sai da a ce masa mister kuma shine jagoran siyar da kadororin ƴan Najeriya lokacin da suke mulki da Obasanjo tun daga kan airport zuwa duk wasu kadarori na Najeriya bangaren wuta bangaren sufuri bangaren yau da kullun duk gaba ɗaya shi yake kashe mana nuna Najeriya gaskiya ta kobo yazo kashe arewa kashe wutar kasar nan
4: wai saboda ya ce zai sassautawa al'umma akan kuncin rayuwar da ake zargin gwamnati da ake ganin gwamnatin ku ta jefa su a ciki shine kake ganin cewa yayi laifi kenan
3: bayan kwanan nan ƴan Najeriya za su shiga alkhairi domin Alhaji Aminu Gurgu mai fulo ya tabbatarwa da ƴan Najeriya Ahmad Bola Tinubu zai janye tallafin nan shi sai ya riga malam masallaci ka zabu Atiku ka zabu

0: kan jam'iyyarsa ta APC.
1: Kira ga uwar jam'iyya ta ƙasa da uwar jam'iyya ta jiha da ta zone, ya kamata da bibi wannan kalamai na Malam Ibrahim Shekarau akan cewar gwamnoni 30 da ake da su ba zai yiwu a ce wai sun zama cewar an ci, sun tabbatar da cewar an ci zaɓe a ƙasa ba. Muna zargin yana tare da tsohon tsarinsa da ya baro na sa'aci. Kai an ɗauke ka an baka takara saboda ana tunanin kai tsohon gwamna za ka iya cin takarar sanata. To gashi tana zuwa kana cewa wai wasu mutane waɗanda suke shugabannoni masu ci wai ana tunanin ba za su iya cin kujera ba. To kaga wannan tsarin mutum a ina zancen nan yake? Shin wannan abun taimakon jam'iyya ne ko kuma faɗar gaskiya ne ko kuma a'a faɗar ra'ayinka ne? Kisa muke da mu kullum wannan mutumin ba zai iya ba. Ga mutumin da ya daɗe yana harkar nan, Malam Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura, yake taimakon mata da matasa da ɗalibai da yara da marayu da zawarawa. Amma mutumin nan yau ko tarwaga da gidansa ya iya baka ruwa ya baka zobo ka sha ka taho, kullum ba shi da kuɗi kuma ba mutane da za su iya harkar nan da shi. Jam'iyyar APC kuma dole yanzu sai an haɗu, an dage, an haɗa ƙarfi, an haɗa da ƙarfi. Saboda haka wannan kalamai na Malam Ibrahim Shekarau ko dai ka zo ka janye su ko kuma kujerarka da aka baka tun da lokacin canza ɗan takara ne ba, a dawo da mai haƙƙi haƙƙinsa Malam Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura, domin a harkar nan shi ne ko menene zai taimaki jam'iyya za a zaɓi jam'iyyar APC don shi zai kuma fito da dukiyarsa da ya ci gaba da abin da yake. Gaskiya mu ba mu yarda da ingancinsa a cikin wannan tsarin ba, ba zai iya tsarin nan ba, ba zai iya taimakon tsarin nan ba, babu kyauta, babu sadaka a tsarin nan, kuma bai da mutanen da zai yi wannan abu. Akwai magana ta cikin gida, akwai magana ta siyasa, amma ka fito idan duniya ka ce wai gwamnatin da ake da su wani mutum zai zaɓi abin da yake so ko zai zaɓi kaza, to kaga ya tabbata cewar kai ma kenan da ka daɗe ba kai gwamnan ba, kaga ba za ka iya kowa ba. Saboda haka a gaggauta karɓan kujerar Malam Ibrahim Shekarau, a dawo da mai haƙƙi haƙƙinsa Malam Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura, Salamu Abdulkarim AA Zaura, da Allah shi zai yi wa APC takara.
0: Ko da Honorable Bashir Shah ta kabo ke mamakin jin kalaman da ɗan takararsu na Kano ta tsakiya a jam'iyyar APC ya furta, a ɓangare guda kuma Honorable Saleh Kalakawo ne ya shigo da amsa kan wasu kalamai da ya ce ya jiyo tsohon gwamna Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya furta a kan gwamnatinsa ta jiha.
2: A masu ilimin da suke Kano bai kamata a ce dan Kano ne ya fito a cikin irin wannan turba da ake kai ba. Ka ringa tunanin cewa zaka iya kafa gwamnati ko kuma zaka iya tumbuke gwamnati. Wannan siffa ce ta Ubangiji da shi kadai yake dorawa kuma shi kadai yake saukewa. Inda injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso yana iya dorawa ko i sauke, da yanzu shine shugaban kasa ko kuma shine mataimakin shugaban kasa ko kuma yana rike da wani bangare daga cikin arewacin Najeriya. Amma har izuwa yanzu kanan ma bata gama ta zama taka dungurungun ba. Wani gurin ka cisga, wani gurin wasu su cisga, a haka ake kanan fa. A arewacin Najeriya ba mazaɓa ƙwaya ɗaya tak da take taka ce wannan mazaɓar kai zaka iya sa kansilan da yake wannan mazaɓar kai zaka iya cirewa. Amma ka zo ka ringa tunanin wai zaka nade kafar wandonka zaka iya dawowa zaka tumbuke gwamnati sai gwamnatin Kano ta yi falle daya. To lokaci alƙali shi zai iya nuna mana idan zaka iya yin wannan abin da kake magana zaka yi. Ai zaben shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa da ƴan majalisar tarayya za a fara da sanatoci ko? To a nan gurin zaka nuna wa mutane cewa kai wane ne. Ya kamata injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso silarka ya zama Peter Obi, ya zama shugaban ƙasa a Najeriya, ka zama mataimakin Peter Obi a Najeriya. Kafin sati biyu yayi ka zo a gwabza tsakanin mu da kai da gwamnatin injiniya Abba Kabiru Yusuf mu ga me zaka iya yi kuma wace irin rawa zaka iya takawa. Lokaci yayi da mutumin Kano zai nuna wa injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso lalle abin da yake faɗa. Didda idan kana ganin wasa kake faɗa yanzu a tabbatar ma da gaskiyar abin da kake faɗa. Ka masu ilimin Kano za su nuna maka cewa mulki Allah ne yake bayarwa. Masu kuɗin Kano za su nuna maka cewa Allah ne yake bayarwa. Yan siyasar Kano za su nuna maka cewa Allah ne yake bayarwa. Yan dangwala a Kano za su nuna maka cewa Allah ne yake tabbatar da mutum akan mulki ba wani mutum guda ɗaya ba. Amma Allah ya ba mu ido ranar kallo za ka fahimci haka in mutanen Kano sun farka.
0: Duk da wannan kalubale da Honorable Saleh Kalakawon ke aikewa tsohon gwamna Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso, mun karɓi bakuncin shi kuma Ustazi mai gaskiya daga jam'iyyar APC ƙaramar hukumar Bunkure, wanda shi kuma ya shigo yana cewa ba zai gajiya da yi wa gwamna Abba Kabir Yusuf kalaman gyara kayan ka irin na siyasa ba.
3: Me girma gwamna Abba Kabir Yusuf dan waliin gwamnatin Najeriya, kai taka kai tarago Abba populous po. Me girma gwamna ba za mu gaji da gyara kanka ba, ko saurare mu ko ayi buris ko mai sanji ba zai fado kasa. Na jo ne na kokarin kare sanatin tsotsayi Kawu Sumaila wanda tsohon gwamna Ganduje ya rika wasan kura da kai, muna jin haushi ashe ya fi mu gaskiya. Duk matsalar Kabir ga yafi Kawu Sumaila sau 100, domin shekara hudun Kabir ga lokacin gwamna 16 ba mu zabar da akalla da ya mace aika uku ba dauki mu zabar da kuma akwai solar ruwa me kai 12.

sa ka dauki minti daya kai tunani akan waɗannan maganganu na gaskiya da zan gaya maka masu daci. Babu hular da za ta iya rufe yin murka na tsawon shekara hudu. Babu riga t-shirt da za ta kare ka daga rashin tsaro na tsawon shekara hudu. Kilo biyar na shinkafa ba zai ciyar da cikin ka na tsawon shekara hudu ba. Haka zalika lita ɗaya na man gyada ba za ta wadatar da girkin ka na tsawon shekara hudu ba. Yadi hudu na ankara ba zai rufe talaucin ka na tsawon shekaru hudu ba. Idan wani ya baka naira 10,000 domin kamfi ko zabe, ka tambayi kanka wannan tambaya: nawa suke ba ƴaƴan su a matsayin kuɗin aljihu a kowane wata? Ka tuna cewa naira 10,000 ɗinka na tsawon shekara hudu ne, kuma sau ɗaya ne ka cal. Ka yi tunani akan kimar ka, ka yi tunani

0: ki ba tare da wata yin shakka ba. Yafi kyau ka rayu, rayuwa ne gamsarwa fiye da ka zabi matsalolinka da kanka. Wannan shine abun da yafi dacewa. Kana da damar magana a nan gaba. Ka tuna, ba kana wahala ne saboda kai ba haushi ko biye rabe ko ibo ko nufi ko igala ko tibi ko jukun ba. Kana wahala ne a matsayinka na dan Najeriya. Kai duk wata siyasar kabila da ba ta da amfani ga makomarka za su zo wurin ka lokacin yakin neman zabe. Ma ba za ka sake ganin su ba sai lokacin wani kamfe na gaba. Kai aiki domin samun dan takara ne gaskiya da rikon amana. Zabe na cikin gida ne. Ma ka sani siyasa ta duniya ce. Sakamakon zabe ba kai kadai zai shafa ba. Yana shafar duk dan Najeriya a ko ina suke. La'akari da hali da amincin dan takararka. Kada a yi amfani da kai a matsayin dan daba na kamfe. Ƴaƴan ƴan siyasa suna more rayuwa a kasashen waje. Ba sa fita da wuka ko bindiga ko tsafi. Rayuwarsu tana da matukar muhimmanci ga iyayensu. Kai hikima, kai wayo, kai tunani sosai, ka maida hankali. Allah ya albarkaci Najeriya. Amin.
1: Wannan sako ne daga shugaban rundunar Kishin Kano, retired General Ibrahim.

Alhamdulillah ga shi muna da dalibai sama da 1000 wanda muka yayi ma muka rada 1300 ga kuma akwai level 1 akwai level 2 kuma da aka bude ta gwamnati bai ban mu haka ba har ka ziyara gani da kansa yace duk abin da muke bukata na ci gaba na inganta makarantar nan ayi mana saboda haka aka yi mana katanga da makarantar ba katanga aka sa mana babu waya aka zo aka hada mu da national grid na wutar lantarki na nefa an sa falafalai domin bunkasa makarantar da kawo haske sun bi guda 100 an sa tension waya ta furo 50 aka zo aka kawo mana sabon transformer aka zo yanzu an hada an kuma wannan muna da bohol bohol izo akai gyare-gyare an du ajujuwan nan da iska ta ɗebe su inda an kulle an gyaggyara su an yi sababbin sili an kafa fankoki sababbi an ajujuwan fenti da sababbin kofofi saboda haka makaranta dai ta kan kama kuma muna da wajen kwana na maza muna da wajen kwana na ɗalibai mata kuma alhamdulillah akwai jami'an tsaro na jirgin na samu mai gina commissioner ɗan sanda ya haɗa mu da shi area commander na ɗan batta suna kula da wajen harkar tsaro gaskiya akwai jami'an tsaro da bindigogi akwai civil defense akwai JTF kuma na je wajen commander na Bukavu shi ma ya iya ƙara mana surveillance hanyar ana ta sintiri sojoji da bindigogi suna sintiri amma dai samu karin tsaro kuma alhamdulillah babban tsaro mu a dan kankin kanmu na makaranta duk sati muna saukar juma'a ana sauka alqur'ani kuma muna yin yanka ana sadaka domin a samu zaman lafiya a karatu mai albarka ai ka san ita makaranta kullun girma take yi san da aka bude ta mu management staff mu biyar aka yi provost mataimaki na deputy sai registrar sai ba sai librarian aka zo aka yi ta bunkasawa aka ce mu debo malamai da za su koyar don da su gudanar harkar office aka debo malamai da kaman yan makarantu yau kaman kayan koyar da koyarwa na gaba aka bude ta gwamnati ya sa Halima ne ya ce mu debo malamai kwararru da ma'aikata muka debo malamai daga KSSMB da muka debo daga manyan makarantun nan legal ne ka Kano ne tsare tirimu ne muka zakulo su domin a fara karatu aka sa hare muka dau muka yi malamai transfer mutum 91 bayan mu da can mu biyar management muka fara sannan aka zo aka ba mu approval a budget da aka yi aka ce mu ƙara debo su dai yanzu muka ƙara debo mutum 50 yanzu da uku an tantance su yanzu jira muke kai gwamnati ƙara turo su sannan ba ta tantance aka diba na wanda gwamnati diba kwanan nan za a ba ofa din nan wannan makaranta ma ta samu ta 10 shi an debo mata ma'aikata mutum 93 ga kananan aiki ne irin masu shara ne direbobi ne masu kula shuka ne da malamai an debo mana kuma muna jira yanzu gwamnati kawai ta turo mana su saboda haka magana bangaren koyar da koyarwa alhamdulillah kuma malamai suna shiga ajin su muna bibiya ba ajin da zai zo zama ba shiga ba kuma alhamdulillah daliban namu suna da tarbiya suna da san karatun ai babban nasara Allah ya sani muna alfahari bude ta da aka sake yi tunda da an kulle makanta ta zaman banda mu cizai da kunami babu komai kuma duk wani gine-ginen iska ta lalata su amma mai gina gura ina bude ta izo da kansa ziyara gani da ido duk wani gyara da aka yi muke bukata an mana kuma an ba mu duk wani ko dan da kansa yace duk abin da nake bukata na cewa makanta na rubuta na kai masa hannu da hannu kuma alhamdulillah na rubuta na je ibani dama na ganshi na bashi ibada approval yanzu an ba mu mota hilas guda biyu motoci guda biyu na hilas da deputy da registrar da approval an ba mu hilas kuma ci mu ƙara rubuta za a ba rago ma'aikata motoci na shiga saboda wajen ina da nisa sannan mu nemi a ba mu costa domin dauko daliban ba ku na cikin gari sannan mu nemi a ba mu home bus domin dauko malamai tunda alhamdulillah muna da wajen kwana yanzu aka wajen kwanan nan na malamai da rago wajen aiki ana gyara ayudin nan ma dan kun gila ina nan bai tsaya ba ana ta gyara amma gama gyara ne fenti kawai za a yi saboda haka muna wajen kwana na malamai mata 16 muna da wajen kwana na malamai maza 16 yanzu malamai 32 Allah ya dace da kwana a makarantar tare da dalibai muna alfahari da wannan gwamnati muni Allah godiya Allah ya maimaita Alhaji Abba Kabir mu gwamnatin sa to da can da aka yi makarantar cewa akai za a yi remedial da IGMB amma mi kiyami hangen nesa Alhaji Abba Kabir sai ya ce ai abun ya wuce tunanin wannan a zo a yi NCE ma saboda a yaye malamai gogaggu wanda su koyi a primary da junior secondary saboda haka yanzu an ba mu dama NCCE kuma da ke kula da karatun NCE Abuja ta zo ta mana irin resource visit course na sanin makama ta ce karam ya kai tsaye ku duk abin da ake bukata na babban makaranta kusan sun ce wata jami'a amma bata kai wannan makaranta ta gari kayan koyo da koyarwa ba muna da gidaje na malamai muna da dakuna na dalibai mata daban na maza daban kuma daliban mata ginin sa bene ne ruwan da suke amfani da shi har a sama akwai shaya da komai malamin da kamar akwai jami'an tsaro saboda haka muna alfahari wannan gwamnati duk abin da muke nema te mana a yanzu ka dan kun gila ina makarantar ne wani aiki duk yanci shugabannin makarantar nan manya na Kano mu mutara muna da forum in suka zo san tun makarantar nan suke yi yanzu ga yau makarantar nan ko a cikin garin Kano akai wannan hidima aka tara dalibai aka tara iyayen su da masoya da suka bar harkokin suka zo manya-manyan ma'aikatan gwamnati manya-manyan ma'aikata da suka zo da yan siyasa da masu harkar sarauta gargajiya duk an wanci ka makarantar muna jin dadi Allah ya kuma da kowa gidansa lafiya sakuna na karshe wannan karamar hukuma ta gari wato alhamdulillah sai Allah godiya dan a gaskiya makarantar nan ita take raye komai ilimi
malami ne kira ya komai saboda haka su rike makarantar nan da nubiyu kuma su yo gwamna godiya ruwan da ya dake ka shine ruwa gwamna ya taimaka wannan makarantar Allah ya da na ga ya musu hatta mai sai da rogo da gida za ta samu ciniki a makarantar nan duk wani abu da kake siya masu photocopy ne masu POS ne masu charging waya ne duk na ba su dama su zo su kama waje su zauna a makarantar don ƙara samun ci gaban arziki saboda haka garin yanzu ya ƙara bunƙasa hatta mudocin ha yanzu aka suna kara kaina daga Kano zuwa nan ko daga Lambakun zuwa nan ko daga Kazawar zuwa nan saboda haka muna alfahari yanzu hatta makotan mu na Jigawa irin su Roni irin su Yankwashi irin su Guyuwa suna dalibi a makarantar nan saboda ta yi musu kusa saboda haka za ka daliban mu akwai daga Bagwai akwai daga kananan hukumomi da ce kusa da wannan dogar gamin alhamdulillah muni abu godiya Allah ya maimaita masa dalibi kuma zage dantsi ai karatu da ilimi ake komai da zan fara an ce su ake nan gaban Allah ya yarda hatta malaman makarantar zama ɗan nan local government din ne saboda arziki ya zo kusa da su yanzu abin zai baka mamaki akwai matan wadanda suka daɗe daina karatun su a cikin nan ɗan area amma yanzu sun dawo sun karkada takardun su mun ba su admission yanzu bara da muka fara mun buga form guda 4000 muka buga shi akan 5500 ba mu karbi ko CC ba in ka buga 4000 so 5500 miliyan 20 mun ma management din makarantar kuma makaranta muka ba da gudunmuwa domin mu taimakawa gwamnati idan mun ma da gudunmuwan mu ba mu karbi ko CC kowa ba haka muka buga form na miliyan 20 muka bayar alhamdulillah kuma ga yi

0: da dawowa. Shirin dalibai a gwamnatin Abba Gida-Gida shiri ne da ofishin mai baiwa gwamna shawara na musamman kan harkokin daliban jihar Kano, ambassador Yusuf Jibril Oyoyo ya dauki nauyin kawo muku. Yanzu kuma shirin namu zai dora. A nasa jawabin uban kasa mai girma hakimin gari Alhaji Abdullahi Idris Bayero ya bawa gwamnatin jihar Kano yayi karkashin jagorancin gwarzon gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf bisa samar da ayyukan ci gaba musamman a fannin ilimi.
1: So alhamdulillah yau dai mun kafa tarihi tunda shine na farko rantsar da sababbin dalibai da aka yi na wannan makaranta. Ko da can ba ai wannan abato amma dai a wannan shine na farko da aka yi, kuma ya nuna habakar ilimi a cikin gari kuma da kasar jihar Kano gaba daya bisa sahalewar mai girma His Excellency Abba Kabir Yusuf. Muna gwamna godiya da wannan habasa da ake ta yi na kan harkar ilimi, kuma muna fata wannan abu za a ci gaba da yin shi. Wannan abu ne da za mu iya cewa shine mutane su dinga kula iyaye. Kana biyan haraji amma baka amfani da harajin ka, ana maka abu amma baka amfani da shi, to kaga zai kai lokacin da gwamnati in ba amfani da abun nan sai ta ga me amfanin ta zo ta yi maka. Saboda haka kai ma kanka ka dinga tunani in yau aka zo aka kawo maka wani abu, to ya kamata duk abun da zaka yi kai amfani da shi. Saboda in gwamnati ta shi kawo maka wani abun, in ta dubi wancan wanda ta baka yi amfani da shi, to za ta yi farin cikin cewa ta kawo maka wani abu. Saboda haka muna jin harkar ilimin yayi kowa ya tura ɗansa makaranta. Lalle ilalla ilimi ya zama tilas akan kowane dan adam. To ni da mun gaskiya na yi farin ciki, kuma a kowane taro da aka yi na ga gwamna na ce ina roƙon a zo a sake buɗe wata makaranta ta koyar da fasahar ilimin kiwon lafiya. Muna da fili, muna da mutane, ga wurare da yawa, ga wannan in aka zo aka kafa abin nan zai taimaka al'umma sosai, zai kama taimaka yara. Kar mu zo mu dage kan makaranta daya, wani ba nan ne yake so ya karatu ba, wani so yake je karatun kiwon lafiya ko unguwarza mu ko wannan. Daga nan kuma in ka tashi yaro ka ce ya tafi wani gari ya je yi wa zai dauke nauyin sa, amma in ka zo ka bude masa anan to sai mu sami saukin wannan abubuwa. Shine da maruko na ga gwamnati a daure a bude mana makarantar koyon ilimin kiwon lafiya a nan cikin garin gari.
0: Kare masu sauraro su sha'afa, shirin dalibai a gwamnatin Abba Gida-Gida kuke sauraro a daidai wannan lokaci. Za mu je hutun takaitaccen lokaci, idan mun dawo shirin zai dora.